0: ni Dr. Ramil Uy.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:00. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep. Sa una, problema, gid ako sa akon body odor. Nahuya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Extend Hood Superman for Men.
2: Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Hood Superman for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Hood Superman for Men.
1: Extend Hood Superman for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy ka nuna. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Matagats mga butika!
4: Para sa matilo nga dugo!
6: DTX 500!
4: Para sa healthy nga tayo!
6: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas ka antioxidant!
4: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay!
4: Basta tilo ang atay!
6: Happy kanunay!
4: DTX 500!
6: Masaligan!
4: Epektibo!
6: DTX 500!
4: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
4: Masamig ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
4: Nga sa masami,
6: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
6: DTX 500!
4: Masaligan!
6: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
4: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
4: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C!
5: Mabasa mga butika!
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C!
5: Mabasa mga butika!
11: Masakit ang dyan! Masaminabudlayan sa pag-ariya! Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasi City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasi City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: K5.
20: K5?
19: News FM.
20: K5.
19: FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Foro de los Pueblos!
23: May kasagutan! Foro de los Pueblos! On the spot!
24: Alas 8:09 oras sa atong sinigang pagpangalagad. Welcome back sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Sa gyapon ko po ninyo, ka-K5 Ray Espeha Umalay.
25: Ka-K5 Christian Agurin.
24: Ang oras sa buylog kagadurong sa atos kalawan sa mga produkto ni Dr. Abel Itang Uy sa nagiging makatag sa libyo sa atos hiling lawas. Ang Klinika DTX Coffee Mix may kapi ka na nakadetox ka pa. Ang perfect kape para sa atos hiling mga kuturan, mga ka-K5 nga may mga diabetes. No? Kaya nga itong kape, imo sa Alternative Stevia, ang iya sininga sweetener. Kaga may ampalaya kag ni sugar-sugar can extra kalin sa panit sang tubo ka-K5 Christian. Nga bagay gid imnon sa aton sininga mga kuturan ni nanay, ni tatay, ni lolo, kag ni lola. Kaga ni Tita Rina Mapa. Sanga Rizal Lapus. Ang aton siningasuki sa klinika DTX Coffee Mix. Kagano pagiging mga produkto, ang suplemento ni Dr. Amel Itangoy, kakipay ba, Christian?
0: Siyempre, DTX 500, the superior antioxidant. Gusto niyo man nga makalikaw sa mga balatian, mga tanan-tanan, ng mga sipon, obo, trangkaso, ano naman da, virus, bacteria, D3 bio with extra virgin coconut oil, kag D3, vitamin D3 mga ka-K5. Ang tatlo nga ni Power Trio, D3 bio, DTX 500, kag Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, na makainom ka mo siya na kada adlaw, sigurado na. No, hindi ka mo matapikan sang balatian.
24: Okay. Sa ato sa mga ka-K5, permihan nyo ini, imuan nyo nga routine.
0: Mm.
24: Everyday ang pag-inom sa mga suplemento ni Dr. Amel Itangoy. Mm. No? Proteksyon ang tanga ton sa overall health condition, kaya mo ng kapital na ton mga ka-K5 sa pangadawadlaw nga tanan. No?
0: Mm.
24: Okay, alas 11, alas 8:11, kwaot report ni ka-K5 Elmer Sable, naka-standby na sa aton sini barwa nga pagpangalagad sa sini nga mga tinion. Ka-K5 Elmer, sa report na please come in. K5 Elmer.
14: Ka-K5 Ray, ka-K5 Christian. Ari kita subong, nagasugod na subong October 8 ang Maritime Emergency Response Exercise o kon MEREX sa Coast Guard District Western Visayas diri mismo sa syudad sang Iloilo. Kagaari kita subong sa sakop sang Iloilo Guimara Strait sakay sa isa ka high speed response boat o kon HSRB K5 Christian K5 Raid. Kung sa diin ipakita nila ang ila kahandaan, koordinasyon at kapasidad sa pagresponde sa nagakalailain nga maritime emergencies kag insidente sa kadagatan K5 Raid K5 Christian. Mm-hmm. Kag ano ina ang mga nagakalailain pa lang ang mga maritime emergencies. Kag amuni ang isa sa tatlo ka ipahimuon nila o kon ipakita nila karon ang amo ang coalition sang isa ka fiber boat kag motor bangka kag kung sa diin no inasakay for example sa aton nga motor bangka yara ang sakay sa mga fisherman kag sa aton nga fiber boat ara man ang pila ka mga coast guard kag boat captain kag K5 Rick kag K5 Christian kag ikaduwa nila nga scenario before dira sa ikaduwa nga scenario ang motor bangka humalin sa Guimaras sa Buena nga bahin pakadto sa syudad sang Iloilo kag ang fiber boat humalin sa syudad sang Iloilo pakadto sa bahin sang Guimaras kag K5 Christian kag K5 Ray kag sa aton naman ikaduwa nga scenario ang pag-response nila o responde nila sa kalayo nga magaluntad sulod mismo sang barko kag K5 Ray kag K5 Christian kag ang pinakaulihi naman nga pag-imuong nila nga ipagahiwaton nila amo ang oil spill contamination kung sa diin ano ba lang ila initial nga action o kung response kung matabo ina during sa paglakbay na sa kadagatan kag K5 Ray kag K5 Christian kag ginalakipan no ang amuni nga mga aktibidad ang actual nga operasyon nato na pag response exercises upod ang mga nagakalain-lain ng maritime stakeholders, amoy na ang aton ng mga Philippine Coast Guard, ang medics ng aton ng mga Coast Guard, ang aton ng mga boat captain, kagtanan ng units sa Coast Guard, sa K5 Ray, sa K5 Christian. Kag sa subong, no, ginumpisahan naton ini kagina ang paglibot-libot naton sa Iloilo Guimaras Strait, pasado alas 7, kagina sang aga, kag kita naka-standby din subong sa tunga sang kadagatan, no, kay nagahulat-hulat kita, kay takna alas 9 sang aga, pag-hiwaton na o kung pag-umpisahan na ang nasambit ni nga MEREX, kay sa subong, no, preparar pa lang ang aton nga mga fiber boats, ang aton nga mga nagakalailain din nga mga boats, kag aton nga mga motor bangka, kay ti alas 9, takna sang aga, mag-umpisa na ang tatlo naton sa mga scenario o kanang ginatawag naton nga response exercise kay K5 Ray, kag K5 Christian.
0: Okay. Kag K5 Elmer, full force na subong ang taga Coast Guard. Duwas sa taga Coast Guard, may iban pagidara nga, for example, kang Coast Guard auxiliary, kag iban pagid ng mga connected government agencies. So kung iyala na specifically sa Philippine Coast Guard Western Visayas District?
14: Ang sa subong kag K5 Christian, upod lang natin subong di ang Coast Guard District Western Visayas, kag ang mga boat captain, kiti sa subong area ko yan sa HSRB, kag sa piyak ng mga bahin man, sa mga bangka, ang tawag natin ng mga 24 meters, BRP ka lang man, dira man ang mga pilaman ka nagkakalain-lain na unit sa ato ng mga Coast Guard, kag mga medics nga, mag-aakbala karon for example, mga mabungguan na yung ato ng fiber boat, kag ato ng mga motor bangka, ang ato ng medics, among isa sa mga una nga mga ma-responde,
0: okay.
14: Kung ano ang ilang at tatapan o kung isumuon sa mga first aid nila ka K5 Christian.
0: Oo.
24: Okay. K5 Elmer, dami manapamatian, may mga Cymex, ka K5 Christian, ka K5 Elmer. Pero ang ato nang di gusto matabo nga ti sa realidad bla. Dani amo manik dasig, amo manik ka aktibo kay parehas to bla sa natabo to sa MB June Esther ba?
0: June sa Aster, sa Palawan.
24: Oh, Aster, oh, Palawan, oh. Sa Palawan. Gati ato nasunog ka K5 Elmer, kag ti damo gito ang mga wala makaluwas kag masalbar nga mga pasahero, no? Galing kay ti sang time nga to gabi, grabe kuno ang ano eh pagdaba-daba sa kalayo eh, kag ti may mga nakalumpat man nagtinguan nga maresponde man sang katapos sa Philippine Coast Guard. Pero nga ang buta silingon sinidiri nga ti ang mga SIMEX ni simulation exercises sang aton mga katapos sa Philippine Coast Guard, hopefully ma-apply man, no, nila sa mga actual scenario sa K5 Christian. Kaya magkadugo na ning mga sagit na ka-SIMEX ngayon. Tapos nagabod sa actual ba si K5 Christian na ulihiman lang aton sa ning mga otoridad daw.
0: Okay, ano kanining, anong purpose ning high speed ano ni SSHS rescue boat K5 Elmer? Anong imo nga role dira isang barko nga ning dasig nga ning speedboat?
14: Aka K5 Christian, sa palikita na sa aton nga ano ni K5 Reno, I hope no nga ang amuni nga inisyatibo ma-apply gid during sang aton nga mga palami mga magatabo kaga dira no ang HSRB amo ang isa sa mga boat nga pagasakyan sang aton nga mga coast guard kun sa diin no amo na ang una nga maga hatag o naga ano pala naga standby sa atubang mismo sa motor bangka kag aton fiber boat kun sa diin amo na ang duwa nga magasalpakan na kag K5 Christian kag diri ang upod naton diri amo gid mismo ang Philippine Coast Guard kun sa diin sila ang naga-coordinate ito sa sulod sa mga fiber boats, sa sulod sa mga motor bangka, kag dira ano mabalaan kung ano na to ang nagakalitabo o kung ano ang mauna nila nga obrahon kag i-responde kag K5 Christian.
0: Okay.
24: Sige, so, kag K5 Elmer, yes, sa dugang mo mga balita, Gwed?
14: Kag pampagin nga mga balita natong kag K5 Christian, nagbungkuan may ang isa private jeep kag Prime Mover Truck sa bahin sang C1 Road, barangay Pandak, Pabia, Iloilo, sang kahapon ini no pasado alas 9 sang aga kag sunod sa inisyal nga investigasyon sang traffic investigator naton ang private jeep nga ginamaneho ni alias Peter sa legal nga pangidaron ni K5 Christian K5 Ray kag residente man sang siyudad sang Iloilo alin siya kun tani sa Haro kag padulong ni tani sa Iloilo supermarket agud tani mag-deliver sang mga karga sang goods ni K5 Ray kag Christian samtang ang ato naman nga prime mover nga ginamaneho ni alias Robert sa legal man nga pangidaron kag residente sang probinsya sang Alimudyan, Iloilo, halin siya puntani man sa uton kag padulong sa siyudad sang Iloilo. Kag ang rason sini no posible nga nag-overtake ang prime mover truck naton sa isa ka salakyan kag nadulaan ini sang kontrol, rason nakalabot ini sa linya sang aton nga private jeep kag nagbungguan nay ang duwa naton kag salakyan kag K5 kag K5 Christian. Kag sa dira no ang private jeep naton may duwa ka sakay laki pang isa ka driver kag isa ka helper sini nga si alias Prince residente sang Molo Iloilo City kag ini sila nga duwa no nakaagom sang pila ka mga gasgas sa lawas bangod sa natabong aksidente kag samtang nakaagom man sampila ka mga pilas ang driver naton sang prime mover kag kahapon no yara man sa lugar sang insidente ang aton nga investigador kag mga first responders para sa pag-check ng atong sitwasyon kag paghatag sa nagakaigo nga pulong sa mga napilasan naton. Kag sa subong pag K5 Ray kasi kong Christian, padayon pa sa gihapon kag ginahulat pa ang desisyon sang magtimbang nga kampo kung na mag-areglohan na balainin sila o kung magpasaka sang kaso kag K5 Ray Christian.
0: Mm. Sino kuno ang kabig naton nga may salagid sa sendot na tabo nga pag nga bungguan na isang pribado nga salakyag isang prime mover?
14: Sa K5 Christian, amo ang prime overtake naton. Tipi, siya niya ang unang nag-overtake sa isa kasalakyan kag rason na dulaan siya sa kontrol. Kag natupa siya to sa linya sa ato niya private jeep na kasakto man tani na pagbiyahe, malakas sakto nga link sa K5 Christian.
0: So naglaksam siya sang linya, na nang agaw siya linya, kag mo ning bumunggo siya sa private nga jeep. Why man sang nakuhan gid no, natam-an gid, why man sang malalagi nga napilasan sa sining aksidente kay K5 Elmer?
14: Yes, sa K5 Christian, wala man ting lala o kung wala man si may na ano, gas-gas lang gid sa ton mga pinaka-drivers kay pasahero sini kag ang tako lamang gid nga damage amo ang aton nga jeep sa K5 Christian matipan man dira sa aton nga mga graphics no nga dudako gid ang damage ya sa atubang mismo kag sa pilaman ka pahin sa prime over truck sa K5 Christian.
0: Okay.
24: Alright, with that information, naka-K5 Elmer, so sige-sige, pondra ang pagpatigayon sa aton nga Philippine Coast Guard o kung proceeding na sila sa ila sining next activity, naka-K5 Elmer.
14: Naka-K5 Ray, sa subong, no, kagina, pag-report na to, nakasambay lang kita, pero as of now, nagalibot na ini, kasi siguro malapit na alas 9 ng aga, kag malapit na nga ipa-upisahan na to ng una, kasinaryo diri, amo ang koalisyon sa aton nga duwa ka bangka.
24: Hindi ka mo magsakay, ikaw ba'y katapos sa media, masakay ka man dito kung observe lang ng inyos ini?
14: Sa subong sa K5 Ray, mag-start ka ron na nga itong Cymex o Conmerex. Pag-asupsuko na ito ang vessel ka K5 Ray. Kaga dira, no, ma-observe kita, kag makuha kita sa impormasyon, kag kung ano ang ipaon na ito na impormasyon, kung anong sakto nila nga pag-responde, kag kung ano ang una nila nga gilayon nga obrahon, tumatabo ang ininga tatlo nga insidente sa tungkol sa kadagatan ka K5 Ray.
24: Alright, maraming salamat ka K5 Elmer Sable.
14: Sa mga ka-K5 na ito, nga may diabetes, magtumar sa DTX500, ang super anti-diabetes food supplement, nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels, kaya nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs, batok sa oxidative stress. Ang DTX500 may mumabakal sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ako naman, si ka-K5, Elmer Sable, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kagkalingawan sa Iligo. K5.
23: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
24: Nabatian ang report ni ka-K5 ba Elmer Sable sa atong sining mga pinalangga ng mga tagapalamati. Standby karon kay ka-K5 Karen, kay ka-K5 Kim Caluyo. Sa atong sining mga ka-K5 Andre. No? May kang tanan is update ni sang Land Transportation Office, LTO, nga papanawagan sang SOCOS order ang ining nagbayular sang traffic rules sa atong sining mga ka-K5 gamit ang government vehicle sang damlaglang ka-K5 Christian.
0: Kung mabalaan nila kung sinong driver, kating last to nga istorya sang LTO ka-K5 Ray, nga gina-try nila hibalo kung anong plate number sang sining mga van para mabalaan kung sinong tag-iya kung sinong nag-drive sang salakyan. Ang isyuhan niyang ang driver ka K5 Ray, hindi man niya ang VIP nga nagasakay dito or sino man, but ang driver. Ina, kung mabalaan nila kung sinong driver.
24: Okay. Sa ito sa mga ka-K5. Number one, ang sakay galing ni, dako man ni ang ano mo, dako man ni ang question na ka-K5 ka-Christian mo. Kaya kung isa ka-public official lang sakay sang sinangaban, apamangkot dira, kung nanotis siya nga nagbayular ang iya driver, kag nasa waya. Kaya hindi man ito masiling, at ibisan na official ang arat na sa sulod, no, kay hindi man siya driver, hindi man siyang driver ka K5 Christian mo, no? Di man balbi siya karon nga ti wala ako kamulalong, nagalantaw ko sa cellphone
0: or,
24: ko.
0: Or istorya kami di sa
24: upod ko. Kami diri nagkatulog ako diri, no?
0: Pwede gid actually mambal.
24: Pwede gid mambal because siya number one ang violation man lang diri sa driver eh.
0: Oh.
24: Hindi man niya sa hindi man sa passenger eh. Sa ton sini nga mga ka K5 eh. Pero ti ang problema lang dira kung may mando. So go lang ha. Sige ha. Idiretso.
0: Diretso lang da. Nakalisin, nakahambal ako to. Hindi kami mag-ani sa stop-stop na.
24: Ano na labot na sa stop-stop na naman?
0: Muna gutom na kami ni Yusik.
24: Huwag ka nagambal ko sa nung Yusik, ha?
0: Ha?
24: Huwag ka nagambal.
0: Hindi kiti yung sekretary yung nagambal, Yusik ang nambalan niya.
24: Good morning, Victoria Hagurin.
0: Oh, ati, nanay ko na.
24: Kumatigid every day. Sa kaya, mama, kaya Armin, Ricky Armenia, kay Sir Ricky Armentia.
0: Oh.
24: Nagpamatigid sa to sa may poblasyon, Ilaya Kalinog.
0: Oh.
24: Galanog ko ang K5.
0: Ay, grabe.
24: Poro din sa Pueblos program.
0: Si Pastor,
24: by na?
0: Sige, go ahead. Si Pastor Loreto Flaviano, dira sa Concepcion City proper, nagapatamiyaw man. Amo man ang akong pinalangga, kag pinakagwapa nga tiya, nga si Tita Nino, dira sa Villa Anita City proper.
24: All right. Naka-standby si ka-K5 Kim Caluyo regarding sa siningaton sining report. Ka-K5 Kim sa report, please go ahead.
1: Ka-K5 Ray, ka-K5 Christian, gina-check pa na ito, no, sa Department of Agrarian Reform o kung DAR Western Visayas kung makahatag sila yasang information ka-K5 Christian, no, may kangtanan man sa ining insidente sa may Tough North Mandaryao Iloilo City sa diin, no, nakitaan o kung nag-viral sa social media guard sa traffic nga ako nining traffic light red light kay K5 Christian kay K5 Ray sa Piak no nga dumasobra 90 segundos pa no ang nabilin nga mga inoras ka K5 Christian kagka K5 Ray. And sa bahin niya sa Land Transportation Office o kung LTO Region 6, amo pa na ano, ang ilayang ginausisa sa karon kung sinugid balaya ang registered owner no sang salakyan in order nga ma-determine o kung ma-identify ang driver no kung mga driver sang salakyan. Na ibanuan nga itong involved ng mga salakyan, una ang makita na ito, no, ang itom nga Toyota Land Cruiser kag ininya duha ka mga puti nga van. And as per Land Transportation Office o kon LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso responda second, once determined na no ang driver, panaugan ni sila ya sang ining show cause order agod man niya nga mahatagan sang kahigayunan nga makasabat no kun nga ang ate mo na no nga nahimo asad yad to ang pagdiretso no sa ining sa piyak no sang ining red light kag K5 Christian kag K5 Ray. And according man gani no sa LTO Region 6 nga same process nung ila pagahimuon sa kun paano ginahandle no ang iban nga mga kaso kaangay sini sa iban nga mga motorista bisan pa no kun sino man to ang sakay o kung sino man ang VIP nga sakay no sang atong at duha ka mga vans kag Toyota Land Cruiser kag K5 Ray kag K5 Christian.
2: Okay.
24: Kag K5 ba Kim, may information na kita development ko sino tong ano gid tawag ni gani ang sakay sang sining van as you mentioned nga ti gid para yan pinidevelop pero may mga hint na may mga idea na.
1: As confirmed by the ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, K5 Ray, mga officials to no sa Department of Agrarian Reform o kun DAR. Pero wala gid siya pa specify kung bala dito gid mismo si Secretary Estrella o kun kay sino gito ya sa
24: Yusek Asik ko muna wala pa
1: si
24: ma-confirm.
1: Si Secretary Estrella ang Secretary of the Department of Agrarian Reform kag may actually no sang pagkadto nila diri sa may Iloilo National High School and West Visayas State University, may mga upod siya, no, nga Assistant Secretary and Undersecretaries, no, sa different programs or departments, no, sa TARC K5 Ray.
24: Alright. Okay, but this is subject for confirmation pa lang. But it was confirmed already that the vehicle is from the Department of Agrarian Reform. K5 Kim Kaluyo.
1: Ang salakyan, K5 Ray, hindi pa babalaan, no? Kung bala ilagit mismo or rented siya.
24: Okay, okay.
1: Kaya usually ang hinahin mo namin, no, sa mga national offices.
24: Hindi
1: na
24: siya pa red plate ang plaka?
1: Hindi abi maatag sa video sa K5 Ray.
24: Okay. Kaya kung red plate is government vehicle, matik na siya eh. Sa atong sining mga K5. Pero kung hindi, tiba si rented vehicle. No? Pero ang sakay, ang aton sining mga opisyales sang Department of Agrarian Reform. The next question is ti ang pamangkot pagdating kay K5 Kim kung mausisa sa mga police naton later on sa investigation nila kung ang driver may ara bala sang instruction sa mga sakay sini sa opisyales kati bisan na nagapula pa ya ang traffic lights i-go ya o kon inosente ning mga opisyal sa violation niya sang sining driver.
1: Amo na K5 Rain no kag K5 Rushan nga despite man galing no sang mandate kuno no to plastada pwede man abi i-deny sang mga sakay galing sa bahay no sang LTO regional office kay ang sa lapton iya ginaya sang driver kag K5 Rain nga pag-atubangon since it's about the license kumpaka no kag kun maapektuhan ang ining yung driving or license privileges sa K5 Ray and K5 Christian. So probably sa kun ang driver lang mismo sa ilang nga pagtan-aw laban-laban kun wala to sang sugo ini ba to ya magdiretso mo di ba naman ang risgo kumbaga kun diretso mo niya kay actually makitaan man sa video kapag lampuwas nila o kun paglumbos nila may mga nagatabok pa no ng mga pedestrian kay probably during that time amo ng tempo nga tinagago no for the pedestrian lines nga baka pedestrian sa pedestrian lane kati makatabok no ang mga ano yag pagtabok sa piyak naman nga side which is amo nang blamba na to nga ti risk go mga risky during that time kayo lang kahit wala sang may na bungguan no kagati according man kagani no sa TPMO it is because man niya sa delayed no nga flashing sang traffic lights for the VIPs during that time kay may ara no sang kumbaga do may miscommunication kag medyo nagbulbisyo no ang radio accordingly sang ila nga tawag na traffic enforcer pero sa ginpaan man aton gani no sang reaction dari si LTO director Hedospan kati ang balyan do medyo gamay-gamay na gani ng mga ulubrahon so, kumbaga basic na kumbaga kag tiya mo na ano nag-cause kids ang ining kumbaga issue no sa social media kay di ba naton ang mga Ilocos very critical in terms no sa mga violations sa talanon tiya mo na kumbaga hindi kasubong makulbaan sa penalty kuno makulbaan ka na subong nga mabidyuhan kag ma-post sa social media kag pahiyos ni nag-viral considering nga mga officials pa no sa gobyerno ang sakay sini may mga information nga nakalabot sa aton nga accordingly dugin pahulak siya sang isama niya ka local official ang salakyan which is subject pa no for confirmation
24: amo nang Land Cruiser
1: depende pa nakaki-5 break kun bala tatlo ni kabilo kay isa tong Toyota Land Cruiser kag ining duha ka mga puti nga vans no kag i-check pa na for example kung naka-coordinate man no ang LTO sa Iloilo City Police Office since nga ang ICPO dito ya ang nag-convoy kung nag-facilitate kumbaga probably they have information kung sino ang owner para at least pala no direkta na nga matumod or they have these plate numbers kag-5-ray kag-may baluan no kung sino gadya ang registered owner sang ining tatlo tanan sa mga salakyan.
24: May interviews kita sa ton sini nga mga kapulisan kay Kipay Bakim.
1: Actually, gin confirm na no ni Colonel Parilla with our team pero ang aton niya with the LTO kay Kipay Reynolds.
24: Ining show cause order ya.
1: May kansada no sa show cause order which is ti ginahulat-hulat in follow up naton in a while man kay Director Hedospan kun bala ti kay gin confirm naman gani isang police no nga taga TAR. Kung nag-coordinate naman niya ang LTO sa DAR o kung ang DAR mismo no nag-initiative nga ti atoy na no sila ang mag-coordinate sa LTO kay may times on for example ang mga involved no sa ining mga insidente or sa ining tawag na no pag disregard sa mga traffic signs kag ining may mga violations may times nga wala na sila gahulat no sang show cause order kundi sila naman mismo no ang nagakadto dara sa opisina sa LTO kag nagahatag man no sang ilaya nga bahin pero so far as of this time wala pa man sang info nga na may nagpalapit na no sang sa opisina sa LTO ang gutdo sa nasambit nga concern.
24: All right, with that information, salamat kada ka K5 Kima Kaluyo.
1: Report gikan sa LTO Region 6 upod kay KK5 Jason Talaron. Ako naman si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News Japan.
2: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblo. Foro de los Pueblo.
3: Foro de los Pueblo.
24: Alas 8:33 oras sa ito sa nikapagpalagan mga K5 diri sa Foro de los Pueblo programa sa K5 News FM Iloilo. Kahit kung ako yung ka-K5 Christian, kagkumbalaan ko malang, kati viral naman sa social media mo, kaya hindi na niya bago para sa ito sa mga ka-K5 because there are several public officials na ang napsampulan si Lidre. If you can still remember during the time sa kay bata ni, ano, ni Rafi Tulpo, no? Sa aton sa mga ka-K5 may traffic violation man to sa no hindi lang magibig ka-K5 Christian ang aton lang diri nga
15: kasubuhan ko para sa aton nga mga kauturan nga nagahulat sa traffic light pero
24: kasi no bakulo sa ako lang nga imo nga gina dibdib la kay na pero hindi ka magibig kay mamo kita yang mga especially kita ka duha buot kita ya in terms sa traffic eh wait tatod ka gisita ya
15: why
24: kita ya kagisita Wai kagi kita, wai ya, wai kita yang kagi tikitan, wai kita yang kagi parahan. Yos ti naga
15: sunod kita,
24: sunod tiya sa traffic rules.
15: Lolo na sa mga tropa, patatong tatlo ka titim. O naghilaw gid sa aton bala.
24: O nagbalay pa sir, magrabi sa gadgi ka.
15: Good morning, good morning.
24: Thank you sir, pagpapatamyaw lang kami driver. Kamusta ka ba?
15: Group may tropa ko na sila di.
24: Mga tropa na, mga titim mo daw. Mga auxiliary na tondiri sa may siyudad sa Iloilo. Pero kita nila sa aton parts, na tarong sila naga dayaw gid sila sa K5.
15: Grupo ta na.
24: Uy sir, good morning. Patamyaw kami na. Kumain natin kayo, remind mo ko ha.
15: Layo, layo pa pala niya na aslakyan mo.
24: Siya to sila nga mga kakipem. Pero, ang buta si Silingon, no? Kung bala na ton nga kita dito sa sulod sang van, no? And balaan man na ton nga inosyente, way kita yakabalo, way kita sala, iyatuya sang desisyon sang driver without our knowledge, let us have this, a balls, no? To say the truth and to face the public, kakipaiba Christian. Kaya ba malaw, ay nga, gawin maa, ombra ang publiko, tapos galapta pangalan nyo, tapos huwag ka magsabat, kakipaiba Christian.
15: Bakulon na ka ba na makulon?
24: Huwag ka magsabat.
15: Pabanok lang ka mo.
24: Importante magsabat ka mo. Tubang ka mo sa publiko.
15: No.
24: Ang balon nyo, nga ti, kung anong matuod eh.
15: Mm.
24: No? For example, kung nakasala, ka mo rin kuhon nyo eh. Mabulta ka mo eh, hindi na kapatay og siyang bulsa nyo ah.
15: Gamay, yun ang bagay.
24: Kaki-5 Christian, di ba?
15: Kaya nga ako na ginalantaw isa sa mga senaryo kaki-5 Ray. Posible niya, aray posible niya, nga mainistoryan na ini ang kung sino man nagsakay sa salakyan nga na, manawag ni sa taga-TTMO. Di ba sir, nag-coordinate kami daa? Di na pala yung bulilyaso, nabidyohan, tatuhon, nung plastada ninyo, ni kamuni ma ako.
24: Ano naman nagka-parking itong police vehicle?
15: May nagka-parking nga police vehicle, yas ang ICPO ni for sure, yan
24: pero nagabantay, nagabantay sila.
15: Possibly.
24: Ano, nagabantay or nagpositioning lang sila daa o kung na nagabantay sila sa bagay nga van?
15: Hindi klaro, kaki, Fabric, kung kaya sabi, may police visibility, gima mo, may nagaplastal, gima nga mga patrol cars ang ICPO naton sa strategic mga lugar. Pero posible man, nga advanced na daw sila, nga nag-expect yung mas na may malabay nga VIP.
24: Ang bata ni Rapi Tulpo Tugali, same man to kay General Nicolas Torre.
15: Nga nagagis sa busway.
24: Sa busway.
15: Busway,
24: kung magagis ka sa EDSA busway, somehow, dumapanasig ka eh. Wala ka
15: ibas ka traffic. Wala kaya sa puro bus, ma-exclusive mo.
24: Exclusive mo.
15: Doon pala yung manabla, bike lane.
24: Bike lane,
15: lang. Ginagyan ka motor.
24: Di kung bisan wala tayo kawag kami kilabay ng bike, nagagi ka ng motor na.
15: Gagi motor na.
24: Ay, dasig.
15: Oo, dasig.
24: Huwag ka gyan. Dupas na lang mo ng example ya.
15: Amo na.
24: So nagbayad to. Kasi si Rapi Tulpo,
15: siya
24: gito na-expose bata. Ya.
15: Oo, siya mismo.
24: Nga, why ko ginatolerate ang natabo sa akon sining nga bata, nga si Second District Representative Ralph Wendell Tulpo. Nagbayad siya. Dapat kinsa magbayad sa multa nga 5,000. Tungod sa traffic violation niya sini. Sa aton sini nga mga kaka-K5 sa mga pinalangga at mga tagpalamati. Kag, siyempre sa Land Transportation Office for illegally using the exclusive EDSA busway. Sa aton sini nga mga kaka-K5. And that happens last January 23, 2025 last year. No? Ang kay General Nicolas Torre, this year to. Sa aton sini nga mga kaka-K5 sa mga pinalangga at mga tagpalamati. So, amo na. No, dapat amo kita na ka transparent ka K5 Christian agurin.
15: Ako ni ka K5 Ray, ma-coordinate sa TTMO, kiti naglisensya sila kuno sa TTMO nga malabay sila. So basi pwede nga i-flashing.
24: Are ni nang DA patrol yo.
15: Araw muna kay Torre.
24: Kay Torre di ka Torre, di ba?
15: Muna basta makasala ka, mayo pa nga mag-ako ka kung nakasala agid man, kag magpangayo sang pasensya kag patawad. Oo,
24: away man sa may madula si mo partner.
15: Inako nakasala kagid man.
24: Oo. Bisan way ka pa gani nakasala partner. Oo. Para kung ikaw tong ara sa sulod, din public officials ka.
15: Oo.
24: Gwa ka we. Din explicar ka. Hindi mo pagihang or pagiamo amo. Pagimuon di nga ang mga tao naghahumaom si imo, kag mas ma-isuhan ka pa.
15: Gatinudloan na, yun yung tao, may city government, may PRO6.
24: May si SEC, may si USEC, may si ASIC, may si isik-isik. O, basi may isik-isik pa ito nga naka-impon man to sila.
15: Nan.
24: O, kaki 5 Christian.
15: Galikit, ambot lang kung may mangisog sini or may mapaubos, no? Makaon, matulon sa iya nga pride para magatubang sa media nga okay.
24: Dapat yun eh. Dapat gid kiti ako mabilib pa ko. Ako personally ha.
15: Oh.
24: Mabilib pa ko sa mga public officials.
15: Of course, of course.
24: Nga naga tubang. Yeah. Di ba kaya? Okay, kung may violation then let it be, no? Mabayad kami. Why namon gid gina-expectar, why namon manotis, why namon makita, pasensya gid sa publiko. Sa tanan namon nga nabala, sa tanan nga nagkabalakang, at ibasin may mabungguan kami, no? Nga mga pedestrian, nga nagatabok sa dalanda, no? Sa ton sini nga mga kakipay, sa mga pinalangga na ton nga mga tagpalamati, pasensya gid, no? Sa ton sini nga mga kakipay, mayo lang tani kung... Parehas ba ni Kakipay Enrico Sorita Jr. na isaman ka numero uno nga ti ga law abiding citizen man? Why man siya violation?
15: Wa sa balay kon solod balay, why na violation da?
24: Ati o eh. Ako ya mapati ko na ya, ay babouch ko na si Yaya. Pero ti sa kilala ko, ambot lang.
15: No? Ako ni ang sa van na Kakipay bre. Dugangan ko pagin ng ambal ko, mambal pagin ko nga kagpati na sa nagkuwas ang video ha, ginadayaw ko ikaw. Kaya dapat ginabantayan na to ng mga pariyosin eh.
24: Kaunta ka nga public relation officer ko ha.
15: I-encourage ta ka, kamudara, nabantayan yung mga nag-violate sa mga amon eh. Kinanglantas ang mga amosin ng mga citizens, mga vigilant, kag mga aktibo nga nagabantay sa mga nag-violar sa mga layis lalan.
24: Okay, okay na. Okay man ang...
15: Magyan mo to ha?
24: Okay man ang posisyon.
15: Okay, five, Ray,
24: anong ambal ko?
15: Kwaon niya ko nga PR.
24: Oh.
15: Oh. Di ka lang rin. Ako na, ako terminos mo lang na pretty. Adi pa na.
24: Oh. Oh. May ara na nga, ano, nga may scenario pa gid. Ano yun? Amo na ang ambal na ton. Gusto na ton ni... ako ang re-challenge kong pulisya na ton. We challenge Police Colonel Wilbert Parilla to determine who are those passengers nga sakay sang sining van. And kung sinong diver.
15: Kung ako ya kay Favre.
24: Challenge ko sa ano?
15: Ako lang niya. Ako yung ako lang niya. Balaan na nila.
24: Ako si challenge ko sa nga man. Pati si LTO, amo man na, mapasyo sila Socos Order. Okay? Nga aman. Because there are times nga may nagkakatabo na mo ni. Public official. Nagbayular. Gimparahan. Para ugang windshield. Ay, sir. Kau gali, sir.
15: Kalmo ko blaser ng butanti.
24: Ikaw ang public official.
15: Ako gid ikaw gid lang.
24: Ikaw
15: gid lang. Hindi ako lang ang enforcer lang ko.
24: Sige. Pero hindi ko ya violator ha. Disclaimer ni ha.
15: Ako ay reenactment.
24: Reenactment tag ni. Ay basi karo man Balti News ka kay Fabrio Malay to na naman to.
15: Sampo lang.
24: Loki tanyo tanan nga record sa nga LTO kay wagit ako to record to nga lagi ko na tan.
15: Ya, wal gara.
24: Okay sa TTM. Challenge ka mo! Reenactment lang eh!
15: Ako sa panjime.
24: Why ko yung kagi-record nakpan ha?
15: Ikaw
24: pa. Ikaw yung violation mo na madakpan kayo nga may violation ka na ano
15: kaya
24: mo.
15: Hindi kaya madakpan yung idol.
24: Sige. Nagi ko siguro eh. Wala nga lang. Gadali ko naan. May meeting pa kami to sa kay presidente oh.
15: Uy, ari timing.
24: Buluhan ko eh.
15: Timing, may dungol nga nag... kwando dumiritso ho, ari kay parahan ko. Hoy! Pigit!
24: Sinong haslo nga galagas ako
15: naman? Sinong kupong-kupong nga driver nga may nagbakal sa nga mga Everest ko?
24: Uy, nag-Everest! Hindi na-Everest!
15: Ano? Lawagong
24: ba? Land Cruiser!
15: Nagkaroon lawagong kung hindi ko na mo conduction na...
24: Land Cruiser.
15: Land Cruiser nga itom ni man
24: nga... Sige nga pagpatalagan!
15: Kupong-kupong
24: ba? Babayin ang nagalagas ato. Sige sir. Pero doon kita nakas kita sa traffic enforcement, sanksyonan siya ngayon, sir.
15: Ano yung laki iwang wang yung laki nito, ano yung bilang ako, yung bilang 125, bilang motor.
24: Dupihi lang. Dupihi. Kung i-untat ka lang kung mablakingan niya na ka.
15: Kailangan na nabot ko na siya. Kaya guys, chika pa sila.
24: Inaya lang ang prino, gabumo, tsura tao.
15: Paigat.
24: Yakon nga pulo, mayukot ka ron. Toning klasik ka. Paigat na lang na, kay surian ko.
15: Sir, pakipanaog lang sir ha. Ang window, sir.
24: Sek?
15: Sir, good morning.
24: Sek, kung ginapapanaog at mong windshield, sek, okay lang na, sek. Paprawga.
15: Sir, good morning. Sir, si...
24: Ay, sir!
15: Enforcer Hagorin gali, sir, ah. Oo.
24: Si, ano gali, sir? Si Enrico Lolita, sir, ah. Driver, sir.
15: Ikaw gali, sir. Bawati kita mo mo to, sir. Huwag kagikakita to sa traffic light. Pula, sir. Nagdiritso. Ka. Tapos dasig padlagan mo. May ginadalian ta.
24: may ginadalian nga, baby, sir. Sir, actually, ano ko din subog, sir. Sakay ko, sir, si ano? Si Secretary, ano? Rinaldo.
15: Rinaldo.
24: Puno.
15: Oh, ko kilala ko sir raw sikat di man sa mayo man tani siya nga kwan mo nga.
3: Hello, hello, servant. Hello sir.
15: Oh sir, kumusta ho?
3: Morning, morning ho. Ano tani violation naman?
15: Sir, disregarding sir sa traffic light. Sir, pwede ko sir makwa lang man ang tao imulisin siya.
3: Sino pangalan mo? Sino pangalan mo?
15: Si Enforcer Hagurin sir sa titi mo.
3: Titi, titi mo?
15: Titi mo, Traffic and Transportation Management Office. Yeah. Sir, pwede ko malalang
3: pala. Tabi doon ka lang, ay pamatian. Ano, ano, ano,
15: TTMO. Ha? TTMO, sir, gina-shortcut lang naman. Sir mo ang TTMO, TTMO.
3: Ah, TTMO.
15: Oo. Sir, lagi na palawig mong istorya. Paano pa yan?
3: Tatal kilala mong manta.
15: Lisensya, tani, sir. Oo.
3: Kilala mong manta.
15: Oo.
3: Driver ko kapati, malanasakon eh.
15: Oo.
3: Pasi pwede mo na kami mapadiritso?
15: Tige kalaw ay sir, kaming parahan ko sa tubang kayo na. Kaming papundo ko ng spiyak ko na may puna katapos ang ano. Kay...
3: Sino yung alam mo? Libat? Sino alam mo? Libat? Sino alam
15: mo? Si Enforcer Hagurin, sir, sa titi mo. Oo.
3: Paliwat-liwat doon tapan eh.
15: Gakwa mo lang ko sir, gasaunod mo lang ko sir sa kwa mo lang sir sa Patakaranta District Confirm na karoon sir nga ang ordinaryong mga tao ginaparaan tatapos kamuyang ang mga politiko ginapadrit so hindi mo na pwede sir.
3: Ginaawat mo, oras ko eh. Ngayon, pinada pala idana mo na
15: actually, sir, disregarding, sir. 1-5 malang na actually, sir mo. Pwede nyo, sir, matakitan ko kumusta buong. Pwede i-claim
3: mo. Dinisi, kala, nakikita nung buong brahan na obligasyon mo. Nalagay ka na tikal, da!
15: Dali na, sir.
3: Dali, kami!
15: Ay, guro ka tumati, sir. Sang ano niya. Sang may TC, guro nga nung ka-panisawa. Sige, sir, dali na gin, sir, ha? Okay, sir.
3: Tandaan, takaw, ha?
15: Oo, sir.
3: Hagurin, hagurin.
15: Katatlo, mga kusang mapakilala. Siyempre, matandaan mo din na. Oo.
3: Hagurin. Opisina nyo, titi mo.
15: Oh, sir, oh, sir.
3: Dire na sa siyudad.
15: Ara, sir, sa fifth floor lang kami, sir, sa City Hall, sir. Oh, punta lang si retired Colonel Olderico Garbanzo, sir. Ari, sir, oh, 1-5 man lang, sir. Ano yung to, sir, claim, sir? Why ko man ginakwa, imulisin siya, sir, ah.
3: Eh, pusa na, sugan mo na.
15: Pasinsya, di, pasinsya, git, sir, ah.
3: Basta, ako rin, ha?
15: Ako rin, sir, oh.
3: Sa opis ni titi mo, ha?
15: Titi mo, sir, oh, sir.
3: Okay. Sige, kita ito, to.
15: Thank you, sir. Have a nice day. Long ko sa pagbiyahe, sir.
3: Pero mga muna yung mga enforcer, gabili ba ko na?
15: Oo. Oh.
3: Gabili ba ko na ang gina-disciplina? Why gina-pili?
15: Actually, gulat tong iban nga mga hatag.
3: Oo.
15: Why gina-pili? Oo.
3: Ang iban niya, may mga ara natin.
15: May ara yung mana.
3: Sir.
15: Sir, ang linya mo niya, mga linya. Ang linya mo niya, bala mo, sir, kung maganto ka to, sir, sa City Hall, medyo sabad pa na to, sir, mo. Sa medyo, hindi mo na uyang pa sa oras, bala, sir.
3: Si maawat pa oras mo.
15: Maawat pa oras mo. 1-5 pa lang na, sir.
3: Managpan ka, tikla, may hati.
15: 1-5 mo lang na, sir.
3: Sa atong siling ka magkaka-K5. But anyways, no, sa atong siling ka magkuturan, gatag na kita senaryo sa inyo, certain senaryo. But ako ya, i-challenge the ICPO, Iloilo City Police Office, with the leadership of Police Colonel Wilbert Parilla, and the Land Transportation Office, hindi ni dapat papalagpason eh.
15: Pabili ba kami, be?
3: Oh, pabili ba nyo kami?
15: Ipakita, be. Ipakita,
3: pabalo nyo sa amon, ihatag nyo sa amon ang informations kung sinong sakay dito sa van nga to.
15: Kaya balaan na mon.
3: Sa itong sinong mga K-5. Kaya araw-araw pa nga hindi nyo ito madetermine kaya babalaan, no? Sa itong sinong mga K-5.
15: Balaan nini K-5 Andrade eh!
3: Para at least siya balaan sa itong sinong mga pinangga ng mga tagpalamati. Nga itong malandre, nga kahit paano may delikadesa, habla kita. May ara kita siyang somehow sang sense of tawag ni honesty no
15: as a transparency, public,
3: transparency honesty as a public servant ka K5 Christian Agon
15: kaway pinili ani si Secretary Marcos la kanila o gani sang DOTR kag sang LTO ga panakop to sa mga mas bugat pagid nga mga politiko nang taon tabi
3: sige 48 minutos na kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Sa ato sila para mga pagpangalagad rin sa balita ka Foro de las Pueblas Program, The People's Forum. Sa Iluhanta, ang pila naton sini ka mga informations kag topiko ka K5 Christian Hagurin. Ang ining isyo, pinolitika. Kay ti 2028 elections, this is a national election, kag may presidential balls. No? So ang pamangkot diri, sinugid man ang mapadalagan presidente
15: ay!
3: Kung makonvict si Vice President Sara Duterte. Nagagawa ang pangalan ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, ang youngest brother ni Vice President Sara Duterte. Pero subong may pila ka mga kaginaukay ng mga kaso kag mga manggad kag akusasyon
24: sa impeachment trial, no? Nga ginahaboy batok sa mga Duterte, nga dugi na monopolize nila ang mga negosyo dito sa may Davao.
15: Sa Davao.
24: Sa itong sining mga kakipay.
15: Mga kontrata, mga transaksyon.
24: Ginagamit nila ang ila sining puder, kaki 5 Christian Agurin, no, sa pag-take advantage sa pundo sang syudad sang Davao. So just like for example, may mga certain na events, no, activities ang syudad. Ang pagkaon diretso dito sa Balay Putyukan to. Ang Balay Putyukan sa aton sining mga kaki 5, isa sa mga tag-iya si Vice President Sara Duterte. No, so dito danday matik ang order. Oh, ti sales mo.
15: Oo.
24: No, sa aton sining mga kaki 5, amo na ya ang
15: tangkilikin ang sariling atin.
24: Tangkilikin ang sariling atin, pagyamanin ang sariling atin.
15: No. Ay, isa ba gitika nila? Tawag ka kay Fibrin. Sang una ko, no. Kundi si Mayor Bastid, yun mga pila na edad niya, manag-quarinta pa lang. Bata pa siya, 20 yun pa lang edad niya, nagabayad na siya kuno sang
24: milyones.
15: Monthly bill, ha? Monthly bill, tubig, kuryente, aircon, arkilaw, ano man da, milyon ang ginabayad niya out of his own pocket. Yung pamangkot sang iban, din sa kwarta, sang chimpong na. Kaya ti, why pa siya trabaho, why pa siya, hindi pa siya mayor mo, hindi pa siya politikos Davao City, kay Febray.
24: Ti, basi may time deposit nga binilyon. Mamo ko may time deposit kasi sige-sige man lang tubod eh.
15: Natubod lang, no? Sa interest lang, no?
24: Oh, sa ato sining mga ka-K5. Pero ti, amo lang nato niya, base.
15: Base.
24: Oh, may milyon ang balmo mo. Oh, kiti ko way kaya trabaho, kagasalig ka lang sa girikanan mo, hindi ka makuha milyon.
15: Hindi ka makuha milyon kada bulan. Kada bulan na, hindi niya ito. Eh,
24: diba
15: sila
24: kapangalan ng siya ang mga electricity bill, utility bills.
15: Pero pwede man, pwede man.
24: Ang pundo, yahalin niya sa kay
15: Pagabi. Kay Tatay Digong.
24: Sa parents eh, no? Ang pangalan niya, kay ti, ara lang si Yaya eh.
15: Pwede man.
24: Mga muna bilang instances. But, let's see, no, sa itong sining mga kakipay. The question is, gaano ang karako ang posibilidad nga makabato si Basti Duterte sa possible nga mangin na kasumpong niya sa pagka-presidente, which
15: kita
24: is,
15: ginanta
24: na ito, Linero Bredo, eh, possibly, eh, no?
15: Kita mo man ito ang appeal si ni Basti Duterte pag sulod niya siyang invite siya nga ma-witness.
24: Dudo ang iya pormada, do, ala, I don't know,
15: diba?
24: Ala CEO sang Sterling Company, sang
15: AI, mga, no? Simple lang tirada, pero may arrive la?
24: May dating.
15: Yung mga pagsampot, bala ni Kakipay Enrico, bala sa pertahan daw, nagab lang.
24: Okay man na imit lang dire. Ano lang another term siyang kung hindi ka kuno guwapo. Kung hindi ka guwapo.
15: Tiga sa ako kagatulok magsilay kang hindi ko. Luklaw ano. Nakita lang yung lagi na anong klase man? Grupo.
24: Kung hindi ka guwapo.
15: Pwede si
24: Parehas ko.
15: Kaki 500 lang i-address mo. To makabi.
24: Kung hindi ka kuno guwapo, dapat kuno mo malakas ang sex appeal mo. Eh.
15: May arrive, may dating.
24: May dating.
15: May kung tawag na may swagger.
24: Swagger.
15: Wow. Ah,
24: grabe ah.
15: Swagger.
24: K5 Ela la to. Sa ini kabalugan na siya sa mga terminolohiya sang swagger, eh. Mga mamo na. Dapat sini nga mga K5. K5 Christian, no. Amo sila sila ni K5 balira apin, dai kisya. Sila ni mga millennials, eh. Kita ya, dabi hindi kita ya pa masyado anad sa mga amo na eh.
15: Ako yan, nagkakit kay Tichimpo ko na yung mga amo na eh. May mga swag.
24: Swag. Di ba yung mga swagger na? Mga
15: ano na party list
24: na? Mga rapper na.
15: Habi ko party list.
24: Di ba mga rapper na? Mga gang
15: style. Swag.
24: Di ba mga kita mo na mga mafia boss?
15: Muna.
24: Amo na nga sa ano yun, no? Pormahan to ni Baste, no?
15: Naka-close
24: neck blow sa to sining mga ka-K-pipe. Tapos all black, mga mapiata ang dating mga
15: mga yakuza.
24: Sa to sining mga kakipay. Pero damo to na ano amaze. Ang mga amaze dito yat ikalabanan mga chicks eh,
15: mga fanatics,
24: mga fanatics ang mga Duterte. Sa to sining mga kakipay, pag ang bal nila kuno. Amo to nag-appear kuno. Si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa zona because ano na to, sinyalis na to. Nga may plano sa nga do
15: pakilala na.
24: Pakilala na just in case kadibla na ma-convict si Sister ya.
15: Pulo pa batsyag.
24: Pulo batsyag nga ti are ko dia. Hello. I'm here. Ito
15: na tao mo si may artista ako. May tindog.
24: Isipin mga Zimmerman.
15: Half eh.
24: Oh. Ikaw, artistahon ka man, Parch?
15: Ha?
24: Artistahon ka man.
15: Artistahon na.
24: Pero wala kabalo kung ano, siyempre, magambal kit artista ka na mo. Mas
15: pwede man na pang komedyante.
24: Komedyante. Ano pa? Shake, rattle, and roll. Pero magambal kaya nga pang leading man kaya, mapati man ko.
15: Pass lang tada sa mga leading man na yan.
24: Mapati man ko.
15: Pangkwan na tayo ng support.
24: Si Empoy gani, galing man kaya. Asunta di Rose.
15: Ng mga kwan na tao, no, overtime man tadugi dugay. Oh.
24: Ha? Why pa may sa patak no?
15: Sakto na.
24: Pero di, alang tawon tani, no? Ka K5 ba, Christian? Sa ton sining mga pinalangga ka mga tag pramati, no? Pero kabati kita information, kasi si Lenny Robredo, ginaulat nila makonvict si Sarah. Kay balaan niya, hindi siya kasarang.
15: Kung sila nga dua.
24: I mean, kasarang man, pero hindi ang winnability is not 100% nga sure ball nga malawag siya. Kaka-K5 Christian. Whether we like it or not, that is the reality. Kita na to ng trend, kita na to ng survey, kita na to ang hatak ni Sara Duterte. No? Whether we like it or not, ha? sa atin sinin nga mga kaka-K5 makonvict, masaya rin din. Pero, ini, ano na eh, do kumbaga, ang appearance sa sinidre, ano na eh, do kumbaga, somehow gapatimaan eh, no? Ngati ari ko dia. Pwede gid kagaya ko gid ah. Kung pananglitan way nakamo sang alternative

0: Pagibing.
1: Pagibing.
0: Pagibing.
1: Para naman siya. In love, mga mubos.
2: Ano nangyayari? Ano nangyayari po niya?
1: Nalipat na ko.
0: Sa buong daigdig.
1: Mr. Suave na eh. Oh. Ikaw ba? Grabe.
2: Delikalma
1: ako si Mr. Suave.
2: May ara pa kita nga... Ano,
1: kitaan niya naman.
2: May ara pa kita nga...
1: Sigurado lang, hindi malaksam ang oras ni Doc Ramil.
2: Oh, eh, hindi man. 5-8, 5-8, 5-6 ladies siya naman. Ang mga ano ni mga chimpo mo ni Parts eh.
1: About?
2: Chimpo nyo ni Kaki Pai Benrico eh.
1: Mm. Na? Oh, muna na? Ara na, ara na, ara na. Aragin.
2: Intro pala na, maubos na oras tao.
3: Nasa ulap ba ang iyong mga mata?
2: Aba, amo ni gali ang ano?
3: Malayo,
2: ang una.
3: Ang iyong pagtingala. Pakay ko lamang
2: na ikay
0: paligayahin.
2: Paligayahin. Pangitiin, oy! Sala lyrics mo!
1: Ano?
2: Pangitiin!
1: Ha, pangitiin.
3: Subok na,
1: oh, na, na, na
3: ang aking
1: kaduwa pa ng linya.
3: Pag-ibig, ikaw lamang
0: sa buong daigdig.

0: Ikaw na yan.
1: Armano Gabi.
0: Come on!
1: Oo, ako si Mr. Suave.
0: Ahoy, hoy!
2: Hoy, hoy, hoy!
1: Oh, grabe!
0: Hanip mong dumiskarte.
1: Wala silang masabi.
2: Kaya't huwag ka na maglalakoy.
0: Alas 8.58 mga
1: kakilay. Problema ay na ang salimo.
0: Aman ka pa ganyan. Aman ka pa.
1: Okay na na, okay na na. Okay, karoon. Ibig sa'yo.
0: Okay.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy.
0: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy.
1: Oras na magpalagyo. Kakiladlaw si Ma'am Janet Casio. Good morning.
0: Good morning, good morning, good morning. Salamat kasi sa pagkapun mga ka-K5. Kita naman kita, Boss Kadlaw, same time, same station. Dari lang sa kampiyon ng istasyon ng Foro de los Pueblos program. Kapun din nyo ka-K5 Reyes Peha.
1: Ka-K5 Christian Agurin.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kakaligawan sa Iloilo.
1: K5 News FM.
3: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gani-carots.
8: Oo, hindi lang carots, mga kaduran.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sini ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Mas no.
5: Ano tayong engineer man?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa.

0: nga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon. Ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko aton pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
1: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano ano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C all pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
1: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
0: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
1: Yes.
0: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
1: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
0: Ang digestion ay binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud maging mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
1: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
0: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
1: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, ang sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
0: Sobra pang iban, no?
1: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo, gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
0: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ka rin.
3: 470.
0: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali 2 times at it.
0: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
0: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
1: Ako ya, Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
0: Abaw.
1: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones. Dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
0: Carrots da, orange da, mga orange.
1: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
4: Mm-hmm. Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
0: Boy.
5: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na, Sir Boy. Hmm? Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
5: Correct.
1: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX500 kag Mighty sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imong baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
6: Anong sekreto niya?
0: Mahilig sa taguay?
1: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, Sir Boy?
6: DC ko no, DC.
0: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oy, 19 na.
6: Ah, kampyon ni
1: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So, wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, may namigit ini sa akon nga lawas.
8: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
0: pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
5: Kung nagtaas ang crudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
1: Ah, wala magtaas.
0: Wala magtaas.
5: So, wala.
1: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
4: Confident. Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakad, pwede ka mo kapangapi.
5: Mangapi na ta.
4: Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
5: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
1: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
4: Natural sugar.
1: Natural sugar. Stevia.
5: No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
4: Ka-engineer ya pang pabakod, extend.
1: Iba na yung pabakod ya. Pang pabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
0: Thank you sa supporta, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang fat boy, hindi man tanan nga fast line. Ah.
5: Correct.
0: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
5: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin ng klase sa aton lawas?
1: Permi na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
5: Oy!
1: Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
5: Uy, messenger, no?
1: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
1: Nga work hand in hand, Sir Boy.
5: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
1: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
5: Insulator.
1: Kung sa kurinti pa,
5: covering.
1: Dapat may cover para di ano,
4: hindi maglaktad,
1: wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
4: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pa gid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
9: Uy,
1: in short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
9: Dementia.
1: Dementia. Once nga ipala inom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
9: Champion.
4: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat-soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
9: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
10: D3 bio with Physio.
11: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 bio.
12: Ang D3 bio.
10: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
10: Yung may D3.
12: Mga buti ka.
10: D3 bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanag
10: gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
13: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
1: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
0: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
14: Kalma lang.
0: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
14: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
0: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
1: May ara kagito ang import immune system.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: May balita na, may drama pa! Kampyon!
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: nga karon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Pasalamat ka lang kay tungod sa serbisyo mo sa akon, nagmanot na tanga duwa.
2: Yung sabagay maganit siya, wala na ko utang si mo. Ibot si Leon, pwede naman ko kautang liwatin, ho?
1: Ay, abaw. Ay, kagpara kakabalo, wala na ko gapautang subong.
2: Nga man siya, ho?
1: Kay utang, lipay-lipay, sokot panaguay, dala paaway.
2: Hala, sadya-sadyain, ho? Wah!

0: Ano na, Bantol? Batuna na ang kina-offer ko sa imo.
1: Paminsa ron ko, anay, isang maayo.
0: Ah, hindi na napagpaminsara, ah. O, Aryo.
1: Are. Ano ini? Sobre?
0: Oo. Sobre ini. Kagbatuna.
1: Nigo, Norbing di Malunhaw.
0: Batunon mo o kung hindi? Kaya kung hindi ka, ihatag ko niya sa iban.
1: Kukwan.
0: Para takapabalon, amigo Bantol. Patikim pa lang ini.
1: Pilan siya, ho?
0: 20 mil ina.
1: Ano?
0: First give pa lang ni Subong. Madamo pa ni nga give o hatagay ang matabo.
1: Baho, mag-amuman lang sini. Daw maayo ni hao.
0: Mag-ubod ka sa kausa ko, paldo ka permi sa akon.
1: Kwan, daw kanami man sini man.
0: Kaya ta na perdihon si Hugakom, basta pulihan ta lang siya.
1: sa akon, amigo Norbing di Malunhaw, wala gidya problema. Basta siguro hay lagya ang hatagay.
0: Ara na gani ho? Ginapatupa ko na sa imo para magpati kagidayon. Dason si mana, hatagan ta naman ka.
1: Tuod ka, amigo Norbing.
0: Ho! Another 20 mil ah.
1: Ate, go ko na dayon ah.
0: Ate, sige ah. Basta mag-upod ka lang sa akon. Mangita pagid ta siyang iban pagid nga kagawad. Agud mas madamo, baskog kag mas puwersado kita nga magbunggo kay Hugakom.
1: Ate, sige ah. Basta may hatagay lang niya, wala na problema. Masapos na siya perdihon kag rumpagon.
0: O, sige. Updi ako nga mangita sang duha pa. Nga rekroton ta. Agod pa updon sa aton kausa kontra korupsyon.
1: Bakod nga kausa ta, kausa kontra korupsyon. Pero kung makapungko naman kita, kita naman ang mangkorap. Sadya-sadya ino.
2: Bakit tuhaw sa iyong sayaw?

0: Ba, do tinuntun niya ni Maritesao. Siya nang inaoperan ko? Hindi pa siya? Bahala na siya eh. Nag-1 taon niya ang kagutom, magamon na siya. Total, hindi man siya magbaton sa oper ko. Te pues, antuso niyang kapigaduhon. Palayon sa magsinggit nga, pigaduhin! Bahala ka na, kahit tisoblada ka? Hindi ka magbaton sa oper ko? Bahala ka. Siling ko na kit nga, malibenta. Maupod na lang kita sa isa kabalay. Hindi ka pa. Suplada ka pa, kagpisliang ka pang animal ka. Bahala ka na. Ikaw nang buligan, ako pa'y mabasolon. Ikaw pang akig. Bahala ka na.
1: Oh, ay, hindi kita ice cream sugar, delicious strawberries.

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Kanami gid gali pagbira kay intay saray lustay sa sinago, no?
1: Oo eh. Kanugon lang sang bayad natin sa ilang ang mga minaleta kung hindi sila magtrabaho sang maayo.
0: Kagamuni ho, monitora kutob sang gakuntrada sa aton. Mm-hmm. Isugid kay imus man rimulta, mm-hmm, kay pakasuhan ta. Dapat wala sang may magpamalabag sa aton nga mga plano.
1: Matuman, Mr. President.
0: Kada mag-live o kung mag-replay, sa hearing, bantayan mo sang maayo, ha?
1: Ay, oo, Mr. President, ah.
0: Kay kung makabantay ka sang maayo, may malita ka naman sakod.
1: Tuod ka, Mr. President?
0: Yes. Himuan lang bala kay may premium kagin sakod na yun.
1: Ay, sige, Mr. President. Eh? Panilagan kong habyog sang duwa ka mga mag-utod. Nabilyaran kung diin sila.
0: Kung magpakita sila gani sang suporta sa kontrat, ha? I-report gila yun. Kay pag-uanta din sang kaso, ah.
1: No!
0: Ang magkontra, tiwas. Ang magupod sa aton, paldo.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: 3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Malakas, magabuti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: Malakas, magabuti ka.
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: DTX 500
5: ang may powerful compound
4: ang nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: garantisado
5: epektibo
4: para mismo.
5: DTX 500
4: nagapalandulom bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauhaw?
4: Si may diabetes ka na?
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado
4: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
0: Premium.
8: Nationwide.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Ang epekto, inuras lang, dula, na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: news!
16: Good news!
15: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat! Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa! Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men.
26: Para sa matinlo nga dugo.
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
27: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo nga tay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
27: DTX 500.
26: Masamit ka bala gina allergy.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
27: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
27: DTX 500.
26: Masalikan.
27: DTX 500.
26: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
26: D3 Bio. Ang D3
27: yung may Physio.
26: Ang Physio
27: yung may D3.
26: D3 Bio.
27: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
26: D3 Bio.
27: Ang D3
26: yung may Physio.
27: Ang Physio
26: yung may D3.
27: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
32: May balita na, may drama pa. Kampyon.

0: Nay.
1: Hindi na lang bala, hindi na mag-ilis. Lakat na lang tabla.
0: Kabalo ka naging niya pambalay ng ginasukso ko, bro.
1: Amo man na Japon? O baho naman na Japon ka ron?
0: Ay, mailis ko ya. Kay kadlawan
1: oo,
0: ta na
1: hindi na mag-ilis pa.
0: Mailis ko gani. Kay kadlawan ta na ya sa mga tao nga makasugata sa aton.
1: Face mask ka lang. Mag-sunglass ka dayon. Para hindi sila magtulog sa mata. Dali lang bala.
0: Ulata na lang ko gani.
1: Malakad na daga na
0: ulata ko bala kayo mailis. Ako dasig-dasigon ko lang.
1: Sige. Sige ka lang hambal ka nailis. Pero wala ka man dagagiho. Tani, tapos ka nailis.
0: Ano ba kaya? Sige ka man sa istorya. Hindi ka man maguntat mo. Kung naguntat ka istorya, tani, tapos na ko ilis. Nakalakat na ta.
1: Ati nasiga na da.
0: Hipos na da bala. Kag magulat ka na lang para dasig.
1: Oo, mahipos na ko. Kag mag-ilis ka na to, para kalakat na ta.
0: Nan, kundi mayo.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Che Kayot.
1: Pasalamat ka lang sa akon, kay wala ka utang. Kay kung may utang ka, mayaw-yawan taman ka.
0: Ay, aba. Hala, di mano naman tato, Che Kayot.
1: Maayo lang gani. Ngagin serbisyuhan mo ko sang mga nagligad. Ano pa, quits na ang utang mo.
0: Amo gani nga, pwede naman ko kautang liwat.
1: Utang ka kung gusto mo, mayaw-yawan eh.
0: Ay, aba.
1: Sugot ka nga, yaw-yawonta ka. Kung mangutang ka?
0: Hindi, Chay eh. Iti, grupo ta ka ba eh?
1: Ate, magpahimuyong ka eh?
0: Oo, oh, Chay. Mamangkot ko tani, Ibla, kung sino ang una mo disukton sa kalising ko.
1: Wala na sang iban pa.
0: O ba?
1: Kundi si Marites.
0: Ay, nga, Chay.
1: Chay, gabukal ginang dugo ko sa iya.
0: Ano, si Marites ang, si Chay Marites ang una mo nga sukton, kagsama ng una mo nga yaw-yawon?
1: Oo, syaged.
0: Kaya ba? Di magamusin na, maulian naman kamusin na kandila?
1: Oo, bahala na siya. Basta mabayaran niya lang ako.
0: Baw daw nagligad man ng kamusin na nag-ayuhay, Chay, tapos subong maaway naman ka mo?
1: Oo, because I want war. I don't want peace.
0: Hala, sadya-sadya, no?

No, ano to si Che Kayot man? Nagbuang na siya? Nag-abot man gurong kalito kay. Haya ba? Ah, kung balabasi kung nagsaka naman ang bagangan sa uluya. Ano pa, mangyaw-yaw naman siya kung sino ang may mga utang sa iya. Ang kalain pa, kay sulungon niya gidya sa mga balay-balay. Hala, naano ni si Chay Kayot man? Ay, ang butagid lang ni kay Chay Kayot. Do, nag-alabuton. Kisa mayo man, kisa lagtok man. Ang kalain pa ni kayong unahon niya yaw-yaw ya si Marites. Amo naman ang paguliay nila kandila. Amo naman ni ang pagwa sang dugo nila kadwa. Hayab. Sadya gini kun magdumugay na si Marites kag si Kayot mo. Dapat matanaw gid kuya. Kay amo ning pagsugod nila away tungod lang sa sukpanay sang utang. Kag ti damo pag gini kontra si Chay Kayot. Kay ti halos taga kalising ko may utang sa iya. Si Nole may utang sa iya. Si Michael may utang man sa iya. Tapos gigamo kay Kayot. Yaw-yawon gigamo ni Kayot. Ang kalain pagid. Kay kun mag-utang kat sa pihak. Pagkadason si Mana, may dugang. Ay ba? Amuna nga wala sila ga pang utang sa kay Mia. Diri na sila ga pang utang kay Kayot. Kay kun pilang utang mo, amo lang gapon. Pero kun dikto kay Mia, pagkadason si Mana, may dugang na. Sadya-sadya daw. Wow!

Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektivo!

0: GTX Coffee Mix. Isting ang kumantag na mikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Spore Biotics, naging ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news. Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka?
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga pungkot.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Dalao magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10 impunto.
12: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
14: Wow! Mike Kumso!
15: Rera, may we know if he's here?
16: I think he is here, Your Honor, at the holding room.
15: Will the clerk kindly confirm?

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. K5 News FM, ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
3: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity. Ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub

0: lima ka kapsula sang nitribayo kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong atutunan pagpanaog sa imong atyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang nitribayo mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So, amo nang kaimportante kung palainom kaya nitribayo. Sir Kevin.
1: Nitribayo with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga akong irregular nga regla, isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang nitribayo, bau okay, gida resulta, subong normal na gid.
1: Nitribayo. Ang nitribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mga buti ka. Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Mm. Kag ang wala untat nga kaon Dokramil kag Doksam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
0: katabo sa may mga guard mo
3: amo nang nagapugong man Dokramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3-bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
0: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka. Mm.
4: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
0: so, wala kawan. O, dapat sa, tulog wala, wala.
3: Tulog wala
0: dabi na kong late dinner ka
4: Ginanong wala gid ang position sa pagtulog ha so likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no
0: pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doksam ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3-bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:00 na sa aga. Ini nga oras sa dulong susang, The Power Trio, Clinica Detex 500, The Superior Antioxidant, kagsumuan Mighty C, Alkaline-based Vitamin C, kag D3-bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Kagina dulong man sa inyusang, Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
10: That song was brought to you by Star Nutrimates. Bilang sarap, sustan sarap.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika,
11: Kampiyon sa komentaryo.
12: Kampiyon
11: sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Mas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue.
14: 11 Mbps. 11 Mbps.
13: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
14: 11 Mbps.
13: Indiang
14: 11 Mbps.
15: 11 Mbps.
9: Saboroso.
11: K5 News FM.
16: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
15: 11 Mbps.

0: sa ka maninayang aga, syudad kay probinsya sang Iloilo. O lop na na'y makita tub-tub ala una subungapon sa pagdulong sa malabing talpang doon sa mga balita nga nagakalnabo din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na ang gabi-abi kadang panamiyaw sa aton mga kakifay diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang aton sininga pagwaragwag, sa mga nagatutok sa ila si tag sa kamang radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampiyon ng estasyon, yari kita sa FM band. Kag sa mga nagamunito sa aton mga real station, sa may Banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kag dira sa may Quinto Distrito, sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Sa mga nagatutok sa aton sa nga Facebook Live, sa mga K5 naton sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Kag of course, sa aton mga Ilonggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagig ka maayong oras sa inyo tanan-tanan. Kag i-like na, kag i-share ang aton sa nga pagpangalagan. Para sa ding kababayan sang kalibutan, basta may internet connection lang. Sarangi ka po makamonitor, ma-update mga kaki-five sa mga pekauli na gakanabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps. Mga balita kag public service, mga kaki-five, sa aton suring nga pagpangalaga. Diri kita sa adlaw suring nga Webes, pizza 8 sa bulan sang Oktobre. Ikadua ini nga Webes, sa limataran kama Webes, sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2025. 11 Mbps. Sa kinandan, ako naman ang inyong lagad, ang inyong kakifay, Enrico Tupa Zurita Jr. Salamat, welcome sa Webes Edition sang 11 Mbps. 11 Mbps. Samtang masako ka muna sa pagpreparar sang palanya gahon, ano man ginaluto nyo na, kaming bahala sa pagdulong sa mga balita kama informasyon nga nagakanabo ni sa mga syudad kag sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. 11 Mbps. Subong adlaw, amo ang ika-36 kadlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Subong kuntani nga aga ipresentar sang prosecution ang representative from a Bureau of Internal Revenue, no? O galing kay medyo nagmasakit ang ining nasambit sini nga representative from BIR, mga kakifive, no? Ang isa diri, no? Sa mga ginbaisan kaina kay luyag sang prosecution, no? Nga imbis ang representative, no? From BIR, ginduso ni private prosecutor Erwin Matib nga dapat antes ang pagpresentar sa saning taga BIR, amo na lang mga kaki-five, no, ang forensic examiner, pero nagpamalabag diri ang prosecution. 11 Mbps. Siling ni attorney kag defense lead counsel Sheila Sison, sinana naman na eman, no? Kay kung lang taon naton ang ining notice, no? Nga hindi makarepresent ang taga BIR, hindi lang belated nga notice, ha? Siling ni attorney Sison, ultra belated notice. 11 Mbps. Bosilong grabe nga pagka-delayed. Kaya ang ginimo subong suspended, no? Kay magbalik karon sa hapon ang impeachment trial kag we don't know kung maka-attend diri, no, ang representative from BIR na kunta ni ang ila sini no nga mangin representante amo si attorney Ann Lorraine Garcia Marquez
1: 11 Mbps
0: no siya ang commissioner chief no of staff attorney Ann Lorraine Garcia Marquez pero siling sa prosecution naalangan siya kay medyo may ginbatsyag sa kuno nga masakit. That's why ang depensa naghambal mga kakifive nga ti balaan gid may masakit sa tanik kahapon, no? Ginpadalaan nyo na kami sang notice para makapreparar mga kakifive.
1: 11 Mbps.
0: Isiling sang defense siya daw unfair man na. Tigin pasugtan yung presiding judge, no? Chief Escudero nga masuspend anay malunch break anay kag magabalik ka sa pon mag-resume ang ining impeachment trial mga kakifive
1: 11 Mbps
0: tisubong BIR pumagambal kita nga BIR ti record no naton mga kakifive kung ikaw nag-impliyo may record ikaw sa BIR no kaon bala nagabayad kag man sa insaktusin nga buwis nagabayad kay man sa insaktusin nga tax no kag nakip man dira dira man ang record mo kung mayara ka man sang negosyo.
1: 11 Mbps.
0: Luwas lang kung may mga dami account ikaw. No, kay tibal anaton, pila ka madalago ng mga negosyante, akong kaisa may mga dami mo para hindi lagid na no, makabayad sa nasambit sini nga insakto nga tax o kon buwis.
1: 11 Mbps.
0: Ti mas madugo pag ni, no? Kay grabe pag ni madokumento nga mga kinanglanon diri kag ipresentar mga kakifive. Amo na gani nga gindrop na sang prosecution ang kaso nga bribery batok sa kay Vice President Sara Duterte. No, ang isa sa apat ka mga articles angot sa kaso sang bribery kay dili natutukan sa Article 2 no, ining unexplained wealth o kundi mapatag na manggag ni Vice President Sara Duterte kag ang iya sa kabana nga si Attorney Mance Carpio.
1: 11 Mbps.
0: Di ko lang taon na to na kapon, malawig-lawig ni. No, pinakamalawig ini kapon, naging patigayon ang impeachment trial. No, kahit tinalabutan alas 7:40 gabi, humalin sa alas 10 ang impeachment trial mga kakifive, no? Kay tungod, madamo sang mga nagtindog kapon nga mga witnesses. Mga alos 15 ka mga manager kag head sa nagkalain sini nga mga bangko. Kung sa diin, may mga account diri ang mag-asawa nga si Vice President Sara Duterte kag si Attorney Mance Carpio.
1: 11 Mbps.
0: Di magluwas diri mga kakifive mayara pagiging imbitor no, sa part sang mga insurance company. No, kaya titanan din manggad, basta di istoryahan, no? Mga propriedad, mga manggad mo, titanan da, no? Asta tanan manigusyo mo, mga ginaintrahan mga kumpanya, ginaintrahan nga korporasyon, tiara gina talakayon mga kakifive.
1: 11 Mbps.
0: Tagtiambal na to ng Article 2, malawig-lawig ni komparar sa ibang siling nga mga reklamo batok sa kaya Vice President Sara Duterte. Di kung balik-balikan naton na no, kung lang taon naton ang nangin na pahaya na no, sang isa sa nika official testimonya na no, sang anti-money laundering council sa impeachment court mga yara sa 4.4 billion pesos ang nag-agi nga kwarta sa account sa mag-asawa nga Vice President Sara Duterte kag Attorney Manasis Mance Carpio.
1: 11 Mbps.
0: Madumduman ta pa sa kipamangkoto no? Ni Senador Bam Aquino, si AMLAC Executive Director Ronel Benaventura, siling niya naglabot sa mga 4.4 billion ka mga transaksyon ang mag-asawa lin 2007 tugtog 2025 mga kakifive.
1: 11 Mbps.
0: At kung ba si Yantay ng Sal-N the time, grabe ang pagtimbuok, no? Sang Sal-N, sang ato siya vice-presidente, humalin sa 2007, Tubtob 2025, mga kakibay. Magluwas na rin siling patroni Binabintura nga may minilyon ka mga natumod ang amlak sa nagkalain sini ng ibang pagit ng mga account, mga kakibay. Kagbase na sa iyo sa testimonya, ang mag-asawa mayang isang 1.63 billion pesos nga inflow kung ining pagsulod sa kwarta, kaya ba 1.308 billion pesos ang outlaw o kon ang nagagwa nga kwarta.
1: 11 Mbps.
0: Kahit mayara man sa 1.461 billion nga kantidad sa transaksyon nga hindi may buluan kon outflow o kon inflow.
1: 11 Mbps.
0: Di madumduman naton based sa statement ni Binaventura nga ang Cali Etate Foods Corporation nga gipagya ni Vice President Sara Duterte nakabaton na sang halos 319 million pesos na inward remittances halin sa China kag Hong Kong.
1: 11 Mbps.
0: Kagining 315.935 million ang alin sa mainland China kag 3.39 million ang alin sa Hong Kong kung basya na itong testimonya ni Buenaventura.
1: 11 Mbps.
0: Di daw nag-insakto man na sa sining mga nasambit ng mga kantidad kung madumduman natin sa payag ni Anay Senador Antonio Trillanes IV. Kibot yun nga nito kadamo sa nabalaan si Anay Senador Antonio Trillanes IV. Hindi man basta-basta sa giyapon ang koneksyon niya kay nagambal ini nga ang Cali Etate Foods Corporation nakabaton sa 319 million pesos halin sa China.
1: 11 Mbps.
0: Kag ang Cali Etate Foods Corporation ambal naton ang negosyo sinay banana chips. Isa ini sa 15 ka makorporasyon nga ginangot sa ngalan ni Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Kagasulo sa kaya Trillanes, mga kakipay, na kaya ang pagbaton, na maburubudlay man mo. Kung nagbaton sa kwarta, kaya imbisigaran ni subong sa NBI, ang ining nasambit sa nga report. Na, pero ang mga intel report, kaya mga pagkuha ng information ni Senador Antonio Trillanes IV, aling sa urada mo nabalaan, no, angot sa pamilya Duterte, no, ang iya koneksyon. Tibloan ta naman na halinsang una may mga grupo kag may mga intel report man on the part sa kay Antonio Trillanes, mga kakipay. Kag ti magluwas ka sila hambalya nakabaton tong tapang kag Malasakit Foundation, no, sang iya ni Vice President Sara Duterte kag isama siya sa mga miyembro sang Board of Trustees kag 150 milyones halin sa Chinese Embassy sa Pilipinas. Pero ang Chinese Embassy, yung pangwala ang delegasyon ni Trillanes.
1: 11 Mbps.
0: Pero ti mamuning mga information nga nag-gather sini, na ma-question kita, no? Sa di nagkakuha, ano, may mga connection ka nagaduhol sa makaangay sini nga mga ebidensya o kung may information si Anay Senador Antonio Trillanes.
1: 11 Mbps.
0: Kagti magluwas diri sa information to based man sa statement to sang Field Jeeps Division Chief Rindel Supinya, no, kalakip, no, sa saring nasambit sa ni nga mga nakahatag sa kontrata kagti magluwas sa Cali 88 may GenCorp Industries Incorporated pagit nga nakakuha sang dako sa ni nga kontrata halin sa Davao LGU kag pilad ka mga government agency including ang PhilHealth kag ang uwa no, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Dawalos daw yara gid na no? 33 na no, kontrata sa PhilHealth, 15 sa Davao LGU kag isa sa uwa Region 6 mga kakifay. Dumduman nyo to sa bidding kay tiway kung saan kontra mo. Only na no, ang ining GenCorp Industries Incorporated amo niya ang ha nakapasar lang gid no sa nasambit sa nga bidding ay tiwain sang iban nga kontra.
1: 11 Mbps.
0: Ti abi ko do damo manegosyo in connection sa mga pagkaon eh na no, pero dito yaway may nagapasakop mo only one ang GenCorp Corporation na no, dito sa may Davao City mga kakifay. Kati kabilugan kung na taon nato niyara sa 35.8 million na kontrata ang ginatag sa GenCorp kag 34 million isalin sa Davao LGU kag na no, amana bilin sa uwa kag PhilHealth mga kakipay. So amo ni no ang pila sa ni ka mga kwarta na ginaimbolbaran ginadaligan sa mga kumpanya nga nalink ang mag-asawa nga Vice President Sara Duterte kag suman Attorney Mans Carpio.
1: 11 Mbps.
0: Pero ang grupo ng Senador Robin Padilla, Senador Bonggo, na nag-file man sa petisyon sa Korte Suprema para na nga ipabilin sa 16 ang voting threshold to convict to impeach Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Ay marumduman nato nakapagwa sa ligad ang Korte Suprema sa mga nag-file man tubla sa petisyon pero ging basura. Ah, pero that time may mga lacking of understanding. No decision why ito totally nga ang kining pagpanubo sa voting threshold nga gindesisyonan no, sa impeachment court humalin sa 16 nga dapat to convict to impeach sa isa sa ka-impeachable official pwede gid mapanubuan. Tisubong kay 20 ang nag-deliberate, ang nag-participate. So dapat yara sa 14 ka mga boto to impeach sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:25 sa aton sining pagpangalagat sa piyak nga bayin na kung nagasunod ka mo ni sa sabtanay ni DILG Secretary John Vicrimulya kag ang Vice Alcalde nga sang Reyna Mercedes Isabela si Vice Mayor Harold Respecio. Na madumduman naton nag-viral ining si Isabela o kuning si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respecio tungod sabi na isa ito bla sa sesyon kontrary ni Vice Mayor ang mga kapitanto.
1: 11 Mbps.
0: Di medyo nag-outburst na si Vice Mayor Respecio the time na daw nagtaas ng hugay. Di the time nag-react si DILG Secretary John Vicrimulya. Kahit yung LGU, isa ini sa mga sa idalom na usang pagdumala sa Department of the Interior and Local Government. Na, ining PNP, ining BGMP, ining Bureau of Fire Protection, under ini sa DILG, including man ang tanan ng mga local government unit sa bilog na pungsod Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Dito nag-react na sina Mayo Goro, si Vice Mayor Harold Respecio ipaidalom sa drug test ay. Ati why magpapierde si Vice Mayor Harold Respecio na nagpa-drug test inisya mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Tapos pagpa-drug test niya, may pabati-bati pa eh, na, sa kay DILG Secretary no, Ron Vic Rimulya. No, hambali ito, sinari na kundi subong sa St. Luke's Medical Center. Sina pwede malive, exclusive. Pagwa sang result, nangin negatibo sa drug test si Vice Mayor Respecio.
1: 11 Mbps.
0: Si sabat ni DILG Rimulya, asin natin dirigin man pamatudan nga wa'y gagamit sang syabo, daw doon na nagiman sa iya, no? Ah, daw may kangay, daw may diferensya sa paminsaron. Tapos nagambal si Vice Mayor Respecio, Siling niya i-pa-refund guli. No? Ang ining drug test kay Pierte gali ka mahal.
1: 11 Mbps.
0: Subong may sabat si DILG Secretary John Vicrimulya. May hirit sa kay Vice Mayor Harold Respecio. In connection niya i-pa-refund ang ining gasto ng drug test. Ang ining gasto ko ng drug test ni Vice Mayor Respecio mga 28,000 pesos.
1: 11 Mbps.
0: Para sa ginatawag sining extensive drug test. Amo ni ka mahal sumang pa drug test ka, wow? Kaya ging gamit ng termino is extensive drug test. subong rin sa aton pila magpa-drug test. Mando na lipat kita mo. Kay before kayo magsulod rin sa K5, dapat ma-underco ka sa drug test. Pila to yung bayad sa drug test? 800 kung 1,000. Basi subong nagmahal-mahal na, no? Kay doon nagpa-drug test kita way back 3 years ago. Tiambal ni Respecio, Vice Mayor, Sekretary, i-refund mo nga akong gasto.
1: 11 Mbps.
0: Hear it ni DILG Secretary John Vic Rimolia, siling niya i-G cash ko sa kanya. Okay man ang i-promote ang GCash kay nagapa-ads man din sa K5 News FM Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Tiyan lang, ako mabaton to. Ang 28,000 pesos, mga K5. Kung pamatian mo ka sa dyanong, no? Pero sa amo-amo sini, sa kanamo, sa problemas, pungsod Pilipinas na, no? Sa amo-amo sini daw, ginasakyan pala akong
1: 11 Mbps.
0: Mas dako nga mga problema, ginapangatubang ta. Na, do halo sektor subong. Tangatubang kita El Nino subong. Na, no? Ano mabulig sa mga ngumata, sa mga kabanwahanan ta. Ang probinsya sa Iloilo ya madeklarar nga yara si Dalom sang state of calamity, pero hindi pa lang sa Super El Nino, sa epekto lang sang RSSI.
1: 11 Mbps.
0: Kaya los tatlo na kamabanwa ginpaidalom sa state of calamity. Hindi ka man abi ka declare sang isa sa nika a state of calamity sa isa ka banwa, sa isa ka probinsya, kon wala sa mabalasian o kon hindi makasulod sa mga parametros nga nga dapat natong sundon, no, mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:30 sa atong sulingang pagpangalagad. Pagbalik ta, i-check natong report ni ka-K5 Aaron Refuyo. Aryo, grabe ba? Why it pili ang makawat? Amo ning subong, ulo alerto or aligmat kamo. Kaya ang inyo sining nga mga pagkabutang, hindi nyo lang pagbilin-bilin kundi i-check tang report ni ka-K5 Aaron Refuyo kaysa nagligad sini nga kagahon, may baboy naging kawat. Baboy ah, pero ining baboy na ihaw na. No? Di bala, kung kagahon sina, kung makitaan nyo, may mga ginaihaw ng baboy mo. Tang ining baboy, ginbilin sa pwesto dira sa may C1 Road. Sakop sang distrito sang Arevalo. Ginbilin ang duwa sini ka mga baboy nga ginihaw. Pero pagbilin dito, why pa dito nagabantay? Do mga 14 minutos pa pagbalik nila ang baboy nga duwa ka bilog nangin isa na. Kibot sila mo. Siling na do patay naman to. Why na to gani sang wa na to? Wa na to. No? Dumalagan pa. Tingala sila eh. No? Libog ulo nila. No? Naiyaw ng baboy, duwak bilog. Pagbalik nila, isa na lang. So, pag-check sa CCTV, sa malapit dito sa establishmento, si Ila Pwesto, may nagdulog nga isa ka van. No? Kaginkuha ang isa sa ni kababoy.
1: 11 Mbps.
0: Tidya si Majin, no? Sa saning pagpangabuhi na nagpanikasog ikaw. No, nagambal ikaw nga makaginansya ikaw. No, pitik sintas, pirdi mo na tong gimbakal mo tong giniyaw nga baboy.
1: 11 Mbps.
0: Amo ni subong kapigado, subong ang pagpangabuhi. Amo nang iban, di ba lumang abudlay. Agi nabantayan lang nila, pinabudlayan sang iban. Kayang ining mga tangkuloy, kag mga buyong klase ni kamatawo, abi mo ginahulatan nila, oportunidad. Amo na dapat hindi kita magatag oportunidad sa ila. No, halungan natong. No, ilabi na gid nga dugangan pag inisunod sini nga mga binulan. No, aguanta kita, agunto kita. Dugangan pag ig nga na aga taas ang aton sini inflation. But silingon, no, ang power purchasing power sang kwarta ta naganubo. No, sang unay sa klibo kaw, manindahan kaw gahudoy ka dala. No, pero subong isa maklibo, panindahan ka bla. Sali mo daw, binaklan ko isa klibo na. So halong kita, bantayan ta sa report karon ni ka-K5 Aaron Refuyo. Nag-check man atong ka-report. No, ni ka-K5 Jenny Kauyunan, direkta sa bayan sang Iloilo Provincial Capitol. No, may yara na sang kwan si Gov Defensor na bato yun ang reklamo ni Councilor Dalyana. Batok sa Pikawhead sa kay Sir Neryo Luhan. Pero na Sir Neryo Luhan, sumong daway, gakwa na, gabatsyag. Lantawa niyong Facebook page siya kay Palayon, diya po niya naga-post. Kiyulaton ko na anay, sa gobernador tang resulta sa fact-finding committee antes mag-desisyon sa reklamo batok kay Pikawhead Neryo Luhan. Kag i-check naman ko ng report ni Kaki5 Kim Kaluyo kay nagaupod to subong sa mayara sa gitawag subong exercises ang ato si nga Philippine Coast Guard. No? Anong matabo sa upod kay K5 Elmer? May mga scenarios ka nagatan ta. No? Kung paano mag-responder ang ato sa makatapo sang Philippine Coast Guard. Ini kami po mabalita sa atong pagbalik pagkatapos ang plaka importante nga mapahibalo. Paliog, standby.
1: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
1: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty TC. Mabaka sa mga butika.
11: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Good news!
17: Good news!
16: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka malay ipakonsulta. Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
18: Balik ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
19: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasumpay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matilo nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligat,
25: epektibo.
26: DTX 500
28: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: K5.
32: K5
31: News FM.
32: K5
31: News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!
34: 11 Mbps!
0: Pabalik pa K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa 11 Mbps.
34: 11 Mbps!
0: Nagdo sa ato nga oras, alas 11.43 na sa aga. Nakaigma ng tanan. Sana all. Mayong untog kay Ma'am Bing Space Jade sa may Singapore, kay Ma'am Nadlin Chautong, kay Ma'am Anil Yardela sa Nagalio. Sina mayong untog ba si my friend si Senador Trillanes na taga Bangko. Ati basi man. Ha, pero kung lang taon natin, tiba wala itong galing kay mga connection taway takbalo mo. No? Nagpahapos na ta na hapit ka baboy kaiban. Kay Ma'am Anlibadi, may dahil nga unto. I-check na report niya kay 5 Aaron Refugio. Ang report niya kay 5 Aaron Refugio na dulong sa inyo sang The Power Trio. So mga chimpo, dapat proteksyonan ta natin sa mga kagulingon, batok sa mga nagkalain sa mga masakit. Ilabinigid mga ubo, sipon, hiranat, kag, trangkaso. Inom kita sang D3 Bio. No, may yara na sa niya D3 kag may extra virgin coconut oil. Sana makapatay sa mga viruses, daw ka mga bakterya nga ginatunaan, no, sang mga balatian. Laki pa ng Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag sumuman DTX 500, the superior antioxidant. Taas yung blood sugar level, blood pressure nyo, inom kita DTX 500. Hindi talang matikalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ibaloon ta ng report tungod sa saning baboy na naiyaw agod nga ibaligya na tani. Pitiksintas ang duha ka baboy, isa na lang. Basig na bantayan la kada agad ha. Sinadong ginabilin ng nila de, na aging kuha sa nagalabay na nga isa sa kaban sa may Banwato sa Zaraga sa may Sigangaw may ato managpatughong why man ka bayad.
34: 11 Mbps
0: tingala ang gasoline boy nga pag total nila may kulang nga 2,000. Galiti mo kayang saksalakyan waay makabayad mga kakifay. Ang dugang report parte sa baboy o pojay K5 Aaron Refugio.
34: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
0: K5 Aaron?
1: Ka K5 Enrico, ginansya na kunta ni Sos na kapirdihan pa ang nabato ni isang...
0: ginansya na, disgrasya pa.
1: Disgrasya pa, K5 Enrico. Sos.
0: So, muna nga kwan, no? Atong van nga may makitanta no, sa aton sa nga video, picture, no? Muna ang van nga nagkakwan, bow! Dumunog pick up pa na K5 ba, Aaron, no? Sirado, gino?
1: Yes, close van, gino sa K5 Enrico. Oh. Kaga... hindi abi ma verify gid kun ano black classing van kag isa pa hindi man ma sinanganggulo hindi makit-an gid ang iyang plate number layo na nga daan tapos kung i-zoom in mo pa buron siya ka K5 Enrico
0: so natabo ni sa may C1 road barangay San Jose pa diyan
1: yes ako
0: Arevalo.
1: San Jose
0: Arevalo no
1: yes
0: so may pwesto na sila
1: yes ka K5 Enrico
0: so ano sino nag-deliver ni sang giniyaw ng mababoy
1: ka K5 Enrico ti pag ginabanta ala una to sang kaagahon
0: umugin na nagligan din kaagahon na
1: yes sa October 6
0: sang kaagahon sang Martes
1: yes ka K5 Enrico
0: okay
1: ti kanabanan ginadulong dang mga nakatay ng mababoy ginabanta ala una na sang kaagahon o minus o sobra may best man ti ginakargahan na isang mga naga-deliver, may tricycle, abi ka K5.
0: Hindi okay, tama ara- na daw tricycle. May arak man nga daw sa likod yun na, bla, open man ka K5 ba? Aron kay kausal, dirihalin sa may takas mo.
1: Yes.
0: Ay dira ang kwan nato, ang lihawan mo.
1: Yes, sa K5, Enrico. Ti, nakatay na siya.
0: Oo.
1: Natunga na na.
0: Wa-wa na yung tunga. Oo. Wa-wa na yan. Kita ko na mo.
1: Yes. K5, Enrico. Ti, amo sina, nga suno ni sa tagreklamo ang hinablos ng tagreklamo ka K5 Enrico nga 14 minutos lang sang na-deliver kag nakahali na niya ang,
0: grabe, ah?
1: Ang service ni sang nag-deliver sang baboy amo ang pagsulod sang ina nga van nga natubo din amo nang nagkuha nag-u-turn na siya uroon hana na ka K5 Enrico kay ti ang tupad na sang brigyaan sang baboy may brigyaan na dangas lakyan kinong dani may nga po na danong
0: oh.
1: So unhan sina nag-U-turn siya kay Ti Tauhay dalan ng K5 Enrico. Tapos nagpakilid sa medyo sa tubang ng ginasang property ni Nung Dani da nga may mga hilira sa salakyan sa K5 Enrico kay Ti Dolom.
0: Oo.
1: Dara siya daw allegedly nagpundo kag ang pwesto sang barigyaan sang baboy kay K5 Enrico ara lang da sa likod sang malapit sang inang salakyan niya. That's why nga ang copy sang or angulo sang CCTV ni hindi kitaon sa nagpalapit dira sa may pwesto bla
0: kay K5 Enrico. Kaya ang CCTV do sa tabok dalan eh.
1: Yes.
0: Ang nakuha no dito sa area kung sa diin na nakapwesto why dito sang CCTV.
1: Yes.
0: Now diri sa piyak sang dalan. Makabok ka pa So medyo indeklarado ang itsura, pero ang salakyan is a close van, no? Laban-laban na hindi lang ma-monitor ni K5 aaron kay pagkawat nila, dasok din sa likod sa salakyan.
1: Yes, ka K5 Enrico.
0: Oh, okay. So, daw ang isang mag-expectar, abing, dugay na sa gabaligyaw?
1: Dugay, medyo dugay na ni ka K5 Enrico. Kag ti, why sila ga-expectar nga ti mo ng matabo sa ila?
0: Grabe, no?
1: Kay ti kumo nga ti, kay tabok, ano na yung pagwa mo, kalsada, dayon, damo, nagalinabay, nagalinabay, kag ti, bisan may kaagahon ng oras, sabi may mga kabataan yung kiss up lang legal namang edad nga nagapakadto pa karikiti do may tinapayan tag ihanda malapit
0: kag galing iti ala unas kagahon na
1: yes.
0: No natabo alaka padla nagalabay
1: yes.
0: Sa may C1 road sa may barangay San Jose pilaning bakal yak baboy K5 aron
1: estimated ta K5 ba Enrico sa inablos ni isang tagiya ara sa ginabanta 20 mil
0: 20 mil tinda ko ang baboy eh
1: dako nga baboy
0: 20 mil
1: may 80 kilos puro ka K5 Enrico
0: tisubong ang bakal sa iya, sa buhi nga baboy do tag 120 tag 110 depende ka K5 aron
1: yes
0: so ang bili is mga 20 mil
1: yes
0: no, grabe nga kwan ba makaginansya ka na kung 20 mil siguro ba sa ilagan mga 10 mil makaginansya ka 5,000 to 10,000
1: yeah, dira posible ka K5 Enrico
0: di makaginansya ka 5,000 bisan 5,000 lang pitik sintas pierde ka 20 mil
1: Enrico, budlay ni Bawion, bisan niya may isa kapakbaboy itong nabilin.
0: Oo.
1: Tito, halos itong kapital mo, Ged, ang nadula ka K5 Enrico. Kay sunod isa tagreklamo, nga wala sang tao, abi, that time nga pag-deliver, bala sang baboy ni ka K5 Enrico. Dugi ginabutang landa sang nag-deliver ko, no? Kaya ti ginadayon mo nilalakat sa K5 Enrico.
0: Sila ni Ma'am Anlibadi na survey na nilang lugar. Tilaban na ban, basi ko na kuna in gina-check nila na kada kagahon gabilin lang baboy tapos pila kami notos balikan
1: yes
0: or basic una timing lang kay K5 aron
1: may posibilidad gid na timingan
0: nga paglabay nila daw ay tutawa ha
1: yes ka K5 kon lang tawo na bido hulong don na siya katuan gid kay K5
0: oi why the tawo ga was si one road mo
1: yes
0: asa mo na gani na inabuyan diyan sa ulunan niya subong gani swerte kay damo di subong baligyaan
1: yes
0: kag mga kwan mga naganegosyo da nga area pero sang una da sus Mario Sepo amo nang kagahon na daw laka ti mo kita da
1: yes sus to kag tingin kadto anaton kagabi kag na obserbaran ang sitwasyon amo nang ang sitwasyon nya ka K5 Enrico sa do kadulom gid saya kag butang ta akong kaagahon sina ti tama gid ka linon K5 Enrico
0: ugali kay kita anong baboy kay ti puti ang baboy
1: yes.
0: Makita gid bisa madulom K5 ba aron kay sapay na inay man na lakat sa nga vano
1: yes, sa K5 Enrico. Kag base man to sa tagreklamo nga may ara pagin sila nga isa ka kopya sa CCTV nga amotong klaro nga kwa sa video. Ugaling ang isa ka establishmento no hindi pala magpahanugot ka mag hatag sa ila. Dito gin sa isa niya nga may isa ka lalaki nga naghakwat sang baboy ka K5 Enrico. Ti amoto una niya bing report na buhi ko nga baboy ang gin kawat ti gid banto 80 kilos sa bako ma'am ti base kon yawan ni isa ka tawo.
0: 80 kilos yawan ka kakwat. Oo, yang
1: mapakpalak pa ng
0: baboy. Oo, kag isne 80 kilos ti mga ang kilos ang isa ka sakong buga 50 mo.
1: Yes.
0: Tapos may 30 pa ka kilos, yawan ka kakwat sa ni K5 aron.
1: Yes.
0: Kali ba si pwersado gito?
1: Kay ti naawawa nang adaan kung nakatay na ka K5 Enrico.
0: Oo, or base ko na nagkuha. Tugo baligya makbaboy.
1: Base may okasyon sa bla.
0: Oo, ay der okasyon o kung may baligya. Kay ti lasa, duman lang to kulang mo.
1: Yes, ka K5 Enrico.
0: Lasaon pa na. So, ginpablatter, sa Arevalo Police Station, galing ka tumabudlay, ma-identify K5 aron, no?
1: Yes. Amo nang ginatingoan, tanik nato niya makapangayo man sa ila, sang kopya sa CCTV, bisan nga ti, mahagip man lang ang
0: plate number.
1: Plate number, kag ti ma-verify nato later on sa LTO ka K5 Enrico.
0: Sige, salamat ka K5 aron.
1: Sige, ka K5 Enrico, ang hiningka balita, ginadulungin sa kaluan, sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si ka K5 aron, Refoyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, sa Iloilo, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
0: Kung gin-iaw, gin-kaon sa makawat, gabay pang madunlan. Ang pinabulayan sang iban. Kapulaw-pulaw para nga makapwesto ka makabaligya pagkatapos kawatol lang gin. Siya mo na subong, halong-along kayo ay naginapasino ang mga kawatan. Ang mga kauturan sa kabaligya sa kilid-kilid sang dalan. Makaguruginan siya sa gamay-gamay. Tikawaton pa yung mga K5.
2: 11 Mbps.
0: Sus Mariusip, hasta nga ihaw nga baboy, katay na. No, dala pagyapon sa mga kawatan ba? Ha? Ti, amo na, nga ang mga gamit, ha? Bawulubantayan, ta? No? Kaga magaservi mo ng leksyon. Buti lang yun, hindi magpabayaan ang aton si madala, ang aton si mga pagkabutang, kay madamo sa mga mata ang nagapanilag, nga nagahulat lang gid sang oportunidad.
34: 11 Mbps.
0: Balikan naton ang madugang pagising information pagkatapos ang aton sing Mighty C Network News. Paliog, standby.
34: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis Whoa. DTX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
5: Mm.
6: Impotence kag kini-ining tawag lang sterility.
5: Mm-hmm.
6: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
5: Mm.
6: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
5: Oh.
6: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
5: Grabe.
6: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon,
5: uh-huh.
6: Or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas,
5: mm.
6: Or palainom ka DTX 500 kag Mighty C, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
5: Wow.
6: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanubo
4: kag kontrolar
3: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Sa rikas
4: epektibo.
3: DTX 500.
7: Sa isa ka pagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
6: Correct na. Mm. Ang tawag la tawag la ang mga ano ang mga cook per minute ga ka damage sang kwan.
7: So ang free radical, no, ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
5: So,
7: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no,
5: mm-hmm.
7: Pagkaon sang sobrang added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no, wala kag kakaon prutas, mm. Labi na, no, wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C,
5: mm.
7: No, bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count,
5: mm.
7: DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
6: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata?
5: Mm-hmm.
6: Gina juices lang na.
5: Aha.
6: Juices.
5: Husto.
8: Hindi lang ni basta

0: ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform ka sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
1: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12:00.
6: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Aksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
11: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
12: Hi, ako si Melody, isang housewife. Kapag walang pasok, panay graduate exam talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, winainom ko siya ng Eye Care Capsule at pinatakan ko yung mata niya ng Eye Care Drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
16: K5 News Philippines.
15: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
15: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
14: Sa uli ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling nakumpiska sa 24 na oras na anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. At punerarya na may kargang pataya, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezoaclan.
16: Network News.
17: YTC Network News.
14: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling nakumpiska sa 24 na oras ng anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
18: Nasa 34 na sako ng uling at 358 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 30,560 pesos ang nakumpiskar sa 24 oras ng anti-illegal logging operation ng Antique Police Program Provincial Office noong Oktubre 4, 2026 sa probinsya ng Antique. Batay sa ulat ng Police Regional Office 6, 16 na individual ang nahuli sa 22 operasyon. Sinundan nito ng Aklan PBO na may 6 na individual na nahuli sa 19 na operasyon kung saan nakumpiska ang mga kontrabandong nagkakahalagang

0: 63,593 pesos sa buong rehiyon sa East. Umabot sa 22 individual ang nahuli sa 75 operasyon kung saan nakumpiskar ang 48 sako ng uling at 1,818 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 148,487 pesos. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan na agad i-report sa Unified 911 o sa pinakamalapit na istasyon ng kapulisan kung may impormasyon hinggil sa illegal logging. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
2: Nagsasagawa sa ngayon ng scheduling sa patubig mula sa irigasyon ng National Irrigation Administration o NIA ang mga magsasaka sa Barangay Dawis, Pototan, Iloilo para sa patas na distribution ng tubig kasunod ng banta ng Super El Nino. Ayon pa kay Gilbert Jordan, 20 taon na sa pagsasaka, kanila nang napansin ang pagbaba ng level ng tubig sa irrigation canal. Ang iba sa kanila ang may alternatibong water source katulad ng tasok, balon, sapa. Nakarating na rin sa kanila ang assistance ng Department of Agriculture o DA katulad ng seeds at pataba. Posibleng magtanim rin sila ng ibang crops katulad ng pakwan, munggo at iba pa. Dagdag pa niya, bilang isang magsasaka, may mga pagkakataong lugi at may mga panahon naman na balik kapital lamang sa kanilang pagsasaka. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: At punerarya na may kargang patay, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezo, Aklan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
3: Sinalpok ng isang government vehicle ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula Metro Manila ang isang punerarya na may kargang patay sa Diversion Road ng Lezo, Aklan nitong hapon ng Miyerkules. Nabatid na galing sa Malinaw at patungong naman siya ang funeral services van nang salpukin ito ng DNR vehicle na galing Tigayon at patungong Makatuaklan. Ilang beses na gumulong ang punerarya bago tuluyang tumagilid. Sugatan naman ang driver nito at dalawa niyang kasama at agad na isinugod ng MDRRMO Lezo sa ospital. Wasak rin ang harapang bahagi ng DNR vehicle ngunit walang nasugatan sa tatlong sakay nito. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-ama ay nararoon ng sasakyan na minamaneho ng nakaidlip na driver, isa patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Patay ang 4 na taong gulang na batang lalaki habang sugatan naman ang 26 anyos na ama matapos masagasaan ng isang Kia Sonet na sasakyan sa lungsod ng Kabankalan sa probinsya ng Negros Occidental alas 8:20 ng umaga noong araw ng Miyerkules, Oktobre 7. Nangyari ang insidente habang naglilinis ng tricycle ang ama na si alias Lito sa isang car wash facility sa gilid ng kalsada sa Purok Taytay sa Barangay Uringaw kasama ang kanyang anak na si Neil na ayon sa mga saksi nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Inamin naman ng driver na si Marvin Rad Tumundong, residente ng Pasig City sa Metro Manila, na nakaidlip siya habang minamaneho ang crossover na sasakyan. Patungo na sana sa Bacolod City sa Negros Occidental si Tumundong na bumiyahi pa mula sa Dumaguete City na bahagi naman ng probinsya ng Negros Oriental. Kasama ni Tumundong ang kanyang pamilya noong maganap ang insidente. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na pauwi na sa Luzon ang pamilya Tumundong noong maganap ang trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, banta ng ASF sa Agutaya, sinalubong ng house-to-house disinfection ng Provincial Task Force. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
5: Nagsagawa ng house-to-house disinfection ang Palawan Provincial African Swine Fever Task Force sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan upang labanan ang lumalalang banta ng ASF virus sa lalawigan. Ang hakbang na ito ay pinangunahan ng Provincial Veterinary Office katuwang ang lokal na pamahalaan ng Agutaya at pamunuan ng barangay kung saan partikular na tinarget ang mga kabahayang namatayan ng mga alagang baboy upang tuluyang maalis ang kontaminasyon at mapigilan ang patuloy na pagkalat ng nakakahawang sakit. Bilang bahagi ng mas maigpit na biosecurity measures, isa sa ilalim din sa mandatory disinfection ang lahat ng port of entry at exit points ng Barangay Concepcion upang matiyak na hindi makakatawid ang virus sa mga kalapit na isla at sa iba pang bahagi ng Palawan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng mga otoridad sa komunidad para sa agarang pagpapatupad ng mga preventive protocol at proteksyon ng lokal na industriya ng pagbababuyan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: At controversial Vice Mayor Harold Respicio sasampa ng plunder ang ilang opisyal ng Reyna Mercedes Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
6: Nagbabala si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio na magsasampa siya ng kasong plunder laban sa mga lokal na opisyal na umano'y sangkot sa irregularidad sa paggamit ng pondo mula sa tobacco excise tax sa kanilang bayan. Sa isang eksklusibong panayam ng K5 News FM, inihayag ni Respicio na umabot sa 86 milyong piso ang nakalaang pondo o appropriation noong nakaraang taon. Ayon sa kanya, may mga dokumentong pinalsipika umano upang maipatupad ang mga nasabing proyekto. Tinukoy ng vice-alkalde na kabilang umano sa mga lumagda sa mga questionableng dokumento ang alkalde, ilang punong barangay at mga miyembro ng sangguniang bayan. Dagdag pa niya, nakahanda ring pumirma ang mga lokal na magsasaka ng tabako bilang suporta sa kanyang legal na hakbang. Iginigit ni Respicio ang malalim na investigasyon sa paggamit ng pondo kabilang na ang pagsusuri sa mga bank account upang matuntun kung saan tinala at napunta ang pera ng bayan.
7: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: At balita mula Leyte, bulag na empleyado ng provincial government na pumasa sa katatapos na civil service examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
8: Hindi kailanman naging hadlang ang kapansanan para sa isang lalaki mula sa bayan ng La Paz, Leyte upang patunayang kaya niyang abutin ang kanyang mga pangarap. Nakatanggap ng maraming papuri at paghanga sa social media si Jana Michael Charity Leona, isang empleyado ng gobyerno at tubong La Paz noon, ay opisyal nang nakapasa sa katatapos pa lamang na civil service examination. Sa kabila ng kanyang kapansanan sa paningin, hindi ito naging dahilan para sumuko si Charity. Nagpursigi siyang magtrabaho ng patas at puspusang nag-aral upang maipasa ang nasabing eksaminasyon. At ayon naman sa kanya na ang lahat ng ito ay para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Samantala, lalaki na may limang kaso ng panghahala ay arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
9: Arestado ang top 1 regional most wanted person. Dahil sa limang kaso ng rape, inaresto ang 53-anyos na suspect na si alias Marlo, residente ng Cagayan de Oro, sa bisa ng warrant of arrest para sa 3 counts ng rape at 2 counts ng rape by sexual assault sa ilalim ng Article 266-A, Section 2 ng Revised Penal Code. Ang 3 kaso ay walang inirekomendang bail bond habang 200,000 pesos ang itinakdang piyansa sa 2 kaso. Kinasa ng OPOL MPS Tracker Team, PIU, MORPPO at 2nd PMFC ang Joint Operation aksyon laban kay Marlo sa Upol Misamis Oriental. Batay sa investigasyon, inabuso ng suspect ang 17-anyos na biktima taong 2024. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Upol MPS ang suspect.
10: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: At 106 grams ang hinihinalang shabu na samsam sa bayba sa bayan ng Sibulan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
11: Mahigit 106 na gramo ng hinihinalang shabu na nakakalaga ng 720,800 pesos ang nasamsam mula sa isang 33-anyos na lalaki sa bayba's operation sa Sibulan, Negros Oriental. Lampas alauna ng maling araw noong Miyerkules, tinukoy na pulis ang suspect bilang si Luis na kilala sa alias na Opaw, isang may asawang residente ng barangay Baga kay Dumaguete City. Bukod sa hininalang shabu, nasamsam din na maoperatiba ang isang cellphone, isang brown na belt bag, isang motorsiklong Honda XRM at ang Mark Man na ginamit sa bayba's operation. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Mga K5, para naman sa detalye na ating balitang abroad, tatlo ang nasawi habang 36 ang sugatan matapos ang pag-atake sa 2 paliparan sa Saudi Arabia kasabay ng paglala ng labanan sa Yemen. Ayon sa Saudi Civil Aviation Authorities, isang tao ang namatay at 8 ang sugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. 2 naman ang nasawi at 28 ang sugatan sa pag-atake sa mga pasilidad ng Aba Airport. Inako naman ng grupong Houthi ang pananagutan sa ilang pag-atake kabilang paggamit ng mga drone laban sa paliparan sa Riyadh. Patuloy namang tumitindi ang labanan sa Yemen na nagresulta na rin sa paglikas ng mahigit 200,000 na katao ayon mismo sa International Organization for Migration.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
1: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Tacloban at K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of AM Philippines.
14: 11 Mbps.
15: Pabalik mga K5 sa aton sa nga pagpangalagad diri sa Webes Edition sang 11 Mbps.
14: 11 Mbps.
15: Mga balita kagga public service mga K5. Nagdulot sa aton nga oras alas 12:16 na sa udto. Mayong odtogin kay Ma'am Beth Dalilia, kay Sir Arturo Lilia, sa Maiga, Barangay Maspasan, sa Ibanuasang Kalinog. Kagsumahan kay Ma'am Aisha Ahmad, gamitor man sa aton siling pagpangalaga.
14: 11 Mbps.
15: May power interruption naman sa mabot siling Sabado, October 10, amapik 200, amo ang mga konsumidor sang Eleco 1. No, alas 6 sa aga, tob-tob, alas 6 naman sa hapon.
14: 11 Mbps.
15: Apat naman, or 12 oras naman eh. Pero kung kaisa, may nagkakalabutan no, sa 12 oras. Pero tungod nga brown out, laban-laban, ibang lagaw naman sa mall. Pero okay na kung may mga kurkwarta ka. No, kaya kung maglagaw ka sa mga establishmento, hindi malang sila naton nga matulog ka lang. Dapat may unod lang bulsa mo. Ang apektado sa sanang nasambit siya power interruption tungod ni sa request sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang mapiktuan diri, no, ang Banwasang Alimudyan, Banwasang Gimbal, Banwasang Igbaras, Banwasang Leon, Banwasang Oton, San Joaquin, San Miguel, Tigbawan, Tubungan, porsyon sang Maasin, lakip na ang barangay Punong kag ang barangay Siwalo. Porsyon sang Pavia, include ang Balabag, Hibaw-an, Kagpandak. Apatay higid, brownout naman! Porsyon sang Santa Barbara, lakip man ang Balabag, Kaghibaw-an area.
14: 11 Mbps!
15: Tay, kibot naman ka mo. Nga, basi kon ka pa YY ka mo. Na, kiti Sabado, why sang klase, why sang trabaho. Pero basi kon matutemplano, naman ka mong bugtaw. Ha, kay nga, ha? Ah, di mainit naman ang palibot mo.
14: 11 Mbps!
15: Tungod sa power interruption, mga kakifay. Ha, ay sa no patani ka untat sa mga power interruption eh. Why peta maka-recover ang problema sa pungsod Pilipinas ta. So sa kalmuda mo git. Na ako presidente kaniya eh. Ang buti ko na paano man yung masarangan no? Ang problema sa pungsod Pilipinas ta. Nga ang iba niya gahando yung palagan na pagka-presidente yaw. Na taas na posisyon. Nga kulang taon na ton, ang solubrahon, no? Ang surulbon nga mga problema, pertik damo!
14: 11 Mbps!
15: May brownout, may inflation, no? Astang corruption. Pero ang corruption, guru, hindi kinema unta tub-tub sa katub-tuban.
14: 11 Mbps!
15: Mayo pang corruption, may forever. Imo pagigugma, may forever. Kay base bla sa kwan sang una ang kung paano bla nang kwan nagbuilo ang ekonomiya sa Singapore di bla si former president Lee Kuan Yew sa tiempo ni grabe ni pagtimbuok sa ekonomiya mo sang Singapore sila para kung madula ang korupsyon sa isa ka pungsod sining niya pangpresuhon mong tatlo mo ka mga abyan
14: 11 Mbps
15: or basi kung tanan mong abyan presuhon mo. Okay, bisan no kamaayo nga presidente kung sino mapungko da ang budlay matawos palibot ya.
14: 11 Mbps.
15: Amo kon kaysa kung magdaog kung magpadagan ikaw kinang lamang bulig sa mga kilala mo, sa mga friends mo. Pero pag daog mo, ilaban-laban manukot na mga friends mo nga nagbulolig sa imo. Iyon sa mo ning problema sa ato sa pungsod Pilipinas, ang presidente ta maayo. Pero nagapalibot sila ng mga tao, hindi mayo.
14: 11 Mbps.
15: Di ba ka notice man ka mo? Bisan sa mga lokal na posisyon. Ang bal dumayo man to si Gob, dumayo man to si Mayor. Ha? Pero ang nga malain, ang nagapalibot sa iyada. O sa mga batasan, alam mo kung kaysa nagapalibot na ng mga yara man sa posisyon. Napamatsagan nila ko sa sobra pa sa gobernador, sobra pa sa mayor. Kaya muna sa mga national position, daw iban siya na, nautik-utikan ang presidente. Tiko, hindi ka lang mayo, kahit tungkol siya tawag sa ning utang na kabalaslan. Kamu, hindi mabudlay nga utang. Ang utang kabalaslan, kaya wain niya sang balor. Na? Wain niya sang balor. Tinitay ko pangayoon niya magpamalibad ikaw.
14: 11 Mbps.
15: Alas 12:21 sa aton sininga pagpangalagad. I-check na to ng report ni Kaki-5 Elmer Sable kay subong ang Coast Guard Western Visayas nagapatigayon sang labing unang Maritime Emergency Response Exercise 2026. Pila sa ni ka mga senaryo ang ginimo dra daw sa mix bla simulation exercise nga kung may matabo sa musing kadagatan sa aton sining labod. Paano nga mag-rescue ang aton sining makatapo sang Philippine Coast Guard? Para sa Kampyon Report, opo dyan, K5, Elmer Sable.
12: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
13: Sa K5 Rick, nag-serve bilang official media partner naton sang Coast Guard District Western Visayas sa labing unang Maritime Emergency Response o kung ginatawag na ito ng MEREX, ang K5 News FM Philippines sa pagpanguna sang Chief Executive Officer sang istasyon nga si Auxiliary Captain Uy sang 1308 Squadron Coast Guard Auxiliary District Southern Visayas sining Oktubre 8. So, nagsuno kayo CGD, WV Commander Commodore Lodovico Librilla Jr. Palaagyan ang aktibidad agod mapasangkad ang kahandaan pag-abot sa nagkalain-lain ng maritime emergencies naton. Kagamon na kagina ka K5 Rick ang nakitaan naton mismo sa tunga sang kadagatan sa kung anong mga nagkalain-lain ng mga maritime emergencies na ginpanghimo nila ito ka K5 Rick.
15: Oh, nakasend ka ng video ka K5 Elmer sang kwan sa natabo kay na.
13: Yes, kay K5 Rick. May okay. Ara ko din ng ano dira.
15: Aliw ka na check ara partner. Or picture lang din, no? Ari picture ang gina-play. Ano nga mga senaryo kay naka K5 Elmer ang nasaksya natin da sa tunga sang kalawra natin sa Iloilo Strait?
13: Sa K5 Rick, nakakip ang mga sa mga senaryo amo ang kolesyon sang duwa ka ako ang aton nga motor bangka kag fiber boat natin ka K5
15: okay. Rick. So, when nambal kita nga kolesyon, bunggo anay.
13: Yes, sa K5 Rick.
15: Okay.
13: Kaga, no? Ginayon man nga kung anong usual ba lang nga ginaobrasang aton nga mga Coast Guard kung may mga amon nga matabo nga senaryo kag ikaduwa dira amo ang firefighting naton no kung sa diin no kung anong obrahon sang aton nga mga Coast Guard kung may maluntad nga sunog mismo sa sulod sang isa ka barko kung sa sulod sa isa ka bangka ka K5 Rick.
15: Oh, ang question ang question abi diri ka K5 Elmer no kay tabo dito sa may Palawan sa John Aster Tobla daw nga na, yes, nasunog kay ti da time agab inatabo kag subuman ti malayo pa ditong area no ang importante man dabi kung may mga tabo sa kalawranta is kung paano no madasig ang pagresponder sa ato sa Philippine Coast Guard no kag hindi man tanan din mga aksidente sa lawod mamonitor gyud sa Philippine Coast Guard pero man sa pulisa kag sa kwanda mga katapos ang Bureau for Protection hindi man nakabalo ang mga bombero takon wa isang tawag sila o kon information nga ka K5 Elmer.
13: Yes, kay K5 Rick, no, amo man na nga labing una ini nilang merek.
15: So,
13: hopefully, sa K5 Rick, nga ma-apply nila ini sa sa mga wala tamang ginapangayo, pero sa mga palaabuton, balang mga aksidente o kung insidente sa tunga sa atong kadagatan, I hope nga ang tanan o kung ang tatlo nga ini, kag kung ano pa man ang mga insidente nga mag-aabot, I hope nga dilayon nga maka sulod
15: responde
13: sila sa pilalang man sa minutos ka K5 Rick.
15: So may kolisyon kay nang mga senaryo kag gamay nagasunog nga barko.
13: Yes, kay K5 Rick. Kita pagidira amo ang oil spill contamination ka K5 Rick.
15: Okay, so ang oil spill niya sa una hindi kita malipat sa tabo sa Guimaras oil spill no 2007 ato kun hindi kita magsala ah. Ah, nga concern na sa mga amo sining mga kalamidad nga gatabo ti call inisang Coast Guard no sa mga akaangay sa ning mga insidente kung madapat ni muon so may mga oil spill bomb kay na K5 Elmer.
13: Yes, K5 Rick kag sa aton man nga sa aton nga mga oil spill na K5 Rick kag sa firefighting naman
15: mayra
13: sila ginagamit nga powder bala kumbaga kung tulukon siya sa malayo
15: so no
13: malayo siya. Yes, K5 Rick.
15: Okay, makita ang tanda sa video ng send mo no amo nang inapapiswitan nila sang tubig, sang fire hose, no?
13: Yes,
15: sang tubig.
13: Yes,
15: oo. So, amin ang mga senaryo kung may sunog, no? Kung paano magtap na sang sunog. Aside sa niya, ano pagid K5 Elmer ng mga senaryo?
13: Amo na ang tatlo na ton kay mga senaryo nga ginbuhat sa aton nga mga Coast Guard kagina paglakip pagid ra kay K5 Rick amo ang aton nga HSRB o kon high speed response boat naton nagupod man ang aton nga mga speed boat kag mga pump boat naton kun sa diin no ang pump boat amo na ang nagasugat mismo sa kun diin natabo ang isa ka insidente sa tungod sa kadagatan kag dira nila kwaon na ang mga patient o kon ang mga naapektado bala sa K5 Rick kag sila mismo ang magadala sa aton nga CDR RMO ka K5 Rick kag kag sa mga ibang pagid nga mga unit o kon agency dito nga makabulig pamaayo sa aton nga mga naapektuhan ka K5 Rick.
15: Okay, makita naton din sa mga video nga gin-send mo may mga scenario dito nga gina-rescue ang mga pasahero ka K5 Elmer.
13: Yes, kay K5 Rick. Una dira no ang gin-rescue amo ang sa kolisyon ang mga fishermen naton sa sulod ng bangka. Duha ang aton nga natabo sa tanga firefighting kundi may duwa ka boat nga dako kag amo na ang naghatag o nagbuga gamit ang hose naton sa tubig kag ang oil spill amo man ang ginagamit nga mga pump boats nga napabulig man padula sang amo na nga response ka K5 Rick.
15: Sino ni kayo na mga participants, Philippine Coast Guard, kag ano, mga amotor bangka naton nga o kung mga fishermen naton na KK5 Elmer?
13: Yes, KK5 Rick, no, ang una, gidera ang aton nga Philippine Coast Guards naton sa District Western Visayas, ang aton nga mga boat captains, kag ang pila ka mga unit sa Coast Guards naton KK5 Rick.
15: Okay, so iniya mga kwan na ni, mga white man gina pangayo, nga mahimo, nga magkalnabo sa tunga, sa kalawra naton, ining maganda practice natin, budlay kung kaisang daan na dapat ginakwa natin ni, ginahanas natin ni KK5 Elmer. Hindi nga pag-abot sa makaangay sa insidente, amo pa lang kitang mag-response ni, so daw hindi ba natin makaibalo kung naman dapat natin ni Moon. Kung kaisa, kinanglan ginang practice man ni KK5 Elmer mo.
13: Yes, KK5 Rick. And I hope nga every year na ni, o kung na may ara ni yearly pa lang natawag na ito nga Merex, siyempre lain man kung gina-practice ni nato, no, kung gina-padayo na ito ni Tunan, kag gina-improve na ito every year, kasi hindi na ito naan maisip kung ano ang magkakatabo sa mga masunod may nadlaw, kay Five Break.
15: No, pareho ito tabo sa may Palawan, no? May sunog that time. Kag kung mga gabiang senaryo, ano mo dapat na ito ngayon mo? On, bala mo kung kaysa laway lang, nga asal kita sa papel, bla? No? Leksyonan kita da, no? May mga speaker kita da, nga mahambal, nga dapat amon nga ton sinigay mo on, pero pitik sintas na K5 Elmer, laing gidyak kon ara, kanabla sa actual, no? Nga mga senaryo, kay dira may bloan naton kung paano kita mag-response, anong madapat naton ngay mo on, nga hindi lang asta sa hambal, nga amon ni dapat naton ngay mo on, so dapat ipakita ginaton, no? Sa aton sinigay nga ikasarang sa madapat kay Muon kung mag-abot ang nasambit siyang senaryo. Doon pa rin yung malablang sa nga eskwela, ikaw, kwan lang tuon ka lang tuon, no? Tawag na bukis ka bla. Pag-abot sa application, wala ka nakbalo kung dapat ni Muon ka K5 Elmer, di ba?
13: Yes, K5 Rick, no? Kasi may maning aktibidad kay mapakita nila sa mga katauhan, no? Kung paano madasig nila nga responde kung ano ang way bala kung ano ang mga ilang ang mga ginapanghimo kung amo ning ang mga nasambit ng mga scenarios ang magatabo sa matuod-tuod nga kabuhatan kay K5 Rick.
15: Oh, hindi ta pagulaton nga may matabo ang kaangay sina nga amo pa lang kitabla maka-experience, no? Although nga ti ini simulation exercise lang ni, pero bisan paano makatuon kita sa mga dapat naton nga himuon ang mga pulis gani gakwa na, ga-practice sa mga firing range sa K5 Elmer. No? Para nga ti,
13: yes,
15: kung makabot ang senaryo, kabalo mo sa magpalupok sang pusil eh. No? Hindi ka mataranta, K5 Elmer, bla?
13: Yes, K5 Rick. Kaya ti, dugang pagidira, tuyo nila nga liwat ni, nga himuon sa masunod pagid ng mga tuig. Sa target, nga builugan man ini sa mga aton nga local government units, so kung LGUs na ton, sa Western Visayas. Kaya ti, nangin madira.
15: Ano kwan gini? First time ini sa Philippine Coast Guard o kung first time ni sa tuig subong nga 2026?
13: First time ini ka K5 Rick sa tuig 2026 na to.
15: Okay.
13: Kaya the first time man nga may medic, kita subong nga four Coast Guards na to ka K5 Rick.
15: Okay, so last year, dumi amo man silang nga ma-aktibidades?
13: Ka K5 Rick, sa may mga SIMEX kita, pero in terms of sa itong nagat na ka K5 Rick, wala
15: okay.
13: Man kita may nabuat, yun nga mga Merex o kung na mga una nga mga response sa kung ano matabo nga incidente sa tunga sa kadagatan ka K5 Rick.
15: So may gani mga different scenario on how to apply sa inyo sa mga tinunan kag sa inyo masanigin na pariyo sa mga simulation exercises na sa aton sa mga Filipina Coast Guard. Salamat ka K5 Elmer.
13: Salamat ka K5 Rick kag sa aton yung mga ka K5 nga may diabetes magtumar sa Detex 500 ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang Detex 500 may mamabakal sa tanan nga branch sa Clinica de Alternativo Medicine ni Dr. Ramel Uy. Topod si Patrol, si K5 Kim Caluyo kag K5 Jason Talaron. Ini naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balik isyo publiko kag Kalingawan sa Ililo. K5 News
14: FM. 11 Mbps.
15: Salamat ka K5 Elmer Sable. Na isa ang K5 News FM Iloilo sa mga kuana, mga nagbuylog sa saning gipatigayon nga Maritime Emergency Response Exercise 2026. Kanibloan naton ti memberman, no? Ang pila naton ka mga official sa K5 News FM Philippines, si Doc Ramil Uy, auxiliary captain, no? Ang iyasa ni nga ranggo. Kaya buluan niya, no? Ano ka importante ang mga Coast Guard naton, no? Kagapagsuporta sa K5 News FM Philippines, mga K5. Sumayon ni ngay mapaganas ka ang IDR, eh. No, kaya bay naton, sa no pakita yung pulok-pulok kung may matabo ng matuduod ng mga insidente.
16: 11 Mbps.
15: Laing iya kung kaisa nga nag-practice mo. No, nag kung ba, ihibalo kung anong mga senaryo kag ma-apply mo mga K5. Hindi kaya bala magsala-sala. Ah, kaya ba si first time blast mo, ano'y muon kuman? Why kay kibalo? Pero sa mga kangay, sining mga simulation exercises, no, kabalo ka sa mga dapat ngay muon kon na diin ikaw makadto, no? Kay hindi kaya magsala-sala mga K5. Kag we all know nga kada isa sa mga miyembro sang Philippine Coast Guard may mga obligasyon ina mga ka-K5.
16: 11 Mbps.
15: May mga ma-apply dito sang first aid. For example, kung may nagkasunog ang barko, syempre may matutok kag may mapatay, no? Masasining kalayo. Pero ang iba niya, ti, kung ano pagdang mga obligasyon o kung responsibilidad, amo na nga dapat kahibalo kita at tagsa-tagsa. Ay pariyo man abla sa mga assignment ta, kung mga group assignment. Di ba, kada isa sa atong ginambalan niya, amo na yung assignment mo, ha? Amo na yung imo, sining nga obra, ha? So dapat nga sa sining mga tinion, sining mga senaryo, no? Nga makaibalo ang tagsa-tagsa sang madapat nila nga himuon.
16: 11 Mbps.
15: Pagbalik tayo, gacheck na to report na gikan sa may Iloilo Provincial Capitol o pod kay K5 Jenny Kauyunan. Angot ini mga ka-K5, no, sa ring fact-finding committee na magasalig diri kung anong desisyon ni Governor Arthur Defensor sa kay Picao Head Mr. Neryo Luhan angot sa reklamo ni Councilor Nine Dilalian. Initaran sa itong pagbalik pagkatapos sa pag-importanting mapaibalo palihog standby.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
18: Kapoy.
19: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: D3 Bio.
20: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo aramis mo. DTX 500

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas nga kon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
5: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
6: Sporbiotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre!
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Good news!
2: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinical Dairy Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Dairy Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Dairy Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
18: K5.
2: K5
18: News FM.
2: K5
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
2: El Castigador!
20: Nag-El Castigador na niya. Kibot man ko ba? Abi ko hapon ng programa. Huwag ko lima sa ilo niyo.
2: 11 Mbps!
20: Pabalik ba K5 sa ato sa nga pagpangalagad? Doggy na, kuhan ako ka programa ko nga El Castigador ba? Nagdol sa itong nga oras, alas 12.45 na sa udto. Mayong udto kay Ma'am Lorgine Franco Labos Arellano II, kay Sir Chris Casires, kay Sir Edgar Badbadon, kamonitor gin sa ito siya pagpangalagad kay Ma'am MG May Bagafuro Baylara. I-check na report ni Kakipa Jenny Kauyunan. Kay kahapon napatawag sa isa sa press conference si Iloilo Governor Arthur Defensor. Sugi pa man ko kung kumusta na ang nireklamo ni Councilor Nini Deliana sa kay Pikaw Head Daniel Luhan. Nagugaling kito sige pa masumong post ni Nerio Luhan sa isa niya Facebook page. Kay doon ginaguba ko ng city government. Trambal ni Mr. Luhan, sinang ginakuhan ko lang yang syudad ay kuya ginaguba ah. Ang mga pagdumala ka daw hindi ko nung insakto. Nagtukod sang fact-finding body si Governor Arthur Defensor. Hulato na lang diri kung ano gidman ang mangin desisyon kadri magabasi si Iloilo Governor Arthur Defensor.
2: K5 News FM Kampyon Report.
20: Kakipay Jen?
21: Yes, Kakipay Enrico.
20: Kaig makaroon?
21: Wala pa, kakipay-break, pero nakapangapi.
20: Dungan tayo. Mayo ka pa, kapangapi ka na. Sino mo nagabugos ang fact-finding body ni?
21: Actually, kakipay Enrico, wala pa siyang composition sa sining fact-finding committee since ginahulat pa kakipay Enrico ang mangin sabat no, ni Mr. Nerio Luhal regarding sa Shoko's order.
20: Mm.
21: Pero as far as I know, kay Fabric na nakasabat naman sa Mr. Luhan sa Shoko's order right after yung ipapanawag sa iya sang Lunes.
20: Kay daw ka lang ito eh, duwa tob-tob tatlok adlaw nga sabton ni Mr. Luhan ang ining Shoko's order ng ipapanawag no, ni Governor Arthur Defensor pinagi sa Kwan Provincial Legal Office.
21: Provincial Human Resource Management Office sa K5 Enrico.
20: Ah, okay. So, under sa Human Resource. No? Pero that time, ang interview, mabi si Attorney Dennis Ventilacion.
21: Yes, si Attorney Dennis ang nag-confirm pa kay Fabric, no? Nga gina personal nga hatag sa nga human resource kay Mr. Luhan ang iyang show cause order. So upon after that kay Fabric, no, nag-responde man ang natungdan ang ato nga pikaw head kay Fabric regarding ang show cause order niya. So kahapon sa press conference, so, update dito kay Fabric kung meron na sa opposition sa fact-finding committee, wala pa kay Five Enrico. Pero si Gov Defensor ang nagpaiway naman nga maghatagpas sa dugang komento regarding that reklamo bato kay Mr. Luhan since nga mayara naman sa pagtukuron nga committee kay K5 Rica. And itugyan na lang ni Gov, no, sa fact-finding committee sa due process sa legal basis sa K5 Enrico kung ano man ang maging resulta sa investigasyon. Kagdito siya mag-a-desisyon, no, kung hatagan sang or ma-file sa charges against Mr. Luhan o kung i-dismiss ini ka K5 Enrico.
20: Oh, pero klaruhon talang nga, mag-depende ni sa sabat ni Mr. Neryo Luhan sa show cause order before nga magtukod sang fact-finding body. Di ko makitaan dito, abing nga may mga balasihan, may rason man si Mr. Neryo Luhan. No need na to create sa saning nasambit sa fact-finding body ka K5 Jen?
21: Nakadepende na rin po na K5 Enrico, no, sa maging desisyon sa human resource, no, kung ano ang ilang maging desisyon ka K5 Enrico to conduct pa sa investigation o no, kung to conduct pa ka K5 Enrico sa further investigation regarding that matter. Pero according to Gov kahapon, ngati, since nga mayara naman sa ongoing investigation ka K5 Enrico, muna ka hindi pa siya maka-desisyon right away, no, kung ano ang maging na action sini ginahulat lang kay Fabrico for pira ka mga days, no, from the human resource sa kay Fabrica kung ano ang ilaman niya nga mangin na desisyon nakadepende sa sabat sa show cause order.
20: Pero kung lang tawon naton na ka K5 Gen, for example, kung mapamatudan na may mga sala si Mr. Neryo Luhan, anong matabo diri pailan na kaso sa dining nga kaso panaugal na suspension, anong pamagi diri ka K5 Gen?
21: Muna ka K5 Enrico, papanaugan, depende kay Gov, no, kung file niya sa administrative case sa K5 Enrico.
20: Uh-huh.
21: O kung nakadepende man sa human resource sa K5 Rico, no, kung isuspend siya. At sa karon wala pa man sa concrete kita K5 Enrico kung magkanga consequences o kung sanksyon kay Mr. Luhan kay K5 Rico. Since sa muna gani, ginaimbestigaran pa ang iyang case o reklamo na ginafile sa iya against or ginafile sa iya ni Councilor Nene de la Liana K5 Enrico.
20: Isabong ka K5 Jen, kita mo post ni Councilor Nene de la Liana.
21: Wala kita kay Fabric nakakita sa post sang konsehal, no.
20: Oh, why kita ang in-post yan, no?
21: Wala.
20: Happy birthday sa akon paborito nga gobernador.
21: I guess kay birthday actually subong ni Gov Defensor.
20: Happy birthday kay Gov Defensor. Ah.
21: Si right now ka K5 Enrico, guess according to Gov, no, importante sa iya nga mayara sang mabasa niya kung ano man ang mangin na kaundan sang results sa investigation ni K5 Enrico, ma-present sa iya ang facts, ang evidence before siya mag-decide kay Fabric. Actually, according to Gov, wala man siya gani idea kay Fabric mo kay kumbaga off social media si Gov. So wala siya sa idea kung ano man ang natabo between Mr. Luhan and Councilor Nene. So siya, ang desisyon niya, magabase kung ano ang mga resulta sa investigation na kay Fabric. Kung ang mga facts, mga 8% sa iya ka K5. Marik, kagadugang pa dito, ngati gina-respect naman sa kay Fabric, no, kumbaga ang kinamatarong sa iyang mga empleyado sa ilang freedom of expression. Kaya according to Gov, ang freedom of expression sabi ka kay Kevin Rico, lain-lain ang interpretation mo, depende kung sino naghahalin. Lain ang pagbaton kung halin sa private individual, lain ang interpretation kung halin sa government employee, lain man kung halin sa isa ka politiko ka K5 Enrico. Pero muna ang bala dito nga ti kung sa case ni Mr. Luhan, since kamayara na sa file may complaint naging file sa ila, they will investigate it like same cases sa K5 Enrico, no, wala sa special treatment, wala sa ano, or other there sa K5 Enrico, for as long as mayara sang sabat si Mr. Luhan, may i-present man, kag mag-agi sa insakto nga due process sa K5 Enrico.
20: Sige, wala tonta na. Pero do hindi na yung first time nga doon yung reklamo against sa kay Mr. Neryo Luhan. Kaga, ano do may inaputan man tong reklamo kay 5 Jen?
21: Actually, gan confirm ni Gov kahapon na K5 Rick, no, nga this is not the first time again papanawagan si Mr. Luhan sang Showcos order. Ang una to ang about to K5 Rico sa pag-file sang kaso ni former Mayor Jerry Petrenyas ang administrative case kag cyber libel sa iya. Pero since ang case sa K5 Rico gin brought up na sa Civil Service Commission, wala na nag-ano ang province king dala na dito sa Civil Service sa K5 Rico. That's why na dismiss sa level sa provincial government. So nga ikanuwa, amo ni ang kay Councilor Nene, though hindi to siya ka K5 Enrico verified complaint since not notarized, pero ginano siya, kumbagagin treat siya sa province as formal complaint. That's why again papanaugan si Sir Neryo sa Showcos order kaya ipakita nga the province disciplined their employees sa K5 Enrico.
20: At dapat mag-aktulan si Gov kaya may reklamo. Ang problema sa nati ko na nung resulta sa investigasyon ka K5 Jen. Salamat, Ged!
21: Sa ililo ini sa K5 Jen, ikaw yunan para sa kampanya na balita sa Servisyo Publiko. Kagalingawan sa ililo, K5 News FM.
0: 11 Mbps!
20: Alas 12:54 na sa Udto! Ay, i-follow up naman ang pinakulisan ng update ko na identify na to sa taga-LTO. Ang driver sang van nga nag-cross to, no? Despite nga pula na ang traffic lights, no? Tina-identify to o ginkompirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla nga to sa SCPO Director nga ang sakay sang van mga opisyal, no? Sang Department of Agrarian Reform.
0: 11 Mbps!
20: O kundara, ang problema lang to kay ti naulihi palabot information nga dapat i-flashing nila ang traffic lights. Wala mahingagaw ti laban-laban sa niga coordinate ni subong ng LTO nas pagpamuno ni Attorney Duspan kung ano ang imuon sa driver. Why ka man may imuon sa pasayro kaya ti pasayro na sila. Ambal na to niya ang isuhan niya ang driver. Bisan mga sakay pa to mga higher official. Kay base kung na ikuan man depensa man lang kaugalingon kag manghinaw man eh. May matakon balonga nag-cross to yang driver. Kayo ay matakon gauyat ka kwan ka manibila. Di ba? Kung gusto sang driver hindi pag i-cross si pundo, ano bing may imuta? Tingin ako ay ginuntikan nga diretso eh. Kay ti basi salig man to nga diretso bisan pula kay ti nambala naman to. No, nga malabay ang VIP mga kakipay. Pero kung sa taga-darma ngayon, ako pasinsya. Ti pasinsya, ikay dali. Kaga naka-coordinate man kami sa T-Team O. No, regarding sa amon sila nga paglabay, dira, mga kakifay.
0: 11 Mbps!
20: So, ang ibang sa mga balita, kami informasyon, mabatihan ko sa pagpangalagad sa El Castigador. Standby na kamo sa masusunod na pagbalita ang Pages of Love. Pinanid sang gugma upod sakay SM Manilin Abaro Palek. Ang ato si kapagpangalagad, ginadulong man sa inyo sang Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi si kapanit kag batok sa mga skin diseases, gamit kita sang Detex Beauty Soap. Para hindi manimaw balas, hindi manimaw bayabas, gamit kita Clinica Dio Fresh sa ato sa mga kilikili. Kag sa mga kalakinanda, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Wala tiyempo sa ato sa pagpangalagad. Salamat kay sa mga nag-upod sa ato sa pagpangalagad. Sa ngalan na lang sa mga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Sa amon si nga President kag CEO Doc Ramiloy. Sa amon si nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon si nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako may nyo lagad nyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon
3: sa musika.
4: Kampiyon sa komentaryo.
3: Kampiyon
4: sa serbisyo publiko. Pantera noon.
3: K5 News FM na ngayon.
4: Ito ang kampiyon ng istasyon.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
22: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
23: Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food.

0: supplement for men.
1: X10.
2: Food supplement for men.
1: Para sa matinong na dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May kumso!
2: E3 Bio
3: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio Ang D3 nga may visio Ang visio nga may D3 D3 Bio
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio Ang D3 Bio Yung may VCO Ang VCO Yung may D3
5: Mga, mga butika
6: Para sa matino nga dugo
7: DTX 500
6: Para sa healthy nga tay
7: DTX 500
6: Ang DTX 500
7: Ang may mataas nga antioxidant
6: Nga amo naman
7: Ang nagatino sa imo atay
6: Basta tino nga tay
7: Happy kanunay
6: DTX 500
7: Masaligan
6: Epektibo
7: DTX 500
6: Mahigo bala ang imo dugo
7: DTX 500
6: Masamig ka bala ang gina-allergy
7: DTX 500
6: Ang DTX 500
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
6: Nga sa masami
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy
7: DTX 500
6: Masaligan DTX 500
2: DTX Coffee Mix
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante Ago niya magpapili nga alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante DTX Coffee Mix na kamo DTX Coffee Mix Mga pinata
2: DTX Coffee Mix
5: Mga butika
2: DTX Coffee Mix
9: Ako si Rico Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna imedya. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Babaka sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nagkaupod ka. Imagine me where.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Tol, sigurado ka bala sa uyab mo subong?
1: Ikaw bala, tol mo. Siyempre, kay palangga ko siya. Ginsabat siya ko eh.
0: Oo, gani, tol. Ang ginamin ko yan, ha. Taga-Mindanao ng uyab mo. E, basi bala kung may pamilya na dito sa Mindanao. Budlay na yung ginahimo mo, tol. E, ilain-lain ka mo pagtuo. Kag-isa pa, bawal niya sa relihiyon niya. Kabalo ka na.
1: Tol, wala na yan sa relihiyon ang pagigugmanay, tol. Basta palangga niya ko, kagpalangga ko man siya. Kag-isa pa, willing ko niya magsulod sa amo na nga problema. Basta, tol, sa ngalan sang gugma.
0: Ate, dipindi sa imo, tol, ah.

0: Pati, babe, dere ka na lang?
1: Oo, babe. Ah, sige na. Basi malit ka na sa obra mo.
0: Alas 9 pa man, babe, ang in ko ah. Pati ano, buligan ta ka di sa pagbukas sa mga stanti mo?
1: Hindi na, babe ah. Okay lang, babe ah. Ako na lang din bahala. Sige na, sige na.
2: Brian?
1: Apo?
0: Babe, kilala mo ang medyo may edad nga lalaking ini?
1: Kwan, babe. Oh. Amay ko siya, babe.
0: Amo bala? sir, mayong adlaw.
3: Mayong adlaw man.
0: May ginutik ang medyo may edad ni lalaki kay May.
1: Ninong, pwede maglakad ka na? Madamo pa kami sa istoryahan ni Apo eh. Pwede?
0: Ate, sige. Sir, ginakalipay ko nga makilala ka.

0: 喂，
1: 好，
2: oh, Tibig, dirin ako sa paradaan sang Jeff, ha. Salamat, kida.
0: Wala sang kaso, Mig, ha. Maapit pa ko din kay Uyabon sa downtown, ha, sa ginapwestuhan niya, bala.
2: Ate, sige, ha. Along ko, Mig, ha. Ay, Arig Leo, ang helmet mo, Mig.
0: Ayos, Mig. Kita-kits sa boss, Mig, ha.
2: Ayos, ha. Halong lang, Mig, ha.
0: Oh, Gimig. Halo, Mig. Ito na si Migo ko dyan, ha. I-park ko dyan na yung motor ko sa kilid, ha. Mahapit ko kay May.

0: Miss, nga ginhimos na ni May ang Stanteria, wala na di o?
1: Sir?
0: Siling ko, Miss, nga wala na di si May. Ginhimos siya na ding Stante o?
1: Si Noraya?
0: Oo. Si Noraya.
1: Ay.
0: Sa din siya?
1: Nagbalik na to sila sa Maranao, sir.
0: Ano?
1: Oo, sir.
0: Kung na mo, nag-upon siya galing kayo kay Papa niya?
1: Ay, oo, sir.
0: Ay, kwan, may idea ka, Miss, kung nga nagpuli siya. Wala gin sabi katawag sa ako nung kachat man lang eh.
1: Ay, pasensya agad, sir, ha? Amo ginang wala ko bala na balaan.
0: Oh.
1: Pasensya agad, sir, ah.
0: Ay, hindi pwede ni nga wala nagambal sa akong si May. Wala gin siya magambal sa akong nga mabalik na siya gali sa Marawi. Ay. Ano ayan ang rason niya man? Ano ayan?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, I Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, I Care Gold Capsule. Eye Allergy, I Care Gold Capsule. Cataracts, I Care Gold Capsule. Ang I Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. I Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibilisin yung mga sukin putika. Premium Nationwide.
7: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Sa mga putika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan, kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-aria? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-aria!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
14: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. 85 News FM. Saro.

0: Meg, tama na na. Damo na inumo.
1: Sa baye lang ko blam, Meg. Laingin buot ko yan, Meg.
0: Ano man? Ulagid makachatsi mo si May Migaw?
1: Ulagid, Meg. Kaya inara si Papa niya eh. Siguro, ginsubgat na siya nga mabalik sa bla, sa Marawi, Blamigaw.
0: At isa anong rason, Meg? Pwede, garigusyo man na sila sa downtown.
1: Amo nang wala ko na balan, Meg eh. Ang mga kaupdanan niya sa downtown, wala man ka panugid kung anong rason sa pagpauli niya, Blamig.
0: Meg, hindi ayan, Meg. Base nagpakasal na siya, Meg.
1: Imposible na yan, Meg.
0: Wala sang imposible, Meg. Pamasin-masin naman lang niya ang akon. Pwede kabalo ka na yan, Meg. Muslim siya. Kristiyano ka. Eh, basta, Meg. Budlay na i-explain, Meg. Kadalom na biyabing topiko eh.
1: Meg, palangga ko si May, Meg. Hindi inimimo sa akon niya, Meg.

Pinanakasimanang nga wala gid nakatawag sa akon si May. O kung nag-chat man lang, hindi man pwede nga mapamarawi ko kay wala man ko makatultol kung sa diin dapit ang ilabalay. May, kamusta ka na yan? Nahidlaw na gina ko sa'yo mo, May. Sige lang. Boss, mahapit naman ako sa downtown. Basi pa lang ko nag-abot na si May.

0: wala pa gid siya, sir. Ara lang stantin niya, oh. E ginakontak ko siya gani, eh, kay rintahan ko niyang pwesto, ya.
1: O teka, musta, ma'am? Wala gid siya nagabalos, ma'am?
0: Hala, wala gid bala, sir.
1: Amo bala? Ate, sige, ma'am.
0: Ay, mabalik pa man to siya, guro, sir.
1: Matuod ka, ma'am?
0: Oo, mabalik pa na di siya. Pero, hulat-hulat ka lang, ah.
1: Ma'am?

0: Meg, anong ginabalik-balik mo sa downtown, Perme, man? Hindi wala ka man daga bakal?
1: Ikaw ba, lamig mo? Siyempre, ano pa ginahulat kong pagbalik ni May, eh? Nag-aagi ko, Perme, Meg, sa ginapwestohan niya.
0: Hindi na to gani magbalik, Meg. Basi nagpakasal na to, yung Meg.
1: Imposible gani na, Meg.
0: Ay, naano mga man?
1: Imposible na ginambal mo yung Meg. Naano ka man, man? Imbes ka pabakuron mo ko, kinapahugyang mo pa, Kuya Meg.
0: Meg, nagasugid lang, Kuya, sang matuod, ya?
1: Ok, din lang ko blaba karon, Meg. Din na lang ko, ha. Mangapita na yun sa downtown kung wala siya.
0: Ate, sige, ha. Kutana, eh, bala, Meg. Ngita na lang bala babae. Nabla pareya sa imo Kristiyano, man. Nang hindi bala questionable, bala.
1: Mga questionable, ba niyang imo, ya, Meg? Lakata, bala. Sakay na sa motor ko. Oh, Ariel, mito. Oh.

0: Ay, sing-sing ko ba, sari, no?
1: Grabe ba? Damo tao subong bigo.
2: Siyempre, kay Domingo mo. Damo kinayamig. At asiga bala kay lapit na sa stante ni Mayo.
1: Ay, ayos ah.
2: Ano ito?
3: Alas ka muna, alas. Sing-sing, guba. Aritos. Guba, baklon. Cellphone, resibo, baklon.
2: May nagabaligya na sa pwesto ni Maymig, oh.
1: Oo, matuod, Maymig. Ah, base ko nagrinta na, Maymig.
2: Amot lamig, ah. Dali ka bala kay pamangkoton, Tamig.
1: Ah, sige.
2: Base kon... kon si May ara na blaho. Dali ka, Maymig. Sir, mayong adlaw.
3: Yes, sir. Bakal sing-sing, kulintas, pulsira, sir, bili lang.
2: Kwan, sir. Hindi ko magbakal, sir. May ipamangkot ko, tani.
3: Okay. Ano ina, sir?
2: Hindi bala, sir, kay May na di pwesto. Basi may ideya ka, sir, kung diin siya sa Maranao or hindi gani, basi kilala mo na siya.
3: Eh, sorry, good, sir. Hindi ko kilala si May, pero ang nagapwesto diri, sir, si Nuraya.
2: Oo, sir. Si Nuraya, sir. Siya na, sir.
3: Si Habib Tico.

uban ako sang langit sang mga tinion nga ato. Wala ako nagpuis pa kundi batuno na lang ang tanan. Wala ko naginhulat si May tungod atahag naman sa akon nga hindi kami para sa isa kag isa. Isa sina kaadlaw naghapit ako sa pwesto niya kag didto niya ginpaatahag sa akon ang tanan. Nga hindi gid pwede nga mangin kami tungod may lain-lain kami nga pagtuluuhan. Sa subong soltero gihapon ako kag nagahulat sang babaye nga ginatigana sang Dios para sa ako. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
10: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw bala ang may diabetes.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
14: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Masaligan.
14: Epektibo.
7: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
14: D3 Bio.
7: Ang D3.
14: Yung may Physio.
7: Physio.
14: Yung may D3.
7: E3 Bio. With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
7: Ang D3.
14: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
14: Yung may D3.
7: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
3: Ayaw!

0: ko taxi!
1: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
0: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive!
2: Hey, I'm Galingawang Time!
3: E3 Bio!
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3!
5: Mabakal,

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Para sa matinong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlong sa imo atay.
1: Basta tinlong atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500. 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
3: Angelique!
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix! Pamasaga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C! Pamasaga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
9: Four Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Four Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Four Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Four Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
11: Good news!
10: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
9: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
13: Klinika Diofresh.
12: Available now.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
15: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasumpay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
17: Tigasin!
18: Tigalapa!
17: Tigasay!
18: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
18: Supplement for men!
17: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy at stamina
19: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men.
20: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
21: Ilonggo! Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw pala ang may diabetes.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo
22: kaga kontrolar
21: sa Imo Blood Sugar.
22: DTX 500.
21: Masalwika.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
22: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO,
22: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
25: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
26: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Hoy anak, wala ka man nahuya. Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay, mas kahuluya guro kung ako di ka panghimos, kag ikaw din gahampang-hampang eh.
1: Hey, hi, galing na one time.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, sumangabot ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, sumangabot ka.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga una.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
9: DTX Coffee Mix
4: mabaka magabutika

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika.
4: Kulayan ko mangi.
3: Kay gali, may UTI ko.
4: Ang tiya ko naghamba.
3: Try ko ang Mighty C.
4: One capsule, three times a day.
3: One a week lang, nag-ayo ng UTI ko.
4: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi.
7: Mas masami ko bina-allergy.
6: Kasi magwa lang ako kagmangin na. Ang damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
5: Mababaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo, na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Balik ka mga lamaw! Ari, nakapaborito na ito niya, ila!
16: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang mapanit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: X10 Food Superman
21: Roman. Ako si Eric.
22: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
20: X10 Food Superman
23: Roman.
20: X10 Food Superman for Men.
24: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
25: Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: X10
26: Food Supplement for Men.
27: Para sa matinlo nga dugo.
28: DTX 500.
29: Para sa healthy gatay.
30: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
32: Ang may

0: Ang plano kag alerto ang akong pamilsabot.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3, impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansya rap.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike!
2: E3 Bio.
3: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10 after 1 week. Nanigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang mataho mga sugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung ginmakuhaan sa leksyon. Ngayon ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!

0: tang. Gintadala anta ko no liwat ni mama sang kwarta para ipamakalbayo na mo ni Manang Rima.
1: Wow.
2: O, ti, nakapadala naman siya. Ang bayagani, ginubo siya padala sa ato ng kwarta ya. Di siya nagkuhaw?
1: Hala, ti, basi may naghataguro sa iya pa eh.
0: Oo, man.
2: Ano? Abi, phone mako ni cellphone kay tawagan ko si mama ninyo.
1: Pa? At dali lang gitpa kay kuhaan ko sa kwarto namon kay ka-charge pa tong cellphone
2: eh. Kakasan ang charger. Kay gusto ko istoryo si mama ninyo.
1: Akig ka pa?
0: Oo, man pa.
2: Akakuan. Hindi. Hindi, Rima. Hindi ko akig.

0: Kampiyon!
1: D3 Pio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mapakas, mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3! Mabakas,
3: mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Para mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
7: Magalingin pala ang imo nga ulo!
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh! Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali ngasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
9: Good news!
1: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: DC.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clean Spore Biotics, you're always in good health.
0: K5 News FM, Kampiyon!

0: Kakak, kakak, ini ku yang pamit lagi ya kakak. Malangkat lagi ke pelayan kakak mu. Ini ku yang gustu kami iban pagi-pagi lambut cipu. Magluwas akun kan.
1: Ay gang, nanu mana yang istorya ang imu man. Ari ko di, para mag-ubra. Hindi para magbiniga. Ay gang, tanibala, amo nang isulod mo sa huna-huna mo.
0: Tinga, abing ang taga ka dyan sa kwarta. Kay pareho man lang kabutuha ka ng kaubra di rati bla. Kay may laya siya katuyo sa imo kang. Kay gusto niya ka. Tingin ko yung gagay.
1: Ay hala hala. Ay na, ano man ang imo yagang man? Abi dulaan na sa paminsaron mo. Dulaan na.
0: Mabuhang na lagi ko si niya kang. Sukot sa pangalan mo na yun. Ako yung katulungin mo sa panumdong sa basislan mo kumulaw.
1: Ay na, ano man yaman?
0: Basiblasutan siya patuloy ang uno ko kang. Ano may imo ko lagi ka? Muli na lang pala ka. Muli na lang pala.
1: Eh, pag hinugay ka ganiong, ha? Ang mga wala pulos ang among imo, ya. Nagapatay-patay ako disang pangabudlay diri sa Saudi para may ipadala dara sa inyo? Nasun paminsanan mo ako sa malain? Lapit na lang gid kumatakan, ha? Lapit na lang gid ong!

0: Papa Ong! Paka, o natapa!
1: Kabulan, Daya. Busog pa ako.
2: Papa! Nagniwang ka na bala? Wala ka man pero may gakaon? Nano ka pa man?
1: Babayin nyo lang ako. May nagatublag lang sa paminsaron ko eh.
0: Papa Ong, hindi pala siling namon kung may problema ka. Ari lang kami kung wala si Mama. Kung ano man ang kinaproblemahan mo pa, pwede mo kita pala masugit sa amon.
2: Oo man pa.
1: Eskwila lang kamo mayo mga anak. Kung daw hindi ko ginagid masarangan ang nagatublag sa paminsaron ko, mga igid ako sa buling sa inyo.
0: Sige, Papa, ha? Ah, Pa, malakad na kami sa eskwilahan, Pa. Pa, makaon kakit pa, ha? Bailang pa, Akay. Hambalo na mo si Mama nga. Ma-video call ka ron sa gabi para makita natin siya, Pa.
1: Maigid na nga yung idea, mga anak. Sige. Kay mailis ako sang gwapo nga bayo. Mangusay ako sang buhok kaga magbutang sang pumada. Agod na magwapuhan man si Mama ninyo sa ako, di pala?
0: Inaya pa. Nabi pa.
2: Hapos man ko pa.
0: Agid namon to pa, Ong.
2: Man.
0: Mas palangga ka pa sa tuod-tuod namon nga amay nga wala man lang gani nagulikhid sa amon pa.
2: Para sa amon pa, Paong. Ikaw, gadyan, the best niya, Papa, sa bilog ng kalibutan.
1: Salamat, Gidaya. Salamat kasi yung maganda ko.
2: Papa!
1: Salamat, Gidaya.

0: Abaw, salamat gin sa pasalubong mong hapon kag mga dents, Rosana, ha? Ay, mapuli na kami, ah.
1: Ay, wala sang kaso, ah. Para gindi na sa inyo.
0: Hala, o, sige.
1: Ba? Ay. Na ano ka, ong-ong? Daw ka ina pang pangasubo mo, haw?
2: May dapat bala kita, historian? Rosana. Gang. Ano ni man? Ginaano mo ko man? Ginaano mo ko?
1: Ong-ong. Ano bala ang buot mo, Silingon? Ha? Ano ang buot mo, Silingon, ong?

0: sakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics.
0: Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
0: mag-klinika.
1: Max 4 Biotics.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman
10: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman
11: for Men. X10
9: Food Supplement for Men.
12: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
9: X10 Food Supplement for Men.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidants
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo,
2: DTX 500
1: masamit ka bala ang gina-allergy,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
1: nga sa masami
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500
1: masaligan.
2: DTX 500
1: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3
2: yung may BCO.
1: Ang BCO
2: yung may D3.
1: E3 Bio
2: with BCO.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3
2: yung may VCO.
1: Ang VCO
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
5: Kampiyon.

0: Mga abyang, sunod pag inyubo sa pagbabati, ang katapusan gabahin sa atong drama sa kahinan. Ngayon yung makuhaan sa pagtunaan, gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, pili ka mo! Ginsulat kasi direksyon ni Linilia Santiago Miranda, musical director Michael Tamaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Potenya, kagini ang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Kampiyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Uswag Ilonggo Portlist, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Portlist, aton ini. Uswag!

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sport Biotics! Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics! Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sulat sa Soaking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabangang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa kong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabaka sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman,
6: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo!
6: DTX 500!
4: Mataas pala ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
4: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
4: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang kapanupo!
4: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar!
4: DTX 500!
6: Masaligan!
4: Epektibo!
6: DTX 500!
4: E3 Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang ako nga buyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3
4: yung may Physio.
6: Ang Physio
4: yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
6: Ang D3
4: yung may Physio.
6: Ang Physio
4: yung may D3.
6: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
4: D3 Bio.
13: Ako si Karen, nadamo itsang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3
4: yung may Physio.
6: Ang Physio
4: yung may D3.
6: Babakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
4: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
4: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sang imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo.
6: DTX 500.
4: May ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
4: Nga sa masami,
6: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
6: DTX 500!
4: Masaligan!
6: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinat
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
4: Mighty C!
6: Mabaka mga butika.
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang

0: Drugs for Biotic Ska. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
1: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
6: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tatino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligad.
9: Epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masalika
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may PCO
10: ang PCO
9: yung may D3
10: mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika. D3 Bio with PCO.
14: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
9: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag DTX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound.
9: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: garantisado
3: Epektibo! Aramis TDX 500!
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
16: Magalingin bala ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi?
16: Masami ginauhaw?
8: Kasi may diabetes ka na?
3: TDX 500 na!
16: Ang TDX 500!
3: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar?
8: TDX 500!
3: Garantisado!
8: TDX 500!
3: TDX Coffee Mix!
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: TDX Coffee Mix!
18: TDX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: TDX Coffee Mix.
18: TDX Coffee Mix.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
18: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
21: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
18: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
22: News.
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Halin ka mga langaw! Amin ang paborito na ito niya, Ila!
26: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
27: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Kadaragsa nga punggo,
29: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit,
29: DTX Beauty Soap.
28: Galao magputi,
29: DTX Beauty Soap.
28: Puro katol-katol,
29: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! My puso!
30: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
32: Oras sa K5 News FM, Iloilo, las 4:13 sa hapon.
30: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: El Castigador!
30: Ang tinig ng bawat mamamayan.
33: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
33: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
33: El Castigador!
32: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon Western Visayas, Bogos nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Welcome na sa pagpanganagad sang programa.
33: El Castigador.
32: Petsa 8 subong sa bulan sang Oktubre, mga ka K5. Okay, 2026, Huwebes na! Dasig lang, bago na nag-Lunes, Huwebes naman, oh! Kamusta, kamo, kamusta, kamusta, kamusta? Maulanon ang aton nga panahon subong mga ka-K5. Mga duwa na ka-uras. Ang sige-sige nga pag-ulan, no? Kay nagid grabing pagbubo, ha? Sang ulan. Napasado, last dos mga ka-K5. Pinangilat, pinangdaguob pa. Ito na siling nila nga extended or super El Nino. Kuano? Gabaha sa pilakabahin sang syudad. Mga manubo nga bahin sang syudad sang Iloilo. Nagadanaw-danaw subong mga ka-K5. Tungod sang pagbubo sang ulan. Sini nga hapon, nagpadayon pa nga nagainulan. At pilakabahin sang syudad, ha? Halong-halong kamo ang mga gubaon nga dalan. Address sa syudad, ang mga ginpangkot-kot sang MPIW, ang mga ongoing repairs ang DPWH. Dikitaon kung matabunan sang tubig, delikado ha, sa mga motorista. Ha, nagadala sa mga motor, nagadala sa mga salakyan, mga nagalalakat sa lala, nagaka agsikan sang tubig. Kundi makita mga ka-K5, ang nagabaha. No, halong kita tanan. Kamusta na aton nga mga kauturan sa palibot sang syudad sang Iloilo sa 180 tanan ka kabarangayan sa pito ka mga distrito sa syudad. Kamusta man dira sa probinsya? Ha, sa bilog nga probinsya sang Iloilo 42 ka mga banwang sa Component City. Nagaulan-ulan man da. Hindi ko nagamonitor ka mo online. I-comment kung diin ka mga lugar. Ha, kag? Kung kamusta ang sitwasyon sang Chimpodra sa inyo mga ka-K5? Si Keron Tanay, atong koneksyon sa pag-asa Iloilo. Parabalanta ko nga, nag-bu-bu ulan. Isan pa nga doon kainit man kaina mga ka-K5.
33: K5 News FM.
4: Bantay Bagyo.
33: Bantay Bagyo.
32: Sa piyak nga linya, punta sa pag-asa Iloilo, si Sir Charlie Depra. Sir Charlie, mayong hapon.
5: Yes sir, mayong hapon. May nga po sa Tarangyata, ko alamat isang K5 News FM. Yan ang pinakauling lakad sa panahon Tarangyata. October 8, 2026. Intertropical Convergence Zone or ITCZ nag-apekto sa Visayas kag Mindanao kag Palawan. Samtang northeasterly wind flow naman nag-apekto sa eastern section sa northern kag central Luzon. Mm-hmm. O nga sistema ang bilog ng Western Visayas para rin maka-experience sa mga pagalumang niya kalagitan. Expectaton may mga scattered ng mga pag-ulan, pag-ulan para goob dala sining ITCZ. May natutong makasarangan naman niya hangin, magaling na minhan, paaminan na sitangan. Magkadala sa makanay tuptong mga sarangan niya pagkaroon sa kadagatan. At ang satong temperatura na sa 24, tuptong 30 degrees centigrado. Adlaw, magkaturo dala sa 5.36 karoon yung hapon. Magabutlak, alas 5.38 po sa agad.
32: Sir Charlie?
5: Yes, sir.
32: Sir, nagbubo ang mamunog, ulan do torrential rain siguro ni kaina, mga alas 2 sa sang hapon. Anong bot silingon si ni Sir Man? Normal na si Gapon? Nga sige, bisanara kita sa Super El Nino o may mga torrential rain sa Gapon, Sir Charlie?
5: Ay, sir, tama. Ano, may mga pangulan kita na eksperyensyahan. Sa may El Nino kita kinapangatubang, ha? Bangon sa prevailing intertropical convergence zone or ITCZ, okay. Ano? Kung apektado kita sa ITCZ, lalo na din sa Visayas, expect natin may mga pagulang kita ma-experienceahan.
32: Okay.
5: Lalo pa kinsabayan sa mga thunderstorms.
32: Kaya alright. Why man kita sa ginapaabot, sir, nga malaing at chimpo buwas or sa weekend, abe?
5: As of now, sir, wala man kita monitor nga any weather disturbance. Ano, apang sa gihapon, naman nga itong at chimpo, ma-experienceahan. Possible as sa atin nga weekend, sir.
32: Alright. Madamo nga salamat, Sir Charlie Depra, sa pag-asa Iloilo.
5: Welcome
33: mga pansaliwa. K5 News FM.
4: Bantay Bagyo.
33: Bantay Bagyo.
1: Wait.
32: Bati ang koneksyon natin sa Pag-asa Iloilo sa mga nagpamangkot. Why bagyo? Pero apektado kita sa intertropical convergence zone. Intertropical. Put in sa tropical ng mga area nagabulongguana yung lain-lain niya klase isang clouds kung hangin mga ka-K5 ang resulta yan naga-inulan. Hindi po silingon nga Super El Nino hindi na mag-ulan. Kaya hindi man niya exclusive lang or mutually exclusive ang mga weather phenomenon. Pwede na sila kadululungan mga ka-K5. Makanig isa nga bisan diga tagiti init nga talit. Hey! O importante, nabisan diin ka mo makadto sa nagaulan man daon nagainit. No, naka-inom ka mo sang DTX 500, the superior antioxidant. Lugangan nyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil, kag vitamin D3, kag sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Surbol, mga ka-K5, hindi kita matapikan sang balatian, hindi kita magsiburo, magpulo-pisngo-pisngo. Kita pagtrangkasuhon, kuning proteksyon na mundriya sa K5. Kapaos lang ding iban, pero yawa ka gid ka tumbasa mo din. Pero dala ka mo gapon ay payong, kalo, raincoat, jacket. Kung diyan maka mo makanto, hindi mapaktan. Na ginapaabot nga tubtub sa weekend. O buwas tubtub sa weekend. Daw mo man na kong yapon ang dalagan sang aton nga panahon. Kung may mga plano ka mo mag out of town, nga puro paliwaliwa sa gwa. Dala ka mo sang mga kwanda eh. Na payong. Ano man da mga kakipa. Binagin mga kauturan ta, nag-bike, nag-motor. Kaluoy gid permis sa igo sang elements. Extra halong gid mga ka-K-pop. Kalipat na mag-kwan ba? Magpakilala ba? Nawilit ha? Obdanay kita, tub-tub la 5:30. Ako ang inyo ka-K-5. O temporaryo mo lang ni Sael Castigador, ka-K-5 Christian Hagurin. Iti sa dason ng mga inadlaw. Aari na ang ginahulat namon ng kapakumpleto sa amon nga team. Adres sa K5 News FM Iloilo. Natalyan dugidugaya kay may mga teaser naman na. Kilala nyo naman na. Damo-damo kita sa istoryahan ng mga balita. Subong hapon mga ka-K5. Pero antes na ginatamyaw ka na yung igo ko Melvin Sulyesa o timprano pang iyang greetings. Buwas pa ah! Igo ko man Christian na Tukayo ko Loretizo. Mayong hapon ka K5 Christian Pickle Volta. Dadason sa dason master. Maka buruboylo ta maka turotawhay ka mapro pickle ball man ta. Nami puro pabalas, mga pangagad man basket may liga kami sa Eagle Eye Basketball Club ni Sir Allen Boteha. Thank you gid ha. Sa pag-invite ka pag-draft sa akon para kita sa Western team. Aba. Paket tournament lang niya. Importante nga makapropabalhasta. Umigo ko pag ino. Michael Pabiona tira sa Game Aras. Hindi ko lang pagbasahon ang kwan mo. Ang comment mo. Pero mabalaho ba ni? Eh, Pastor Stanley Clyde Flores man. Ay kami dala sa Robinsons. Kaya na ako kami lang ang... Kaya nga po na napas. Kaginatamyo ko man sang happy birthday amigo ko architect Aaron Paul Season Aaron Paul Agustin Season nagasulog sa inyong kaadlawan subong amo man si amigo ko Henson Nonoy Henson Amoyan dara sa Bacolod happy birthday manda damo mga may birthday subong kagwa kasi syempre manghod ko nagasulog man sa inyong birthday subong guidance office da sang University of San Agustin. Ayong hapon lang da. Ari anay ang istoryahan ta. Dako ni nga balita mga ka-K5. Ining movement paghulag kag specifically pagsaylo ni Senator Mark Villar na nag-upod na siya sa mayoriya mga ka-K5. Ano gid ka importante ha? Ano gid ning balita nga nakasaylo si Mark Villar, si Senator Mark Villar, balita gid. Dina because after sa natabo sa nagligad nga pagpanubo sang threshold for conviction sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5. nahimo na lang nga 14 ang kinanglan nga numero para nga ma-convict si VP Sara. Kasi mo isang nagliga na ginabinaisan nila kung ang 13 nga na may madugang pa or ba si may mabuhin. So with this recent development mga ka-K5 na nag-shift na sa numero para sa Senado, mahimo na sila gani nga 14. But it doesn't mean na kung 14 sa majority, puro ni sila tanan mabuto ha, for conviction. Kahit may mga nabilin pa man nga mga hearing, kasi may mga 40 dias pa ang pagpamati sang tagsa kakausa, tagsa ka mga argumento sang prosecution kag defense. Di nagapa what it does this move mga ka-K5 is that ginpalapad, ginpadamo niya ha, ang majority block nga ginapangunahan ni Tito Soto, kaday Miguel Zubiri, Senate President Win Gatchalian, kag iban pa mga ka-K5, gin-tilt niya ang balance padulong no subong sa mayoriya. Grabe man yung tabo sa Senado subong. Of right now, ang mga miyembro sa majority ti Senate President Sherwin Gatchalian, si Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III, si Majority Leader Juan Miguel Zubiri, si Senator Bam Aquino, Senator JV Ejercito, Senator Chis Escudero, Senator Risa Ontiveros, si Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid, si Kiko Pangilingan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, na pinakaulihi, nag-tipyok, Senator Mark Villar. Nabilin sa minority, 2-4-5, o limak bilog. May padalabot ang apat, nati kabahay ni sila sang minority, nati si Tito mo ba to, nagapanago, si Tita mo Loren on medical leave. May pa ni mag-ayo, gurong ginapaayo ya, kung ano man eh. Si Sunday Senator Rodante Marcoleta, kag Senator Jingoy Estrada, di siyempre detained, nagapangatubang sang magkatuhay ng mga kaso, mga ka-K5. Robot silingon si Nade sa pagsaylo ni Senator Mark Villar sa mayoriya, ginkwa niya man ang iyang chairmanship. No, ginbawi niyang chairmanship niya sa Senate Committee on Public Works and Highways. Naginbuslan niya si Senator Tito Soto, mga ka-K5. Nangin na upod na siya man subong sa poderoso nga commission on appointments nga ginapungkuan sa nagligat ni Senator Juan Miguel Zubiri. Nambal talaga ni while ang pagsaylo ni Senator Mark Villar ay nagkakahulugan nga mabuto man siya for conviction ni President Vice President Sara Duterte. Magsaylo-saylo nga ni maka-tilt mga ka-K5 sa dynamics. Ha, mga realignment, mga political realignment asang sa sining nagapadayon nga impeachment trial. Sa diyan ikay iauto datos piyak. Makita ta man ang diskarte ni sa mga Villar. Ang isa sa minority, isa sa majority para kung teo na sang sinuktanay, may sabat sila ya. Mambasa nga, ati si Camille ara man das piyak. Mambal ba to si Camille nga kung presyo man siya. Ati si Utol sa Ramandas Pihak. Alam mo, hindi kami magsugtanay. Grabing binaisay na muna sa balay mo. Sa intra na gani si Daddy Manny, kag si Mami Cynthia. Kaling nga hindi kami magsugot. Lain-lain gadi ang amon prinsipyo nga duwa mo. Kaya mo na naisugtan na lang namon. Kami magkanya-kanya. 1, 2, 3, kanya-kanya na kami. Grabe man nga hampang. Hampang na gani, hampangan pa gin. Grabe, no? Di pa lang taya ni mga ka-K5. Sa piyak nga bahin, makuha kita dugay-dugay update to. Dari sa syudad. Mga balita naman dari sa aton nga syudad. Kaya ang Philippine Coast Guard na nagapasangkad sang pre-departure inspection sini nga Bermans. Inaulo istriktuhan nila. Pati nga lahan ko lang nga Bermans lang kamo nagapasangkad sang pre-departure inspection. Now, di pwede kada month, kada bulan. Alin ini, Robes na Disyembre, istriktuhe. Hilig lang tapirmi kung Bermans na kung nagadiya din na guso. Ang iba niya nga mga matanda. Kaya man niya nagahimo sang illegal conbermance na tiyo na himo man nila kung trotawhay kay parang away sa mga inspection nga hugot nga istrikto kangay sa gina-implementar sang Coast Guard sa bong

0: Baloon taman dugay-dugay kay nagpagwa statement si Mayor Raisa Treñas parte sa insidente dito sa Taft North Mandurriao. Hindi na videohan ang convoy sa mga salakyan. Kwa pa ba? Ano sabat ni Mayor? Anong hambal ni Mayor mga kakifay? Abi-abi-abi-abi, hibaloon ta dugay-dugay. Sa isahon ta karon mga balita na tipon sa aton team of reporters. Tuga nga talakayan sa mga dalag ko nga mga balita lokal kag national mga ka-K5. Sinasadan sa aton nga pagpanumbalik makaligad, importante nga mga panumdum oras las 4:30.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
0: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: K5. News FM.
15: K5.
14: News FM. Championing the live of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Balik dali sa El Castigador, mga ka-K5, last 4:38 na!

0: Ambal ni Senator Robin Hood Padilla. Dati naman majority si Senator Mark, kaya wala naman big reaction sa original minority. Ah, di ba? Kaya, hindi apektado. Hindi apektado ang minority sa pagtipyok ni Senator Mark Villar sa majority, mga ka-K5. Ang siling disang iban ng mga observers. Dati ba si Blakonokon may pressure ng matsagan. Dati may nagapadayon sa bo nga legal kag mga administrative complaints. Ginfiles ang Office of the Ombudsman batok sa mga miyembro sang pamilya Villar. Parte sa ininegosyo ni Lablang Prime Water. Ilang JVA, Joint Venture Agreement. Tandaan ito sa una sa nag-ibi si Senator Camille Villar ang balsang netizens. Mayo pang luwa mo magatobod ang gripo sang Prime Water. Yan balman sang iban, huwag mo kuno ni Kwan. Huwag mo kuno ni Lamod Pamulitikang Hulag ya. Ni Senator Mark Villar. Kung si sino ang mapati, abi mo. Balan mo politiko, hindi why lamod pa politika, araw-araw. May politika gani sa lugar nga waay sang mga politiko. Debla, may mga politika gani sa sulod balay nyo. Way man na politiko. May politika gani sa workplace, no? Sa ulubrahan, sa eskwilahan. Nabisan din ka makadto mga ka-K5, may politika. Especially sa Senado. Dira gigan yung sentro. Mga ka-K5. Bantayan tani, intutukan tani ang mga hulag sa aton mga ginpang pili, ginpang iliher naton ng mga opisyal. Kumbala, no, ning ilang ang mga tinutuyo. Self-serving para sa self-preservation o para i-advance ang ilang mga political interests o para nga hindi mapatay ang ilang mga karera sa politika. Tutukan ta ni mga ka-Cape. Das 4:41, balik kita na idris sa syudad. Baon tabi situation na report gikan kay K5 Kim Kaluyo sa K5 Patrol. Gustang syudad, Zubong. Pag-abot ko dito, nag-ulan pa eh. Kon mo 2 ka oras, sobrang 2 ka oras nga inulan-ulan. Kung mo kanin nga kisa, 20 minutos lang abubuos ang ulan, gataas na ang level sang tubig sa mga low-lying areas ng syudad. Ibalaan taman, luwas nga mga drainage tap puno sang basura. Ang syudad sang Iloilo mga ka-K5 is just several meters above sea level. Magsalado 5 meters above sea level lang ang aton nga elevation. But silingon, gamay lang nga pag-ulan, gamay lang nga pag-taob. Na bakwa na likop na kita sang tubig. Dugangan pag nag-aosmod ang syudad ta kahit sa sige-sige nga development natilindog ang mga high-rise buildings nagadugang sang mga mabugat nga gatongtongs duta nag-aosmod man eh no, kagti ang pag-absorb sang duta sa tubig ulan mahinay na iti simentado na mo hindi nag-kwan soil mga kakipay. Kamustahon ta ang sitwasyon sang syudad subong hapon.
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
0: Sa K5 Kim, mayong hapon. Kamusta dira?
2: Maula ron nga hapon ka K5 Christian. Pero so far, as of this moment, diri sa area nato, no? Diri sa palibot sang Haro Plaza, nag-uluuntat na, no? Ang ining ulan, pero may pila ka mga areas man diri sa Iloilo City nga tinaga-pulupan na liti man sa gihapon. Actually, iti may mga nanabayan kita nga mga area diri sa distrito sang Haro, diri sa may area sa nga La Paz, kag sa city proper, kag dira sa may porsyon sa Molo, nga ti tawag na no, nagdanaw-danaw. Subong hapon sa Piak no sang sirido wala man gid nagdugay ang pagulan-ulan subong yang hapon, adu mga pasadlas dosto kag ti kumbaga wala man gid na orasan ah, kag hindi man gid amo na tanto para ka kumbaga baskog all throughout sang pagulan-ulan kag K5 Crescian. Ang nakita nato niya nagdanaw usually mga area dira sa may La Paz, dira sa may ano no, sa may Tubang pala no, sang Iloilo Science and Technology University o kon ISAT no, dira sa Burgos La Paz, kag sa stretch niya na going man no sa La Paz Plaza no.
0: Abaw. Kati dragi sa may kwan, sa may Huervana Street pala K5 KM na pero yes, nila nagabaha hasta dito sa may Tubang sa plaza no.
2: Yes, okay, from Crescian, no? Kaya actually, ito yung mga estudyante, ito nga mga elementary, dira sa may La Paz Elementary School, tiniil kay ina, ginabit-bit nilang ilang mga sapatos, tungod nga ara sa buko-buko, no? Ang lebelya sang tubig, kagadira, no? Ito yung mga motorista natin kay ina, tinaghuluhinay-hinay, no? Sa pila ka mga dala nun, nga kumbaga nagdanaw, kahit siyempre, no? Para hindi man maagsika ng ibang mga nagalabay sa dalan. Mayo lang na ang mga motorista, kakipag Crescian, na may konsiderasyon man kung kaisa, bala, may time sabi nga bala na nila nga gadanaw-danaw, medyo taas-taas na gawang tubig, o tapos nakaputi ka pa nga uniform,
0: abaw,
2: o golpe dumiretso to, dobla.
0: Nakapag-ubla sapatos mo, wow. Hindi ka ni bag-ula
2: ba? Abranded. Ado, do, mamayayaw ka kung kaisa mo.
0: Mag
2: actually, drama no, sa may area pa sulod, sa may La Paz National High School, for may manda or dugay na nga problema dira no, pagbaha-baha ka K5 Crescian no, kag ti pradra sa may area sang Timawa Molo to nagbaha-baha man K5 Crescian
0: kwansaw aw abi ko ganin
2: para pasensya no, nagdot na tumulan to
0: abi ko nagsikan ka na sang tubig sang tubig baha da no. Pero subong as of this time ka K5 Kim, why naman nag-ulan? Why nag-ulan?
2: Dari sa area natin sa Haro, so far doon naguntat naman ang pag-ulan-ulan kay K5 Crescian. Pero based man sa information, pilaman ka mga kabanwahanan, dari sa Iloilo Province, no, nga tinagtupaman ang pag-ulan-ulan, kag ang iba naman nga area, pulo pa na lang man, no? Okay. Pero muna, no, halong sa mga motorista natin. Dari sa palibot sa Haro Plaza, matulotawhay man, no, in terms of traffic. Ang medyo tulot traffic ang going dira sa may tawag na, no, dira sa may area sang Robinson's Haro.
0: Nan, correct. Wow, grabe yung traffic. Nakina daw kuno, guys, ang tinir ko na ka K5 Kim, kay daw ay isang traffic enforcer ka ina samtang nagaulan-ulan. Naintindihan taman, kay tinay yes, munog ulan. Alang-alang man mapabasa. Da, galing kay mamusta lang ang sitwasyon, dapat may ginahimok, yun na di pwede yung mag-gridlock na dapat kay 5KM, kay damo sa nagagawa sa load sa mall, may intersection pa may likuan, kuan gid no, disorderly gid sa traffic na nga area, labi na gid ko mag-ulan ka kay 5KM.
2: Drama no, ang ginareklamo pagad baladra sa may Atubang no, sa Western Visayas Medical Center, kaya balam na natin damo da sa mga naga tulutambay nga mga taxi, iban pagid no, nga mga depasahero, nga mga salakyan, kakipag Crescian ko kaysa ga dugang pagid na kon for example, ang iri mga modernized jeep na bala no, magdadululungan tara sa lapul panaog sa nilaya nga mga pasahero. Yung kaysa, nagko na daan nila yung mga salakyan, kag malaba, there are times kating kakakos man siyang delay, no? Pero so far...
0: Yeah, ang budlay da ka K5 Kim, kay ti hospital, no? At any time, yeah, may malusot nga ambulansya, may hiling nga gawon, bla. Di ka budlay kung gaginutok, why again ambulansya ka K5 Kim? Dapat aksyonan na sa city government, no?
2: Okay, no? Pero so far, do may statement man ang Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO, nga tiyan mo na, no? Ang ginatudlo nila yung arason sa ining pag-traffic kidabla o pagpugok na sa traffic ko within that area kung sa palibot, no? Sa inang lugar. Amo, no? Ang mga nagatulutambay dira, ang mga taxi drivers, mala na itong damo, pero may pilan mo, at sa kaagahon, nasa yung magbilogan niya, adlaw, halos, no? Adira sa may area, kagti, muna, according man, dari sa TTMO, they're asking man, no, sa itong sari nga mga motorista, nga mangin considerate man no sa iban nga mga nagalabay o kung nag-utilize no sa inang dalan nag-uuso isang dalan naton kag-Q5 Resyan sa palibot naman no sa West Visayas State University kagdara no sa may Iloilo National High School amat-amat naman no nga naga heavy no ang or gapugok ng traffic naton
0: kagdara no sa may buhi na sang iban kag K5 Kim buhi sang high school kag buhi man sang college eh.
2: Yes, no, gamat-amat naman sila pululi, no, kahit yung mga trabahante, dugay-dugay, ga, mga muni oras, plus 4:49, o naka, ano na muna, naka-make up na ni mo.
0: Ready na ni mo.
2: Nung kaysa ka nila, 4 pa lang na, doon, gano'n na mag-off ng computer mo.
0: Sa City Hall na yan.
2: Asa
0: ako may ginambala. City Hall ang kapitol daw muna.
2: O mga
0: experience na mo. Hindi na bala magpalusot ng ibanda bala ko to random bala kay balanta na ng mga hulag ah.
2: Basta gaw bra ka sa opisina ti kon especially kon routine lang man or rutinary lang man ginaobra mo tapos mo pa timprano.
0: Di ba si kon ng iban timprano na nila natapos nila yung task yes. Kaki 5K mo lang iban ya yeah, for example lang ila yung noon break ya yeah, white drugs like kaon sa desk nga working lunch sila ya yeah. Kundi timprano man sila ya yeah, tapos kundi ma hulat na sila sa magala 5 kag mag time out eh.
2: Kaya mo gin no kag pagtapos na 5 pwede man ka pa uli kag mag walking no.
0: Aba, ti paano ka nika? Paano ka nika walking subong ng sitwasyon nun to?
2: Medyo basa-basa pero ti sa subong sa mga esplanades naton, di medyo maduludan log lang. Pero kung nandan, mabi nga mag-walking-walking, mag-move ang mga lawas, kiti, kung kaysa doon mo ganang needs naton, sino nga mga kalawasan mo.
0: Mm-hmm. Speaking of walking-walking, K5 game, ang imo din nga video, ho, may mga kabataan yo, nga nagalakat-lakat sa baha. O bako delikado ni, nagalusong sa baha. Blati, mga electron white
2: pilas.
0: Why on why kamo pilas daw why open wound pero may pilas gani tapos nagalakat-lakat kamo tubig baha leptospirosis gid ang sugata nyo
2: kakalabanan daan sa mga baha direct kay five presyan maulo itom. Okay, oh. Kasi syempre ang tawag na ng concern kasi may mga basura na ganang galutaw-lutaw.
0: Mm-hmm.
2: Kag ang nanotisya na naton diri sa area sang La Paz, may probably may problem gid sa drainage. Okay, five presyan nga ta mo ra no gamay lang ulan. Baha dayon no kag ti kung kaisabla wala ga diretso no imbes nga mag tawag na no magdiretso sa kanal o kun sa drainage ang tubig sa dalan kung kaysa ro gabalik pag ani mo
0: paano ka kay ni magbalik kay puno na sang basura ligad to nagakot-kot ang mga taga kwan GSO kag DPWH sang drainage puno sang mga bottled water o mga kwan ni blaw mga sulubdan sang soft drinks, plastic, no, mga cheese na, mga snacks nimo, mga junk food, no. Kag iban pa nga size ang basura ka K5 game, timo ni nga naga puno ang aton nga mga drains, hindi maagyan sang tubig baha.
2: Yes, so kag actually tawag na no, it doesn't mean nga ang city government na nato no magulag dire, kundi pati man no mga barangay officials naton sa barangay level bala no from time to time i-check nila ang ilatag sa ka mga or mga drainages no mga kanal sa ilatag sa ka mga areas no kundi nga ma-ensure nga for example madiklag gila yon kag for example magulan-ulan edi man makakos no sang pagbaha-baha kasi syempre for example kundo hindi mo man pag normalize kumbaga kag hindi na lang ang mga pumuluyo ang mga resilience pambala okay na na ating positive lang o tungod baha ti enjoy lang pero sometimes okay man mga resilient no pero kinanglan man naton nga kumbaga hatagan man no sang or mag-ask sang accountability kag maayo man no nga serbisyo sa aton seri nga barangay level kag even no sa aton sa city government kag K5 Christian pero so far na amo na gani nga sa PIAC sang aning super El Nino kay as you mentioned man gani no nga ti it doesn't mean nga mayara sang super El Nino hindi na gid kita no maka-experience sang ulan makaulan-ulan pero not to the point nga tawag na no nga kun ano ang level no or volume sang rainfall before amo man may experience naton ka K5 Christian.
0: Sige, sa piyak nga bahin.
2: Yes.
0: Gapilit.
2: Abi ko may sugpon ka pa mo.
0: Sa piyak nga bahin ang ano ning siling sang Philippine Coast Guard nga istriktuhan ko nila ang pre-departure inspection ka K5 Kim kay tungod nga bare months na.
2: Actually, no, they have this regular man, makita naman nato na adaw-adaw, no, especially sa mga nagatabok going Gamaras, going Bacolod, o kung diin man dara, no, nga mga pantalan or ports diri sa Western Visayas, ang natawag nga presence sa magkatapo sa Philippine Coast Guard. And according pa rin, no, kay Commodore Lodovico Librilla, ang commander, no, sa Coast Guard District Western Visayas, nga tisubong, no, nga Burmans, ginalauman naton kumbaga ang influx nga magdamo-damo ang mga pasahero, no, kag considering actually amat-amat naman kay dosunod yung semana do highlights ang Maskara Festival going sa Bacolod.
0: Maginutok naman yung matabok dara sa Bacolod kag malantaw sang ilang maskara kag sang ilang mataho mga plaza.
2: Do ako ay sa plaza do lang alam ko no mo damo sang bash sang ila ka ugalingon nga plaza sa Bacolod.
0: Gin kumpara gani sa mga plaza di Srilo.
2: Okay, dako da kuno wadaan ng ilang nga funds. Pero 80 million.
0: 80 milyones ang ang dra sa may ano na da San Sebastian. Kag yes. Do 220 million ang sa new government center. Pero ang itsura ya daw Y Club ot pila daw.
2: Do may itlog-itlog do ngadaan no. Itlog sang dinosaur.
0: Ambal nila muna gani. Pero lain naman ang lain ta naman ang istoryahan ang party sa plaza. ka K5 Kim sa Bacolod.
2: Pero mo na expect na ton kay ti damo man na sa mga taga Bacolod dabi nga diri magaobra
0: o mga
2: tao diri ga eskwela kag ti damo man sa mga taga Iloilo may mga paryente man likewise dito sa may Bacolod ka K5 Christian nga ti gusto man ni balaya magtan-aw sa mga activities dito sa Maskara Festival no sang syudad sang ano na gani City of Smile. Ako personally wala pa ko katan-aw Maskara Festival mo.
0: Ay tuod ka.
2: Oh, amo na gani ang bako kay na may taga K5 Bacolod to kay na sa event man sang Coast Guard mo. Ang bako pwede ko to katan-aw, may pwede gid ah.
0: Pila mo lang na magtabok to man. Basi kung naka kuan
2: ka man. Ang shampoo mo lang ganing nalagas mo. Tiyan mo na K5 Christian. Actually, basement rin, no? Kay Commodore Librilla. Nga ti isa man sa yes na nga mando sa ilang mga personnel diri across Western Visayas. Nga ti i-intensify, no? Kung pasang karun pa ang mga pre-departure inspections. Sakit na rin, no? Ang pag-check, no? Sang ang mga naga or mga sakayang pandagat naton to ensure kumbaga no sa natawag nga safety kag of course no sa mga pasahero gina check man no ang ining dapat ang mga gina dumilian hindi kin madala no or ining mga patalom mga makahulubog ilim noon kag to ensure man no sa mga bagahe and isa man sa pamangkot kina regarding sa mga kontrabando kag K5 Gresya no ti isa man na sa ila ginabululigan no pod sa ilang mga partner agencies kangay no sa Philippine Drug Enforcement Agency sa mga Philippine National Police nga ti para ma-ensure no nga mayara man sa mga K9 inspections nga ti wala sa makasulod nga mga illegal nga droga. Eh di pala naton usually amo gining alagyan no or route sa mga nagahimo no sa mga illegal na kay fabrication bisan niya i-deny na sang ipan mambal na nga sa coastal areas galabay pero may ara again nga according legal lusot pagi no sa mga ports naton. So yari pala na pamatiyan naton ang kabahin sang pahayag ni Commodore Librilla ang commander no sa Coast Guard District Western Visayas.
3: Station, substation, mga personnel natin na i-intensify ng pag-conduct ng, ano, ng pre-departure inspection sa mga barko natin na nag-depart from Iloilo going to Bacolod at saka ibang area man natin from Aklan going to Mindoro, Batangas. So, nag-instruct na tayo sa ilang i-kwan kid na inspection yan good, para at least ma-check nila kung ang mga barko na ang mga bangka o ano na kompleto ang mga documents tapos safe ang ano mga pasahero na ito magbiyay.
4: So yung contrabands, I believe, na pwede madalas ang isang passenger, ano kita kahugot sa pag-check or pag-inspect naman?
3: So far, with regards sa mga contrabands, ano, coordination sa mga maritime law enforcement, ang mga law enforcement agency natin, kina-inspect naman natin sila. Inspect natin meron man ta mga canine dogs na random inspection ginagamit natin during the inspection before maglakad ang ano ang barko nila sa ano, pantalan natin. Inspect natin mga gamit.
4: For the record, mga pila ang personal na adventure all over Western Visayas?
3: Subong nga medyo damo naman ang Coast Guard considering na may arat na itong mga substation sa Tanan nga Coastal Municipality dari sa Western Visayas.
4: Ang lastly siguro, sir, on my end, your reminder sa public, especially sa mga pasahero, if ano mga hindi dapat talon during sa ilang pagbiyahe, and the awareness mo sa ilang mga kaupon na pasahero.
3: Siyempre, subok kay Bermans, nasa reminders ko sa mga pasahero natin na dapat magbiyahe sila, planuhon din nila. And then, hindi din sila magdala sa mga patalom o ano o mga kalubog na ilip nun ay bawal din. At the same time, kung may mga concerned sila, arap man ang ano ang aton mga personal dira sa mga pantalan natin na pwede nila lapitan para ma-assist sila sa ila biyahe.
0: Okay.
2: Tama ba ito?

0: By the way, dugang naton nga K-5 Christian, no? Isa man sa plano, no? Sa nga Philippine Coast Guard, no? Together with the local officials sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo, ang ining water search and rescue Olympics o kon WASAR Olympics dari sa Iloilo, no? Actually do wala pa man sila, no, nakapatigayon ni before. So kon for example materialize o kon matigayon amangin first ni ini sa Iloilo ang ining WASAR, no, kon ining water search and rescue nga open, no, for the law enforcement agencies naton kag mga local government units, for example sa mga provincial disaster reduction and management office, kag mga MDRRMOs. Kay according, no, kay Commander Commodore Librilia, after nila kay na, no, sang ining nangin madalagon Manila nga Maritime Emergency Response Exercise o kon MEREX, dira, no, sa Philippine Coast Guard Western Visayas, na tinaisuryahan nila kay dito kay na bilang representative ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda, yara dito, no, ang presensya ni Councilor Shin Marie Mabilog together with the representative, no, ni Governor Arthur Defensor, kag ining tawag na, no, pila ka mga officials from the disaster response and maritime sector kag Vibresyan, no. So, then usually sa ining WASAR ginahimo diri, no, gina-test ang water safety response kag more of a training man kumbaga, no, kag pagabugusan ini sang different nga mga law enforcement agencies, kaangay, no, sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, PDRRMO, kag iban pa nila nga mga stakeholders, kag they actually adri, no, sa may Western Visayas on sa part, no, sa atong siring Philippine Coast Guard, mayara man sila sa mga floating assets, no, nga mga available subong or dara sila sa nga nga area o kon under, no, sa Coast Guard Western Visayas, pero amo na, no, balan man naton skillful man naton sa nga mga personnel dere sa PCG, pero mas manami, no, kon for example mag join pa diri or mag participate ang mga tawag na, no, mga personnel from LGUs, kasi kung kaisa hindi para alam lang hindi na kinanglan nila magtawag or hindi na kinakilanglan, no, nga magpangayo gadri asang bulig nga diri pa maghulat halin sa regional office.
1: Yes.
0: For example, may mga emergency sa ilatag sa ka-area, sila pwede, no?
1: Oh, ilabi na gid ka K5, Kim, ang mga, kuha na, mga coastal towns na to. Nakibalanta, damo sa coastal towns diri sa Iloilo province, no? Nami ginikon na maka-upod sila sa training, no? Parang equipped, no? Ang ilang mga kuan nga mga tawo para da sa MDRRMO sang Anilaw, no, headed sa ni idol ko Bip Bip Boyko na nga nagabantay gid sa mga chimpo kaangay sini ka K5K may hapon na sa mga taga MDRRMO Anilaw. O sige,
0: amo gid, no, kay ti syempre bala naton basta sa tion sa mga emerhensya, every second or every minute matters.
1: Counts,
0: kid,
1: yes.
0: No, for example ang mga equip mo or trained mo pa nga mga personnel from Coast Guard pa which is matravel pa, no,
1: kay
0: K5 Christian, so medyo madelay-delay, no, kung for example sa level pa lang sang lokal sa mga LGUs or mga kabanuhanan, equipped na, no, or knowledgeable sa mga butang or may mga ginpaidalom, no, sa mga series of trainings nga te kumbaga supported, no, sang ining madamo, no, nga mga equipment kag natestingan nila mismo, then probably mangindako gid, no, nga bulig sa tion sa mga emergencies o kon nagkalain-lain man ra, no, nga mga kalamidad ing tawag na, no, may kaantanan, no, sa ginatawag nga water safety ka K5 Christian.
1: All right. Madamo gid nga salamat sa mga balita nga imong dala subong hapon ka K5 Kim Kaluyo.
0: By the way, na nagapamati dira pamilya Manaay sa area sang Airport Mandurriao kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay dira man, no, sa kay Mami Immaculate kay Sir Cliff Acosta sa Lapas dira sa Simon Ledesma sa may mga sa small market and of course dira man, no, sa mga taga City Lunok, Barangay Cubayharo and of course dira, no, sa kay Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica dira sa Dekamay sa Rizal Lapus. Mga ka K5, perfect kayo din magpangapi-ngapi, no, subong hapon. Kaya medyo mabulubog na o kailagtupa nung pagulan-ulan. So, inom ka mo, no, sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espia Umalay. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo.

0: K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
2: Magapanong balik pa kita makaligan. Importante nga mga panong dumoras. Las 5:05.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos
4: ang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado,
3: epektibo,
4: aramis.
3: DTX 500.
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung kapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500
4: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
4: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
4: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay.
4: DTX 500
1: masaligan,
4: epektibo.
1: DTX 500
7: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
6: hydroxyperoxide. Amunin mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan i. Imong panit. Mm. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imo guya. Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy? DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mighty C, Alkaline.
2: Last 5:13 na balik dari sa programa El Castigador. Ponsa inyo ka K5, ka K5 Christian Haguri. Kamusta ang pulo pang api nyo da? Sang DTX Coffee Mix. Kita rin, nag-augtas. Okay pa siya. Ubos naman ang kape. Was na gidguro ta. Ma swing ko na dugay-dugay ni ma. Itatas ng sulod na nun, boss. Mayong hapon kay Sir Philip Louis King, Ma'am Luna Mundido, Ma'am Vic Balayo, Ma'am Joy Franco, Bernadette de la Cruz, Sir Fred Pascala Jocampo, Sir Roy Mark Tanyeza, Sir Benji Asturias, Edo Maputo Landrada, Roland Patik, Sir Robert Legaspi, Sir Roberto Frondoza, baka na muna. Oh! Ma'am Mernaline Espanyo Cofreros, Ma'am Lani Amihan, Ma'am Jocelyn Francisco Chavez, Ma'am Chona Zapanta Barco, kay Ma'am Cres Almohen, Boyko Almohen dira sa Zone 5 Takasaro, kayo sa mga senior citizens dada, mga taga-pamatingin sa aton subong. Ngayon nga po sa inyo, mga tricycle drivers sa Altachera Village Haro, sa Takasaro, sa Balantang Haro. Ngayon nga po man. Kay Pastor Loreto Flaviano dara sa City Proper, Sir Ono Salvilla dara sa General Santos City, mga hapon, Sir Uwek Poras dara sa Duenas, Ma'am Lulit Fondal sa Simone Desmaharo, at si Ma'am Cheryl Lapating Brania. Shout out lang da kay Ma'am Cheryl, mm-hmm. Nag-watch dara sa Kuwait. Kumusta dara sa Kuwait, ma'am? Do lindong da subong. Ha, mga OFWs ta sa Singapore, sa Hong Kong, sa din pagit pila kabayan sang Asia, sa iban sa Middle East, sa North America, sa Europe, nagamonitor gyapon sa aton nga pagpangalagan. Adlaw adlaw ka 5:15 mga ka K5. Paon ta balita gikan sa provincial capital, project ka K5 Jenny Kauyuna. ambal ni Governor Toto Defensor nga nagasaulog sang iya kaadlawan subong nga adlaw. Ambalya ang 170 panubo nga presyo sang buhi nga baboy daw hindi na kuno ya makatarungan. So sobra-sobra naman ang inyo ya. 170 pesos per kilo. Ang feeds gudaan subong kamahal na. Uy, padalabot ang effort sang nagasagod. Tapos makon mo lang 170 kada kilo. Makon mo na mag 40 kilos ang imo baboy. Uy, gani 8,000 mga kakipive. Per day ang ang hog raisers na to. Ang nagaginansya, ang nagapamakal sang baboy, ang nagabaligya, siyang na ihaw na. Ang tabalita gikan sa Provincial Capital.
1: K5 News FM. Hampyon Report.
2: K5 Jenny, mayong hapon.
13: Son, according to Iloilo Governor Defensor Jr., no, nga daw hindi husto ang presyohan na isang farm grade, I mean, ang farm grade prices sa katon nga mga buhi nga mga baboy ni K5 Christian. Amo ni ang concern no, sa mga hog raisers naton sa probinsya sang Iloilo. Base kay K5 Christian, sa monitoring, ang farm gate price naton nag-range range from 130 to 170 pesos.
2: Wow.
13: Pag 170 pesos, medyo acceptable na siya kay K5 Christian.
2: Okay.
13: Pero hindi tanan, nagasunod sa 170 presyohan ay nag-range kis sa 130 gid to 170. Tikis ang nagapang-agway na ang aton ng mga hog racers. Considering nga, amo na you've mentioned nga mahal ang presyo sang feeds, ang effort pa sa pagpasagot ng K5 Christian. Tapos, ang kalain nila K5 Christian, kay ang presyo hanay naman niya, kung kumbaga, ano na bala, kung naihaw na, ang per kilo niya, nag-arrange naman niya from 220 or 230 pataas sa K5 Christian. So, amun na ang gina-raise nga concern. Actually, nakalabot naman ni kay Gov Defensor ang concern, especially from the Central Market na ton, Central District naton ng mga hog racers.
2: You mean Central Iloilo?
13: Central Iloilo, Central District,
2: so
13: Iloilo.
2: Sa mga kabatuan,
13: mga hog racers naton. Aging pamangkot naton kung pwede bala ma-replicate sa province ang inubra sa probinsya sa Antique nga nagpapanaog si ang gobernador nila sa executive order nga dapat ang farm gate price sa mga live ng mga baboy dira lang gid sa 170 K5 Christian,
2: hindi na magnubo,
13: mataas lang siya. Pero according to Gov Defensor, dili sa province, they cannot do that. Because ang regulate K5 Christian sa presyohan ay beyond na niya sa control sa probinsya.
2: Okay.
13: Yara na niya sa Department of Trade and Industry. Ang maubras ang probinsya is they would convene the Price Council, recommend kung ano ang pwede i-recommend K5 Christian, like the pag-adjust sa presyo. Ikaduha, i-recommend nila sa Department of Agriculture and the Department of Agriculture will recommend to the DTI. Amo na ang pwede maubra sa probinsya.
2: Okay.
13: So the, for example, mapapanaog lang sa executive order, they cannot do that unless otherwise sa K5 Christian, mapaidalom sa state of calamity ang bugos nga probinsya, kag presidente lang na iya ang makakontrol sa presyo. Amo na ang hamba ni Gov Toto. Actually, K5 Christian, ining pagnubo sang presyo sang farm gate prices naton sang live naton nga mga baboy. May mga advantages and disadvantages man siya. Ang advantage amo na mention naton nga nubo ang presyo. Ang second nga nakita diri nga advantage lang gid is kumbaga makita nimo sa data nga nagataas na ang supply naton. So kung nagataas ang supply, naganubo ang demand, naganubo man ang presyo. Because nga it only shows nga the province is recovering from African swine
2: igo
13: fever.
2: Igo sa ASF na
13: nagigad. Igo sa ASF, okay. Yes. Yeah,
2: so, no, masalita, the fully recovered na kita, nakabawi-bawi na ang mga nagkalapirde sa una.
13: Hindi naman mahambagin na fully recovered okay. K5 Christian because kung makita ni mo ang sufficiency level sa probinsya in terms of supply sa buhi nga baboy is yara pa sa 86.1%.
2: Okay.
13: Much higher siya kung i-compare mo sa previous nga dira lamang sa 84 K5 Christian. Kaya nagadalagan na kita sa 134,154.
2: Okay.
13: So makaya na masustain sa probinsya ang ilang mga ang supply sa baboy sa demand. Atin alone.
2: Ang demand.
13: I mean, ang demand. Pero controlled sa gihapon ang aton nga pagpasulod diri Black Cape of Christian sa mga kaiping probinsya like the Capiz, the Negros and even up to the Mindoro kun din kita nagakuha sang supply sang baboy. Amuna akong baga ang tawag sini ang nakita ang observation ni Gov nga since kanagadumbo ang farm gate price, it only shows nga nagataas na ang supply naton kay naga-recover na kita sa ASF.
2: Okay.
13: The aso the assistance sa mga hog raisers naton, sa mga backyard raisers naton nga nagaproblema sa karon, wala sang direct nga mahatag abis ang financial assistance to magito mitigate o kunto pahagan-hagan ang ilang kaperdihan. Pero embedded siya sa mga agricultural plans o kung ang agricultural intervention sa aton nga department o kung sa provincial agriculture's office. Mm-hmm. So the details kung ano ni ang mga interventions, wala pa madetalye man ni Gov Defensor.
2: Okay. May soundbite ka da ni Gov Toto? Why? Okay. But hopefully, no? Pasulod na kita sa kwan, pasulod na kita sa
13: holiday season.
2: Mm-hmm. Basta balanta na, Nobyembre, Disyembre, ang demand sa baboy, gasaka. K5 Kim, K5 Jenny, balas mo ko si mo ba? So dapat nga bastante ang supply sa demand.
13: Yes.
2: Kahit kung kulangon naman gani ang supply, kag dako demand, matimbok naman ang presyo,
13: kaluoy naman
2: ang mga konsumidor.
13: Yes, kaya kung madumduman naton na may nakaabot na kita ka K5 Christian na ang pinakataas ka na record sa provincial agriculture, naga 300 kita per kilo sa baboy.
2: Sakit-sakit man tagawa.
13: Nagadepende man siya mo ang presyo na ibig ka K5 Christian. Kung sa mga ano mo sa mga merkado, gitbalaw sa mga supermarkets, dira nagamahal. May iba ka K5 Christian, especially sa mga province sa makabanuhanan na bala nga sa makilid-kilid lang sa
2: mga
13: dalan.
2: Ang mga tano to, mga kolorom.
13: Kolorom
2: na bligya. Gapa, nubo-nubo sila mo. Pag-agi mo din sa piyak, 250. Sa unhan to, 240. Alamot mo sa punta, 220 na lang.
13: Ang sa mga higad sang dalan, in-describe ni Gov, ng mga higad sang dalan, hindi na manubo ang presyo, pero hindi mo masigurado kung hindi inaghalin.
2: Why kaya kapalo? Kung basi double dead na, basi kung na
13: ASF.
2: Hindi limpyo. So, dapat siguraduhon, tagay-dagay na bakal tanga baboy. But, good news naman niya sa mga kauturan ta nga bawal ang baboy sa ila, no?
13: Kahit
2: limit lang anay eh. Sa pagkaon sa baboy, mas healthy kita si mga holiday season.
13: Tiyan mo na ka K5 Christian, ang balantayan man niya, ang pag-ating buok naman niya sang presyo sang baboy. So, ang ginapanawagan sa karon sa hog-raisers natin, ito'y masolusyonan man ang presyo ka K5 Christian. Kaya ang bottom line, sila ang pirde. Regardless man kung magtaas ang demand, magtaas ang presyo sang ang bottom line ang mga hog raisers naton sa probinsya ang apektado man gyapon because naga kumbaga limited sila sa 130 to 170 nga farm gate price.
2: Sige, salamat gid sa balita gikan sa probinsya capital ka K5 Jenny Kauyunan.
13: Ini nga balita ang adunon sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapi kana na ka detox ka pa report nagikan sa Iloilo ini sa ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News
14: FM Kampyon Report.
2: Pati ang balita ni K5 Jenica yun ang gikan sa Iloilo Provincial Capital. Abal ni Ma'am Beth Edarlilia, 145 kuno dira sa Kalinog. 145 ang kilo sang buhi nga baboy. Shout out na sa Bangga Igka Diyos Leon Iloilo kay sa Sitio Pagas Leon kay Mayok Katersang Kandado Cabana. Grabe ba? Mayok, mayong nga po lang da. Mayo gid ang pagpulo pamati samtang nagainom sang DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa. Parinti tada sa yon sa buga pamilya Hagurinda. Kaga sa tinaan kay Kim kag kay ta. Kay Sir J. Bornales, Goles James, Julie Celestre, Sir James Tipanan, Sir Raul Nasita, Lydia Nasita, taga Miagaw Gorone, Ma'am Ana Tanotan, Ma'am Grace, kay Ma'am Maria Tadios, Ma'am Mary Joy Leonor Lata, Grace Heroso Amistoso, Marcelo Haujan, Jonah Vega, Dong Flores, Francisco Chavez, Arena, ubos na!
15: Your mic.

0: Why na kita oras mga ka-K5? Ito nga pagpakalagad sa web station sa El Castigado. May iba nga mga balita, mga issue, mga update sa mga balita. Iba nga pagiging informasyon, bantayan lang. Sa masunod kag nabili ng mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo. Standby ah. Sa masunod nga programa. Ang K5 Evening Newscast na nito. Kapod kay ka-K5 Sunny Punay at ka-K5 Kisha Hanaysa. Salamat sa pagpag-ipon sa aton sininga. Haligan ngayon sa koras kagtunga. Pangalan sa bugos sa pwersa sa K5 News FM Philippines, Amon President and CEO Doc Ramil Uy, VPO ka-K5 Eljan Castanio, VP for Radio and Digital Services or Operations K5 Ray Espejo Malay, Amon Station Manager K5 Warren Friend, saka naman ka-K5 Christian Haguri. Para sa kampyon nga istasyon, kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika Diofresh, Diorol On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
8: Klinika Diofresh.
7: Available now.
9: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: Ibu.
14: DTX 500.
15: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
14: sa Ibu Blood Sugar.
15: DTX 500.
14: Masal rikan.
15: Epic Tibu.
14: DTX 500.
15: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
15: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
15: Yung may D3.
14: Matatags mga butika.
15: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
15: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
15: Yung may D3.
14: Matatags mga butika.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
16: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Huwebes ng adlaw, Oktobre 8, 2026.
18: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian makita worldwide. Pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
16: Kami ang inyong matagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
18: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Headlines!
16: Sa mga pangulong dinalang, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabrik-balik ang ilhanat o busipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Headlines!
16: Sa balita lokal, Governor Defensor, hulaton anay ang resulta sang fact-finding committee antes magdesisyon sa reklamo batok kay Picauhead Neryo Luhan.
18: 16 kabubilya sa Haniway Plaza, gintripingan.
16: Sara Police Station, nakabaton sang 3 ka double deck bids halin sa LGU para sa custodial facility.
18: Supply sang buhi nga baboy sa Iloilo, amat-amat na nga naga-recover.
16: Sa balita nasyonal, prosecution, gilaligan nga gintago ni Sara Duterte kag sang iya amay ang 96 million pesos pinagi sa manager's checks.
18: Sa balitang international, US kag Iran, padayon ang negosyasyon, agud mauntat na ang gyera.
16: Balita sa hinampang, Misi tuman nga nasubuan sa pagretiro sini sa hampang.
18: Sa balitang entertainment, Angelica Lopez ginpasundayag ang iyang mangkukulam national costume sa Miss Grand 2026.
16: Amay ito ba nung mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga ng mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Philippine Standard Time, alas 5.35. Kagkaroon sa detalye na sa ato mga balita.
1: Balitang
19: lokal!
16: Ang masunod ng mga balita lokal ngayon yung mabatian, igadulong sa kalwan sang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugared Sugarcane Extract Powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkablaka, pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Hulaton anay ni Governor Arthur Defensor Jr. ang mga resulta gikan sa fact-finding committee antes ini maghatag sang desisyon. May kontanan sa reklamo bato kay Provincial Information Community Affairs Office Head Neryo Luhan. Suno sa gobernador, ginakabig nila nga complaint ang sulat nga ginpadala ni Councilor Nini de la Llana kun sa diin ginareklamo sang konsyal si Luhan nga nagapalaptas ang fake news kag pagpangguba sa imahen sang syudad sang Iloilo. Dugang pa sini gilayon man nga ginaksyonan sang provincial government ang reklamo bato kay Luhan pinagi sa pagpanaog sang Shokos order. Nagpaayway anay sa paghatag sang komento ang gobernador samtang ginagapadayon ang investigasyon kag ginapabutyag nga ipatuman ang nagakaigo nga proseso sa idalom sang layi kag base sa ebidensya antes maghimo sang tikang bato kay Luhan. Samtang ginarespeto naman sang natungdan ang freedom of expression sa mga empleyado sa Kapitulyo.
18: Sa piyak nga bahin, gintripingan kaginpangguba ang 16 ka mga bumbilya nga ginagamit bilang dekorasyon kag nagaserbi man nga suga sa Haniway Plaza alas 2 sang kagahon sang tinalikdan nga adlaw. Nagpahayag sang kaakig si Haniway Mayor Paulino Parian kag nagmando sang investigasyon agud makilala ang mga kabataan nga ginapatihan nga responsable sa pagpangguba sa mga bumbilya. Suno sa alkalde, nagkalabuka ang bumbilya kaginkasubo siniang natabo bangod nagating nguha ang lokal nga panguluhan nga mapanami ang plaza. Ginpahayag man ni Mayor Parian nga kung mapamatud-an nga bata sang isa ka empleyado sang munisipyo ang naguba sa mabumbilya, mahimo pa ini magresulta sa pag-terminate sang ginikanan sa serbisyo. Ginpanawagan naman ang publiko nga kung may nakakilala o kung may impormasyon angot sa mga responsable sa insidente, mahimo ini i-report sa Haniway Police Station.
16: Alas 5.37, ang masunod naman ng mga balita ngayon yung mabatian, igadulong sa kalawan sa Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agad makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Nakabaton sang tatlo ka double dick bids ang Sara Municipal Police Station o kun Sara MPS gikan sa local government unit sang Sara para sa custodial facilities ang istasyon. Ang duha ka double dick bids ang paggamiton para sa male custodial facility samtang ang isa naman ang para sa female custodial facility. Ang pag-turnover sang isa sa mga inisyatibo sa LGU Sara sa pagpanguna ni Mayor John Aying bilang kabahin sang suporta sang Sara Police Station nga ginapangunahan ni Police Major John Salvador Bilio, officer in charge. Suno sa estasyon, dako nga bulig sa ang among suporta sa pag-amintinar sang mas hilway organisado kag palahuayan para sa mga persons under police custody o kon PUPC.
18: Sa dugang nga balita lokal, amat-amat na nga naga-recover ang Iloilo Province sa supply sang buhi nga baboy matapos ang pag-igo sang African Swine Fever. Suno kay Iloilo Governor, ngayara na sa 86% ang supply sa probinsya, gikan sa 84% nga hog supply sang tinalikdan. Dugang pa sang gobernador, nagapabilin sa gihapon ang quarantine protocol sa ASF. Base sa ginpapanaog sining executive order, ilabi na ang pag-control sa nagasulod nga baboy sa Iloilo, halin sa kaiping nga mga probinsya. Sa datos, mayara sang 134,154 ang total swine inventory, kag 9 na lang kabanwa ang yara sa monitoring zone. Samtang ginapakita naman nga maayo ang mga senyales nga nag-recover na sa swine industry ang probinsya bangod sa naganubo nga presyo sang buhi nga baboy bangod sa mataas nga supply.
16: Ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatian, igadulong sa kalawans ang Clinica DTX 500, ang Palaya Leaves with the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw, nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nag-inspeksyon mismo si Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa San Rafael Municipal Police Station sa October 7. Kabahin sa iya pagbisita ang paglantaw sa ginapatigay nga renovation sa police station sa idalom sa Adapt a Police Station Initiative. Sunod sa PRO6, ginahimo ang renovasyon agud nga mapaayo ang police station kag mangin mas komportable para sa mga pulis nga nagatrabaho lakip na sa mga pumuluyo nga nagapangayo sang bulig. Madumduman nga sang tinalikdan nga bulan ginbisita ni Tuanyo ang istasyon sang San Rafael Police Station matapos may impormasyon nga ang lugar ang gin-operate sang police station amo ang anay comfort room sang open court nga suno sa opisyal hindi maayo nga work environment para sa mga pulis personnel.
18: Samtang gin-turnover sa Municipality of Lemery ang tatlo ka patient transport vehicles sa Barangay Agpipili, Barangay Alcantara kag Barangay Singkua. Ang mga salakyan gamiton sa pagdala sa mga pasyente, ilabi na sa mga ginagakinahanglan sa medical nga pag-atipan kag pagpa-check up. Paagi sa sini, mas madasig, luwas ang pagbiyahe sa mga pasyente halin sa ila barangay pakadto sa mga health facilities. Kabahin ini sa pagpaninguha sa lokal nga pangaluhan nga mapala pitang serbisyo sa mga pumuluyo kag masiguro nga makabaton sila sa nagkakaigo nga pag-atipan.
19: Balitang National.
20: Balitang National.
16: Sayo kita banua sa detalye naman sa nagapanguna nga mga balita national. Ginadulong sa kaluwan sang Clinical DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis mag Clinical DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni katikati punggod kag iban pa. Clinical DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginaligar sa prosecution nga gintago ni Vice President Sara Duterte kag sang iya amay nga si Anay Presidente Rodrigo Duterte ang kapin sa 96 million pesos pinaagi sa pagkuha sa mga manager's checks nga wala nagamit. Sa impeachment trial sang Miyerkules ginpresentar sa prosecution lawyer nga si James Brian Ibrahim Ali si Marwin Galvez, Division Head para sa Central Manila Branches sang Bank of the Philippine Islands o kon BPI bilang testigo para makumpirmar ang mga dokumento sang bangko. Suno kay Ali, may resiprado nga manager's checks nga ginbakal si Sara Duterte kag iya amay sang 2010 nga nagabalor sang 41 million pesos kag 55 million pesos naman gamit ang ilang time deposit account. Ginkumpirmar ni Galvez nga ang joint account sang mga Duterte gingamit sa pagkuha sang 41 million pesos nga manager's check sang October 2011 nga sang ulihi wala man magamit. Apang samtang ginpresentar ni Ali ang mga dokumento sang bangko, nag-object si Defense Counsel Michael Pua kag ginpamangkot ang relevance sa mga transaksyon bakod natabo ini antes pa mangin Vice President si Duterte. Nag-interview naman si Senador Judge Panfilo Lacson kag ginpamangkot si Ali kung ginatuyo sang prosecution nga mag-establisar sang isa ka pattern agud mapabatud-an ang allegation sang pagpanago sang pundo. Ginpatag ni Ali nga ang mga manager's checks wala nag-reflect sa year-end balance sang accounts bagod nga among pundo ginakabig nga floating samtang wala pa nagamit o kuna in cash ang mga cheque.
18: Sa dugang nga balita national, ginpaathag sang Department of Energy o kun DOE nga wala sang epekto sa supply sang petroleum products sa Pilipinas ang ipatuman nga export ban sang China. Sino kay Energy Secretary Sharon Garin, nagatipon ng China sang ila supply sang petroleum products bangud madamo sa ila oil reserves ang nagamit sang nagligad. Ginpahayag ni Garin nga nagpatigayo na ang DOE sa pag-check sa mga oil companies sa Pilipinas kag nakitaan nga wala ini naka-apekto sa supply sa mga among produkto sa pungsod. Sino pa sa iya, mayara sang long-term contract sa mga oil companies sa Pilipinas kagugot ini nga ginatuman. Nahibaluan nga ginanunsyo sa China nga hindi anay ini mag-export sa petroleum products sa iban nga mga pungsod bangod sa ginapaabot nga pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa nagapadayon nga giyera sa Middle East.
19: Balita International. International.
16: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa balita international, ginadulong sa kaluwan sa Extend the Food Supplement Formin with Maca and Clavuasca. Para sa permilang ginakapoy, madasig kapoyon, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanaminis ang sirkulasyon sa tundugo, kagsubong man nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Ginpayag sang mediator nga Qatar nga padayon sa gihapon ang komunikasyon sa Estados Unidos kag Iran sa isa kag isa agud tapuson ang inaway sa Middle East sa piyak sang pituna ka bulan nga inaway sa rehiyon. Suno ka Ibrahim Al-Hashmi, isa ka opisyal sang Qatari Foreign Ministry, ginakonsiderar sa mga indi direkta nga negosasyon ang mga reklamo kag mga isyu sa naglain-lain nga bahin. Sa piyak sang ceasefire sang Abril, Memorandum of Understanding sang Hunyo kag mga negosasyon sa UN General Assembly sang nakaligid nga bulan, wala gihapon sang istoryahanay ang Washington kag Tehran parte sa trade kag transportasyon sang krudo sa Strait of Hormuz. Sa nakaligid nga Lunes, ginpayag naman ni Iranian President Mahmoud Pezeshkian nga meaningless o kung wala na sang pulos ang pakig-istorya sa US bangod ang resulta lamang ini sa mas bag-o nga mga pag-atake.
18: Sa dugang nga balita international, ginkondinar ni Ukrainian President Vladimir Zelensky ang padayon nga pag-atake sang Russia sa ilang pungsod. Suno kay Zelensky, naglabot sa 20 katawong napatay bangod sa airstrike sang Russia sa central kag nasidlangan ng bahin sang Ukraine. Gin-target sang Russia ang isa ka residential building sa Chernihiv region. Dugang pa ni Zelensky, nagbalo sila pinaagi sa pag-target sang mga rehiyon sang Perm, Samara kag Astrakhan sa Russia. Bangod sini, liwat nga nanawagan si Zelensky sa mga kaalyado nga pungsod nga ipadayon ng ilabulig para sa depensa kapag pakig-away sa Ukraine batok sa Russia.
19: Balitang Sports, Sports, Sports.
16: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sang hinampang ginadulong sa kalawan sang Clinica Spore Biotics. Creative billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Clinica Spore Biotics, nagabuli ginitinlo sa aton tiyan kagkulon, agud makalikaw kita sa mga blatian ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Gintawag ni football star Lionel Messi ang adlaw sa iya pagretiro bilang pinakamasubo ang adlaw sa iya karira. Bago pa man ini, nakascore pa sang goal si Messi sang napirdi nila ang Benin nga football team sang West Africa. Pagkatapos ng hampang, nagpasalamat sa tanan ang iya nakaupod sa salud sang 21 katuig nga karira si Messi. Dugang pa sini nga bisan nga nagatubang siya sa nagkalain-lain nga problema sa iya kabuhi, ginpilit sa Japonia nga magbangon kag magpadayon sa paghampang. Para sa iya, ang paghampang para sa Argentina football team, isa ka kadungganan sa bugos niya nga karira. Nahibluan nga nagretiro si Messi matapos nga masubra duha ka bulan halin sa napirdi ang Argentina sa Spain sa FIBA World Cup. Sa karon may kontrata pa si Messi sa Miami team tubtub sa 2028. Apang ginpayag niya nga posible nga indi na niya ini matapos.
19: Balitang Entertainment.
20: Balitang Entertainment.
18: Ginpasundayag sang tiglawas sang Pilipinas sa Miss Grand International 2026 nga si Angelica Lopez ang iya Filipino folklore inspired national costume. Ginbida ni Angelica sa ginhiwat nga national costume competition sang Oktubre 7 sa MGI Hall Bravo sa Bangkok, Thailand ang mangkukulam inspired sini nga costume nga obra maestra ni Patrick Isorena kag ang costume heels naman nga obra ni Jojo Bragais. Nahibaluan nga natalana ang grand coronation sang Miss Grand International 2026 sa Oktubre 10, 2026 sa diin ipasa naman ni reigning Miss Grand 2025 winner Emma Marie Tiglaw ang iya corona.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:49.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga ka-K5, 78 na gidlamang kadlaw ang nabilin, Pasko na! Standby, magasunod sa diligid lamang madugay ang agenda sa Bilyonaryo News Channel. Sa gihapon, sa ngalan sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si ka-K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
6: Mga buti ka!
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: May powerful compound!
7: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
8: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Barato na, swabig yun ang sabor! Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!
11: DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape, hintilawan ngumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko din na allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
11: Mighty C,
5: mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
16: Good news!
15: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman
19: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
20: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaiday nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
22: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin disease.

0: sa mayorya, may susunod pa ba? VP Sara, no show sa NBI. Pagsusumite ng affidavit laban kay Rodolfo Gracioso, pinadaan sa abogado. Sal-en at kita ni VP Sara hindi raw tumutugma ayon sa BIR official. Last-minute witness change ng prosekusyon, inalmahan ng depensa. Exclusive, gumuho na, pupondohan pa. Mga umano'y questionable flood control projects sa Aray at Pampanga na sa proposed 2027 budget pa rin. Online gambling site na Bingo Plus, inireklamo sa Pagcor, milyon-milyong pisong premyo, hindi raw pinamigay. BBBM, iginiit ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: South China Sea, we refer to it as the West Philippine Sea.
0: Resolusyon sa sigalot sa laot, may pag-asa pa ba? At kontrobersyal na clinic ni Dr. Eric Yapi Yapuanco, pinatitigil na ng dole.

0: Muli na namang iinit ang usapin sa numero sa impeachment trial ni VP Sara. Ito'y matapos sumakabilang bakod si Senator Mark Villar patungong mayorya. May susunod pa kaya? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe.
1: Part of the majority pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, I move to elect Senator Mark Villar as chairperson of the Committee on Public Works, Vice Senator Vicente Soto III.
2: Is there any objection? Hearing none, motion is approved.
3: Unang iniulat ng politiko ang napipintong paglipat ni Senator Mark Villar sa mayorya. At ngayon nga ay kinumpirma ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang kanyang tahimik na pag-over the bakod mula sa minorya. Sa sesyon ng Senado, opisyal nang binigyan si Senator Mark ng chairmanship ng isa sa mga mahalagang komite na ibinibigay lang sa mga miyembro ng mayorya, ang Public Works Committee. Binigyan din siya ng pwesto bilang miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments. Pero bago pa maihalal sa nasabing mga katungkulan si Senator Mark, makikitang kinakausap siya ni na Minority Leader Alan Peter Cayetano at kapatid niyang si Senator Camille Villar. Naging maugong ang paglilipat ni Senator Mark sa majority matapos ang kanyang boto noong September 23 sa issue ng voting threshold ng impeachment trial ni VP Sara. Sa ngayon, umabot na sa 14 ang bilang ng mayorya. Pasok sa posibleng impeachment threshold kung aabot lang sa 20 na senador ang dadalo sa judgment day ng impeachment trial. At 2 boto na lang ang kulang para sa 16 na pinaninindigan ng mga nasa minority bloc na kailangang masunod ang 24 na bilang para sa binabanggit sa konstitusyon na all members of the Senate. Ikinagalak naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto ang paglipat ni Senator Mark sa mayorya. Nabawasan niya siya ng load particular ang chairmanship ng komite. Para sa dating kasamahan sa minorya, sinabi ni Senator Bongo na nire-respeto nila ang pasya ni Senator Mark. Pero tumanggi na siyang magkomento kung ano ang posibleng magiging epekto nito pagdating sa botohan sa impeachment. Isa sigo sa mga nagpetisyon sa Korte Suprema kasama si Senator Robin Padilla para sa issue ng voting threshold. Sabi naman ni Senator Rapi Tulfo, posibleng may susunod pa kay Senator Mark na lilipat sa mayorya.
4: Minority sa majority, mukhang meron siguro. Palagay ko.
5: Meron.
4: I don't know, I'm not gonna tell you. Baka mamaya mag-prep. Pero palagay ko meron siguro. Palagay ko lang.
2: When,
4: so,
2: sir?
4: So, nakita niyo man. When? Time will tell.
3: Una nang sinabi ni Senator Ping Lacson na welcome sa mayorya sakaling magdesisyon si Senator Loren Legarda na sumapi sa kanila. Pero kailangan niyang umuwi muna sa bansa ang senadora. Pinakahuling impormasyon ay nasa France si Senator Legarda na nagpapagamot kasama ang kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste na inisyuhan na ng warrant of arrest kahapon sa kasong may kaugnayan sa mga issue at kontrobersiya sa kanyang multimillion solar company. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa France kung saan maaring humiling ang isang Pinoy ng asylum sa nasabing bansa. Sa sesyon kanina, inaprobahan na ng Senado sa presensya ng bagong France ambassador sa Pilipinas ang Visiting Forces Agreement ng France sa Pilipinas, isang hakbang

0: ang para sa mas mahigpit na diplomatikong relasyon ng dalawang bansa na maaring magbunga pa ng iba pang mga kasunduan. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
1: Wala raw kinalaman sa issue ng voting threshold ang paglipat ni Senator Mark Villar sa mayorya ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri. Gusto lang daw ni Villar na mas maraming maipasang panukalang batas ang Senado. Giit ni Zubiri, nakasalalay sa ebidensya ang magiging boto ng Senator Judges, mapamiyembro man ng mayorya o minorya.
2: You know, being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal. Hindi po ibig sabihin yun. Baka may members kami sa majority, biglang mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence. Evidence presented.
3: Ipinasa na ng kampo ni VP Sara sa NBI ang kanyang sagot sa mga aligasyon ng self-proclaimed bagman ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso. Muli nitong iginiit na walang katotohanan ang sinasabing pagtanggap niya ng mali-maletang pera at iba pang mga regalo. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
4: Hindi sumipot sa NBI si Vice President Sara Duterte ngayong Webes. Idinaan na lang ng bise sa kanyang abogado ang formal na pagsumite ng kanyang affidavit na naglalaman ng mga sagot sa mga alegasyon ng self-proclaimed bagman na si Rodolfo Gracioso na nag-deliver siya ng mali-maletang pera at mamahaling mga regalo kay VP Sara sa utos ng Nooy Boss na si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ang nilalaman daw ng affidavit ng bise ay ang mga una na nitong inilahad sa press conference noong Martes. Kasama na rito ang mga larawan at iba pang resibo na bumabasag umano sa mga petsang sinabi ni Gracioso na naghatid siya ng pera kay VP Sara.
5: Hindi naman kasi niya kailangan mag-appear, no? Oo, hindi naman required. So, minarapat na kami na lang ang mag-appear dito. Actually, by way of special appearance lang kami. So, ang ano pa rin namin dyan, of course, is pabulaanan yung mga sinasabi ni Gracioso.
4: Dahil naninindigang walang katotohanan ng Gracioso allegations, pinag-aaralan na rin ng kampo ni VP Sara ang posibleng pagsasampa ng kaukulang reklamo laban sa dating pulis.
5: Sa nakikita ko ngayon, meron kasing pwedeng file ng perjury o libel yung si Gracioso. No? Pwede, oo, pero depende pa rin po yan sa ating Vice Presidente.
4: Sa parte naman ng NBI, tiniyak ni Director Melvin Matibag na handa silang kasuhan si Gracioso kapag napatunayang nagsisinungaling ito.
6: We are very committed na kung mali at perjurious yung mga statement ni Gracioso, we will not hesitate to file cases against him. But kung malaman po natin na meron palang sama o katotohanan doon, kung hindi man lahat at meron dapat managot doon sa mga sinasabi niya, we will also not hesitate to go after them.
4: Ang kampo naman ni VP Sara moving forward ay mag-aantabay kung mahihingin pa raw na paglilinaw ang NBI kaugnay sa kaso. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
7: Matapos ang AMLAC, BIR naman ang iniharap ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Nagbabalik si Dexter Ganibe para sa detalye live nag-uulat mula sa Senado. So Dexter, ano na ang latest sa day 36 ng paglilitis?
0: Corina, matapos mapornada kaninang umaga ang paghaharap ng prosekusyon dito sa kanilang testigo mula sa BIR ay natuloy din ito ngayong hapon para naman sa nalalapit na finale ng kanilang presentasyon ng kanilang mga testigo at ebidensya para sa Article 2 ng impeachment ni VP Sara. Alas 3 na ng hapon na iharap ng prosekusyon bilang kanilang testigo sa Article 2 si BIR Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Dumating na kasi si Attorney Erwin Matib matapos niyang hindi umabot kaninang umaga dahil ayon sa prosekusyon may iniinda siyang sakit. Una nang minungkahin ng prosekusyon na ipagpaliban muna ang presentasyon nila kay Marquez at uunahin na lang ang financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera para hindi masayang yung oras. Pero nanindigan ang depensa na maari namang ibang abogado na lang ang magbista sa BIR official dahil napagkasunduan naman ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga testigo.
8: May ipinakikiusap lang po ang prosecution na iuna po yung financial analyst sa presentasyon po ngayong araw kasi yung presenting lawyer po for the BIR witness mayroon pong maliit na sakit.
9: Who is the presenting lawyer supposedly?
8: Attorney Erwin Matib.
10: If we will be forced to meet that today, despite the fact that it is not the respondent's fault that we are now in this situation, I am sure the court will understand if I will say that this is very unfair.
0: Pero nagkasundo ang mga senator judge na iatras na lang ng hapon ang presentasyon ng BIR witness. Kaya pagkatapos ng legislative session ng mga senador kanina, tumistigo na itong si Attorney Marquez. Dito inilahad ng prosekusyon na hindi tumutugma ang income ni na VP Sara at ng kanyang asawa na siyang nakadeklara sa mga salen. Nasa record ng BIR na aabot sa 85.34 million pesos ang kabuang net income mula 2007 hanggang noong nakaraang taon, 2025. Pero hindi umano maipaliwanag kung bakit tumaas at umabot sa 98 million pesos sa pinakahuling sal-en ng Vice Presidente. Lumalabas din ko rin na batay sa record ng BIR na patuloy umanong nagpa-practice ng pagiging abogado itong si VP Sara kahit nang siya ay Vice President na. Inilahad din ng prosekusyon sa tulong ng BIR official na mayroong undeclared cash at ibang assets ang VP na nakasaad sa audited financial statements ng second couple. Kabilang dyan, yung kabuang 21.23 million pesos sa taong 2022, 28.97 million pesos noong 2023, 15.53 million pesos noong 2024, habang 13.8 million pesos naman noong 2025. Tinukoy din ni Atty. Marquez na may iba pang kita itong si VP Sara na umabot umano sa higit 1.058 million pesos noong 2024 at 1.083 million pesos naman noong 2025 na ayon sa BIR ay mula sa kanyang law profession. Batay sa hawak na record ng BIR, patuloy na pag-aari din umano ng mister ng bise ang Cali 88 dahil walang record of sale. Corina, sumalang na. Yes, Corina, sumalang na ngayong hapon din para sa cross-examination itong si Attorney Marquez at hindi pa natapos, Corina, itong cross-examination ng depensa kay Attorney Marquez at nagpa siya ang impeachment court ngayon lamang na ipagpatuloy bukas ang cross-examination dito sa BIR witness at maging yung pagtatanong na rin ng mga senator judges sa kanya bago iharap itong sinasabing financial experts na si Attorney Alexander Cabrera. Pero Corina, kanina binanggit ng prosekusyon, particular ni Congressman Terry Redon, na meron pa silang isang testigo na ihaharap. Ito ay yung isang opisyal ng NBI na siya o manong magpapatotoo doon sa pinakabagong property o real property ng Vice Presidente na kanilang natuklasan sa Mindanao. Corina.
7: Okay, maraming salamat. Dexter Galibe nag-uulat live mula sa Senado.
1: Staying put sa DPWH si Secretary Vince Dizon. Chismis lang daw ang mga balitang babalik siya sa DOTR. Narito ang agenda report ni Mike Arazon.
11: Tinuldukan na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang balitang iiwan na niya ang ahensya.
12: Kayo naman, puro kayo chismis eh. Hindi totoo yan. Kayo naman,
13: hindi totoo yan.
12: Basta tayo, trabaho yan tayo.
11: Yan ay matapos umugong ang usaping babalik na ang kalihim sa Transportation Department. Sa Valenzuela City naman nag-inspeksyon si Dizon. From Bako-Bako at Maputik, Tupatag at Pulido na raw ang daanan ng Maysan.
12: Yung konkreto dito, ganun ang kakapal. Ang kapal na talaga. So kahit na truck, mabibigat na truck yan, kakayanin na at hindi na masisira at tatagal na. Yun ang importante. Yung hindi lang yung matatapos, hindi lang yung maayos, yung tatagal.
11: Pinatuwa naman ng ilang motorista ang makeover sa daan.
14: Medyo gumanda-ganda na po dahil nasimento na lang ang maayos.
15: Katulad niya, dito naman 100% laptop post, kaya kahit pa rin may traffic pa rin. Pero hindi nakatulad ng dati. Kasi dati, sobrang dupak.
11: Ayon kay Secretary Dizon, 35% pa lang ng proyekto ang nagagawa. Pero sisikapin daw nila itong matapos sa Disyembre. At dahil nagdudulot ito ng matinding traffic sa lugar, tuloy pa rin ang extended track ban. Pero bilang pambawi ay hindi na muna ipapatupad ang NCAP sa lungsod ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian. Para sa Agenda, Mike Carason, Billionaire News Channel.
3: Kabilang muli sa proposed 2027 budget, ang mga flood control project sa Kandating at Kupang, Saray at Pampanga. Sa kabila ng mga naunang pagguho ng mga istruktura sa kahabaan ng Pampanga River, kine-question ngayon ng mga lokal na opisyal ang panibagong pagpupondo habang wala pang malinaw na pananagutan sa mga nasirang proyekto. Narito ang agenda report ni Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
16: Sa 2027 proposed infrastructure project na nakapaskil sa DPWH Transparency Portal, kabilang sa 11 flood control proposal sa ilalim ng Pampanga First District Engineering Office, ang mga proyekto sa Kandating at Kupang sa Arayat. Ang Kandating, ilang ulit nang nakaranas ng pagguho ng flood control structure. Controversial din ang slope protection sa Kupang dahil sa mga naunang ulat ng pagkasira. Pero mahalagang linawin, mga panukala pa lamang ang mga ito at hindi pa nangangahulugang aprobado na ang pondo o naigawad na ang mga kontrata. Para kay Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda, hindi lamang pagkukumpuni ng nasirang flood control ang dapat pag-usapan. Ang mas malaking usapin, may napapanagot na ba sa pagkasira ng mga estrukturang dapat sana'y nagsisilbing proteksyon ng mga residente?
17: O hindi pa case closed to, kung ikaw ang tatanungin.
18: Ano makukuha mong ustisya kung walang pinailan na kaso? Yun na lang ba yung type of repair na gagawin natin? Lalagyan mo na lang ng gab protection yung mga bahay para matalimik na lang yung mga may bahay doon. Mm-hmm. E paano yung mga seed file na bumalik, bumagsak? Mm-hmm. Hindi mo papalitan.
16: Kinestyon din ni Vice Governor ang naging proseso ng konsultasyon para sa 2027 infrastructure budget.
18: One day before ng final submission.
17: Doon lang kayo pinatawag?
18: Doon lang sila humingi ng request nila.
17: Paano yon? Hindi ba insulto sa inyo yon?
18: Eh, pasalamat na nga kami. Nila pinakita sa amin na may proposal eh. Dati wala nang ganun. For how many years na pao na naging sistema ng national government? Even the national agency is... specific ang DPWH. Parang kanina, bahala sila sa pondo nila, bahala yung mga LGU, yung mga executive sa pondo nila.
16: Pero lalo pang lumalim ang katanungan sa kalidad ng flood control project sa Arayat. Dito lamang nakalipas na linggo, sa kabila ng kawalan ng malakas na ulan at relatibong kalmadong agos ng Pampanga River, bumigay ang flood control structure sa Barangay San Mateo at Barangay Lakyos. Makikita sa mga larawan ang mga sheet pile at tumagilid na bahagi ng retaining wall na gumuho patungo sa ilog. At sa Barangay San Mateo, may mas mabigat pang aligasyon.
17: Duda ho ba kayo doon sa sukat na sheet pile?
19: Oo, talaga po tayo, Sir Paolo, talaga po tayo ay nagduda. Kasi binabalita po ng mga nakakita po sa kanila, minsan po pag pinasaksak nila na hindi na po pwedeng pumasok, masisira na lang yung sheet pile sa taas, ang gagawin po nila, Pinuputol yun.
16: Hindi muna nagbigay ng pahayag ang DPWH Pampanga First District Engineering Office kaugnay ng pinakahuling insidente. Kinumpirma naman ng DPWH Secretary Vince Dizon na personal niyang i-inspeksyonin ngayong Biyernes, October 9, ang mga gumuhong flood control structure sa bayan ng Arayat. Inaasahang tututukan ang dahilan ng pagkasira at nararapat na disenyo ng pagkukumpuni.
17: Hindi masama ang muling ponduhan ang flood control pero kung paulit-ulit na gumuguho at walang napapanagot. Tanong ng mga kabalin, pahaba talaga ang nilalabanan o pananagutan ng iniiwasan. Para sa Agenda, ako si Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
7: Walang tigil ang gobyerno sa pagsawata sa panganib sa paaralan. Sa South Cotabato pa lang ay higit 50 school shooting attempts na raw ang naharang. Ang detalye sa agenda report ni Lade Gabagani.
20: Nasa 53 planadong school shootings daw sa South Cotabato ang napigilan ng mga otoridad sa loob lamang ng isang linggo. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, pinili na lang ng mga otoridad na huwag munang isapubliko ang mga planong pag-atake.
2: Hindi lang namin pwede pag-usapan nun kasi very sensitive pa, tsaka children conflict with the law. Pero ganyan kaseryoso yung problema to.
20: Dagdag ni Rimulya, may mga individual din ang naaresto dahil sa umaning online threats at grooming activities. Ang ilan sa mga sospek ay sumasailalim sa psychiatric counseling habang ang iba naman ay hinaharap sa kaukulang proseso. Sabi ni Rimulya, hindi centrally coordinated ang pag-atake. Noong Setyembre, 3 estudyante ang nasawi, kabilang ang umano'y sospek at 8 ang sugatan sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Noong Agosto, 2 ang nasawi, kabilang ang sinasabing gunman, habang 1 ang sugatan sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. 3 naman ang nasawi at nasa 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionario News Channel.
7: Pagpapa-drug test ni Vice Mayor Harold Respicio, ni-reimburse na ni Interior Secretary John Vic Remulla. At PSEI sumagsad sa 11-month low, halaga ng piso bumagsak din. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Huwebes. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Paldo na sana. Yan ang akala ng ilang manlalaro matapos sabihing nanalo sila ng milyones na jackpot sa online gambling. Pero wala raw silang nakuhang premyo. Kaya naman dumulog sila sa pag-core para magreklamo. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Gio Robles.
1: Totoo ba to?
2: Kahit ang 55 anyos na dating seaman mula Leyte na si alias Ed, hindi raw makapaniwala nang makajackpot umano siya sa Bingo Plus noong March 2025. Ang kanyang premyo umabot daw sa halos 400 million pesos.
3: Sobra kong saya ko, sobrang tuwa ko. Tinawag ko pa yung kaibigan ko. Tapos sabi ko, Brad, ano ba to? Totoo ba to?
2: Maagang pamasko naman kay alias Lando, 37 anyos mula Quezon City, nang swertihin sa parehong online gambling platform noong December 21, 2024. 300 million pesos naman daw ang kanyang napanalunan.
4: Naghihiyaw talaga ako sa tuwa ano nanalo ko. Nanginig ako, lumamig yung kamay ko.
2: Paldo na raw sana sina Ed at Lando, pero hanggang ngayon, hindi pa raw naibibigay ng Bingo Plus ang kanilang premyo matapos magkaroon daw ng glitch sa system.
4: Dapat pag nanalo, nanalo. Ano yung lukuhan lang? Diba? Parang kami nagtataya malaki, tapos pag nanalo kami, joke, ano lang. Parang ganun yung dating, sir.
2: Ilang beses daw nakipag-ugnayan ang dalawa sa customer service ng platform para magbakasakali.
3: Akala ko may sagot din silang maibibigay sa akin. Kaso dininay na po nila eh, talagang wala daw po sa system.
2: Nawala na raw ng pag-asa sina Ed at Lando na buhayan lang daw sila ng loob nang mapanood sa Bilyonaryo News Channel ang parehong reklamo ni alias Bingo sa NBI laban sa isa pang online gambling platform.
4: Siyempre sir, may anak po kasi ako sir eh. Para sa kanila po talaga yun, tsaka sa mga kapatid ko din. Tsaka siyempre para makapagsimula uli sa buhay ko kasi nasira po talaga din yung buhay ko sa sugal sir, sa totoo lang.
2: Nitong Miyerkules, dumulog silang tatlo kasama ang kanilang mga abogado sa PAGCOR para magsampa ng reklamo.
5: Because a glitch, programming language, or whatever system error is not a legal excuse for any entity or any kind of terminologies for any entity to make it as a legal excuse not to comply with their obligations. Here as what we have maintained.
2: Humingi rin kami ng komento sa DigiPlus, ang parent company ng Bingo Plus, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Sinabi naman ng PAGCOR na makikipag-ugnayan ito sa online gaming platform para alamin kung ano talaga ang nangyari sa sinasabing unclaimed winnings. Ayon sa PAGCOR, kung valid ang panalo, dapat itong bayaran. Pero kung may system malfunction, posibleng hindi kilalanin ang sinasabing panalo. Kung hindi mareresolba ang reklamo, dito na raw magsasagawa ng hiwalay na investigasyon ang PAGCOR. Dito susuriin ang ginawang aksyon o kawalan ng aksyon ng gambling platform. Para sa Agenda, Gio Robles, Bilyonaryo News Channel.
0: Hinamon, nagpa-drug test. Siningil, nagbayad. Tapos na nga ba sa ang bangayan sa pagitan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Vice Mayor Harold Respicio? Alamin sa agenda report ni Laid Cabagan.
6: Nagbayad na si DILG Secretary John Vic Remulla sa gastos sa drug test ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Higit 28,000 pesos daw ang nagastos ni Respicio sa St. Luke's Medical Center, Quezon City matapos siyang hamunin ni Remulla na sumailalim sa drug test.
7: May tumawag sa akin kanina from another station, kaka-interview daw kay Secretary John Vic. Sabi niya, mukha daw akong nagda-drugs at dapat daw akong ipa-drug test. Secretary John Vic, let's go now, today, punta tayo sa St. Luke's, samahan mo ako, dalhin mo, Bilyonaryo, exclusive, live! Kuhanan niyo ako ng dugo, tingnan niyo kung talagang nagda-drugs ako, willing ako na magbigay ng aking dugo, makita ninyo kung nagda-drugs si Attorney Harold Respicio.
6: Kahapon, hiniling ni Respicio na i-reimburse ni Remulla ang gastos niya sa drug test. Kaninang umaga, Kumasa si Rimulya sa reimbursement. Agad namang ipinost ng vice-alkalde ang kanyang GCash QR code sa kanyang Facebook account.
8: Ako natatawa lang ako sa kanya. Hindi ko lang sa kanya.
6: Makalipas ang ilang oras, kinumpirma ni Rimulya na naipadala na niya ang bayad sa GCash ni Respicio. Nauna namang nag-congratulate si Rimulya kay Respicio matapos mag-negative sa illegal drugs ang vice mayor. Pero giit ni Rimulya, nananatili siyang nag-aalala sa inasal ni Respicio matapos mag-viral ang paninigaw niya sa ilang barangay official. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
9: Umalag si DILG Secretary John Vic Rimulya sa mga social media post na ang ahensya umano ang bumili ng mini fire trucks na aabot sa 10 million pesos bawat isa. Ayon kay Rimulya, hindi ang DILG ang bumili ng mga naturang sasakyan.
10: To be clear, ang bumili noon, Merba Isiha. Okay, ang binibili namin galing South Korea, 10 million pesos each, 750 gallons capacity. Ayun yata, wala pang 100 gallons eh. Pero Merba Isiha ang bumili noon, hindi kami. Pero siyempre, pinipake news na naman kami. But the truth will bear out. Wala kaming binibili ganon. To be clear. Okay, Nueva Ecija ang bumili ng ganong klase
9: ngayon. Plano rin ng DILG na magdagdag ng 1,500 fire trucks sa mga LGU sa buong bansa. Base sa prepared specifications ng Bureau of Fire Protection, dapat may at least 3,000 litro ng water tank, malakas na pump, 6-person crew cab at rescue tools ang mga fire truck.
0: 8 milyong peking PWD ID users ang binabantayan na raw ngayon ng DOJ. Patong-patong na kaso at sanction daw ang haharapin ng mga mapapatunayang sangkot sa pambubudol. Yan ang Agenda Report ni Joash Malimban.
11: Umaaray na ang ilang mga negosyante tulad ni Chef Aldrich Villarreal dahil sa pagdami ng kaso ng fake persons with disabilities o PWD IDs. Anya, kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at renta sa kanyang restaurant, dagdag pasanin ang pagbibigay ng discount sa mga customer na hindi naman daw entitled sa mga discount. Kwento ni Chef Aldrich, may iba't ibang modus ngayon sa pamimeke ng PWD IDs.
12: There are those who are really bold enough to fake the ID, to manufacture their own fake IDs. Kasi some LGUs, pag nakita mo yung ID nila, it's just really a piece of paper na nilaminate. One family, lahat sila may PWD card. Even pati yung yaya merong PWD card. That's an obvious red flag.
11: Ayon sa DOJ, mahigpit nilang minomonitor ang pagdami ng kaso ng fake PWD IDs. Base sa datos na ibinigay ng National Council on Disability Affairs o NCDA, mas marami pa ang gumagamit ng fake PWD IDs kumpara sa mga registered PWDs. As of latest monitoring, nasa 2.8 million ang registered PWDs pero aabot umano sa 8.5 million ang namomonitor na PWD ID users. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, posibleng maharap sa patong-patong na kaso ang mapatutunayan na sangkot sa pamimeke at paggamit ng fake PWD IDs.
13: Andyan yung falsification of a public document. Pwede rin yung estafa through falsification. And then the public officers involved sa pag-issue ng PWD ID may also face sanctions, foremost of which is under our Republic Act 1319.
11: Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, pati mga doktor na nagbibigay ng fake medical certificate at mga ahensya ng pamahalaan na ginagawang negosyo ang pagbibigay ng fake PWD ID, mananagot din sa batas.
14: Ang laging general rule, dishonest daw ang government official. Baka naman tayo bilang lahi, dishonest din. Let's start living honestly. Let's have integrity in our lives.
11: Paalala naman ng DOJ sa restaurant owners, sakaling mayroong pagdududa sa mga gumagamit ng PWD ID, maaaring magsagawa ng independent verification para mahabol ang mga sangkot sa modus. Kabilang dyan ang pagtawag sa respective LGUs na nag-i-issue ng ID. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
0: Kung may fake PWD ID, meron ding fake PhilHealth ID replacement. Yan ang babala ng PhilHealth laban sa mga kumakalat na tech scam. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor.
6: Nakatanggap ba kayo ng text message na may online link para sa PhilHealth ID replacement? Babala ng PhilHealth. Isa itong scam dahil wala silang panawagan ng ID replacement. Wala rin silang ganitong proseso kung saan may dapat i-click na link para magpatuloy. Giit ng PhilHealth, hindi sila kailanman magpapadala ng text message na may link o nang hihingi ng password, OTP, bank at e-wallet details o ng anumang babayaran na fee. Dagdag ng PhilHealth, nagagawa na ngayon ang mga scammer na magmukhang legit ang mga pinapadala nilang text messages. Paalala ng PhilHealth, makipag-transaksyon lamang sa official PhilHealth channels tulad ng PhilHealth Member Portal at sa eGov.ph app. Huwag na huwag i-click ang link na kasama sa text message at agad itong murahin. Maaring i-report ang suspicious messages sa PhilHealth Action Center sa email na actioncenter@philhealth.gov.ph. O kaya naman tumawag sa PhilHealth official landline na 02-866-22588. Sa Smart na 0998-857-2957 o sa Globe 0917-127-5987. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
9: Malapit na ang posibleng pagsalang ni Senador Dante Marcoleta sa kanyang plunder trial sa Sandigan Bayan. Natapos na kasi ng prosekusyon ang pagpresenta ng kanilang mga testigo. Narito ang agenda report ni John Riz Calata.
15: Tapos na ang prosekusyon sa pagpapresenta ng mga testigo sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 ni na Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pang akusado. Ito'y matapos matalakay sa unang araw ng trial proper ng kaso ang inihain na motion ng depensa para hindi na ipresenta sa korte ang dalawa pang testigo ng prosekusyon na si Atty. Lucia Paula Corrales at Atty. Cecil Federizo. Si Federizo ang nagnotaryo sa deeds of donation ng mga co-accused ni Marcoleta na sina Defensor at businessman Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Si Corrales naman ang tumanggap ng notarial book kung saan nakasaad ang deeds of donation ng tatlong akusado. Ayon sa abogado ni Marcoleta na si Attorney David Gabriel, paglabag sa lawyer-client privilege ang pagpresenta kay Federizo bilang testigo dahil naging kliyente nito si Marcoleta. Depensa ng prosekusyon, nais sana nilang iharap si Federizo at Corrales para ibahagi ang circumstances sa nangyaring notarization. Para naman sa kampo ni Viray, fishing expedition at cause of delay umano ang pagtutol ng prosekusyon sa kanilang motion na huwag nang paupuin ang dalawa sa witness stand. Tinanong ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang depensa kung ano ang malalabag sa pagtestigo ni Federizo, gayong bilang notary public ay may obligasyon din ito sa publiko. Kinwestiyon naman ni Associate Justice Ronald Moreno ang prosekusyon kung bakit kailangan pang ipresenta ang mga testigo gayong na-stipulate na o napagkasunduan na ng dalawang panig ang genuineness, due execution at authenticity ng notarized deeds of donations. Matapos ang aabot sa isang oras na diskurso, napagpasyahan ng magkabilang panig na huwag nang ipresenta ang dalawang testigo at magsusumite na ng formal offer of evidences ang prosekusyon bago o sa October 15. Nagugat ang kaso sa umano'y 75 million peso ang declared campaign donation kay Marcoleta mula kay na Defensor, Espiritu at Viray noong nakaraang taon. Nakatakda sa October 19 ang susunod na pagdinig ng kaso. Ikinokonsidera ng depensa na iharap mismo si Marcoleta bilang testigo. Para sa Agenda, John Riz Calata, Billionario News Channel.
0: Direktang ipinaglaban ni PBBM sa harap ng mga global CEO sa Singapore ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibinida rin ng Pangulo ang mga bagong proyekto tulad ng Pax Silica. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes, live nag-uulat mula sa Singapore. Ivy?
16: Yes, Corina, sa harap ng 450 business leaders sa 24th Forbes Global CEO Conference dito sa Singapore, pinanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na West Philippine Sea ang tawag ng Pilipinas sa disputed waters at hindi South China Sea. Hindi rin daw sigurado si PBBM kung magkakaroon pa ng resolution ang sigalot sa laot, pero committed daw ang Pilipinas na i-manage ang conflicts na ito. Pakinggan natin ang mensahe ng Pangulo.
17: South China Sea, we refer to it as the West Philippine Sea. The way we approach it,
18: that's a good name change.
17: because the part of the claim was that look, it's called China, so South China Sea, so it must belong to China. And so we thought, well, you know, it's been on the eastern side of the Philippines anyway, or the western side of the Philippines, you know, since time immemorial. So we call it the West Philippine Sea.
16: Malinaw na malinaw daw na parte ng sovereign territory at economic zone ng Pilipinas ang parteng ito, kaya hindi raw pwedeng hindi ipagtanggol ng Pangulo ang karapatan ng Pilipinas sa katubigang ito. Bilang ASEAN Chair ngayong taon, malaki na raw naman ang iniusad ng draft ng isang legal at binding code of conduct sa West Philippine Sea na pinagkasunduan ng lahat ng ASEAN member states bilang crucial agreement para maiwasang ang anumang gulo sa pagitan ng China at iba pang claimants dito. Isa rin sa tinalakay ni PBBM ang controversial na Pax Silica Project sa Pilipinas. At kung paano napunta ang American-led project na ito sa Pilipinas?
19: The Philippines happens to be the chair of ASEAN for this year. And one of the things that one of the ideas that I came to very soon after taking on the chairship of ASEAN was that I noticed and it seemed to me that ASEAN wasn't talking about AI enough.
16: Ang Digital Economic Framework Agreement o DEFA ay ang unang region-wide digital economy agreement sa ASEAN na layong mapadali ang cross-border trade ng member states at sa Pilipinas pepermahan ito sa pagtatapos ng ating hosting sa Nobyembre. Sa pagtalakay ng Pax Silica at Luzon Economic Corridor bilang mga hakbang ng Marcos Jr. Administration para ayusin pa ang estruktura ng ekonomiya ng Pilipinas, napahagingan din ni PBBM ang issue ng korupsyon sa bansa. At bagamat sagot sa korupsyon ng digitalization, ang isang may utak kriminal daw makalulusot sa sistema anumang safeguards ang ipuesto mo. Kurina, ibinida rin ni PBBM na ang asset daw ng Pilipinas bukod sa 4 hours away lang ito sa lahat ng major capital sa Asia ay ang workforce ito na pawang mga kabataan, bihasa sa Ingles at edukado. Nandito rin kanina si San Miguel Corporation Chief Ramon S. Ang, si Mariana Zobel de Ayala ng Ayala Corporation at Teresita C. Coson ng SM. Ipakita ko lang, Kurina, na nandito tayo sa Marina Square kung saan kita sa likuran ko itong racetrack ng Singapore Grand Prix at ayon sa Land Transport Authority ng Singapore, sarado simula kagabi 12:01 a.m. ng October 7 ang ilang bahagi ng Singapore dahil sa o yung mga apektadong area ng F1 at ibabalik o bubuksan yung mga sarado roads sa October 13, that's 5:30 a.m. At aabangan natin kung talaga bang manunood ang Pangulo ng Pilipinas sa F1 sa Linggo. Kurina.
0: Okay, maraming salamat Ivy Reyes, nag-uulat live mula sa Singapore.
20: Double whammy ang naranasan ng ekonomiya ngayong araw. Matapos kasing sumagsad sa 11-month low ang local stock market, bumagsak pa ang halaga ng piso sa pinakamababang level sa kasaysayan. Nagsara ang Philippine Stock Exchange sa 5610, mas mababa ng mahigit 2% kumpara kahapon. Muntik na rin umabot sa 63 ang halaga ng piso matapos itong bumagsak sa 62.90. Paliwanag ni ICCP President and COO Manny Ocampo, sumadsad ang PSEI dahil sa inaasahang 50 basis points rate hike sa susunod na meeting ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para naman kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, bumaba ang stock market dahil above expectation ang inflation sa 7.2%. Nire-reserve din daw ang karamihan sa market liquidity para sa Mint Initial Public Offering. Hindi rin daw magiging maganda ang market sentiment sa PSEI dahil sa inaasahang rate hike ng BSP.
21: Pinatitigil ng dole ang operasyon ng controversial clinic ni Dr. Eric Yapuanco o Doc Yapi. Ayon sa ahensya, may nakitang occupational safety and health deficiency sa The Icon Clinic nang inspeksyonin ito noong September 30th at October 1st. These include a lack of hazard identification, risk assessment, and control framework. Binigyan ng establishment ng 10 days to submit its arguments against the work stoppage order. Doc Yapi is known for performing procedures such as rhinoplasty and body contouring. Matatangdaan sinabon sa Senado ang PRC for not suspending his license matapos ang pagkamatay ng dalawang pasyente. Usap-usapan online ang tila pagde-deactivate ng TikTok account ng anak ni Patrick Garcia na si Michelle. Sa gitna ito ng controversy surrounding her dad's explosive claim sa isang interview, Patrick earlier broke his 18-year silence regarding his past relationship with Jenilyn Mercado. Ayon sa aktor, his 13-year-old daughter inspired him to share his side of the story. Amid the buzz sa social media, nananawagan ang kampo ni Jenelle na tigilan na ang pag-target kay Michelle. Another reunion is coming na ba? Muling pinakilig ni Sharon Cuneta ang mga fans after the megastar teased a collaboration with her ex, Gabby Concepcion. Yan ang Agenda Report ni Tin Matro.
1: May bagong Sharon Gabby mystery na naman. Nag-post kasi si Sharon Cuneta ng photo ng kanyang video call kasama ang dating asawang si Gabby Concepcion. Anya sa caption, "Two people making lots of plans for our fans for next year." Matatanda ang matapos ang matagumpay na Dear Heart reunion concerts, nagkaroon ng tensyon ang dalawa. Noong December 2023, sinabi mismo ng megastar na hindi na sila nag-uusap, nagte-text o nakikita pagkatapos ng concert. Sinabi rin niyang naging komplikado ang kanilang communication sa work at personal matters. Mas naging intriguing ito nang ibunyag ni Sharon na may kasunod sanang show na PS I Love You, pero hindi natuloy dahil hindi nagkasundo ang involved parties. Pero ang plot twist, sa kanilang 2024 US-Canada Dear Heart Tour, sinabi ni Gabby na mas naging close at mas naiintindihan nila ang isa't isa. Kaya ang tanong ng netizens, ano kaya ang pinagpaplanuhan nilang dalawa for the upcoming year? Is it a reunion concert, bagong show, o reunion movie? Para sa Agenda, Tin Matro, Bilyonaryo News Channel.
20: Nabistong scam operation sa Zamboanga, Sibugay, malapogo raw ni Alice Guo ayon sa NBI. At Charlie Puth nagtataka kung bakit di pa sold out ang concert dito sa Pilipinas. Susunod yan sa Agenda.

0: Stream it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report, only here on BNC, the Billionario News Channel.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas flyover. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Ortigas Avenue. Light to moderate naman ang north and southbound lanes. Iniimbestigahan ng NBI kung paano nakalusot sa LGU ang sinasabing malapogo hop ni Alice Buo na scam operations sa Zamboanga, Sibugay. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
4: Malapogo ni Go Waping o mas kilala bilang dismissed Bambantaylak Mayor Alice Guo kung ihambing ni NBI Director Melvin Matibag ang umano'y scam operation sa Zamboanga, Sibugay.
5: Shots fired!
4: Dahil umano sa lawak ng operasyon, hindi raw maiiwasang maitanong kung paano nakalusot sa mga lokal na pamahalaan ng mga bayan ng CI at Alicia ang sinasabing illegal na kalakaran. Ito raw ngayon ang sisilipin ng NBI kung kaya't iimbitahan daw ng ahensya ang mga ito para sa investigasyon.
6: This magnitude of operations, parang siyempre nagtataka yung taong bayan. At kami rin sa law enforcement, nagtataka paano makapag-operate ng ganun kalaki. No? It's a complex. Gonna investigate. But siyempre meron tayong pag-iisip na yung ganito kalaking operation, imposible naman na nabigyan ba ng business permit, ng building permit and all. No?
4: Ayon sa CILGU, kasunod ng naging operasyon ng Philippine Authority sa isang pension house sa kanilang bayan, ay agad umanong ipinag-utos ni Mayor Julius Acosta Jr. ang pag-revoke at pag-cancel sa business permit ng Jamel Call Center Management Services na siya umanong nag-apply ng mga kaukulang dokumento na pinaniwalaan daw ng LGU bilang isang legitimate customer service business. Wala raw alam ang lokal na pamahalaan ng CI na scam hub na pala ang pinatatakbo sa loob.
7: We are not expecting, no, na yon ang ginawa nila doon sa loob, kay the application was intended for a call center. It's an alarming situation for a very peaceful municipality, very remote rural municipality of Mindanao. Hindi natin inakala na yon ang mangyari ko sa atin. So definitely, kung may mga ganung mga applications o ano pa, talagang tututukan ng NGO yan.
4: Handa naman daw ang CILGU na makipagtulungan sa anumang investigasyon. Sinusubukan namang kuna ng panig ng Billionario News Channel ang LGU ng Alicia, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionario News Channel.
8: Isa-isang sinagot ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga batiko sa kanya ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Ang detalye sa Agenda Report ni Jill Sebandal.
9: Nakasalalay sa batas ang proseso ng pagtatakda at pagpapatupad ng wage hike. Yan ang sagot ni Labor Secretary Francis Tolentino sa paratang ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na hinaharang ng dole ang pagtataas sa sahod. Pinabulaanan din ni Tolentino na sinasabotahin nila ang pagsasabatas ng mga reforma para sa manggagawa.
10: Layan dito to ngayon. Papakabain mo lang yan, pero dito nakalagay sa batas yun eh. If you want to delete that term, we have to change the law. Bukas naman ang tanggapan ng dole, regional offices, para ipaabot yung dinagbibigay ng overtime pay, yung other payment, the holiday pay, etc. Night shift differential, etc. etc.
9: Iginiit ng dole na may legal na proseso sa pagtatakda ng minimum wage, kabilang ang papel ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Kaugnay ito ng 85 peso na dagdag sahod sa NCR na naantala matapos maglabas na injunction ang korte. Sinabi ng dole na gumagawa ito ng mga legal na hakbang para may patupad ang wage order kapag inalis na ang injunction. Nakatakda rin raw ang pagpupulong at pag-uusap ng mga kinatawan ng mga manggagawa at iba pang stakeholders sa usaping sahod. Sa huli, iginiit ng dole na ang usapin sa wage increase ay dapat idaan sa batas, tamang proseso at legal na paraan, habang patuloy namang hinihintay ang pinal na desisyon sa usaping nakakaapekto sa kabuhayan ng libu-libong manggagawa. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
3: Nangangamba ang DepEd na posibleng mauwi sa maraming class suspension na naman ang napakainit na panahon. Pero wala pa man ang Super El Nino ay dumadaing na ang ilang estudyante. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
11: Matagal ang exposure sa extreme heat ang pinangangambahan ng Education Department. Ngayong may banta ng Super El Nino.
12: So pagka ho tumaas na yung ating heat index batay ho sa mga barometro na ginagamit natin, no? Particular yung ginagamit ng PAGASA, na hindi ako nagkakamali kung ito ay pumalo na sa 42 pataas, ito ay tinatawag na nasa danger zone na. Maaring masuspindi muna yung ating mga face-to-face classes, lalong-lalo na kung ang sitwasyon ng mga eskwelahan natin ay talagang napakainit.
11: Sa heat index chart ng PAGASA, kapag naitala ang 42 Celsius pataas sa temperatura, maaaring makaranas ng heat cramps at exhaustion. At kung matagal na nababad sa init, maaari itong mauwi sa heat stroke. Ang Climate Change Commission nananawagan ni adjust ng mga eskwelahan ng class schedule nila at gawing 6 a.m. hanggang 9:30 a.m. na lang muna ang pasok ng mga bata.
12: Iwasan ng mga paaralan yung mga, kung kaya, no, yung mga oras na talagang tirik yung init ng panahon. At gawin ito ng mas medyo mas malamig na oras.
11: Sabi ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma, papayagan muna mga mag-aaral na magsuot ng breathable at light na mga damit para mabawasan ang init sa mga silid-aralan. Pero ngayon pa lang, dumaraing na ang mga estudyante.
13: Mainit pa ngayon. Tsaka po wala pong electric pan. Sarap naman.
14: Tubig kasi para po hindi ma-dehydration po. Para yung stroke din po. Tsaka electric pan po, ganun po, para iwas stroke talaga po.
15: Pwede na rin kung aircon, joke lang. Electric pan niya, pwede rin dagdagan niya. Kasi yung ibang electric pan dun sira eh.
11: Siniguro naman ni Garma na magdaragdag sila ng ventilation sa mga eskwelahan at tinitignan daw ang pagkuha ng hygrometer para masuri ang humidity sa hangin. Nang tanongin naman kung paano ang mga eskwelahan na walang sapat na clinic o medical equipment ngayong posible ang heat stroke.
12: Meron po tayong pakikipag-ugnayan sa ating number one, sa local government unit natin through their respective health units, no? And in general, ang Department of Health ay nakaantabay din kung sakaling magkaroon nga ng mga medical emergencies.
11: Sabi ng DepEd, kapag nagkaroon nga ng mga suspension dahil sa Super El Nino, handa naman daw ang mga alternative learning modalities nila para masiguradong patuloy pa rin ang pagkatuto kahit sa loob ng mga bahay. Pero conducive pa rin kaya at komportable ang mga tahanan ng mga estudyante kapag nadama na itong Super El Nino? Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
3: Kapapasok lang na balita, pumunta ang mga tauhan ng Office of the Ombudsman sa Senado para inspeksyonin ang dating opisina ni Senador Jinggoy Estrada. Kasunod ito ng mga ulat na hinubaran ang opisina mula tiles at inodoro hanggang sa mga furniture bago i-turn over kay Senate President Pro Tempore Tito Soto. Ayon sa informant ng Billionario News Channel, bahagi ang pagbisita ng motu proprio investigation ng Ombudsman. Una nang dinepensahan ang kampo ni Estrada ang pag-alis sa mga gamit sa opisina dahil sariling pera raw ng senador ang ginastos dito.
16: More questions emerged sa breakup ng EW Villa Medica Germany at Villa Medica Philippines ni socialite entrepreneur Cristal Jacinto. Jacinto's VMP Medical Inc. says it has been fully independent since August of 2025. But that month, it also rolled out its BGC clinic, describing it as the grand opening of EW Villa Medica's Manila branch. Una nang inaccused ni European Wellness Biomedical Group owner Mike Chan ang former partner nito of using the Villa Medica name without authority. Hindi rin daw nila inapprove ang BGC clinic. VMP, however, insists their separation was prompted by operational constraints in a previous agreement that restricted local innovation, limited treatment development, and hindered efforts to make quality and accessible regenerative care. What happened daw, Philippines? Sa latest TikTok post, Charlie Puth questioned why hindi pa sold out ang concert niya dito sa bansa. Anya sa caption, "Do we not talk anymore for real, Philippines?" Magperperform si Charlie sa SM Mall of Asia Arena on October 14th as part of his Whatever's Clever World Tour. Ilan sa mga kanyang kilalang awitin ang Attention, One Call Away at Left and Right. Olivia Dean in Manila confirmed. The Grammy-winning British singer will headline La La La Fest na gaganapin sa January 14 at the Philippine Arena. Ito ang PH debut ni Olivia, who is known for hits like Man I Need and So Easy to Fall in Love. Kasama niya sa lineup ang ilang OPM acts including Beanie, Sunkissed Lola, Lola Amor, and Up Dharma Down. Magsisimula ang general sale of tickets nito sa October 17.
8: Pagtatayo ng mga pasilidad para imbaka ng langis sa bansa, pinaplansya na. At Manny Pacquiao, nakaboxing si Polish President Karol Navrotsky. Susunod yan sa agenda.

0: pagkilala sa sariling kagayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.

0: isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa elliptical road, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Pinaplansya na ng gobyerno ang plano nitong magtayo ng mga pasilidad na gagawing imbakan ng produktong petrolyo bago matapos ang 2027. Mas maraming investments ang panawagan ng Energy Department para maisakatuparan ito. Yan ang agenda report ni Che Suli.
1: Sa huling araw ng ASEAN Energy Week, nanawagan ng karagdagang investments ang gobyerno para tuparin ang mga planong inihanda nito sa sektor ng enerhiya. Kabilang dito ang pagtatayo ng isang strategic petroleum reserve na pangunahan ng Philippine National Oil Company.
2: It is to construct and to complete stockpiling facilities for at least 1 million barrels to start with by the end of 2027. And then after that, we will increase this up to 15 million barrels.
1: Layo ng Energy Department na palakasin ang energy security sa tulong ng pagkakaroon ng sariling reserba ng produktong petrolyo. Una nang sinabi ng ahensya na aabot sa 30 billion pesos ang initial funding na ilalaan sa proyekto at hindi raw ito kukunin sa national budget. Pero dahil planong palawakin ng gobyerno ang proyekto, posible raw na hindi sapat ang local investments.
2: The rest of the 15 million or 14 million thereof, we are looking for investors that are willing to join PNOC, do a joint venture, or invest on their own. Whether it's merely for stockpiling facilities, the oil tanks, or including refinery.
1: Aminado si Garin, malaking bahagi ang paggamit ng imported crude oil sa energy consumption ng Pilipinas. Kaya nang sumiklab ang krisis sa Middle East, napilitan ang mga consumer at negosyante na maghigpit ng kanilang sinturon nang sumirit ang presyo ng langis. Sa ilalim ng mga inisyatiba ng gobyerno, ani Garin, hangad nitong bawasan ng 50% ang oil dependency ng Pilipinas by 2040. Pero kinakailangan muna nito ang sustainable na pagpopondo.
2: Another 90% of our crude oil imports comes from the Middle East, while 70% of our oil demand goes to transport sector. We are very vulnerable.
1: Sa pagtatapos ng pagpupulong ng ASEAN Energy Ministers ngayong Linggo, ang susunod na hamon para sa mga liderato ay ang masigurong mararamdaman ng mga consumer ang mga nilatag nilang plano. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Habang nagtatalo at nag-aalangan ang Pilipinas sa Pax Silica, handa na raw ang ibang bansa sa Asia na agawin ang proyekto. Yan ang direktang babala ng business sector. Ang detalye sa agenda report ni Remus Macasero.
4: In Thailand, Siam Silica. Singapore has their own strategy. Indonesia, Vietnam, Malaysia. Everybody has it. In other words, this is not an exclusive opportunity for the Philippines. If we become paralyzed policy-wise in over-debating about Pax Silica, for instance, other countries are ready to jump.
5: Yan ang naging pahayag ni PCCI Sec. Gen tungkol sa Pax Silica na inaasahang mapag-uusapan sa darating na 52nd Philippine Business Conference and Expo o PBCNE. Ginanap ngayong araw ang official press conference dito sa PCCI headquarters, Taguig City. Nagsilbi itong preview para sa upcoming major expo na gaganapin sa October 13 to 14 sa Manila Hotel. Inaasahan din ang pagdating sa conference ni Vice President Sara Duterte para magbigay ng keynote address. Tina-target ng conference na i-empower ang business sector sa bansa towards a more resilient future. Tinalakay din sa event ang pagsuporta at pagpapalago ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs.
6: The measure of success is not how much you collect back, but how much many employment you create, how many companies are able to grow from micro to small or to medium.
5: Samantala, nagbigay din ng komento si Brian Ang tungkol sa matunog na G-Stocks activation ng GCash.
7: GCash is definitely good for our capital markets. It's the injection of interest and liquidity that we have been asking for in the last 12 months. Now that you have this excitement coming in with a lot of volume,

0: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun, all dished out daily. The Daily Dish, only on Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Mabilis naman ang kabilang lane. Nakailang beses ding ginambala ng mga protester ang kampanya ni US President Donald Trump sa San Antonio, Texas. Nasa isang dosena ang kinailangang palabasin sa event habang nagtatalumpati si Trump.
2: You know, many of these protesters are paid. You know that, right? These are paid protesters. They're paid by enemies of our nation. If there are any more paid protesters, please raise your hand and get the hell out of here.
1: Ikinampanya ni Trump sa Texas ang Republican Senate candidate na si Ken Paxton para sa U.S. midterm election sa Nobyembre.
3: Nananatiling unhealthy ang kalidad ng hangin sa Singapore bago pang Formula One night race na dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pa rin yan sa forest fire sa Indonesia na sinasabing pinakamalala sa loob ng mahigit isang dekada. Posible raw itong magpatuloy hanggang Nobyembre. Apektado rin ang usok ang ilang bahagi ng Malaysia at Pilipinas. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
4: Pinky, sa kabila ng pagtatapos ng habagat season, marami pa rin lugar ang inulan ngayong Huwebes dahil sa iba't ibang weather systems. Sa bandang norte, andyan yung northeasterly wind flow o ang malamihan hangin galing sa may silangang Asia. Sa southern Luzon, may easterlies o yung hangin na nagmumula dito sa may dagat Pasipiko. At sa Visayas at Mindanao, patuloy ang epekto naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ o salpukan ng mga hangin mula sa northern at southern hemispheres. Base sa pagtaya ng pag-asa, wala pa rin tayong bagyo na asahan hanggang sa kalagitnaan ng Oktubre. Habang pagsapit ng huling linggo ng buwan, posible nang ideklara ng ahensya ang simula ng cool and dry season at ang pagbabalik ng hanging amihan o northeast monsoon. Bukas, October 9, araw ng Biyernes, posible ang may hinang ulan sa maghapon dito sa may Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora dahil sa northeasterly wind flow, habang madalas naman ng light to moderate rains bukas sa may Mimaropa, Bicol Region at timog na bahagi ng Quezon dahil naman sa ITCZ. Sa natitirang parte ng Luzon, madalas magiging maaraw po bukas ng umaga at tanghali, habang may tsansa pa rin ng isolated na ulan pagsapit ng hapon o gabi. Sa bandang Visayas at Mindanao, magbaon po muli ng payong bukas dahil aasahan pa rin ng light rains at pagkulimlim sa umaga at madalas na ulan naman at thunderstorms sa bandang hapon at gabi, lalo na dito sa may Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga del Sur, Lanao del Sur at Northern Mindanao. Kaya ka-weather, pinapayuhan pa rin po ang mga nasa low-lying areas na mag-ingat sa banta ng pagbaha at sa mga nasa mountainous areas naman sa posibleng pagguho ng lupa. Lastly, sa ating mga ka-weather dito sa Metro Manila, unlike ngayong Huwebes, mas magiging maaraw at mainit ang panahon sa araw ng Biyernes. Pinilugar lamang din po ang uulanin bukas ng hapon at hindi rin ito magtatagal. At yan muna ang napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estereja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
5: Kahit nasa ibang bansa, Filipinos find ways para ma-experience ang kaping Pinoy. Sa pagdiriwang ng International Coffee Day sa Paris, yan ang exclusive agenda report ni Dick Villanueva.
6: Matagumpay na inilunsad sa Embahada ng Pilipinas sa Paris ang kauna-unahang Coffee du Monde ng IWCA France. At para sa unang edisyon nito, Pilipinas ang napiling ibida. Kasabay ng International Coffee Day at simula ng peak October, nagtipon ang nasa 30 coffee professionals at partners sa temang kape, koneksyon at kababaihan, pagkilala sa liderato ng kababaihan sa coffee value chain.
7: We're proud to try, as we try to renew this tradition, ito yung cupping event na pinapakilala natin sa mga Pranses, ating kape. So, enjoy a cup of coffee, mga kababayan.
8: So, actually, the idea is that we want to introduce the Philippine coffee in French market. So, I think it's important because I think many people, they don't know that the Philippines has coffee, right? And has good coffee.
6: Tampok ang professional na cupping ni Alice Primo ng Cupimetry gamit ang SCA standard. 8 kape mula Luzon, Visayas at Mindanao, 4 na variety, Arabica, Robusta, Excelsa at ang Bihirang Liberica. 4 na niro sa Pilipinas, 4 sa Berlin. Critical sa paghambing para makapasok sa premium European market.
9: The taste is fruity. It's very, very smooth. It has a very different aromatic taste. And I really love it.
10: Very interesting. And it was just the second time that I drink Liberica because it's very rare. So I'm very happy to try it again today.
11: Para sa akin, napakaganda nito kasi yung pinipresent nila yung mga coffee grains from Philippines. So now I've learned na ngayon yung mga different grains of coffee natin.
6: Higit pa sa exposure, ito ay direktang pagpasok sa merkado. Ang Europa ang pinakamalaking coffee market sa mundo. Isang malaking oportunidad para sa ating mga magsasaka at exporters. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.
12: Mia Goth officially files for divorce from Shia LaBeouf. The British actress cited irreconcilable differences sa petition nito for dissolution of marriage sa Los Angeles County. Humiling din siya ng primary legal and physical custody of their 4-year-old. 2016 nang kinasal ang dalawa sa Las Vegas, but they have been together on and off since 2012. A major financial boost para sa binubuong sequel ng Michael. The film has secured $30.8 million in tax credits from the California Film Commission. Mas mataas ito sa nakuhang $21 million na tax incentive ng unang pelikula. The first movie followed Michael Jackson's childhood with the Jackson 5 and his rise as a global music superstar. It became the highest grossing biopic of all time, earning more than $1 billion at the worldwide box office. A new era for Jaguar. Yan daw ang hatid ng bagong electric vehicle ng luxury car maker. The Type 01 is a 4-door Grand Tourer with an ultra-long bonnet that harks back to Jaguar's emblematic 1960s E-Type. With a high starting price of $130,500, the vehicle is a gamble in the U.S. where enthusiasm for EVs has been lower than in Europe. But decidido ang UK-based company to sharpen its focus on the U.S. market as Europe's automotive industry faces pressure from competitively priced Chinese cars.
13: Mahal.
14: Huh?
13: Mahal.
14: Mahal.
13: Mahal.
14: Mahal.
13: Mahal. Mahal.
14: Magkano?
13: 130,000. Mahigit. Yeah.
14: Wow.
13: Mataas.
14: US dollars.
15: Doon pa yun, ha?
16: Oh, US dollars.
14: Oh,
16: ito na naman ako. Alam mo naman ako, piso ako mag-isip.
15: 100,000 US dollars,
13: yeah.
15: Yun. Doon pa yun. Eh, pag dinala mo dito, ano pa ang tax nun?
14: Wow.
15: Crazy, ha?
16: Anyway, maagang Pasko para sa mayorya.
15: Ay, oo nga. How can we forget?
16: Oo nga, maagang Pasko para sa majority diyan sa Senado dahil... O, so ilan na sila ngayon?
17: 14 na.
16: Oo. Pero para siguradong-sigurado, dapat 15. Hindi ba they have to round off to the higher number?
15: Oo, pagka para siguradong-sigurado, dapat 16.
16: Dapat 16 na talaga.
17: Para hindi na ma-question.
15: Oo, hindi. Tsaka baka... Mabigyan ng piyansa si Senator Jinggoy, Senator Rodante Marcoleta, malay mo.
16: Pwede naman mangarap. Pwede na daw mangarap.
15: Bumalik si Senator Lawrence, si Senator Bato.
16: Oh.
15: Safe ka talaga sa 16.
16: Sa 16. Kung bumalik si Lawrence, kung bumalik si... Diba, Bato, gano'n.
15: Hindi,
16: diba?
15: Kahit na wala si Bato, 16 pa rin eh.
16: Diba? Yeah. Ito lamang mga mapapiansa kung sakali.
15: 16 pa rin.
16: Libre namang mangarap.
15: Oo. Diba, alala mo sabi nila, basta nandun sa araw ng botohan. Dalawa yun, diba, Willard? Pag nandun sa araw ng botohan at pag-uusapan nila mga senators kung makakaboto din.
17: Oo. So, kailangan pa kasi manumpa ni Senator Bato eh, no?
15: Oo, yun, wala. Hindi siya naka-oath.
17: Yeah.
16: Pero bakit ganun ano? Bakit yung magkapatid, isa lang ang oo? Bakit kaya? Nagtatanong lang.
17: Para dalawang ilog.
15: Oo.
16: O di ibig, so ang ibig niyong sabihin, grabe kayong mag-isip. So ang ibig ninyong sabihin, Pinky and Willard, posible na isa sa mga kayatano din.
15: Sabi mo naman, anything is possible, diba? Sinusundan lang natin diba? Yung linya
16: sabagay.
15: Mo.
16: Oo, sabagay. So, kasalanan ko. Kung tayo malibelo dito, kasalanan
15: ako,
16: ko.
15: Ako wala akong ano, ha? Kasi si Willard, sabi niya, namangka.
17: Sa dalawang ilog.
15: Oo, oh, yun. Sinabi ko
16: so
15: lang.
16: So, ikaw yun.
15: Takot pala yun.
17: So, question mark pala yun. Dalawang ilog? Ha? Question mark.
15: Ilog, tama.
17: Question mark
15: pa-question naman yung tanong mo, no?
17: Ilog?
16: Di umano. Ayan. Oh.
15: Allegedly.
16: Lahat po ito'y di umanong Marites. Ayan.
15: Ay, hindi naman Marites yung kanina kasi talagang lumipat na siya.
16: Oo. Oh, oh, oh.
15: Well, sabi ni Senator Rafi, may isa pa daw.
16: That's why. Okay. Could be one of the Cayetano siblings, di ba?
15: I bless you.
16: Oo, oh, pero pagka napasa na ang anti-political dynasty bill, ano, so bawal na ang magkakapatid? Hindi ba?
15: Depende kung anong version ang maipasa. Kasi nga, yung sa House, ang sabi nila, nilegitimize pa nila yung political dynasties. Doon sa Senate, yung kay Senator Risa, mas mahigpit. Mm-mm. Pero natanggal na si Senator Risa doon sa committee. Mm-hmm. Ng yung committee sa Senado.
16: Suffrage?
15: Yes. Hindi na ata siya. I think si Senator JV na ang pumalit sa kanya. So, we don't know kung anong kalalabasan noon. But, remember what the Supreme Court said. They need to pass it. Mm. Dapat kasi nilagay yung... Sabi bang fourth width?
17: Wala eh.
15: Puso naman yung salitang fourth width.
17: Dapat may fourth width.
15: All right, and tingnan ko lang. Ayun, it's 78 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
4: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
12: Ako naman si Erica Christensen.
16: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
18: K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM Philippines.
18: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
20: D3 Bio.
21: O si Karen, kada mo isang akon hairfall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
23: Mga sa mga butika.
24: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Mas tagtinlo ang atay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
24: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
23: Pamasaga butika.
24: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Sa DTX, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C.
23: Pamasaga butika.
24: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
24: Mighty C!
23: Babaka sa mga butika.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipin nyo ang inyong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa Kaluan Sang, Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa Kaluan Sang, Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubo man ginadulong sa inyo sa Kaluan Sang Mighty C, The Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: 78 may days more to go before Christmas. Gani sa atong mga kauturan, sa atong mga ka-K5, Advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 Nightwatch. Programa na maghahatag sa pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayang gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga para matay, mayang gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayang gabi sa aton ng mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siling aton syurad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas Haro, Mandruyamulo, Arevalo, City Proper. Kan sa aton mantanan ng mga taga para matay sa 42 ka mga banwa. Kan isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, siling aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga Pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
3: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, dariwat kita ang magatarakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues nga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kaga international. Mga mainit-init kanagabalingaso nga mga issues nga aton pagatarakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan maging kaupon man aton karon na mabalita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kantanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol ka-K5 Bakim Kaloyo, upod man sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Samta mga drag ko magkaroon nga mga balita nagikan man sa City Hall kag sa Provincial Capital. Maging kaupon naton mga report na impormasyon nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Mga balita sa police kag military upod sa kay ka-K5 Karen Badilla. And of course, mga report na impormasyon nagikan man kay ka-K5 AJ Cordova. Mga dalag ko nga mabalita nagikan sa 5th distrito sa probinsya sang Iloilo sa may northern part of Iloilo. Mangin kaupon naton mga ka-K5. Si ka-K5 Reggie Di Mayo. Sa kinandan, mga dalag ko magkaroon ng mga balita nasyonal ka mga balita international. Mangin kaupon naton ang mga pila ka mga follow-up report ka mga pila ka mga breaking news kag mga pila ka mga information nagika sa aton nga news center. So naton si ka-K5 Sunny Punay and ka-K5 Kisha Marie Hanaysay. Sa kinandan po naton diri sa technical side ka-K5 JC Gaho. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alojado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa ato siling pagpangalagad. Diri lamang sa ato siling pagpangalagad sa K5 Nightwatch. Ako naman ang inyo ka-K5 ka-K5 June Alojado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton mga ka-K5 nga ikapit sa 8 na. Today is a Thursday, October October 8, 2026. Amoni tani nga adlaw supposedly mga kaki-5 matapos ng filing sang certificate of candidacy sa mga gusto magpapili bilang mga barangay official kag SK official sa palaaboton nga barangay ang SK election sa palaaboton mga kaki-5 nga November 2, 2026. Galing kay Manti, may postponement kag mga kaki-5 ang nagsabat diri sa ginpangayo karon nga inang comment sang Supreme Court sa taratapan sang presidente sang Malacañang sang Senado kag sang Kongreso. Ang Solicitor General na mismo amo nagpatawag o nagpasabat, nagpadala sang sulat sa opisina sang Supreme Court kay naghambal mga kaki-5 nga wala sang unconstitutional sa ginhimo nga pagpapostpone sang barangay and SK election subong nga tuig. Bangod sunod diri sa Solicitor General mga kaki-5 nga natabuan lang nga nahimo ang among kasuguan nga pagpapostpone kag pagpalawig sang termino, natabuan lang nga ginpostpone ang barangay and SK election. Pero ang sintro gid sang among kasuguan amo ang pagpalawig mga kaki-5 sang termino sang mga barangay kag SK officials. Amo na ang kuanang paathag sang Office of Solicitor General. So amo ni kun nga ang ati kay amo nang paathag, why kita kahibalo kun ano mga kaki-5 ang mangin resulta. Mung ginahulat-hulat mga kaki-5 ang resulta kag ang pagpagwa sang resulta sang kung ano ang mga desisyon sang Supreme Court angot sa siningin file nga petisyon ni Attorney Romulo Magkalintal na ideklarar nga unconstitutional ang among kasuguan nga pagpapostpone kag pag palawig sang termino sang mga barangay and SK officials mga kaki-5. Turyan tra karon diri sa ato sini nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, diri kita karon mga kaki-5 sa aton karon nga mga balita national, sa aton karon nga mga dalagko nga mga balita national. Naga-celebrate subong ang grupo kag ang mga grupo sang mga mayoriya nga mga senador. Naga-celebrate sila kay may nagdugang na maniwat nga isa sa ila nga mayoriya. Mga kaki-5, subong nga adlaw nagdeklarar na kag nagpahayag si Senator Mark Villar. Si Senator Mark Villar tahimik lang. Si Mark tahimik lang. Siya mga kaki-5, si tahimik lang. Naghipos-hipos lang siya kag magsaylo sa mayoriya. Sa malipot nga sugilanon, ang mayoriya subong nagalabot na sa 14 kabilog. Sino ining mga mayoriya subong? Mga kaki-5, kon aton nga ma-recall ang mga mayoriya sa karon nga mga senador nga sa diin isa sa mga nagsaylo naman sa ila ang daan nga 13, amo ang mga masunod: si Senator Win Gatchalian bilang Senate President, si Senator Tito Soto the third bilang Senate President pro tempore, si Senator Mig Subiri bilang Majority Floor Leader, si Bam Aquino, Senator JB Ejercito, si Senator Risa Hontiveros, si Senator Ping Lacson, si Senator Chis Escudero, si Senator Lito Lapid, si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Erwin Tulfo, si Senator Rafi Tulfo, si Senator Joel Villanueva. Mga kaki-5, amon ni sila ang mga 13 ang nagligad. Subong ang 14, ang ika-14, amo na lang ang nabilin mga kaki-5 nga ang ika-14 nga nagsaylo. Ang latest amo si Senator Mark Tahimik lang Villar. So ang nabilin subong, sino na lang ang mga nagkalabilin subong nga mga ara sa minoriya, sa minority. Ang nabilin subong nga aktibo nga sa minority amo ang mga masunod: Senator Alan Peter Cayetano, Minority Leader. Si Senator Kipia Cayetano. Si Senator Bongo. Si Senator Amy Marcos. Si Senator Robin Padilla. Kag si Senator Camille Villar. So, ang mag-utod nagbuka. Si Senator Camille Villar ara gihapon sa minority, pero si Senator Mark Villar nagsailo na sa majority. So, ang minority subong pila na lang sila kabilog ang nabilin. Ang nabilin mga kaki-five, nga aktibo subong nga nagapungko gid subong. Kag nagapartisipar sa Senate hearing kag sa mga Senate impeachment trial, amo sanday Senator Alan Peter Cayetano, si Senator inang Pia Cayetano, si Senator Bongo, si Senator Amy Marcos, si Senator Bong Robin Padilla kag si Senator Camille Villar. Anom na lang sila ang nabilin. Nga sa diin ng iban. Ang iban mga kaki-five, supposedly, pulo pa ni sila kabilog ang nabilin. Mga kaki-five, pulo pa ni sila ang nabilin. Nga nga wala ang apat. Ang apat mga kaki-five, amo sanday, Senator Bato de la Rosa, asubong nagapanago kay may ICC warrant kuno. Si Senator Lorin Ligarda, ara siya, mga kaki-five, sa sagwasang pusod o kunara sa abroad, nagpabulong. And then, ang duha, amo sanday Senator Marcolita, kag si Senator Estrada Jinggoy, ara sa prisuhan. So, apat ang hindi makita. Subong, ang isa to sa abroad, ang isa nagapanago, aras dalom sang mga kabatuhan, si Bato de la Rosa. Kag ang duha ara sa sulod sang prisuhan, mga kaki-five. So, lipay-lipay na subong ang halos kalabanan, ilabay na gid ang mga nagakontra sa kay Sara Duterte. Lipay-lipay sila kay mga 14 na kabilog mong. So, 14 na sila kabilog subong. Ang nabilin pulo na, kahit siyempre 24 sila mong. So, sa malipot nga sugilanon, mga kaki-five, ang 14 nga ini, inang ati, galing kay kon imo basihan ang sa impeachment pala sa pag-convict, no? Sa threshold sa gihapon kon sundon, mga kaki-five, ang ara sa konstitusyon nga nakabutang nga all of the members. Wala nakabutang dira mga kakipa. Ba mo na gani, no? Kung imo basihan, gid. Kung lantawon mo, gid, ang kamatuuran, ang tutuod, gid. Kag iisipon mo, gid, ang tutuod nga pag-interpretar sa konstitusyon. Nakabutang nga ang voting threshold is the 2/3 of all the members. Amo na nakabutang? Di ko maghambal ka nga all of the members. Mga kakipa, bo, chilingon, tanan-tanan. Wala manadira nakabutang mga kaki-five nga all of the members who are only participated in impeachment trial. Kung may ara tani na nakabutang nga muna only bla, kung may ara na nakabutang nga only mga kaki-five, tiko ni Bochilingon nga ang ara lang ang nagapartisipare. So amo na kun nga ang mga kaki-five nga nagapangalang alang panisubong. Ang ining 13 permiro, so nagdugang isa nag-14 pagid. Nagapangalang alang sila nga akon pananglitan nga ila na nga buto-butuhan. Amo na gani nga ambal ko eh. Permila na kun ginambal nga siling ko nga girasagi pa ni sila sang palawig nga palawig ug padugay nga padugay. Sang impeachment trial nga ini nga balanon man gyapon kun sino mabuto kontra ka kun sino mabuto pabor, di bala nagusik lang kamo sang kwarta sang gobyerno. Isipan nyo bala ang kada adlaw-adlaw nga patigayon sang impeachment trial ni gala nga nagagasto kita sang 25 million 25 milyones kadadlaw-adlaw ginagasto ta sa sining impeachment lang ining balaan mo man gapon. Oh? Kung sino ang gusto mga kaki-five nga i-convict si Vice President Sara Duterte, kababalaan mo man kung sinong hindi gusto nga mga senador sa malipot nga sugilanon, mabasa mo naman nga daan nga ang gusto nga mga senador upod sa mga congressmen nga nag-akusar sa kay Vice President Sara Duterte, nga nag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte, balanon man katama kung sino ini mga senador nga ini. Tinga nga nag-ipaagi nyo para sa mga impeachment trial nga way managapon sang kapulos-pulos. Buini, set man nagapon, ubra nyo na sa impeachment trial na. Oh, mayubla na nga, ultimo nga congressman mga kaki-five mag ultimo nga congresswoman ang magpamangkot. Nagapa-cute-cute pagka maghambal nga. Oh, pwede ba yun na ang ating vice presidente ay may malaking barrel? Oh? Hindi ba? Na amo na mga kaki-five. Oh? So amo na siya ang ano na siyang gina-post mo da kaki-five kwan? GC. Ano naman? Oh. Daway pa na sa ato. Karon na napakita ay kay daway ko nakakita ay daw ginatalaka. Okay? So amo ina mga kaki-five. No? Oh? Ang ining aton nga gina hambal nga sagi lang kita kagasto nga gasto sang kwarta sang gobyerno nga balaan ta naman nagyapon kung sino ang mga pabor nga i-impeach si Vice President Sara Duterte kay kung sinong hindi pabor o hindi bala tapos naginasto pa kita mga kaki-five. Oh, te ara subong maripayon sila. Yudi ga puro palakpak sila. Oh, may ara nga iban nga nagakongratulate pagani sa mayoriya. Gamo sila nga ay congratulations sa majority. Pero sa niya dapat kuno, dapat makuangid madugangan pa. Dapat mahimo sila nga 15 o kun 16. Oh, kun ako ni sa mga minority, oh. Mambal na lang sila nga, oh, sige, upod kami sa inyo, tananda. 24 na tanan kabilog para magguluwa na ni sila sa prisuhan. Kay kun ang ining mga majority, oh, mga minority nga ini, mga kaki-five, humambal amin ni sila nga maupod sila sa mayoriya, maisa sila tanan-tanan, laban wa sa may napriso na di. Laban wa isang may ginkasuhan na di. Oh, mga kaki-five, balanon katama sang ginatawag naton nga pagpangipit, pagpangharas sa mga senador nga hindi gusto na mag-upod sa aton sini nga administrasyon. Kay ginaipit sila, masyado kabalanon katama. Kay mga kaki-five, makita nyo eh, sang nagligad lang tawa nyo bala? Mabalaan ta sa nagligad lang tawa nyo. Ining si Senator Joel Villanueva, mga kaki-five, isa ini siya sang ginlawag sadto sang anay undersecretary sang DPWH nga si Bernardo. Isa ni siya sa mga nadalahig ang alam nga nakabaton sang minilyon-milyon, mga kaki-five, nga malita bilang komisyon o kon kickback sang flood control project sa ilang lugar. Oh? Sang ginhana sa nga filean sang kaso, umupod siya sa grupo mga kaki-five sang majority hasta subong wala mapasakaan sang kaso si Senator Joel Villanueva. Sino pagid? Si Senator Chase Escudero. Gin plastaran nga pasakaan sang kaso bangod sang atong may-ara nga nag-donate sa iya pariyo sa kay kung sa kay Senator Marcolita. Pariyo ni sila nga duwa kaso ni Chase Escudero. Si Senator Marcolita, mga kaki-five, ginpasakaan sang kaso nga plunder bangod sang pagbaton sang 70 million nga cash donation para sa iya nga campaign. Ma, para nga ikampanya sa nagligad nga eleksyon. pareho ni sila ni Chess Escudero. Si Chess Escudero, amo man na ang iyang kaso. Mga kaki-five, ginhatagan sa sang donasyon. Nga nag-ako man siya nga na nagbaton sa sang donasyon. May kangtanan sa iya sinagin pangampanya sa nagligad nga eleksyon. Kay si Chess Escudero, nagsaylo sa majority, mga kaki-five, until now. Wala sang may ginpasaka nga kaso sa iya, si Marcolita ato na iya sa prisuhan upod ang mga nag-donate sa iya. Pareho sa kay former congressman Mike Arroyo, kag ang duha ka mga nag-donate pagin niya nga mga negosyante. Mga kakifay, ara na iya subong si Marcolita sa prisuhan. Si Chess Escudero ya, ara pa sa Gapon sa sagwa, kag siya pa ang presiding judge, mga kaki-five, sang impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Oh, karon kay hindi magpariglo ang mag-utod nga Camille Villar kag Mark Villar. Ara sila gyapon nga duwa sa minoriya o kung sa minority. Mga kaki-five, oh, halos may mahalin sa ta, halin sa nanay, pakadto sa mag-ulutod, mga kaki-five nga Villar, ah, ginpasakaan sang kaso sang aton nga gobyerno. Mga kaki-five, ombudsman man gyapon ang gingamit agud sa pagpasaka sang kaso sa ila. Mga kaki-five, after sang pagpasaka sang kaso sa ila, sang nagligad gid lamang nga mga sinimana, nagligad lang nga bulan sang September, nagwa ang balita, ka naglupok ang balita, naging pasakaan sang kaso ang pamilya Villar. Bangod sa mga maanomalia nila sini, mga kaki-five nga mga programa, mga proyekto, ilabi na gin ang ining ila, mga kaki-five nga mga project sa ila sini nga lugar. Ano ang natabo? Sang pagbinutuhay, sang pagbinutuhay kon sino gusto nga panubuan ang threshold to convict Vice President Sara Duterte, nagpabatyag na to si Mark Villar, tahimik lang, pero nagamat-amat na. Nagpabatyag na si Mark Villar, sila niya, sige, sila niya mabuto, ako pabor, nga panubuan ang threshold. Amun ang mga kaki-five ang ginpabatyag niya, subong ara na. Nagsaylo na siya, mga kaki-five, sa majority. Karon kay nagsaylo na siya sa majority, hulaton ta ang kaso niya kung gahulag. Pero kung wala gahulag ang kaso, naging file sa iya, buot silingon, amo na ang ariglo siya da. Kita niyo kung ano kagago ni sang gobyerno ta? Kung ano kabingit ni sang ato nga gobyerno? Kung ano kabingit kakabangag sang gobyerno ta? Amo na galing, amo naman ni ato sini nga mahambalo. Nga ang nagapanindugan niya si Juan, si Bato de la Rosa, si Marcolita, si Estrada, si Ligarda, ang mag-utod nga Cayetano, mga kaki-five, no? Si Bunggo, si Marcos kag si Padilla. Nga ang nagapanindugan, nga ang nagabato kag nga hindi mo siya, hindi mo sila, mga kaki-five. Basta-basta nga mapasurinder. Kayman, nagapati ini kag-ara sa ila, ining mga nabilin nga mga minority nga ini. Mga kaki-five, nagapati, mga kaki-five, nga wala sang binlod, o kung wala sang balana, wala, mga kaki-five, sang mga kung ano nga mga anomalia nga ginhimo sila sa aton nga gobyerno. Amuna ko nga nga wala sila mahadlok bisan patuan sila sang kaso. Kita nyo si Rubin Padilla, ginfailan kaso? Hambal ni Rubin Padilla, sila niya dito na sa ICC, ifailan kaso? Kaya ang kaso nga ifail sa iya, ang pamangkos siyang iya, ginapausisa sa iya. Kung nga kuno nga ginbuligan niya kuno nga makapalagyo sa kasuguan, sila niya si Bato de la Rosa. Ya, paano ko na sa pabalagihon kay siya man ito yan ng lakat? Nga matumato man ito sa lakat kay wala labot sina. Anong kaso yan di sa probinsya? Ano yung kaso yan di sa Pilipinas? Okay, wala man.
4: Oh, kung buot, pwede nga ma-file ang kaso or ma-file sang kaso nga harboring of criminal o konano dabi. Obstruction of justice. Oh, pwede magka-file sang kaso sa iyang obstruction of justice ang ICC. Kaya ngwaran to baris ni Bato de la Rosa, ICC ang nagapanag-iya. Tingaan ang local government naton, ang gobyerno naton riya sa probinsya or sa aton nga Pilipinas. Amo yung mapasaka sa iya sang kaso nga harboring of criminals o kung ginatawag mga ka-K5 nga obstruction of justice. Aw, nga ano ang ginpalagyuhan ni Bato? Aw, anong kaso ni Bato diri sa aton sa Pilipinas? Aw, kay wala man. Di ba? Oh, galing kay Gabato si Ruben Padilla. Tiway mahimo mga ka-K5 ang mga ido-ido ka mga chihuahua, ang mga kwan mga chiwari-wari-wap ni Bongbong Marcos nga magutod mga ka-K5 nga mga kwan nga mga rimulya. Oh, ang isa na karimulya mga ka-K5 ang bata ay sina nadakpa na sang chimpo ni Digong sang puwerte kadamo-damo nga mariwana. Pagkasunod nga simana nakagwa kay i-dismiss ang kaso. Amo na ka mga gago ang mga rimulya na sa may Cavite. Oh, mga ka-K5, siling mo kopiho. Oh. Oh. Amo na mga ka-K5, no? So, amo na may posibilidad na ining mga minority ni Subong nagabato kay nabalaan nga wala sila sang anomalya. Ining si Loren Ligarda, balantayan pa rin. Kay nga, ah, may ginfile nga kaso sa iya kagang iya nga bata.

kasang kaso, may mga galamiton nga mga ebidensya nga maduktan kagid sa pagpasaka sang kaso sa imo. Sa malipot nga sugilanon, ining mga ara subong mga kakipayb sa majority, kalabanan ni sa ila mga kawatan. O hindi bla? Kay kun hindi ka makawat, hindi ka mahadlukan. Bisan ano pa i-file nga kaso sa imo, why ka sang kahadlok? Nga ah, kay ti siyempre balaan mo nga tinlo ang konsensya mo. Balaan mo nga why ka nagapang tukib, why ka nagapang chikiming sang kwarta sa kaban sa gobyerno? O hindi bla? Oh, ti si Mark. Oh, naghambal pa si Camille Villar sa itong nagligad, kundi nagsakripisyo ni si Bato de la Rosa nga nagkanto mo ni kung nga nga ginlagas ni sa trutudo to ni Matibag sang ato sa dito sa may sulod sang Senado during the time mga KK5 majority pa ang grupo nanday Cayetano kag si Cayetano amo pa ang Senate President. Nagsakripisyo si Bato de la Rosa nga magpakita para gid lamang nga magbuto para nga mangin ikatrisi siya. Mga kakifive kay man, kundi 24 sila kabilog. So dapat sa 24, kung mag-dosi-dosi, hindi pwede nga mag-majority. Dapat 13 ang sapiak, 12 ang sapiak. Para nga minority ang 12, 13 majority. Yang ikatrisi si Bato de la Rosa. Nag-antos mga kakifive nga magpropanago ka magpalagas to magdalagan para lang nga makabuto mga kakifive nga mailisan si Tito Soto bilang Senate President. Oh, kag nagbaylo ining si Alan Peter Cayetano. Mga kakifive, tihambal ni Camille Villar gani silingya masahol pa silingya sa kay Judas ang tawo nga magbaliswa pa kag hindi magpanindugan sa aton nga grupo. Ya ang maghalin sa aton nga grupo, masahol pa ni kay Judas. Mga kakifive, hambal ni Camille Villar. Ote, sinong masahol nga Judas subong sa ilang nga grupo? Number one, si Chis Escudero. Number two, mga kakifive, si Joel Villanueva. Kag number three, si Utol ya. No? Ang Utol kong matahimik lang. Si Mark Villar, mga masahol pa sa kay Judas, suno sa kay Camille Villar. Oh. Eh, mga kakifay, amo giniginahambal ko sa inyo, nga basta ganit tinlo konsensya mo, kag wala ka sang may ginalantaw nga gamiton kontra sa imo para nga failan ka sang kaso o kung prisuhon ka o kung bilanggoon ka. Mga kakifive, sigurado manindugan ka kang magpapriso ka na lang. Ah, dili ko nakita mga kakifive kung ano kaisog ini si kag prinsipya, kung ano ka prinsipyado ka kung ano kaisog. Mga kakifive, ining si Marcoleta kag si Jinggoy Estrada. Ah, mga kakifive, ah, amo ni sila ang mga pwede naton masasaluduhan nga klase sang mga politiko. Kay nga ah, nagabato mga kakifive, bahala na kung ano matabo. Priso kung priso. Basta ang importante, nagapanindugan sa usto. Sang sa magbulubaliswa ka, magsulosaylo ka, kay ang ginapaminsar mo, ang imo lang akaw galingon nga interes. Kag ang imo kaw galingon, mga kakifive, nga kaayuhan, kag inang kwani, no? Hindi ka gusto nga mag-atubang mga kakipay. But sila hindi nga klase sa mga tao na hindi nga yan magsilinador ni. Kaya nga, hindi ka balo mga kakipay magsakripisyo. Wala sang sakripisyo. Ilalang kaugalingon ang ginapaminsar nila. Hindi ni kay ang interes sang publiko mga kakipay. Oh, inabla nga kung ara ka sa mayuriya, mahambal mo man tani, ibla nga kung ano rason nga ara ka sa mayuriya. Kung ara ka sa minority, ara ka man tani, mga kakifive. So ang aton nga gobyerno subong, mga kakifive, din aton mabalaan, nga ang pinakamataas nga nagauyat sa ibabaw sa ila, puwerte kapuniroso.

0: ang aton nga mga senador ginaintrahan kag ang aton nga mga congressman ginaintrahan. Amo na katunto sang ato subo nga gobyerno. Ha? Amo na kabangag sang utok sang aton nga gobyerno subong mga kakifay. Ha? Damo na ipay ka. Yabaw, congratulations kay Ara na 14 na sila kbilog. Titay Ara na 14 na mayoriya na sila, super majority na sila. Tingay hindi nyo pa napagunta to ng impeachment trial. Gabayad lang kita, gagasto ng kita sang kag 25 million kada adlaw na. Buisit nga na, way man natupa, way man napulos. Kay balaan naman aton nga ang mga majority amo ni siyang mabuto kontra sa kay Sara nga gusto nila nga i-impeach si Sara. Yara na! Majority naman kamo nga hindi pa kamo mag-convene ka maghambal nga tapuson ta na lang niya. Hambalan yun itong prosecutor nga mga buisit ka mga buaya ka mga satanaso. Hambalon na tapuson nila na para nga magbuto na kamo kay Yara na amo na kinanglano nyo, hindi bla? Amo naman lang na ang ginalagas nyo, hindi bla? Nga kinanglan magdamo kamo para nga ma-convict nyo si Vice President Sara Duterte. Oh, so go on. Oh, hindi nyo na pag-usiki pa ang kwarta sa kaban sa gobyerno kay naubos nyo naman nakawat ng mga buisit kamo. Oh, lantawa nyo bla? Produkto kag proyekto sa aton nga gobyerno. Ang aton nga fire truck mga kakipab, lantawa nyo bla? Nagbakal fire truck yun ipatulang ato sinigang gobyerno, tag 10 million ang bili niya, ahaw-ahaw nga tricycle. Sakbilog, 10 million, tricycle lang unod. Yun na po, gabili siyang ilik nga klase ni. Oh? Amuni siya mga kakipad, kagago, kagkabangag sang gobyerno. Ta. Oh? Bakal sang fire truck, tag 10 million ang bili, pro. Ang iyang itsura, tricycle. Mayobla na? Sos Maria ihunis ni Garapon ni Santisima na noon lang ng gobyerno. Taman nga, nakaangkon kita sa amon nga presidente buisit. Kung kisa mga kakipayb, ginabasol ko magkogringon ko kaysa naglugar, kaysa una ni ng ampanya magkun mo. Oh? Dali kay kung kisa bala sulon man ni si Vice President Sara Duterte. Nagdrudalagan ka bisi presidente dito pa sa nagbisi presidente sa bangag manabi mo. Ang tanan nga mga supporter siya, siyempre, kundi siyempre mabuto man sa iyang presidente. Kahit tinagasalig ba ng tao nga ginpili ang presidente, mayo, gali kay bangag. Ay, buisit man. Eh? Oh, so hinulsol ang mga supporters, mga ka-K5, ni Sara Duterte, kay nag-upod sila para kay Sara, gindalahig nila si Bongbong para nga butohon kag padag-on sa nagligad nga 2022 ng eleksyon. Kay abi naton matarong klasik tawo ni. Katapusan mga kakifay, bangag. Ang panggobyerno ya, bangag. Oh, mga kakifay. O yan, ibla? Ang buwan ko sino na panggobyerno, bangag ha? Hindi kayang presidente. Si Aimee lang na makasabat, siya makatawag sa iya nga bangag. O yan, ibla? Oh, so muna, mga kakifayb, oh, siling ni Ayan Ray Sancio, siling nga ikaw, siling nga ipadala sa ICC, batunon mo, wala man di kaso sa Pinasi bato, isip-isip antes mag-comment, amo na ganing punto ko, oh, amo na ganing punto ko, nga ano kita sulugoon kita subong sang ICC, aw? Hindi kita miyembro sang ICC. Ikaw ga komentaryo ka lang, plumangu-mango ka man. Amo na ganing ginapabangkot ko. Why kay mo kaso diri sa Pilipinas nga nga dakpon ka? Ha? Abi nyo kung nga aga panago si Bato de la Rosa, kay kung magwa siya, dakpon siya sa aton nga gobyerno kag iton over to sa ICC. Which is hindi dapat inapaghimuon sang gobyerno ta kung hindi bangag ang aton nga gobyerno. Kay hindi kita miyembro sang ICC. Wala kita labot sa ICC. Mga kakifay, ginabuyayaw lang gani na ni Trump ang ICC, ginabuyayaw lang gani na ni Putin ang ICC, ginabuyayaw lang gani na ni Netanyahu ang ICC kay wala pulos nga klase ka tribunal. Mga kakifay, kita aton gasunod sa ICC kay nga, amo ni siya ang way out sa aton nga gobyerno para maipit ang mga tao nga ari dire nga mga ka-K5 nga hindi masaraka ni Bongbong kay ang utok ya puro na lang guro unod ya sina ambot. Oy ni bla. Oh, mga ka-K5 nan storyahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangaragad. Oh? Ano nga? Amo na gani ang ginapamangkot naton. Balaan mo na gid nga wala na talabot na sa ICC nga sagi kita aton kapahilabot na nga anga pasudlon tang taga ICC diri sa aton sa Pilipinas kay may kaugalingon matanga korte di. Basi na intindihan mo na. May kaugalingon tadi nga korte, hindi pwede ka intra di ang ICC. Magluwas gid lang kun wala naga-function ang aton nga judiciary diri sa Pilipinas. Amo na ang pag-intra sa ICC. Base kun mo ra intindihan. Galing gapanago lang si Bato kay balaan niya nga wala sa mahimo. Kay kundakpon siya idiretso gid sa dayon to pareho sa kay Tatay Digong. Ang pagkuha sa kay Digong Duterte dire sa Pilipinas, illegal ato. That is pure kidnapping. Oh, mga ka-K5, galing kay wala kay intriban nga pungsod, di way kita mahimo dire kay ang aton nga presidente di mga ka-K5, paborya sa ICC. Siya gani mismo nagpadala to sa malipot nga sigilanon, traidor ka si tawo. Hamakon mo pumuluyo mo, ipadala mo imo to sa iban nga lugar. Hindi mo na pwede madala. Hindi mo na pwede nga kung may kaso gimandi. Diri sa aton sa Pilipinas. Kay naga-function mandi ang aton nga judiciary. Oh? Kung wala naging guro diri sa judikatura, siguro nga hindi naging guro mapusla ng judikatura di. Why ga-function judikatura di? Amo na pag-intra sa nga ICC? Ah? Bangod kay international tribunal sila? Ari! Sus! Hikay ka mo sa mga judge diri sa aton sa Pilipinas. How? Nga dito nyo ipadala sa ICC? Man nga, gago kagbangag ang aton gobyerno. Amo nang matutuod. Mga ka-K5. Oh, hindi bla? Oh, ay. Headlines pa lang ta, gani. Pwede lawig na lugar. Yo, mga ka-K5. Oh, suryahan tara keron diri sa ato siling pagpangalaga diri gilamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kay iban pa nga mga informasyon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5 iban pa nga mga isyu sa lokal naton hasta subong wala pa makilala mga ka K5 kung sino kunong driver to sang sadtong duha ka mga van nga ginakargahan nga nagbiting the red light sa may Top North Mandurriao mga ka K5 until now ayo makilala yo ganyo eh. Kung hindi gani na sa kung hindi na sa VIP laban-laban may sukos order na subong kay VIP ang gasakay na ang driver nyo na makilala yuga nyo hindi patula nyo doon pa matyaga nyo sa amon mangu-mangu nagid nga way kayong chindi sang gaginago nyo gaginago lang na permi si kwan mong si inang si garbansos mo. Stylingan nyo pa kami. Mambal ka mo nga wae makilala. Oh? Mga lapit-lapit na sa akong pinanghakwat ko ilampo sa talugton ni Rebansos. Kapo, gabilis ang ilik nyo. Oh. Istoryan, tara kayo magka-K5 din sa... Dili sa ato sininga pagpangalagad. Dili gilamang sa K5 Night Watch. May gabi na siya kay Barangay Kapitan na... Kwan? Inang CMC Sir Fernandez pare. May gabi na no, sa may barangay East Valencia sa Banwasang o sa may Banwasang Nueva Valencia sa probinsya sa Guimaras. May gabi na pare. Kuan lang ah. Pa ayo-ayo lang ya po na. Dasigma lang na. Oh, sa kay pare CMC Sir Fernandez. Barangay Kapitan sa East Valencia sa probinsya sa Guimaras. Good evening pare. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Iban pa nga mga issues ka mga impormasyon nga aton pagkatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad i-plastar naton diri gilamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inobatan ng builog na inadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 the superior antioxidant. Kagbuilog man inadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika Distribio the antiviral and antibacterial specialist. mga ka-K5, kagsubong man, ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline nga vitamin C. Power Trio sang Klinika de Alternativo, mga ka-K5, kampiyon eh. Kung para gani sa mga sipon hilanat, ubo trangkaso, mga daya, mga trangkaso, mga viruses, mga dengue virus, mga leptospirosis niyo, mga virus, blakang mga bakterya. Kung amo gani ng problema nyo, mga ka-K5, ang imnon nyo sina Klinika de Tribayo. Pero kung may high blood ka mo, hypertensive ka mo, diabetes, ng ano pagid, no? Mga komplikasyon ng mga balatian, kontra sa mga respiratory, mga baga nyo na, kung ano pagid na, no? Ng mga balatian nyo, mga ka-K5, ang imnon nyo naman, Klinika de TX500, kontra free radicals, kontra pamalatian, kontra diabetes, kontra high blood, kag iban pa, even cancer, mga ka-K5, kayang-kaya, no? Nga i-prevent sang Klinika DTX 500. Upod, mga ka-K5, dapat intrahan nyo na yun sang Mighty C, the alkaline nga vitamin C. Amuning tatlo ka mga power trio nga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, mga ka-K5, nga dihamak, halos kada adlaw-adlaw amuning ginabakal, kag halos pirmi iniga kaubo sa merkado. Kani samtang damo pa sa mga stocks, mga ka-K5, kadto na ka mga daan sa mga butika, sa mga farmasya, sa mga drugstore, kag sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, para nga maka-avail ka mo kay kadasig maubo subong, tig-ululan nga daan subong. Ang lain pa kayo tig-ululan, tapos dugudugan, mainit, tapos maulan, tapos mainit naman. Kaya mo ining liwat-liwat klima, mga ka-K5, nagakatabo nga nagaangkon kita sang mga balatian. Ano nyo pang inahulat nyo? Mga ka-K5, inom na kamo sang Klinika DTX 500 na superior antioxidant, kagsang Mighty C, the alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator. Ang Klinika DTX 500, mga ka-K5, puno inis ang anti-carcinogenic properties, agun nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton, nga sa diin, nagatuga ini sang kanser, mataas kag masaligan ang pontesis ang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DTX 500 kontra sa mga pamalatian ilabi na gid sang cancer, mga ka-K5. Ang Mighty C naman, isa kaalkalan ang vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa aton ng immune system capabilities, agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga selula sa aton ng lawas through apoptosis, mga ka-K5. Gani, para nga hindi magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas naton, kag para nga ma-prevent ang cancer, mga ka-K5. Gani, panginulat nyo, kung para nga magpabilin, mga ka-K5, kag hindi nyo na pahulat pa nga magtubo, magabukol-bukol sa lawas, na proteksyonan ang aton kaugalingon, Klinika DTX pabarik kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Aton nga oras, alas 8:21.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga, doon di maayong.
3: O, patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid ditribayo, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang ditribayo sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni ditribayo ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: E3 Bio with Physio. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
3: Yes.
4: Buksan mo.
3: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So haabot ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay iban pa nga mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno amin gid D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. Mo. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot nila nga flowers. Ginahimo ya bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News, D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio,
13: ang D3 Bio,
1: yung may Vizio.
13: Ang Vizio,
1: yung may D3.
13: Mabakas, magabuti ka.
1: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
13: Yung may
1: D3.
13: Makakas, magabuti ka.
1: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
1: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch.
21: Night Watch.
0: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabot kita sa 29 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa ato sila nga pagpangalagado, shout out anay sa kay Leslie Ostaga, sa kay Ristran Castigador, kag sa Alaan family, sang Barangay Napnod, Leganes. Oh, may gabi sa inyo da, shout out sa inyo tarantanan. Mga friends ni na K5, Kisya Marie Hanaysay. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga K5, dugay-dugay, check naton anay ang report, impormasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan, mga K5, no, pero shout out anay sa iba naton nga mga kwan, nga mga followers sa kay Verna Salvilla, shout out tagpangapin sang kwan sang K5 Night Watch. Basta gani may naga komentaryo di sa akon nga sala-sala komentaryo ya. Mga ka-K5, si ka-K5, si Verna, Ma'am Verna Salvilla, din nag-bakol sila din. Sa kay Shikar, shout out man. Sa kay Enday Resensio, shout out man. Sige lang, i-shout out man gapon, bisa ka kontra pa sa aton di. Sa kay, sino pa iba naton nga mga kwandi? Nga mga followers sa kay Jumel Sinsoria. Nga may gabi idol John, gadaguob naman di ang tingog nimo sa ulubrahan namon diri sa Jocampos Barquillos idol John. Message sabi sa akon kung may kwan ka muda, may buwas, may ara ka mga kwan nga ano ganin niyo ng siupaw. Kag pinasugbo kay mabakal ko sa kay Verna Salvilla, shout out sa kay Shikar, shout out man sa kay Propeta, matamad na kita anman matamad propeta matabad matamad niya makita ko makonvict si Sarah anya nakita ko makonvict si Sarah ko makonvict si Sarah nugid mga kaka K5 no ti halin sa pagka vice presidente ano gidabi nang mahimo ta kon i-convict nila ang aton nga punto mga kaka K5 nga drama lang gyapon ang padulungan niya no nga ang ginapalawig lawig nyo pa gagasto lang kamo sang minilyon-milyon kada adlaw nga amo man nagyapon katuan niya i-convict nyo magyapon si Sarah na ginapangitaan nyo magyapon ideya nga mag-convict ginapang ipit nyo ang mga kwan ang mga tao nga ilabi na mga senador nga daw nag-aapin sa kay Sarah ginapang ipit nyo ginapang hingabot nyo para nga gusto nyo gid nga mag-convict si Sarah Duterte e kaya mo naman na ang gusto nyo i-convict nyo na sa agi pa kamo kahiring-hiring da nga kada adlaw daw gagasto kamo sang 25 million sa hiring nga na kada adlaw tapos ang 25 million may tani na kun halin sa bulsa sang buwisit nga bangag may tani na kun halin sa bulsa sang bangag may tani na kun halin sa bulsa sang mga congressman nga ni nga mga yawa oh? Ang kwarta nga na nga 25 million yung nagasto sa kada trial, kada impeachment trial, halina sa bulsa naton nga mga pumuluyo, including sa mga ibandere nga mga pumuluyo na nagagusto nga makonvict si Sarah Duterte. Te, mga kakifa, masagi pa kita kagasto sila nga gusto nyo na i-convict nyo na direkta para magkapahuway ito sa pamilya, ito sa Dabaw. Uli mo na ito sa Dabaw. O hindi ba? O sa kay MJ Mi Bagaforo Bailaran, niya daw na hamot kiko sinasang termino mo Sir John nga bangag ah. Te ano pa be? Basta ang hambal ko bangag nga gobyerno. Abay kung takaroon ka mo nga mga followers nato na kay i-check ko anay, kay ari pagiging bangag nga balita sa sudado. Moriones ni Grapon Santissima, duwa na kaadlaw ang nakaligad mga kakifay. Huwag pagyapon makilala sa mga taga-TTMO kung sino ang driver sa itong duwa ka mga van, isa ka pick-up nga nag-violate mga kakifay bangod na nag-beat sang red light dito sa may barangay Taft North sa distrito sa Manduryaw. Kaya ang hamba nila mga VIP kung ano nag-asakay dito. Digali kay mga VIP ang kasakay dito, i-beating ang red light. Makapagusto ka mo, nga balaan nyo na ginagawa red light, i-beating nyo. Tila for example, abe karon, pag sugata, karon to, dalaga na bikro pagtabok abi karon sa naka-green ang ilang light ya naka-go sila kan nakadalagan sila turutodo kag mabungguan tong VIP to nga nagbit sang red light ah sinong may sala ato pang naka-green kay tuod nga mga VIP sila yo da po gabili sang ilik gatinguha man bala kita nga kinanglan madula kag likaw kita sang aksidente. Huwag kabaloning VIP nga ni mga buwisit nga ni. Nga kung pananglitan, sila ang nagahimo kag sila ang magatugas ang aksidente. Mga kakifive, bala na gini nga nagapula, madiritso. Kung nagadiritso, abi karoon ka nagahagunos, karoon itong nagadali, matong mga naka-green sa ila, sininga green nga area ya, nga naka-go ang ila yung signal, nga signal light. Kag nabungguan ka mo karoon, mga kakifive, may sala pa ito karoon nakabunggo sinyo. Or, bisan hindi pa sala, inyo pa sala, di kamo ang nagtugas ang aksidente. Ilik sang ilik nyo. Tapos, subong way pa kamo kakilala, kaway kamo kamalo, kasi yung driver sa itong mga salakyan nga to. Pero kung ordinaryo nga mga tao, laban-laban, may show cause order na. Laban-laban, ginpamulta nyo na. Laban-laban, ginimpaw nyo pang salakyan. Kapuga na itong nano nga klase kapang gobyerno ning ato ni man. Mga kakifive, diri lang kita kakita ya sa Pilipinas nga gaginago kita di. Kita na lang mismo ang sila mismo mga kagipay mga nagpa-implementar sang kasuguan. Sila mismo nga ara sa gobyerno among gaginago. Tapos kung maginago gani ang mga ordinaryo nga mga tao, ha? Amo ang kontraho nyo, pang basulo nyo, pang dakpo nyo kay gaginago. Katapusan, kamong nagauna-una sang ginago.
13: Isang ilik nyo, oh. Mga kaki-5,
0: very check na rin si kaki-5 Jenny ko yun ang kaki-5 Jenny sa Kampyon nga report. Standby.
21: K-5 News FM. Kampyon Report.
0: K-5 Jenny?
2: Yes, kaki five.
0: Way gapon makilala ni Kwan. Way gapon makilala ni Garbanzos.
2: Actually, kaki five Juno ang nag-escort abis ni nga ginatawag nila nga very important person nga na kuhaan sa video nga nagbiting the red light dito sa may Tough North Mandurriao. Ang escort is Iloilo City Police Office kaki five Juno. Actually, according to Mr. Garbanzo, sa aton siya nga nalabot kahapon na wala sila sang ideya kung sino to ang VIP nga gin-escortan sa ICPO. Ang ila lang abis kaki five Juno nag-coordinate lang ang ICPO with the Traffic and Transportation Management Office in terms of sa pa-traffic maladaton ka K5 June since nga ang hingyo supposed to be ka K5 June nga ang mga traffic lights bala naton dira nga kung may mag-agi nga VIP i-flashing agod dire-diretso so sila ka K5 June kaya hindi sila kumaga ma-stock sa stoplight naton ka K5 June. According to Sir Garbanzo, ang natabo dito ka K5 June sang Lunes is sang Tuesday is nga na kumbaga na delay ka K5 June ang pag-flashing o kung ang pag-flash na bala sang yellow light sa stoplight na ga-indicate ka K5 June nga pwede bala or go ang aton nga linya para makalabay ang aton nga very important person due to technical problem sa enforcer ka K5 June nga na delay ang iya pagpindot sang remote control sa stoplight.
0: That's yeah, why amun eh, K5 June eh? Tiga nga kung very important person, sila nga pindutun mo ginabi kag i-flash ang light. Kay makahulat ba na sila? Nga hindi sila kadulog, ha? Sa kagamay nga mga sinigundos na hindi sila kadulog, kinanglan nga ipindutun mo gin, kag patyon mo ginayon ang traffic light para nga makalabay ang mga very important person nga mga buwisit nga ne? Ano ginaginatag na sa aton nga mayo, ha? Aton man nga ni kwartang kasweldo sa mga buwisit nga na? Nga mo gina sila, ha? Oh, nga pansyon gidayon. Kung hindi sila kahulat na magpundo na kaga tapuson ang pag-abot sang green light o kung sang inang street light o kung sang traffic light nga naka-green o kung naka-go haw. Nga madiritsyo gid. Kinanglan pansyon gid para makadiritsyo sila na yun. Anad lang ni sila. Lakad lang ako ang makakita sila ni pangpungkuyon ko ng bato ni. Oh, K5 June eh?
2: Actually, K5 June ang reason because nga agin na flashing and stoplight na to, no? Kaya ra sa security and safety protocol sa mga very important person.
0: Ah, buisit na security,
2: very,
0: safety na lang, buisit.
2: K5 June nga.
0: Buisit na nga security, safety. Ano sino yung patay sila, day? Napuga nila. Oh? Amol na permi, rason, security and safety. Yuga nyo eh! Oh? Sino patay sa inyo diyaw? Nga buisit ka mo karun ma. Pakig nyo ko. Oh? K5 Jenego, hindi ikaw ako nakigan. Oh. Hindi ikaw.
2: Actually, mo na ganit ka K5 June. Oh. Okay, ang publiko bala nagpangayo sa accountability and liability regarding this. Kaya mo na ganit, kung ordinaryo to ka K5 June nga commuter o kung motorista, magbeating the red light ka, pamultahon tigid ya kag issue order ka sa Land Transportation Office pero kung mga naka VIP o kung very very VIP person kag issue June okay lang considerable sa ti sa karon ang sabahin sa Land Transportation Office kag issue June magina-imbestigar man nila kung sino to ang plate number bala kag issue June sang van ti medyo budlight na ma-determine kay dasig lang ang split second sang video may mga information sa man kag issue June habi no kung sino to ang VIP nga nagpadulong diri sa Iloilo City. Kay kung madumduman nimo ka K5 June sang Tuesday, may mga pila kita diri ka mga secretaries nga nagadto sa Iloilo City, particular na si Department of Agrarian Reform Secretary Estrella nga nagpadulong siya di ka K5 June, may mga series of events siya. May mga basi ka K5 June aside from Secretary Estrella, basi may mga iban pabula ka K5 June nga mga delegates naton nga nagpadulong diri sa Iloilo City nga gina-escortan sa aton nga ICPO nga kinanglan gid nila ka K5 June kay during the time ang explanation ni Sir Garbanzos na kinamay lagson sila kay K5 June nga flight nila. That's why nga kinanglan nila nga makalabot gilayon sa airport para mag-catch sa ilang flight sa K5 June.
0: Ah, ti kon balama lang nila galing nga may flight sila sa muna ngayon oras nga ngabi nga hindi sila maglakat sang timprano haw kay matiner pa di kag magsagi ka kutsukutsum lang na sila wala siya may ginatag kayuhan sa tundi. Oh, K5 June eh.
2: Ti amo na sa karon kay from June iti sa bahin sa transportation office with Sir Garbanzo. So, ang ilaman niya is nag-coordinate lang ang ICPO. As to the identity of ang VIP nga gin-escortan, wala idea ang Traffic and Transportation Management Office sa kay from June.
0: Hapos lang na kay 5 Jenny nila nga matrace up kung gustohon nila nga i-trace up kaglantawon ang mga plate number, kayang-kaya nila nakwaon. May mga CCTV camera na dami mga CCTV footage na halin diri hasta dito pagkadto sa airport. Pwede sila kakwada kung gustohon gid nila. Amo na ginatawag ba nga kung gusto, may paraan. Galing kay ayaw nila, siyempre, may dahilan. Style-style pa sila nung matyaga nyo sa mga mangu-mangu na gid nga. Yuda po, gabilik sang ilik. Pabakol tamo karon kay Mayor.
6: Paunta ta na na eh. Nga boy ko na karon.
0: Na mahabuyan gi kamo karon. Oh, K5 Jenny.
2: Di mo na kay 5 June, no? Basi, i-follow up na ito ni Wat, no? Ang katapos ng DTMO. Basi nga, tita, nakadlo ko kay 5 June, Biyernes na buwas. May, na, may ngadla na guro ka kay 5 June, ha? So, kung ano mga pwede ka kay 5 June nga ipataw si sining VIP nga nag-go above the law ka kay 5 June sa ito nga traffic and rules and regulation diri sa may Iloilo City.
0: Di, kwa na. Pwersa ha, si Garbanzos, balaan niya na, hindi ko magpating away like balona kung hindi gusto ho nila na kayang-kaya nila na kag kon hindi makaya kadto itong migo tawa kung pare tato sa LTO kaman ko tato si inang LTO original director inang kuno nang Hidospan oh si kuan si Didoy.
2: Didoy
0: oh si Didoy Hidospan paman ko tato kunong mimo ipasyokos order ah. Hindi man na salakyan ginsang gobyerno ang ginsakyan nila o. Oh. Daw private pa plate man na ganing ginasakyan nila. Nga mga kuana, nga mga ano na sa ng van man na, hindi ba?
2: Yes, van siya kay Fabsyon. Kasi oh, pa siya van.
0: Nasalaan pa na ngayon ni Mayor Isa Cho.
2: Oo, actually nagpagwaman sa kay Fabsyon. No? Right after kato, nagpagwaman sa statement ang spokesperson ni Mayor Trenya.
0: Ah, sado, ini sila sa... naman niya. Sado man ka defensive kay nga ginahimo Manila na pirmi. Pilak bisis na naton makita nga ginahimo Manila na muna sado man sila ka defensive. Kung hindi inyo, ano gid? Oo? Oh? Ngayon, sagi ko mo ka pagwa na yun. Ano? Hindi gusto nyo pagwaon nga. Nga kuan ka mo, naminami, ikamu din sa syudad. Iyo ganyo. Lariyo lang ka mo, pinamunggo. Tamukron. Oh. Ang ditribayo din man, mainom din ditribayo. Saka ang limpuduhan sa dugo ko. Okay, 5 Jenny.
2: Di text 500
0: gali imnon ko karon. O pwede magulo ning kwa, no? Extend po sa payment for men. Okay, nagpa namin na siyang blood circulation, no?
2: Oo.
0: Oh, sige.
2: Well, actually, kay Fab June, nagpagwaman actually sa iya ko galingon nga statement si Mayor Isa Trenas na gina-acknowledge niya ang investigation sa ICPO regarding that incident kay Fab June. No? Well, we hope kay Fab June, no, nga soon as possible, mahingadla na sa aton nga kapulisan. Kung sino gilman ining a very important person na gin-escortan sa aton nga Iloilo City Police Office nga nakuhaan gina kay Fab June sa video nga nag-beating the red light tira sa Maytas North, Mandaryao.
0: Okay, sige. Salamat kid kay 5 Jenny.
2: Ini nga balita ang nagdalong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na na ka Detox Kapa Report na gikan sa Iloilo City inis ka kay 5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita sa Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
21: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: Mga ka K5 na batian ang report kay impormasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Siling ni Pare Ralph Dasalon taw niya, very important person sa kagago nyo. Sa kay Lyra Rua. Yeah, good evening. Pa-shout out sa Rua family sa Ibawan, Pavia, Iloilo. Kaga sa ARG Glass. Sa Ibawan, Pavia, Idol John. Kaga sa kay Kastara nga nagatagay subong nga gabi Salamat kita, Idol John, and God bless. Sa kay Jumel Sinsorian, yes, you, Paulang Idol, sa aga ang may ara, sa pinasugbo sa hapon lang, kay Buas Maluto, sa pinasugbo sa hapon lang. Ah, gali. Si Kayla Siupaw, si Victor Galabo lang ngitaan sa store, Idol, kay Librihon niya ka Siupaw Buas. Diyo ginatutuo, jagid ba? Ang taon ko makachimpo ko ah, no? Mabakal ko Siupaw da. Sa kay Vilna Salvilla, shout out man. Sa ibang panaton ng mga followers, mga ka-K5, sa kay... Hindi na kamo mag-inaway da. Sa kay Juan Blas, sa kay Sikar, kay Verna Salvilla, kay Ayan Resins. Yun, hindi na kamo mag-inaway. Ah, no? Normal na nga may ara kita nga tagsa-tagsa ka mga panindugan kag prinsipyo. Hindi na ninyo pag-awayin na. Kaya nga ako mag-away kita. Away kay... kita magyapon mapirde. Why na sa mga buisit na sa Malacanang kag sa Senado niya kay gakuot na sila gakuot niya kwarta sa kabansang gobyerno. Hindi na kamo mag-away, kinanglan matingob kita tanan-tanan para sa aton kaaraydan mga ka-K5. Ang akong lagi na komentaryo ni no, para ni sa kayuhan sang publiko, para ni mabalaan sang publiko kung anong sitwasyon sang aton nga pungsod Pilipinas. Kung may nagakontra mas ako nga komentaryo, that is your right, no? Diretso nyo mana, kinamatarong nyo mana. Mga kakifay, pero gina-explicar ko lang sa inyo ang kamatuuran. No? Hindi kay siling abing away ko ginarespeto ang inyo nga mga, ang inyo iya nga mga, ano, nga mga panindugan, ang inyo nga pananawan sang sitwasyon subong. Ginarespeto ko man ina, pero gina-explain ko sa inyo ang kamatuuran subong. Amo nang matutuod nga sitwasyon subong diri sa aton sa Pilipinas. Sa kay Ima Castro Kabilan, shout out. Sa kay MJ May Bagafuro by Laran, shout out. Sa kay sino pang iban nga wala tama sa basa de. Sa kay Joshua Avisilier, good evening John, watching from Las Vegas. Shout out sa mga taga Las Vegas, USA da, good evening. Shout out, good morning sa inyo Guru da, no? O good afternoon. Sa kay Renato Bindita. Silinga, good evening John. Ang langit na lang na ang makahusga sa mga tao sa administrasyon ni Marcos sa mga kawatan kag sa mga selected justice, Idol John. Okay. sino pa? Iba na ton ng mga followers dire. Mga ka-K5, sa kay Baby Girl, naging traidor lang ni Bangag si VP Sara. Kaluoy sang mga nagakampanya nga nagahambal pa si Sara nga iboto si BBM. Kay hindi nyo siya iboto, huwag na lang din ako. Ganyan si VP Sara makumiter sang tuod-tuod nga tandem sa politika. So, iban pa nga mga... comment no, sa comment section natin. Marinette Manicanda, shout out man. Sa kay Albert Palumo. Yaman, anmo gid idol. Idol ba? May balana gid sila. Amuna gahudas gid. Ya senador nga mga kawatan. Oh. Kung why ka imo sang balana nga abi nga masaylo-saylo ka pa. Kobot silingon, why ka prinsipyo, why ka panindugan. Kay nahadlok ikaw nga kung pananglitan nga hindi ka magsailo pag file sang kaso sa imo madutlan ka kay may ginhimo kagidman nga ginago. Sa kay Mike Cordovada niya, Idol John, strategy yan ng politiko para hanggang matapos ang impeachment at dyan sila di pa makasuhan pero ang buto nila no yan. Pag tapos impeachment bahala sila mag file sang case at least di na ma-impeach si Inday Sara. Sa kay Binsi Kamasaba, sindikato ang mga majority. Sino pa iban ng mga, sa kay Gloria Lapso Montero, shout out. Sa kay Albert Palomo, Raymond Obriano, niya Idol John, hidlaw man ta si imo ba, diri kagali ga programa sa K5. Di may malingaw naman tani. Pag-claim mo ka, kwan, ka bago ka lang ka-discovery. Kay Bibing Villanueva, shoutout sa kay Fe Figuro. Kanya sa mga magsasaka. Si niya sana itulong na lang ang pera sa mga tao ibili ng gasolina ang 25 million. O, nami matani eh. Sa kay Shen Tansilya, shout out. Siling ni Hazel, mayroon niya kuha-kuha mugid maninoy ang baril. Sa kay Juven Matias, shout out. FJ Almario watching, thank you. Lorly Gardose, shout out sa Gadorce family. Sa kay Alpha, mayroon gabi man. Kag sa kay Norberto Aguilar Jr. Shout out sa inyo, tanan-tanan ha. Iban pakiroon nga magpa-shout out. Dugay-dugay, balikon. Tadri sa ato siling pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita, ang inabatan ng builog na inadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Kagsubuman, inadulong man sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga parin may maayong natural antimicrobial properties ilabinigin kontra sa mga viruses pareho sang dengue virus. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginhimo sa atong ilawas into monoglycerides kag isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio ginakilala nga pinakakusog, pinakabaskog kag pinakakampyon nga klase sang inang nga klase sang inang microbial sa aton sini nga palibot mga ka-K5. Kag wala labot sina mga ka-K5 ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K sa ina siya ka-fatsoenable vitamin nga nagapugong sa inang ato sini nga lawas sa bleeding kun o kun sobra nga pag-bleeding o kun pagdugo kun na dengue ka. Kaga subuman ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agun nga punggan ang pagdugo o kun ang super bleeding o sobra nga bleeding kun na dengue ka na mga kakifay. Kanino pa ginahulat nyo? Inom na kita sa Klinika D3 Bio as ang superfood supplement para layo kita sa mga balatian katulad sang sipon, hilan at ubot rang kaso kag iban pa nga mga viral and bacterial infection. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 8:54.
21: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
10: Eggstand. Food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5
13: News FM.
14: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
17: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa Inpunto, las 9. Shout out sa ibang panaton nga mga followers nga nagapamati o nagalantaw diri sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5. Shout out okay, sige. Sabi ko, nabilin ni Ben Glenn. shout out anay sa kay sa aton nga nato sining mga followers mga ka K5 sa kay ulig na Beetle Piper nya kabaloman kita PNP kag AFP daw masuka na ina sa panggobyerno ni Bangag, kaso kita dapat nga mga Pilipino ang magauna nag evolve na si Marcos Jr. Kaysang una si Marcos Senior, tanang nga kontra either papatay papriso subong kay Marcos Jr. Tanang nga kontra tabunan sang kwarta kaway-kaway sa mga yellow pink kag katoliko pilabayad ni Bangag sinyo. Adako guro eh. Sa kay Katambay vlog niya, good evening ka K5 John daw sa mga tikalon sila basta ara sa posisyon. Amo na ilang nga style, mga nakasakay sa mataas nga posisyon daw mga karbaw, bagay na sa ila pang hiwitan. Shout out lang sa mga pumuluyo sang Barangay Velasco Limere Iloilo, kag sa family Tumlod diri sa Sitio Baclayan Velasco Limere Iloilo, kag sa bugos nga mga taga Limere Iloilo. Sa kay Bernan, yamang gabi Idol John, shout out kali sa kay Mama Crisilda sang presyosa puerte gid katunog sang radyo ya. Wow, grabe. Sa kay Meradi Milyeso, shout out kay Chris Buiko Almuhenda, Nanay Crisilda, good evening sila niya. Wala gitupa ang panggobyerno sa Pilipinas. Halin sa barangay, pakadto sa siyudad, tubtob sa babaw, daw hindi nagit kita katibawas

0: Japón. O fuerte. Kay Silin Pacheho, silin nga day off mo naman buwas. Wala ko ga pamati sa ibang nga istasyon, takan ko. Uy. Turo testingi, mana, base may manamian ka man sa ila. Balo ka, tanan-tanan kami nga mga anchors, tanan-tanan kami nga mga komentarista, mga media. Palariho, malang na mga issues ginatalakay namon. Galing, ti panami-nami, kamo diskarte kung paano magkomentaryo eh. Pariho man na bala sa mga kwan, sa mga baligya, like for example, batsoy. Palariho, malang na batsoy, isang sabor sa tarang nga batsoy. Palariho, malang na, galing, depende na si imuya, kung yung imuya special, butangan mo itlog, butangan mo damong at chicharon, butangan mo nami nga miki, o hindi ba? O, para nga imo ang pangitaon, kamo man na sa mga litson, panamit-namit luto sang litson. Amo man na sa kwan sa media. Palariho ang komentaryo, palariho ang isyo nga ginatalakay, pero dipindi sa pagtalakay mo kaglabi kaglabaw sa tanan, dipindi sa pagpresentar mo sang isyo. Kaglabi kaglabaw sa tanan, mabal-an nyo nga ang nagakomentaryo wala sang may ginapilian o kon hindi binayaran. Kay Jan Halia, niya mapatamyaw lang ko kapulot. Salamat, kid. Okay, ah. Jan Halia, shout out si Muda. Oh. Sa kay Silin Pacheho, good evening, shout out. Fred Pascal, adyo kampo niya da puga nga bangag na. Sa kay Luna Mundido, shout out. Sa kay Divine Grace Laanan, shout out man. Sa kay Julia Arberca Gansia, shout out. Sa kay Jenny Halyorina, shout out man. Kay MJ May Bagafuro Bailaran, shout out. Kay Maloy Palmes, ahay, si Abalos tulog-tulog sa impeachment. Sa kay Eden Benitez, good evening Idol John, shout out Langdaa. Kulang gabi namon kun hindi kami kapamati sa imo di. Wow, idol. Wow, timayo. Salamat, kid. Himuha nyo na lang na nga pang kwan. Pang urasan nyo ang panggabi kong programa. Sa kay James Canyete, good evening, idol. Banat sa mga bangag, dol. Ria Capana, shout out. Verna Salvilla, shout out. Sa kay Rosim Pa, shout out man. Bengs PSG, shout out. Sa kay Philip Louis King, shout out. Sa tanan ng mga K5 News FM Fans Club, Iloilo and International Chapter 2. Kay Vicente Estrada, good evening gabi. Mayang gabi, Idol John, shout out lang sa tanan ng mga taga Barangay Boulevard Mulo. Robilar Inday Galiano, shout out. Kagawad, sa kay Dennis Hiponia. Ray Tacleon, Geoffrey Nonato Pagsugiron, shout out man sa Barangay Lacadon Miagaw. Ari kami sa Sunday, ara kami sa Sunday ang Guardian GNKBI may gift giving sa selected less fortunate nga mga kasimanwa. Okay? Ayos, kay Arman Bakugo Aida, shout out man. Ayos, sa sini nga mga tinion mga ka-K5, i-check na nato ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa ato sining patrol. Opo na kita kay K5 Kim Kadoyo. K5 Kim sa Kampyon nga report. Stand by!
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon report.
2: 1, 2, 1, 2, 3.
0: Aran naman.
2: Walang iba.

Kaya sa ating awit tayo ay magbigayan! Oho!

0: sa laundry karon gumaoy mo.
1: Kapain mo ko. Kapain mo kung gahigda na sila ka K-5 doon. Masa kung bibot mo.
0: Ano to?
1: Ano to doon? Naipit nga ko rin.
0: Ano to? Ano to? Ano to? May siyagit. Ano? May sunog.
1: Ang balik ka K-5 para dasalong tao. Mabalod naman ko, no? Amo ginakit eh, siyempre, ano mo, depende sa chimpo.
0: Si Ralph da sa luntaw, sila niya mabalod naman K-5 Kim, Yogs.
1: Sige lang, pero kung sa personal ta kakantahan, Sir Ralph, kampiyon na mo, why gabalod?
0: To, nagpuli sa di, kundi arasa sa may uman.
1: Ang bali, ligad, may tsokolate ko to sa iya, why ganda nang gahapit?
0: Oh, nagpuli sa di. Pagpuli ya di, nagahapit sa di, binili niya sa ako ng t-shirt nga may ngalan uman. Ginsok-sok ko ah. Tapos kitay kami, nagpa-picture kami nga dua. Why ka di? Why sa nagsaka, gali, arasa sa dalom. Tapos naglakas rin kay gasako-sako man. Ati, pagbalik ko no, mabalik pa man siya kuno dayon. Mabalik naman to siya, tapos mabalik naman di siya. Pagbalik yan di ko no, may regalo sa imo.
1: Kami ni K5 Kisya.
0: Aha.
1: Kami dua.
0: Oh, kamo nga dua ni K5 Kisya.
1: Knock-knock.
0: Oh, who's there?
1: Oman.
0: Oh, Oman who?
1: Oman is an island.
0: Oman is an island.
1: No man is an island.
0: Oman since alone. sige, sige. Daw maulan ng kalibutan. Sang ubra yung adwa daw. Ambal ni Erjan pagdangani. Bala. Kada. Ulan noon man ko. Ulan noon. Nag-total daw mabot magta sa drought. Sa El Nino. Super El Nino. Sa bangag. Mang bangag naman yung mga kadutaan ta. Wala labot sang bangag sa mga... Ay! Kalain! Bangag sa mga kanyang ha. Wala, sige ah. Te, ano ng latest nga balita? Subong, K5, Kim?
1: Ka K5, Joe, no, sa bangin sa Land Transportation Office o kon LTO Western Visayas, as of this time, no, wala pa nila yan nakilalaan ang driver. Tawag na ang driver, no, nga nagdududretso, bro, no, kung sa diin, ang inang isa ka Toyota Land Cruiser, ka ginigluha ka mga van, pero ano sa may area sa Taft North Mandaruyaw, Iloilo City, sa Damlaglang. According to Rie, kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Rasman II, nga although no nga ti as per the ICPO nga gin confirm naman no nga iya toya sang Department of Agrarian Reform o kondar pero wala pa sila sang information kon sino gintoya ang nagamaneho during that time kag kon sino ang specific no nga mga sakay sang ining mga salakyan nga nagdisregard no sang stop light o kon red light dara sa may Taft North area ka K5 June kag ti accordingly ang ining driver at iamone siya, no, ang kumbaga ang may responsibility ka K5 June kun bala diretsuhon o kun hindi pero ka K5 June once nga ti kun ikaw lang ga drive tapos mga VIP padan sa kay mo kaysa ma-pressure ka man mo.
0: Ah, kun ako yan driver yan, hindi ko ako magretso. Bahala daya mawad-an kay mo sina sang parangabuyanan niya kun driver ka lang ya. Oh.
1: Te mambala bitong kon alog tabi kay K5 John mambala ano gani idiretso mo ipadayon ipadayon mo kay K5 John pero mo na no ang ginating kuan pa sa Land Transportation Office nga ti since no confirmed naman niya through ICPO nga iya to sang DAR kon tawag na no magka-coordinate man sila dira sa nasambitan niya nga opisina especially no they have this regional office man diri sa siyudad sa Iloilo to determine no sino bala ang nagabiyahe o kon nagaman neho during that specific time ngati no may kumbaga may nalapas nga rules and the regulations sa konpolisa sa aton sini nga dala noon ka K5 June.
0: Ang aton nga kuna hapos na i kuno no ah kun gustohon ginasang aton nga taga LTO hindi gani sang aton nga taga kwan taga TMTRO. Hapos nila na nga, kwa na? Hapos na nga, TTMO, gano'n, no? Hapos nila na nga, matris. Halos bilog na dalan, hasta to sa airport, damo-damo CCTV da. Araw-araw mga hindi na makuha plate number na. So,
1: confirm naman niya Dark kay 5 John.
0: Ay, yes, ang Dark?
1: Yes, nung mag-coordinate sila sa draman sa opisina. They have this regional office Mandarin, no? Sa syudad sa Iloilo. Ang wala na, no? Wala pa yung ma-determine kung sino ganyan ang driver. Kaya siyempre, no, ang sabahin niya sa LTO, ang ilan na yaman dato, no? Sa mga driving privileges o kung lisensya. At kung, for example, ano pa itong nagkahiratabo sa sulod sa salakyan. After all, no, usually, ang balik sa driver sa gihapon.
0: Correct. Oh, wae man sa mga VIP na yaya kay pagpanaog naman sa crime na niya sa eroplano ka maglinakat, ting nag-drive sa salakyan, kag-ang tag-iyas ang salakyan eh.
1: Yes, ang registered owner. Actually, yes. Tiyamo na no, ongoing pa man ang ila diri nga, nga coordination since nga confirmed naman no, ng mga taga-DAR atong
0: ang duwa na ka ban nga na o, duda na kung sino tag-iya na mo. Laban-laban iya man na sa mga taga-syudad eh. Alang-alang mga sino pa na maservis, sabi si ila, kay ti mga taga-dargali sila to.
1: Pero may mga lain-lain information, UK5 John, ano galing ka, ano,
0: anong mga marites mo, anong mga marites mo, mamamati, tanay sang marites.
1: May isang, information man.
0: Isa sa makadali lang, mang marites man taabi. Sa aton nga mga tagpalamati, hindi ni siya pure nga balita, marites lang anay ni. Ano to, K5 John, marites
1: mo? May mga information ka, K5 John, nga allegedly, dugan pa hulam lang man na sa ila ka, K5 John, ang ining mga vader, dugan na parentahan na bala, no? Kagdi ang, accordingly, ang nagapanag-iya, ang taga-driman sa Iloilo.
0: Negosyante?
1: Or official. Government official.
0: Government official.
1: Garing te kay, wala man siya naglaom. Wala man siya naglaom ka, K5 John, nga ti amo nang himuon sa salakyan.
0: At ano nga hindi siya maglao man, amog na yung mata, bubalaan niya na nakit yung mga VIP ni mong ang karga. Mm. Oh? Labalaban ba si iyan ni Tiyoy mo, Blan? Lalamos Tiyoy mo?
1: Damo sa mga nagasulod sa paminsaron.
0: Eh, de, si Tiyoy mo, muna na pirmi ang kwan mo, ang provide mo.
1: Tiyoy, pero...
0: Tiyoy mo to smulo, Blan? Sige lang, alatawanta kung galing ti laban-laban kung mga ang tag-iya sini mga big time man, laban-laban, ambot lang kung ma-decider ang taga-LTO nga i-trace apa o kung ang taga-TTMO kung nga i-trace up na o kung ang aton nga mga pulis kung i-trace apa nila. Laban-laban, kilala nila na, galing style nila nga, tiwi kami kilala, kayo muna mo to, laban-laban driver, subong kakurog. Gambal ang driver, subong po, hindi nyo gitpag ikaw na, kay kon isugid nyo gani, kag akong mamukmukan, ipanghambal kung git ka mo de. Ay, pa siguro pa ba, iantan lang ni, kagaling kay Mati, amula na galing punto na ton kay Five Kim. Nga dapat, no? Hindi magkamu magwaslik puder bala. Yuda po ga bilik sang ilik magkamu inyo man. Kung kami gani nga mga ordinaryo nga mga tao ginapangsita nyo gamay lang nga diferensya atong nagligad to sa mga ano gani ni pedestrian to ginabira nyo gani to di Blackie 5 Kim. How pedestrian lang gani to nga nagtabok ang isa ka tao ginpakdor yang ulo ka nakamotor to. Intrahan nyo gani to. Pagkatapos, mayari pa diri nga atong nag-drive sang iyang nga salakyan kay 5 Kim nga may masanag nga suga sa buli. O hindi ba lagin pang siyokos order man to?
1: Yes.
0: O, tiari ya kay Kungo, kay VIP sila. At hagkatama nga beating the red light niya. Kaya nga, kitao ng numero sang red light to. 97 seconds pa o 99 seconds pa, nagtabok na. Like for example, kung ang mga... salakyan, abi nga nakag-go ang signal sa ila, nakag-green, nag-alagi dayon. Tiyo ni Tanay, binungguanay sila to, K5 Kim.
1: Amugit kag magitan man nga may nagtabok after nilalampuas K5 John.
0: Tapos ang mga tao, lang tawa bala, araw nga tabok sila o. Kay kwa na mong nang sa pedestrian o,
1: go na for pedestrian
0: go signal na sa pedestrian mong,
1: gila?
0: Di, karun kung naipit nila na kung mga tao ang gago signal na sa pedestrian na, kung naipit nila na, abe, karun?
1: Ay, sorry, VIP. Mambala lang sa laki pa doon nga, ay, sorry, VIP.
0: Ay, sorry, VIP kami. Kagago nyo eh. Di siyang ilik nyo. hindi ba, Lucky 5 Kim?
1: Tama na. At actually, una naman yagin pahayag yan ni Attorney Didoy Hiduspan nga ti sa ilaya kung once nga ma-determine na gadya ang driver kaki 5 John at amo na no actually ang isaman sa gina goal nila is ma-determine gadya ang specific gadya nga registered the owner no through plaka o kon plate number kaki 5 John te syempre kon ma-determine mo nang registered owner o kon madali lang man na mangkuton mo tong taga Dar kaki 5 John ah sino to nga unit tao, sino to nga salakyan, sino to ga-drive dyan that time. So usually, may times nga ilang mo natin ako ang ga-drive or ilang driver o kung pwede man nga outside naman ka K5 June, no, sa ilang office ang nag-maneho. No? Kung for example, mayara sila sa mga national officials nga nag-padulong dali no, sa syudad sa Iloilo or province of Iloilo for certain programs ka K5 June. Te, accordingly, sa aton sa nga mga ka-K5, amo pa na nung latest update nga te, until subong, wala pa yung makilalaan ang driver. Pero determined na siya nga during the time, iya to ya sang Department of Agrarian
0: ang
1: Reform.
0: Ang nagasakay, tagadar nga mga opisyal.
1: Yes.
0: Atong nagpanghatag sang nagpang-award sang mga
1: titulo.
0: Titulo to sa mga tao nga pinagutuman man nila to.
1: Pinahulat.
0: Pinahulat nila to.
1: Alauna ang program, alas 4 nagsugod.
0: Alauna ang program, alas 4 nag-alabot ang mga buwisit nila. Tapos di pa, kwan pa sila, di pa VIP pang mga buwisit nila.
1: Tapos kada abot na bala, ginapalakpakan.
0: Oo. Oh. Abot sila, tapos daw kung sisino pa sila, abog ka namin, gina. Mga salawayo ni mga tagadar na yung panglubong tamos duta, kronay. Oh, K5 came.
1: Ate mo na ka K5, John. No, tinamo sa mga nagalaom dari ka K5, John. Nga, kumbaga kung paano i-treat, no? Ang mga nagliligad ng mga scenarios, just like kinhambal mo, atong mga, tawag na, no? Ang mga iba niya rin nag-overloading, o kung tatlo sakay, tira, no? Pinanaunggan, mantugan ni ka mga Shoko's order, ang iban pagin madumduman na to, na tong, na, ang, ng bias. Nang bais sa enforcer.
0: Oh, may ato gani ito nga inang ang iyang adlagan. Bla, galiko-liko, umuha mo na oh. Yung Shoko's order to, hindi bla? Oh, tapos may mga naga-motor ganito nga, naga-show up sa iyang pa motor to.
1: Naga-Spider-Man.
0: Oo, oh, naga-showing sa iyang sa ga-drive sa motor. Yan, yung Shoko's order man to. Yara, ya, beating the red light. Klaro-klaro, katama ha. Oh, why?
1: Mm, teka bay pa ka K5 John ang ate kumbaga mahatagan man sang kumbaga sang patas no nga pagtratar sa mo ni mga scenarios no para hindi man pala magbili no sang negatibo nga perspective no sa mga motorista nga ay ako for example okay lang man gali na magbiting na red light kay base sa uli na kakipab John mambalto sila mag bisan pula mapadayon gyapon ang motorista tapos ihambalon nato sa motorista te sino siya to gani nagligan wala man de black kipab John
0: mo gani oh good line na kay karon although nga te hindi man na pwede ngay moon mo imo yang rason nga ang iban to wala ikaw ya mapasaway man oh, so dapat hindi na nakita magpasaway para nga hindi kita ma syokos order hindi kita makwanan eh mapinahan no hindi kita mapinahan pero dapat sawayon tani ang mga salawayon nga ra mismo sa gobyerno amo pang nagapasaway K5 Kim
1: ti mga maalam man ang mga tawo
0: mo na gani sobra kaalam nila ginamango pa ta nila sige salamat kid K5 Kim.
1: So, amaya tong balita, no? Actually, ka K5 June, may latest man, no? Update ba sa mga hog racers na ton. Bali, sa gin pati kayo, no? Nga press conference no, ni Governor Arthur Defensor Jr. Iya man dari nga gin pahayag ngati sa ilang bahin, no? Nakalabot naman sa ilang igtalupangod ang ining reklamo na tuhoy sa tuman kabarato nga bakal sa buhi isang baboy. Okay, according dari, no? Kay Governor Defensor sensor nga hindi sila ya direkta no nga makahilabot no kag hindi nila kontrolado sa province so ang presyohan na isang baboy kag ang accordingly ang pwede lang nila maubra o kun mahimo amo no ang pagpatawag or pagconvene sa ining provincial price monitoring council kag K5 John kag maghatag sa recommendation kag ipalabot no sa Department of Agriculture o kun DA kag irekomendar ini no sa Department of Trade and Industry kag ti irecommend man no sa Office of the President kag K5 June no kag gisubong adre sa Iloilo province wala pa ya sa nga direct no nga financial assistance o ayuda para sa mga hog raisers pero gyud pasalig diri no sa bahin niya sa Iloilo provincial government ang ginatawag nga agriculture intervention. May mga nakuha kitang information kag K5 June nga debladre sa aton sa Western Visayas 130 tubtob 145 o dito sa Negros lala pagid o 105 lang to.
0: O grabe ba?
1: Shin, kada oy, kilo.
0: Napa ni Gross ta magamuna eh, kay mang umpra ta baboy to. Kay ma kwanta ma ano ni manegosyo ta lechon.
1: Oh, timing na kay Bermans.
0: Oo, adlaw-adlaw lechon.
1: Abra mo na kaki 5 John no tay makaluluoy aton sa ning mga hog raisers. Actually tang nakit ano nga problema diri sa mga hog raisers is ang tay syempre damo subong uso subong ang baboy or tag harvest season sang baboy tapos naga-import pa. Kaki 5 John, that is why nga kumbaga over supply pero ang katingalahan nga kumbaga
0: the importation pa.
1: Over supply tuod kay deblaga na ambal nila permi law of supply and demand. So kung for example tuod man gyud abing overproduction no sa bahin sang live weight ti tawag na kaki 5 John barato siya pero pag abot naman niya sang karni sang baboy sa merkado makatilangahan nga ti amo na no over supply tuod pero mahal siya. Galabot siya gani sa 408 ang pinakataas nga kada kilo sang karne sang baboy sa mga market naton diri sa Rion sa East.
0: So para nga makabawi maning aton nga mga hog raisers, amo ning muon nila oh. Pabaratuhan nila ang presyo sa mga idik. Pabaratuhan nila ang mga pagkaon, no, mga feeds kag para nga magbara bisan magbarato pa ang kinilo at least makabawi man sila.
1: Usually, ito isang undaga ni kay 5 June, ang ibang nagligad, mga dugay na mga tinuig, tag-ochinta, tag-mumbinta, mo pa ng baklanay, o galing kiti siyempre barato, pamanto mo, ang ilang mga inputs, kumbaga, o kung naginagasto.
0: Isang undaga ni, ang baboy, isang undaga, ginapaihaw mo na, o, ginakuha na, ginabaylo na na sa, kung sa palay, nga nagapa, sa mga nagapaani,
1: nagapa-harvest,
0: o, nagapa-harvest sila, baylo palay, ah, ariyo, ah, isa ka ganta nga palay, isa ka kilo nga baboy. Oh, isang una pa na, ti subong galing kay man ti, ginanegosyohan na subong yung baboy mo. Lain sang una, ginasagod-sagod mo ya para lang yung maka-income ka kag mainog-bayad ka sa tuition fee sa mga kabataan mo. Muna bla, pang pliti sa mga kabataan mo, pang balon sa mga bata, pang bakal sa mga kwaderno. Amo mo lang na sang una, ang nga chimpot ti subong niya ginanegosyohan subong niya ang baboy kay 5 Kim.
1: Kaya actually no based man diri sa data or swine situation or diri sa Iloilo province ang total swine inventory nila diri kabilugan kay 5 John sang buhi nga baboy 134,154 ang agika no sa mga small hold farms yara no sa 110,774 ka mga baboy kagikan sa semi or commercial farms naman yara no sa around 23,380 ka K5 June. Dambo na sa mga nagkakalapir din no may mga natawag na may nakitaan nga nakita sa social media ilagan pakigbahin nga nagligad gani kuno tag 60,000 ang perde nila sa tungod sa pagsagod-sagod sang baboy kagulpyada lang bala nga kagtayo yon no nga
0: pay panis sila kabawi kay 5 Kim sa kwan sa swine flu.
1: Oh,
0: way pa ni sila kabawi, igo ni sila sang swine flu sa nagdigad nga mga binulan, di bla?
1: Yes.
0: Oh, te, makabawi ka pa sini kay imbis nga ana kay nakabawi kana kay daway na swine flu, nagnubo naman ang presyo.
1: Amo gid ka kay 5 June, okay. No? So amo na nga i-try naton naman sa bahin niya sang DTI kung anong pwede nila di mahimo ka kay 5 June, no? I-check naton through the regional office, no? Ang but
0: lang kung hindi ka basi hindi naman ang pahilabot ng DTI na kay iyan na sang DA mo.
1: Oh, kagat ito in terms of pricing kay according man gani kay Governor Defensor nga masend sila no sang recommendation both offices kag ang may final say abi no ang presidente kay K5 June. And by the way no sa mga ka K5 naton buwas nga adlaw ang public consultation consultation at tinana nato no ang public consultation para sa angot sa minimum wage adjustment.
0: Okay.
1: Para at least agaring wala ka programa buwas mo sa Domingo na lang kipag
0: oh, yeah. Tiganas Domingo ta.
1: Oh, ti timing na nami no confirm for example medyo mataas-taas man tong isaka nila asa sweldo sang mga mamamugon diri sa Western Visayas.
0: Sige.
1: Report nagikan sa patrol, by the way nagapamati dira pamilya manaay sa Airport Mandurriao, Ma'am Immaculate Sir Cliff Acosta dira sa May La Paz, titara na mapa Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kag Ma'am Veronica dira sa Dakamay sa Rizal Lapu. Supod sa patrol si KK5 Makoy Espehao Malay, ako naman si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, KK5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Nabatian mga ka-K5 report kay impormasyon nagikan kay ka-K5 Kim Kaloyo. Dala sa aton nga ginadala mga ka-K5 ang balita sa extend for supplement for men. Sa sining mga tinayon ay check nato ang katapusan nga balita kay impormasyon nagikan na kay ka-K5 Reggie Dimayo nagikan sa Quinto distrito. K5 Rigi sa report ara na ang iyang balita K5 JC. Sa report standby.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
3: Ka-K5 June gin turnover sa Municipality of Lemery ang tatlo ka patient transport vehicles sa tatlo ka barangay sa nasambit nga Banwa. Sa diin ang mga barangay nga nakabaton amo ang barangay Agpipili, barangay Sinkwa kag barangay Alcantara. Sa diin K5 June no, ang mga salakyan ang paggamiton sa pagdala sa mga pasyente ilabi na ang mga nagakinahanglan sang medical nga bulig ukon pagatipan kag pag-check off K5 June. Paagi sinino nga inisyatibo mangin mas madasig K5 June kag luwas ang pagbiyahe sa mga pasyente halin sa ila barangay pakadto sa health facility o kun ospital. Kabahin ini K5 June sa pagpaningwa sang lokal nga panguluhan sang Limeri Iloilo sa pagpanguna ni Mayor Imbong Villegas sa diin maghahatag ini sang serbisyo sa mga pumuluyo kag masiguro nga makabaton sila sang nagakaigo nga pag-atipan ka K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Mga ka-K5, ang Mighty C mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag ako naman si ka-K5 Reggie Dimayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Hoy mga KK5, huwag kita tiyempo dari sa ito sining pag-pangaragan. Sa nga na sa burong puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang iyo ka-K5 June Alohado Kapulot para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kakaringawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampiyon sa Balita. Kampiyon sa Drama. Kampiyon sa Musika. Kampiyon sa Komentaryo. Kampiyon sa Serbisyo Publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: K5 News FM 88.7. Kampiyon. The best radio station.
7: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: Campeón.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
0: Campeón.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DDX 500
5: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis DDX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsubra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na Sir GP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
6: Ay,
7: manabla nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
7: Sano ka mainom detex, may manad kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
3: DTX 500.
8: Masaligan,
3: epektibo,
8: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
6: Ay.
7: Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katar mo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
7: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MITC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imong selula.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Mahigo ba na ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamig ka ba na gina-allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaliga DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante.

0: Mighty C. Mabaka mabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Bardagulan!
6: Yeah!

0: Bardagulan sa K-Fine!
1: Bardagulan sa K-Fine!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yeah, yeah, yeah!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-Fine!
6: Bardagulan sa K-Fine!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pagod na! Maxi na dieta! Kadam mo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano ni Iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang Iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to go, Roy! Higa ko dugdug again!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan

Hello, hello, hello, hello! Mayad-ayad ng gabi, Western Visayas Medical Center! Good evening sa tanan-tanan nato, yung mga kaibigan, sa mga friends and enemies ni Matt Chocolate. Mayad-ayad ng gabi sa inyo tanan-tanan. Mouse mo ang gabi, mga KK5, nag-enjoy good ang tanan-tanan nato, yung mga friends. Siyempre, number one! Today is a Thursday edition sa ating program, October 8, 2026. Happy, happy birthday sa tanan nga may mga birthday. Now, nag-celebrar sa ilang kaarawan, nag-celebrate sa ilang birthday. Ano pang ginahulat-ulat sang tanan? Happy, happy birthday sa tanan naton nga mga pumuluyong nga nag-celebrar sang ilang nga birthday subo. Kag sa mga KK5 naton, ready na ba tanan-tanan naton nga mga KK5 nga nagatutok subong?

0: Christmas!
1: Merry Christmas sa tarantaran natin ng mga kaibigan. 78 days na lang Pasko na. Sa may mga utang na liog na bayad! Mayang gabi sa tanan-tanan natin ng pamuluyo sa siyudad kay probinsya sang Iloilo. Opo, yung pinakakulik ang DJ si Ma Chocolate. Ah, pinakakulik ang DJ Lin sa una subong buhay una na. Mayang gabi ah! Sa mga ka-K-5 natin, sa mga call boy, mayong gabi sa inyo ah! Kag sa mga call girls natin, nga nag-PM-PM din naman sa aton sa mga gabi. Mayat ayaw nga gabi, Western Visayas. Welcome, welcome sa itong kapalutuntunan, ang Bardagulan sa K-5. Share the live! May 12 pa lang kita sa mga viewers, sa mga gabi, mga ka-K5. Padamuon ta! Sa mga K5 natin sa Leganes nila, sa Oton, sa Villa, sa Arevalo, sa Pototan. Mayad-ayad nga gabi, Western Visayas. Tamyaw kita, anay, sa atin ng mga ka-K5. Ay gabi sa kay Jordan. Nga nagamamati sa bang zaton. Good evening kay Jordan. Hello, good evening. Tamyaw ko man si Jojo Poliones. Nga nagamamati sa bang zaton. Good evening sa inyo tanan-tanan. Mayang gabi man, Macho Kulit. Tamyaw ko lang si Nanay ko, Lunoy. Nga nagamamati sa bang zaton. Happy birthday kay Tatay Kuroy. Nga nagamamati sa bang zaton. Hello to Erica May Malio. Mayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Sa mga K5 nato, buksan ko ang linya. Pwede ka muna katawag, maka-share sa inyo problema. May gusto ka mo tamyamon. May mga problema ka mo dira nga hindi nyo mapautwas. Ipautwas kay Macho Kulit. Bis ka magbitin-bitin ka mo pwede. 0919-099-9066. Kag 0919-098-6314. Hello, galing kay Ma'am Analia. Ma'am Analia, mayong gabi sa imo. Kabay pa, Ma'am Analia, matawag ka man de! Tawag ka di ba labam sa akon, sumbong kag i-share ang imo nga problema. Kung hindi ka makatawag sa akon, kami manawag sa imo, ibili ng imo nga number. Kay kami magadayal pakadto sa imo nga tagipuso. Ano, wow! Wow, my pusod! Nahigko. Turn. Ma'am, tawag ka din sa akon bala. Tawag na sa 0919-099-9066. Kag 0919-098-6314. Amo na ang number nga pwede nyo tawagan dream. Amo na nga number ang pwede nyo na istoryahon. Para nga mag-auli istorya kita subong nga gabi, ha? May mga problema ka mo sa inyo panimalay? Ari ang number sa K5 News FM Philippines, mga K5, 0919. 0-9-9-9-0-6-6 mga KK5.

0: Hello man sa kaya Bernadette Ali Ronoy. Yan ang gamati sa bong zaton. Machokolate na ni Bayo mo. Oh, na Bayo ko. Color yellow. Oh, yellow. Balam mo, nakabing ni Parm.
1: Ko sa'yo.
0: Oh, mga kaka-K5 na to na. Tawag na di ka mo ah. Yung mag-enjoy kita sa buong gabi. Ang topic ko, taray subong, party naman sa mga tao nga mahilig mag-stress. Ano ba lang rason, mga kaka-K5? Kaka-stress ang tao. Siyempre, ang negative, magnatawag nyo ba, ang negative, magina-absorb ninyo, muna sa nagpa-stress sa inyo, number one, sa inyo ba, mga obra, ablak, may mga tupad ka muna sa mga obra nyo, nga baho, do, baho, kahol. Tapos, ang upod nyo, baw! Sabad-sabad, kapamantay sa tupad mo, da! Amo na ang mga problema. Hindi nyo pag-pabayiin nyo kaugalingon. Sa totoo lang, ang stress amo nang isa makapatay sa aton. Kita nyo, wala kuya ga-stress, pero may na kuya nagkakadlang. Bisa ginaaway ko, ginakadawan ko lang. Hamba, tandain nyo lang mga etsura sa mga kontra nyo doon mga hilo 20. Amo na, Nara, pagiging gisaga ni, may mga tao nga close-minded. Intagaan mo na sa isang opportunity, gubon pa nila, oh. May mga tao nga ginapalangga mo, wala ka man nila ginapalangga, aba. Abi, tawag ka mo di. Maga-istorya kita subong sa aton nga tagipusuan. Ma-istorya naman kita sa mga pangabuhi nga wala diri. Kagwala dito. Ani bala, pangabuhi diri. Kagpangamuhi dito. Mayang gabi, magaling kay Sir Koy. Mayang gabi, see mo Sir Koy. Good evening. See you sa Saturday. Kita na kita na, sir. Ayan sa mga friends man naton. Sa kay Barangko nga nagamatiso mong sa aton. Hello, sir. Good evening. Nag-program ako sa K5. Kita ko, galing may productions kagali. Ano ito ganito mga talent man? Ay, talent academy, no? Ay, talent, no? Tama? I-guest at sir, kung may tiyempo ka mo sa Domingo, invite ta ka mo, dalakas ang imong mga models. Para mabuligan ta man ikaw. Ipakaduadri sa K5 News FM sa Sunday, 9:30. Dalaan tanan mo da nga model sa imong ay talents para mapabugal natong diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangita galing si Macho Kulit sang guest nga kaagi balagin palangga ginhatag ang tanan tapos ginbayaan sa bala may ara na amo na mabudlay subo. Ginapalangga ka na, ginaaway ka pa. Hello pala kay Ma'am Amina Magat. Good evening po. See you sa Municipality of Calinon. Dapat dalawa lang kayo, ma'am. Tapos sabi ko, isasama ko na lang talents ko. Para na hindi naman ako mahihirapan mag-hosting sa taas. See you, Shot and Dancers! Yun. And also, galing kay Tutok Dex nga nagatutok man subong sa atin. Ay... sa mga friends natin, ang nagamamati sa mong sa ato. Good evening. Good evening. Chris, isan ko lang later mo kabisibisigid si Matcha Kulit. Si Sir mo, Matt, bisibisigid. Advance happy birthday. Happy birthday to you. Ay, nakatutok man sa mong sa ato. Hello to JL. Ang nag-Usores. Good evening pala kay JM Usores. Nakatutok din sa atin. Ay, grabe to. Alam ko, sobrang magaling kumanta to. Dapat makapunta ka dito sa Iloilo, sir. Naswabi naman. O, diba? Clap, clap, clap. Good evening man sa kay Sir Rian. Good evening. Kay Peter. Hello, galing kay Tutok Peter Kirby. Nakatutok sa atin. Nagidugay man kami nga duwa, wala kit anay blambot, gay nano ni saya. Dumasungkod, magkongkisan, naka-blue badge, blue, ano na nga sa Facebook mo nila, naka-blue, naka-blue, blue but lugon, mata mo. Ay, hindi mo, ka PMPM ka na. Kamusta ka na da? Padako kay Tlog Boy. Ayong gabi man sa kay Rodzin. Ah, nagamamati man sa pong sa aton. Hello kay John Emmanuel. John, kamusta ka na to? Mayo ah. Kay JC. Nakatutok sa pong sa aton. Wala problema, sir. Mas mayo na gani nga nag-starting ikaw. May tao nga nag-guest na sa imo sa radyo. Iban nga, pangita, pag-anay isang source, ako yung invite na ka. O, dalada imo mga model, sir. Or you can tour sa studio namon, sir, sa MKF Entertainment na sa Quezon Street. Schedule ka ba, sir? Tomorrow, pwede. Lago-lagaw ka mo to. May rehearsal ang 1VXN and Connex PH. Kasi makalulantaw ka mo to. Ah. Pero Sunday, sir. Namin kanya invite ka mo sa Sunday para ma-on-air ta ka mo sa K-Fab News FM. Ang I-Academy. I-Talents. No? At least, ipay ko na yung damo na sa mga talent agency dali sa syudad sa Iloilo. Nga nag-hone sa talent na to. Kamu na ganin, number one, dapat hindi ka mo mag-inob-anay. Dumako to sa una, may bago nga nagpatindog man sa isa ka talent agency. Oh, grabe pang guba niya! Ang ending, duwa na kabulan untat. Sabi, guro hapos siguro mag-sustain. Sige, sir. Invite na ka, sir, this Sunday. Sa iTalent, tagaan mo ko sa mga pictures sa mga guests, pati ikaw. Ipapost na to sa K5 News FM Philippines page. Hello, magaling kay Nanay Nenfang. Nanay Nenfang, nanay ko niya permi. Papasalamat ko ni kami nanay ko nga planggay ako. Every time yung magpuli ko, may mga badala ko mga mantika, mga kung ano-ano na lang. Thank you so much. Sa tanan nga mga nanay, da, palanggaan yung nanay nyo. Sa tanan nga mga nanay nga, wala na nanay. Tiili na pa palanggaon, kaya wala naman ka mo nanay. Oh, nanay, thank you so much. I love you. At sa tatay ko, da, mayang gabi. Hello, magaling kay Sir Rods Palma. Idol ko ni si Sir Rods Palma. Sir Rods, mayang gabi sa imo. How are you? Kamusta na itong project na sir sa Bacolod City, sir? How are you? Amuning station manager nga mabuot, mapisan, kag wala gidyas ang bugal. Palapakan natin, station manager Sir Rods Palma. Mayang gabi. And also, kali sa friends natin na nagamati man subong sa ato na thank you so much kay Barangco. Hello, magali kay Bands Banda na nagamati subong sa ato. Hello, gali kay Ma'am Lani nga nga. Mga apon nga talents. Good evening sa iyo, Jack. Bakal ka mo litson, pero may nagpadala si Ma'am sang litson. Litson ba ka? Litson ba, boy? Ay, ang gabi si mo, Ma'am Lani. Gapulaw pa ko sa pamati kag yum mo salamat gid nanay nenfa bisan nga nakigan sa tatay ko mapulaw gid na siya di para mag yum aba perte asa mga K5 naton. Hello gali kay Sir Mela ang nagatutok man ay gabi sa inyo tanan-tanan dira nagapamati subong sa atong program. Thank you. Hello, i-greet natin. Damiyaw natin si Sir Ivan Joseph. Sir Ivan, how are you? Kamusta ikaw, sir? Kamusta? Oh, sir, pwede good. Biskan pila lang ka mo kabilog, sir. Hindi man tanan gida. Siyan ikaw, pwede man. Or may duwa ka da ka model, pwede man. Ang importante, mapublish natin ang imong iTalent. O, di ba? Mataga otonda, enroll ka mo da sa iyang iTalent. Di sigurado ang potensyon sa bata. Mahun gidya yan. Hi, Sir Matt. Kamusta? Watching from you ngayong gabi. Ay, kay Tita Janet. Taso, mayang gabi, Tita. Good evening. Kamusta? Hello, galing kay Mary Chris. Chris. Ma'am Merry Chris, thank you so much. Gig, naginan sa pag-invite. Kung doon nahuya man ako, wala ko ng host pero may talent fee ko, ha? Salamat gali kay Ma'am. Ma'am Ashley, happy birthday! Salamat, salamat kid, ma'am. Thank you. Happy birthday. Ang mga friends natin, ha, nag-tutok man subong. Good evening. Si Cap Joe Venco Studio, nag-tutok man sa K5 Camp. Mayang gabi sa imo, Cap. Amo ning kapitan sa uton nga mabuot. May prinsipyo. Kag hindi kutaw-kutaw. Cap Joe Venco Studio, palakpakan natin. Nabe. Hindi ka dyan ma-ano yan. Ay, tamiyaw ko ko, teacher ko sa una. Si Ma'am Lorisel. Madam, how are you? O, wala kita to, kad to kay Star Margarine. Wala matabi ka, balo nga i-trip to Jerusalem naman siya, yayaya. O, importante, nakatilaw ikaw sa natawag natin nga Marguso. Hello, Galiza kay Lindon. Mayang gabi. Nakatutok man, subong sa atin. Hello, galing kay Ma'am Rosendo Muya Jr. Ano ginapakasubo mo? Smile, anay. Pag may time. How are you, ma'am? See you soon. And especially pagkin sa mga friends natin. Ano ginapamati sila subong. Grabe, good yan. And si Amazing Peanut. Oh, grabe. Hello pala kay Amazing Peanut. Good evening po sa iyo, ma'am. How are you? Sana magkita din tayo. Sige lang, ma'am. Enjoy your events. Baka January, yung mga events din ako dito. Salamat, salamat. O, di ba nag-smiling face na si Madam Rosendo? May check ako. Later on. Salamat, salamat, sir. Try ko ni Kron after ko program. Tauganta ka na dugay-dugay. Alam, makauloy istorya kita. Ayaw na gani, sir. May mga events ikaw. Hello, magaling sa kay Bernadette Euro. Ayang gabi sa imo. Hello, magaling ka, Zubline. Nagatutok man subong sa atin si Zubline. Hello kay Joanne. Hello, galing kay Joanne. Ikaw, gid, ikaw man makapaperdi sa kaugalingon mo. Sino yung imo kontra? Pero may lang ikaw yung may kontra. Mas mayo naguro sa mga kontra mo, Joan. Number one, bubuan mo ila ulo ininiat. Number two, waslikis ang natawag naton nga piktusi sa imo nga kamot pagi sa imo kamulingki. Hindi ka na mainit ang ulo mo, kwa ato lang garab. Tagmang garab sa uma. Ano mabuhot niya si Madam Joanne? Wapa pang babae. Puno sang grasya. Kag nagapautang pati. Pwede ka pautang na? Mayang gabi. Grabe, good. Enjoying it. Yes. Nakapuli ka na, Madam. Hello, magaling sa kay Shonin. Thank you so much kay Janine. Nagpamati man subong sa aton. Sige, sir. Sir Ellie John, may gabi sa imo. Sorry, get for late reply. Program po ko subong eh. Sige, ati. Tomorrow, so i-fix ko ni. Kundi ni pwede makabakal sa niya. Salamat, salamat. Kagano oras, sige, sir, makaubra dito. Grabe. Hello to Prince. Hello, Prince Jude. Gano ka na subong? Diba yung naglagaw-lagaw de? Kagin ng friends naton, galia sa may Sikihor. Gamamati sila subong sa aton. Grabe, naging subong ba? Thank you and sa mga friends naton nga nagpamati mula sa aton permi. Kag nagtutok permi sa aton nga programa. Madamo nga salamat gid sa imo. grabe gid ma chocolate ba i-invite ko invite ta ka ma chocolate oh sige ah din mo ko invite sa birthday mo pwede ah pwede invite mo ko sa birthday mo ti makulukaon ng tayo ang unang gusto ko makulukakaon kita bla. Hindi man manigan ang aton nga tagipusoon. Ay, aba? Hari naman kita sa mga tagipusoon, tagipusoon. Mamanin fa mayang gabi kay kita Janet Aso nga nagpamati sa buong sa aton. Mga K5, hindi ka mo magkalipad nga mag-inom sa GTX Coffee Mix. Ang may kape ka na nakadetox ka pa. Pag hindi pagkalipatan nga mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Inom gig ka mo. Eh para mas manami na iya ko mag-inom-inom ka mo. Makahatag, ina siya sa tawag naton nga kusog sa aton nga immune system. Importante ina mga ka-K5 ka mag-inom ikaw sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy. Mas manami, gid na. Hello, magali kay Joel. Ay, Joel. Mga mati sila subong sa aton. Joel, good evening sa iyo. How are you, Joel? Hello to Mac Angelo. Hang up, man. Katutok din sa K-Fan ni sa fan. Kamusta? And sa mga friends man naton, dili sa may barotak, Nuevo, ha? Katutok man sila subong sa aton sa K-5. Ay, bongga, gadya si Ma'am Kish. Yan, nagapulo pa nilihigit sa yaya. Amoy niyang nami, gadya yaya, para nga makapatinglo sa aton ng lugar. Hindi pala. Grabe, grabe. And tamiyaw ko man ang mga friends naton diri sa may Arevalo. Pwede, pwede ako kakaunda sa balay niyo matsokolit. Ayun, matsagan mo yung may ano kami, pista. Laka, kaon-kaon, kimo niya. Mabalik na lang si matsokolit, ah. Ay, para sa Jahon, tani. 88.7. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
8: Klinika Deo Fresh.
7: Available now.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty
5: Piso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty So.
6: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasing!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanubo
12: kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio,
13: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
13: ang BCO
12: yung may D3
13: mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio,
13: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
13: ang BCO
12: yung may D3
13: mga butika. D3 Bio with BCO.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla isa galabot gid tatlo kabulan bula sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio,
13: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
13: ang BCO
12: yung may D3
13: mga butika.
12: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio,
13: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
13: ang BCO
12: yung may D3
13: mga butika.
12: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
13: Mag DTX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag DTX 500 ka na!
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: yan ang panubos ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: garantisado,
13: epektibo,
12: ara mismo.
13: DTX 500
12: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
13: Magalingin ba na ang imo nga uho?
12: Masami nagapangihi?
13: Masami ginauha?
12: Masi may diabetes ka na?
13: Mag DTX 500 na!
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: yan
13: ang
12: panubos
13: ang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: garantisado,
12: DTX 500,
13: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka. Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
23: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre!
25: Libre!
24: Woo!
23: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto Sadlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, Nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
1: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Extend Food Superman. Superman.
28: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
27: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
29: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
27: Extend Food Supplement for Men.
30: K5 News FM.
31: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
32: K5 News FM.
33: Oras sa Pilipinas, alas 10:40 na ba? 40?
34: Tanong.
33: Grabe ba? Mga sa mga K5 na ito, kamusta?

0: to J.R. Mapa. Ngayong gabi. At sa mga K5 na ito, ang nagpamati sa bang sa ito sa K5 News of FM Philippines. At tawag na rin ka mo mga K5 na ito. Kung may number ka mo na mag-call, tawag na. 0919-0999-066. Tawag na ka mo. Ang gusto niyo mag-share sa inyong problema, itawag din rin. O ari may caller, kita subong sa line number 2, check the bell. Sino ang caller ito sa mga gabi ni man? Hello, mayong gabi caller. Hello? Ano ba yung nagkahuni?
1: Hello, ha? Sir?
0: Hello, mayong gabi. Hello? Sino ni? Oh, what is your
1: yes,
0: name?
1: Sir?
0: Oh, sino yung mong alan?
1: Si John Gabriel.
0: Si John Gabriel ba? Oh, John Gabriel. Ngalan pa lang. Tisoy-tisoy na. Taga-DN si John Gabriel. Taga-DN si Gabriel.
1: Taga-Pasi, sir.
0: Ah, taga-Pasi. Wow. Taga-Pasi. Ano height ni John Gabriel? Sir Pat, chanto ni gulong isa, sir, ho? Na parang hindi magburot. Na inisagro, sir. Ay, gaburot, ho? Adala. Bea? Okay, hello? Ang isa, sir, isa.
1: Hello, sir. Good evening.
0: Nan, dula, burot niya. Thank you so much. So, umayang gabi, pasensya, good, ha? Okay, taga-diin ka sa Pasi. Kano, Pasi?
1: Yes, sir. Pasi, sir.
0: Oh, abi ko, Pasi, isang kanon. Pila height nito ni Gabriel?
1: 5'6".
0: Mo, 5'6". Ang sulod, pilaya, 5'5"?
1: 5'2 na.
0: 5 ano?
1: 5'5"-5'2 na.
0: Bograbe gala! Amo na iya. Alright, Mr. Guapo. Te, kamusta ikaw? May problema ka sa mga gabi?
1: May arama, sir?
0: Oh, gusto mo i-share? Sige, i-share kami sa problema mo. So, kakaipay pa pati antang problema ni ano ni Gabriel. Oh, Gabriel? Ano yung problema? Parating sa uyab mo?
1: Wala dyan ang problema, kwarta, sir.
0: Ah, problema mo, kwarta?
1: Oo, oh, wala itong kwarta, sir. Wala itong...
0: Di, nga wala ka. Wala ka kwarta, ikaw pa. Ano bra ni Gabriel man? Ano bra mo, Gabriel?
1: So, balik ang school ako, Subong, sir.
0: Ah, nag-school ka, Subong. Oh. Di, tapos...
1: Yes, yes sir.
0: Oh, so, nag-school ka. Di, suryahin ko sa ano to. Problema mo sa miga mo, ano to. May miga ka sa una.
1: Why,
0: tapos,
1: sir?
0: Why na lang?
1: Why na, sir? Never mind na, sir.
0: Ay, nanon naman! Sige, tamyaw na lang, tamyaw. Dali, oh, daw, dali, tamyaw. Oh, tamyaw, tamyaw. Hello?
1: Mayroon ka pinanda sa inyo.
0: Ah, oh, sa tanana. Alright, thank you so much. Ah, oh, abig ko may problema sa iyaya. Ang gusto yung lima, tulo tamyaw, tamyaw lang sa iyagaliya para suwabe. Hello, magaliso kay Joburg. Ang ganagamatisin mong sa aton. Thank you so much, Joburg. Niyatamyaw ko manggilid si Jemar Halion. Oh, thank you so much, Jemar. Thank you. Hello, magaling sa kay Jess. Yunor. Gamatiman sa pong sa ato. Salamat. Thank you so much, manggilid kay Jingjing Robinon. Oh, mayong gabi, diin na ang physical store nila. Ara, gurong physical store nila sa may Metro Manila. Grabe, good. Hello kay Hannah Gwen. Edsel, good evening. Hello kay Benji. Oh, nagpamatiman sila subong sa aton. Good evening sa Imo, dira. Oh, nagatutok man subong si Chas sa aton mayong gabi. Hello man kay Gino. Mayang gabi sa inyo na Gino. Ah. Kaya Chester. Thank you so much. Di sinutugin pang ambalan mo. Lagi ka PMC mo. Gano ka na subong? Hello magalisa kay Limuel. Dali matindog naman si Macho Kulikin na nag-aalay naman ang akon nga tealers mga ka-K5. Mas standing innovations naman kita anay for the meantime. Imambal kita sa family feud. Hello, manggali ang friends ba nato, Andri, sa may Canlaon City. Nga nagatutok subong sa ato na. Good evening. Kinatamyan ko man si Christine May. Mayong gabi sa imo, ha? And sa mga followers ni Macho Kulit. Tamyaw ko, Macho Kulit, mga friends na diri sa may Haro. Gamamati sila subong. Mga taga-Haro, mayong gabi sa inyo. Tamyaw ko man ang mga friends naton diri sa may Igkokulo Gimbal. O, mayong gabi. Mayon ni mga taga-Igkokulo Gimbal kaya nagamamati sila sa program ni Macho Kulit everyday. O, diba? At amyaw ko man ang mga friends man nato diri sa may Uton. Mapaskwa kami matsokolita. Doga crave ako subong makaon sang ano naging na rambutan. Namit ang rambutan kung may doga hukas tabla sa iyang aliso. Ano tawag na gani man? Maharlika gali. Mga maharlika. And sa mga K-5 lang nato, hindi ako magkalipat mag-inom sa DTX Coffee Mix, no? Ang kape ni Doc Ramil Oy. Manamit kini ni mga K-5 kasi amo ning kape ng kapaseksi kape pag ito tambor-tamburo ni Mutsura. Medyo matulot tambok-tambukon ka. Amo ning ininom ni Macho Kulit, that's why ito nagniwang si Macho Kulit. Kaya ti siyempre, nagainom kita sa DTX Coffee Mix nga may kape ka na nakadetox ka pa. And si Tristan White, gulay.
2: Hello.
0: Mayang gabi kay Tristan White. Huwag ka nag-drama, Macho Kulit. Ay kakapoy mag-drama. Ikaw di blad drama. Mga drama, tindan ko kasi ayan doon mga... Wala. Mga drama, blangan mo niyo.
2: Balaan mo, hindi ko yan magpatandog sa imo. Piliton mo git ko.
0: Nagambal ka man pala sa akin, nga palangga mo ko.
2: Hambal na iya. Pero hindi ko yung paghatag sa imong akon nga corona. Kay, hindi pa kita kasal.
0: Ate, sige. Umag muna. Mangita na lang ko sa iba niya, babae.
2: Ay, te, lantawa. Hindi, magin man kong kalipalangga. Kaglaing gani ang ginalagas mo sa akon. Ang ginalagas mo sa akon, ang akon pipapapaya.
0: Hambal mo sa akon, 7 months na kita. Biskang kiss, hindi iko kakiss sa imo.
2: Hindi, Kuya Ben. Kabalo ko naman nga. Tadlokin, Kuya. Kaya ka mong mga lalaki managtunto. Kumakaon nyo ganing amon nga. Lukon. Ginabayaan nyo na kami dayon.
0: Pamadyag mo lang na. Hindi tanan nga lalaki pariyo sina. Kung ako, makatilaw ko siguro sa imo nga. Tuloy. Hindi tagi ka pagbayaan.
2: Galing ang tuloy ko katol subong. Gusto ko daan. Kung matilawan mo akong tuloy, gusto ko ginapakas mo, haba?
0: Grabe ka naman.
2: Amo na ganang hambar ko sa imo. Sa sunod. Dapat ano, mayong gabi gali isa kay Sir Ivan Carl Di Doria. Di Duro gali.
0: Mayong gabi man sa imo, sir. Mayong gabi man kay Ivan. Mayong gabi si imo, sir. How are you?
2: Ikaw bala, JR? Kung hindi ko bala gusto, hindi ko yung pagpilita.
0: Huwag naman ka ginapilit. Pero ambal mo sa akon sa una. Patilawon mo gid ako sa imong flower.
2: JR, may chimpo ginaiya. Biskan ano mo kapilit sa akon. Ginarespeto ko akon kaugalingon. Mas maayo na lang ni JR nga. Guantahon ko. Guantaha ba lang init sa lawas mo, JR?
0: Ginagwanta ko man, pero naginom na ko gani isang mighty sea para madula ang init sa akon nga lawas. Pero ang gininom ko gali, hindi mighty sea.
2: Ano ang gininom mo?
0: Gininom kong extend. Ang mga paginang rason nga nagtindog pagkida ng akon nga black mule.
2: Ay, aragay. JR, kung makahulat ka ba sa akon sa pilakadlaw, ikaw lang matak-an. Ipasalom ko ni sa imo ang akon. Nga bye-bye.
0: Ma-chocolate, nagluto ang akon nga friend nga si JR. Nagluto siya sang adomo nga manok nga sobra kakahang-kahang. Kag wala yaman gintilawan. Girl, may luto ko din sa imo.
2: Ano ina?
0: Ari adobo.
2: Abi tilawan tang adobo mo kung namit man.
0: Gintilawan ko ma-chokolit ang adobo ni JR. Ginlantaw ko kung namit. Bao, perte, kakahang kagpait-pait.
2: JR, ano ni man? Duga alalas ka ng tutunlan ko. Duga kaon ako tubig, bye-bye. Ano matyagan mo sa akon, JR? Pait-pait ang luto mo. Ano matyagan mo sa akon, JR? Kataw? DJ Macho
0: Kulit! Ah, pait-pait gali?
2: Ay, ikaw di blatilaw, ho?
0: Sa mga K-5 na ito, na muna magluto ka mo gali sa inyong mga mika. Dapat, ganun yan, dapat mga ka-K-5, magiging patilaw mo sa ibumiga. Dapat namin. Hindi nga mga luto, nga mga pulupait pa ito, no? Grabe, girl. Ah, kamusta na, Sir Ivan? Ka-program ko subo ng drama-drama. Ako, abi. Nga mo ng rason nga ang tingog ko daw ata. Oh, diba? And also sa mga friends man naton diri sa may Ingori La Paz. Nagamati silang subong sa aton. Good evening. As for the meantime, hello magaling sa mga friends naton diri sa may Butda Oton. Oh, nagatutok sila subong sa aton. Grabe. Mga taga-Butda, mayang gabi sa inyo. Grabe. Thank you so much again sa mga friends natin. Friends and enemies yung nagatutok subog sa aton. Thank you. Si Rogel Aliosa yung nagamati subog sa aton. Good evening. Kasadya subog mga ka-K5 subog sa aton nga Senado. No, hindi ko maintindihan kung nga aamusin ni. De, pa-chimpo-chimpo lang na eh. Chimpo niyo subong, kasunod chimpo na Manila. Grabe ka dyan, no? Dumaluoy ka, mamla, kung isa sa mga kabataan natin. Ayan, bot na lang gina. Well, mga ka-K5, magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy, mga ka-K5. Na magabulos man dayon si Madam Usan. Grabe ka dyan. Oh, good evening, Pang. Alalang gina budget ko. No problem, Sir Rod. Sa ikaw, ah. Congratulations sa mga events nyo na, Sir, sa Bacolod City. Thank you. Alas 10:55 na. This time, is brought to us by Clinica D3 Bio. Mga ka-K5, mga chocolate. Bas, bantayan niyo ako kay day off ko. on your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may

0: Ano yung ginatawag adaptive immune system nga
1: ang mga train, gipang train.
0: Nga ginakompose ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio import immune system.
0: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
1: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
0: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
0: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
1: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
0: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
1: kagaw. Paborito,
0: oh, paborito.
1: Labi na akong plakaong katamis.
0: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
1: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
6: Wow!
5: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyong madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
1: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, how are you? Bao Thursday edition sa ating program sa Bedtime Secrets. Bao, kung Thursday din, gapabugnaw-bugnaw na naman friends na pagkay was Friday na. Pagka-Friday, wala na duty kay Saturday na. O, di ba? Pagka-Sunday, family day naman sa aton yung mga ka-K5. But before that, sa mga ka-K5 naton, kamusta niyo pa niya po? Ibanda, wala piyaha pa niya po na nag-prepare pala. Tiban ko yan nga mga friends, yeah. Alas 11 in media, sang gabi nag-panyapon. Ang mga friends ko yan kung this, yeah, grabe, manyapon sila gani, yeah. Alas 12 na sang tagahon, umbot na lagi da. Hindi ka mo magpagusto kaon. Kay babudlay, mahupa before ikaw magtulog. Well, sa mga kakifive naton, yan nag-apamati Subong sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan nag-apamati always sa ating program. Thank you so much, kids, sa inyo tanan-tanan. Especially, pag-eat sa mga friends naton, dali sa may Leon, kag sa Leganes, yan nag-apamati Subong sa aton, grabe. Kag sa mga friends mo naton, dali sa may Poblacion, South Luton, nga always nakatune in sa K5 News FM Philippines. Well, mga ka-K5, isa naman ka-istorya ang aton basahon sa subong gabi. Ilang taon nato na pumakahatag bala inisang lessons aton ukon maugot ikaw. Abe? Madam Usang, tagu-alang ang ngalan ko nga si Ron. I am 25 years old. Kag nagaubra bilang isa ka checker sa isa ka fast food chain. Grabe. Ako lang ang nagabuhat sa akon pamilya. Halin sang una, halin sa akon nga utod, ako pagapaskwela. Pagkatapos, ako pa nagaprovide food sa akon nanay. Ang ako nanay, Madam Usang, grabe. Mahambal naton nga kung kisa, maayo. Kung kisa, hindi man maayo. Madam Usang, grabe ang akon na sacrifices sa akon kabuhi. Ang akon sweldo, dagadretso na langgid sa balay. Biskan pa makago gani sang akon personal, hindi ko na mahimo. Kung case A, dagalain pa akon buot. Because, kung may ara ako, ginatagaan sila. Pero kung wala ako, wala ka sila gahatag. Madam Usa, nagabot sa point ang akon na utod gamabahi kag ang akon ni nanay. Doon nagapasubir na. Every time nga may sweldo, kwaon ni gitanan sa akon. Kag ang problema ko pagitsubong, nagbusong akon nga manghod nga babae. Ang ginpa-eskwela ko, Madam Usang, grabigid ang discouragement ko because ka nag-expect ako na siya tanim makabulig. Di na tolerate lang ni nanay ah. Wala yung maging nakika ng akon niya. Utod. Asa nga nag-abot sa point, Madam Usang, na doon hindi ako magwanta. Nagambal ko kay nanay, nganay, tani-insindihon yung man ko may mga kinanglanon man ko sa akong kabuhi. Pero hambas ang nanay ko, agi na, sumbat mo gali. Wala mo yung ginaisip ang pag amuma ko sa imo sa una, pagbatiti ko sa imo. Tapos isumbat mo sa akin kung mga ako kwarta. Nagauntas ako, Madam Usan, kay gamadyong pasinanay. Agambala niya pa kung kumagmadyong ako kung mga daog. Dako pa ang akon nga swildo sa imo. Bilang isang kabata, Madam Usan, hipos na lang ako. Pero sa tuod-tuod lang, nagaralaing gid ako sa ginabuhat sa akon ni nanay. Hambal ko, mas mayo siguro nga mag-give up nako. Mas mayo nga maghalin ako. Madam Usan, bisan budlay sa part ko, nakalin ako sa balay. Sa nakalin ako sa balay, Madam Usan, natutulay niyo kung diin kami or diin ako nag-ubra. Yung kadoan ako sa akon utod, kag si nanay. Naghambal niya, kung hindi ka maghatag karon sa akon, iskandaluhon ta kadi. Grabe, Madam Usan, huwag ko kabalo kung nanay ko gidman ni. Ukon, ginapwartahan na gid ako. Naghalin ako, Madam Usan, kag nagwa. But chilingon, nagwa ako sa restaurant niya. Tawala lang. Madam Usan, tagay ko bi advice kung ano ang namik niya. Ubrahon, ako si Ronron sang kalumpa.

0: Secrets. Bedtime Secrets on K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig. Halinas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
13: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi, ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy at stamina
16: para sa tigasing
17: performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan
17: ang
16: gapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masalikan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
11: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
11: Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
11: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
11: Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
2: K5.
23: K5
2: News FM.
23: K5.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso.

0: Secrets with Madame Usha.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 Thursday edition sa ating program kay Madame Usang. Ron, grabe ba? Ikaw na ang breadwinner sa iyong panimalay. Tapos, kutkutan kapag sa iyong mga utod, kag sa iyong mga nanay, grabe naman na. Hindi naman nagawin mo responsibility noong pati ang madjong ni nanay may kopya matag. Nag-aubra ka gani para makakaon, di ba la? Nag-aubra ka gani para makabulik sa mga family. Pagkatapos, ang mga wala pulos, ikaw pa yung magasto. Ay, grabe na gina-aya. Ron, may advice lang si Madam Usang sa imo. Dapat lang ga ang ubrahon mo na i-fix mo gid or istudyahon mo yung ginigana. Nay, maubra po. Amo lang ni ang inyo. Amo ring akon. You know what? Parang dako na kubra ng edad ako 45 years old. Ala akon niya nanay, wala ganiya ka pa ngayo. Kung ano ihatag ko sa iya, batuno niya. Wala gid siya bra nagahambal nga kung ano-ano. O di bala? Batuno niya lang ang ginhatag sa iya kag papasalamat sa kabataan niya. Pero you know what? Hindi manami na ikaw ron, nagtatrabaho, kabis ka pamakalsang brit mo wala agyed, pamakalsang imo nga personal hygiene like sa mga deodorant, buda, toothbrush, toothpaste, so importante, ginamang personal hygiene. Ang personal hygiene nga mahambal kita, hindi mo na pwede nga piyakbalay mo na yung magutang sang ilok mo na sang deodorant. Tanan-tanan, kitaga pamutang deodorant para hindi magbaho at ano nga, kilikili power 1 to 5. Okay? So, biskan amo na kwa, anya pa ka isa kalibo. Imagine niya pa, nagbusong ang imo nga uto, gibabay, gintolerate na ni mama, magibabayan niya lang. Ni nanay mo rather. Tapos, hindi ka na maghatag ka doon ka sa may restaurant kung diin ka nag-aubra. Para nga takawian ka, big no man na iya. Kung hindi mo na magwantahan, siguro istoryahon mo yung nanay. Hindi po silingon nga sikwayon mo sila, istoryahon mo nai. Tagain mo na ko bisang time na makasupot man ko para makabulig ba ko sa inyo. Ahaw tatlo lang ka mo. Easy lang na. Ibang ganidabo pag inasagod. Pero ha, first time ko yung naka-letter or nakabasa sa letter nga ang nanay hindi iya kontento sa ginahatag sa iyang bata. Tibutang tabi madam, ang sweldo sa bata mo sa isa kabulan, mga 15 mil, okay? Ti, kwaon mo ganang 15 mil tanan-tanan? Pwede nga, tagaan ka lang sa bata mo, bi 8 mil, 8 mil man ang yabe. O, 9 mil sa bata mo, 8 mil biin mo. Diba? Grabe naman na ti, yung mga personal man siya kung may bakal mo sa load. Ti, wala siya karon allowance. So, nag-give up kilang bata. Pero ron-ron, ha? Appreciate ka man ron-ron because nga ti, ikaw mismo ron-ron nga bata, grabe man ang Japon ang imo sakripisyo. Nag-ahatag ka man Japon ron-ron sa nga tawag mo, sa nga tawag naton nga, no, nga encouragement nga mabuligan mo imo ginikanan. Kabay pa sa mga ginikanan natin nga nagpamatila subo, bao Diyos ko. Hindi nyo man pag amuhin sina ang inyo nga kabataan. Kung ano lang ang masarangan, amulang na bala. O, di ba lang, mga kagay 5, kung halain mo na yung bao, bota lang. Tanan-tanan na lang i-shoulder sa imo. Di ang imo yung nga uto, dron-ron. Wala di niya plano yung mag-ubra. Ikaw nang gijay yung mag-ubra. Nag-ano siya, nagpatuslok-tuslok lang para nga magbusong siya. O, di man namin, di ba? We'll be right back, mga gagay-five. Kupon yung yapon si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, grabing istorya ni Ron Von. Ron Ron, congratulations kay tibis kan amo nang nobras ang parents mo kang imo nga utod. Ginasuportaran mo mang giyapon. Pero ha, Ron Ron, liwat pon ko kid. Bali madam usang, tuduy ang utod mo nga mag-ubra para makales ka man sang glasusun sa balay niyo. Baka bulig mo siya sa nanay mo, kag si nanay mismo hindi halaham pang madyo nanay. Hindi mo yan sapnod sa imo, no? Nga mayo ka lang yan, no? Gamita ang kwarta sa imo nga bata sa insyakto nga pamaagi. Hindi nga mangayo ang mangayo sa bata mo. Tapos ikaw ya, ihampang mo ng imadzong malang OMG nanay. Kwada ko bro bata, hindi ko yung maghatag sa imo, ha? Well, mga kagay-fi, matapong nga salamat yun inom sa Extend Food Supplement for Monday TX Coffee Mix. 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Baka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, saka sales rep.
13: So una,
12: pwede magid ako sa akong body odor.
13: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko.
17: Wow. Ayos, gid.
16: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
14: DTX 500.
18: Masaligan.
14: Epektibo.
18: DTX 500.
14: Mataas bala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
14: Ikaw bala ang may diabetes.
18: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
18: Kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
18: DTX

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ethereum Bio.
2: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga buti ka. Para sa matino nga dugo
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
4: happy kanunay
1: DTX 500.
4: Masaligan,
1: epektibo
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo
4: DTX 500.
1: Masamig ka bala gina allergy
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
1: nga sa masami
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix
1: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nga akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
4: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh.
13: Available now.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor,
12: Ang sinaing!
15: Luto na!
12: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi! Ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: yan ang gapanupo
17: kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
1: yung may PCO,
17: ang PCO
1: yung may D3
17: mga butika.
1: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
1: yung may PCO,
17: ang PCO
1: yung may D3
17: mga butika.
20: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Bakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Good day. Magid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas nagatino ang atay.
13: Happy kanunay.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
5: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
5: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
5: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
13: Physio,
5: yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3.
13: Yung may Physio.
5: Ang Physio,
13: yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
16: This song is brought to you by MyTC, ang Alkaline Vitamin C.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio!
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! Para sa matino nga dugo!
5: DTX-500!
2: Para sa healthy nga tayo!
5: DTX-500!
2: Ang DTX-500!
5: Ang may mataas nga antioxidants! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay!
2: Basta tino nga tayo!
5: Happy kanunay!
2: DTX-500!
5: Masaligan!
2: Epektibo!
5: DTX-500!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX-500!
2: Masamig ka bala ang gina-energy?
5: DTX-500!
2: Ang DTX-500!
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo!
2: Nga sa masamig!
5: Amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
5: DTX-500
2: Masaligan. DTX-500
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix
2: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
18: Tigasi!
19: Tigalapa!
18: Tigasay!
19: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
18: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
18: ang nagatindo sa imo atay.
19: Basta tindo ang atay.
18: Happy kanunay.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
18: Nga nagapanupo.
19: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
2: Yung may D3.
18: Makakats mga butika.
2: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
2: Yung may D3.
18: Makakats mga butika.
20: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Malakas, mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX
2: Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
18: Clinica Diofresh.
17: Available now.
19: Gadragsa nga punggot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman
14: from
1: man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: X10 Food Superman
15: from man.
1: X10 Food Supplement from man.
16: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for men.
21: Para sa matinlong nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tinlong atay.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: Mahig ko bala ang imo dugo?
22: DTX 500.
21: Masamit ka bala gina allergy?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sama sami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
21: Masalika.
22: DTX 500.
21: E3 Bio.
23: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ag hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
21: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
21: nga may D3.
1: D3 Bio.
21: With Visio.
16: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio,
21: ang D3,
1: yung may Visio,
21: ang Visio,
1: yung may D3,
21: D3 Bio.
24: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM。ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

PTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. PTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Today, magid ako sa akong body odor.
11: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tagtino ang atay.
15: Happy kanunay.
7: DTX 500.
15: Masaligan.
7: Epektibo.
15: DTX 500.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
7: Ikaw bala ang may diabetes.
15: DTX 500.
7: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
7: sa ligat
15: epektibo.
7: DTX 500
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3
15: yung may BCO.
7: Ang BCO
15: yung may D3.
7: D3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
15: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: E3 Bio.
2: O, si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman, ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gaa. Gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
15: Tigasi!
16: Tigalapa!
15: Tigasay!
16: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi!
15: Ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
16: Supplement for men!
15: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
15: X10 Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: X10 Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
16: Yan
15: ang
16: gapanupo.
15: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
1: Yung may D3.
16: Mabagats mga butika.
1: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
1: Yung may D3.
16: Mabagats mga butika.
13: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kung irregular nga regla, is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butka.
1: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
1: Garantisado!
5: Epektibo!
1: Aramis!
5: DTX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
1: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
1: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang panubos
5: ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
5: Garantisado!
1: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka sa mga butika!
3: Mighty C!
1: Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika!
1: Mighty C!
3: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika!
10: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro ka kong katol.
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Food Superman Roman.
13: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
12: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman Roman.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: X10 Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
19: Mas tagtindo ang atay.
12: Happy kanunay.
19: DTX 500.
12: Masaligan.
19: Epektibo.
12: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
19: Masamit ka bala gina-allergy.
12: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
12: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
12: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
19: Masaligan.
12: DTX 500.
19: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
12: D3 Bio.
19: With Vizio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
12: D3 Bio.
19: Ang D3.
12: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
19: D3 Bio.
21: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news. Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamahang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
6: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
6: Ang D3.
13: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
13: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: K5.
17: K5?
16: News FM.
17: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM,
3: FM, Calibo 100.9, K5 News FM, Rojas City 89.1, K5 News FM, Pasig City 103.9, K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
19: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DTX 500 ka na!
4: DTX 500
19: ang may powerful compound
4: ganagapanubos ang imo blood sugar.
19: DTX 500 garantisado,
4: epektibo,
19: aramis mo. DTX 500
20: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
21: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500
19: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
19: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
19: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
19: DTX 500
3: masaligat,
19: epektibo.
3: DTX 500
22: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
21: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
20: Hydroxyl radical.
21: hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit. Mm. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Mm. Pero kung adlaw ka gainom di TX500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: E3 Bio.
2: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno. Kompleto sa health tips and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ipon ang pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kinakonsider ka na obese.
8: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gini carrots.
8: Oo, hindi lang carrots, mga kaduran.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
5: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: So, hindi ka nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
7: Mas no.
5: Ano yung interval?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bakterya that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
6: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
9: Yes.
6: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
9: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
6: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
9: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga Madridso na sa aton nga isupagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga proteina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gituwag slimy layer sang gituwag imotyan.
6: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangindaw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
9: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine Sir GP, an sa gituwag chyme Sir GP no. Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
6: Sobra pang iba, no?
9: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ka ni...
10: 470.
6: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad. Bali, 2 times at it.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nga nagpa-check?
10: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
10: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mga angkon sang gallstones.

0: sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sa ang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sa ang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapikto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
1: Carrots da,
0: orange apple, da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
2: Mm-hmm. Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
3: Sir Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage nga kalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
0: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
3: Correct.
0: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gid ya DTX 500 kag Mighty sa adlaw. Laing gid ya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded kag gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na ya mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
4: Ha? Anong sekreto niya?
1: Mahilig sa taguay?
0: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, Sir Boy?
1: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
3: Ah, kampyon ni
0: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
1: kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baho sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
1: Ang
5: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap

0: na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
1: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
3: DTX 500. Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
4: Uh-huh.
2: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
4: Uh-huh.
2: Kung baho, pagid ng ilok.
0: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-iapon.
2: Ah, wala magtaas.
0: Wala magtaas.
2: So, wala.
5: Steady lang.
6: Lain yun man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
2: Confident.
4: Confident.
7: Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh.
2: Uh-huh.
7: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
0: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa ganong mushroom.
6: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar.
4: Mm-hmm.
6: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
4: uh-huh,
6: hindi red sugar.
4: Uh-huh. Natural sugar.
6: Natural sugar.
0: Stevia.
4: Stevia.
0: Yeah, no? That's why healthy gini kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagit pugai, isang duwa ka D3 Bio pa.
6: Wow.
0: May bulletproof coffee ka na.
7: Kay engineer ya pampabakod extend.
6: Aha. Iba na ya pabakod ya.
4: Mm-hmm.
6: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement. Oh, yeah. For me.
2: Thank you sa supporta, Sir Boy.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang fat boy.
4: Uh-huh.
2: Oh, hindi man tanan nga fast line, ah.
0: Correct.
2: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
4: Mm-hmm.
2: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
0: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
6: Permi na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
0: Oy,
6: building blocks na mo. Kinahanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
0: Uy, messenger, no?
6: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
0: Uy!
6: Ya work hand in hand, Sir Boy.
0: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
6: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
4: Mm-hmm.
0: Insulator.
6: Kung sa kurinti pa,
5: covering.
6: Dapat may cover para di ano?
7: Hindi mo kurintal,
6: wala ground. Importante gid katama ining patch kay gaamo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya, aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
7: So ang aton lawas sir boy no may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
6: Kung gainom ka D3 bio sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na sir boy sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid sir boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
5: Uy,
6: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
5: Dementia.
6: Once nga ipala inom ka D3 bio. Kag nakanami pagid kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
5: Champion.
7: So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw katawan, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre, layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nag-aagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3bio.
8: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni D3bio? D3bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3bio para sa imo.
9: D3bio with Physio.
10: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla, kisa agalabot, kitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3bio.
11: Ang D3bio.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
11: Mabakas, magabuti ka.
9: D3bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton. I-try namon patumaron sa D3bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3bio.
9: D3bio!
11: Ang D3bio!
9: Yung may Physio!
11: Ang Physio!
9: Yung may D3!
11: Matatas, mga buti.
3: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Sa mga dugang benepisyo ng mga tag sa pag-inom sang D3bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil.
6: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
2: Para mentiyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
13: Kalma lang.
2: Kalma lang. Ang D3bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
8: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3bio.
2: Yes, dengue. dapat mag-detribute.
6: May ara ka gito ag import immune system.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C
1: para sa matinlo na dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy ng atay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas ng antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500
1: masamig ka bala gina allergy.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy.
0: DTX 500
1: masaligan.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa ate. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
0: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Dalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong nga wasalungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always na gabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang mapanit.
8: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Dortes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
1: para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy nga atay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
10: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
16: DTX 500.
10: Ikaw ba lang
16: ang may diabetes?
10: DTX 500.
16: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
10: Kagakontrolar
16: sa Ibu Blood Sugar.
10: DTX 500.
16: Masal Rikard.
10: Epektibo.
16: DTX 500.
10: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
10: Yung may D3. Makakats,
16: mga buti ka.
10: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
10: Yung may D3.
16: Makakats, mga buti ka.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
26: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.34. Ini nga oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
27: Balita K5 sa umaga!
28: Balitang K5 sa umaga!
27: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
28: Balitang K5 sa Umaga!
27: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga!
28: Balitang K5 sa Umaga!
27: Balitang K5 sa umaga!
28: Balitang K5 sa umaga!

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalago ng mga balita kag mga impormasyon nga nagakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog silingga pungsod Pilipinas. Kita na ang nagabi-abi kag nagahatag sang katahuran sa aton mga ka-K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan kag isa ka component city ang syud sang Pasinagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sang aton sing tingog sa mga nagatutok sa ila karon tagsa ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampiyon ng estasyon, yari kita sa FM band. Kag subong man sa aton mga release stations. Sa may banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man na naga good morning sa mga ka-K5 naton sa bilog sa ninga Western Visayas, sa bilog sa ninga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka mayong oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yan lang kamo sa maayo sa ninga kahimtangan. I-like na kag i-share ang aton sa ninga pagpangalagad para sa ding kamabayan sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mong kamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pinakauli nagaklabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sininga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dere kita sa adlaw sininga Biyernes, Pitsanwave, sa bulan sang Oktobre. Ikaduwa ininga Biyernes, sa lima tanan ka mga Biyernes, sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinandan, kita ang temporaryo nga makatalo sa iyo sa nga regular anchor man sa ngalan ni ka-K5 Ray Espea Umalay. Ako naman inyo lagad, ang inyo ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Biyernes edition sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: TGIF, thanks God it's Friday. Biyernes naman mga ka-K5. Katapusan nga adlaw sa nga klase, katapusan man nga obra sa mga government employees, kagkila natin ka mga pribado man nga mga kumpanya ang ilatag sa sanik ka mga empleyado. Alam mo, iban siya may obra man Sabado, ang iban siya may obra man nga Domingo. Pero basta gani, Biyernes, amoning nami, obra, no? Kaya siya pagkaaga, day off mo.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Una, kaglabi, kaglabaw sa tanan. Ang aton sini always nga pag-remind sa inyo, sa saling pagbugtaw na aton sining aga, among magpasalamat kita sa aton sininga makaako. No, kay swerte kita, kay indi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan, makabugtaw subong nga aga. So pasalamat kita, bisan sa malipot lang at inion, sa aton sininga Ginoo, sa sining another blessings. Isa naman kabugay, isa naman kaadlaw nga gindugang sa aton sininga kabuhi.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Blessed Friday morning, gid, kay Ma'am Ning Ilumba, pamilya Ilumba da, sa may Dika Home, sa may Banwa sang Santa Barbara. Kag sumuman kay Ma'am Melanie Agyon, sa may Barangay Takas Haro. Galano kita sa may Barangay Takas Haro. Makibot lang si Ma'am Melanie, nga may bago naman din nga taga Takas aton. Kay Ma'am Ninital Del Prado, bunidlaw mo kay Ma'am Ninita, ho. Sa may Barangay Sinikway, sa may distrito sang Lapos, may adayag din nga saga kwanda Sinikway sa may distrito sang Lapos, kag sa tanan nga aton sa ring nga nagamonitor ka nagabugtaw sa buong nga aga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Mga ginikanan, tada! Nakatikwa na kamo, nakainit na kamo tubig. Init na tubig. Mga pi kita dapat tilting kapiha DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaga of course, available na kay Tita Rina Mapa sa may dikamay kalanaan. Sa may barangay Rizal Lapos. Kay Manang Veronica da. Kag sa makabataan ni Tita Rina da, may dayad ginyaga. Nagatortim plus mong sang saburoso nga sabaw sang isda.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: I-check tang connection naton sa tulsa nga pag-asa. Kay kahapon, naka-experience siya kita sang mamunog nga pagtupa sang ulan. Kag resulta sa ni, basta gani amon ni kamunog ang pagtupa sang ulan. Tila ka madalanon naton. Nagtaas naman ang tubig.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ay, Sir Gerald Castor, may adayad gig nga aga. Napila ka malugar din nagtaas ang tubig ba? Nauko ng tubig sa may area na sa niya West Timawa o may ginakayod ang adalan na sang unang maging bisahan ni DPWH Secretary Dizon. Di asta subungay pag limatapos sa punta pagkadto dito sa may area sang malapit dito sa plaza sang molo. Sus Mario Sip imo nga taga tunga-tunga sang buko-buko kag tuod ang tubig baha. Sa piyak nga linya makaupo naton Engineer Charlie Depra. I-check naton kon na ini mapagtupa sang ulan. Anong rason diri? Engineer Charlie Depra, mayong aga.
3: Yes sir, mayroong aga, may aga sa kanon niya, pagkalamat isang aking time niya si Fer. Yari pinakauli nga, lakas ng panahon karon nga, adlaw, October 9, 2026. Intertropical Convergence Zone or ITCZ, nag-apikto sa Visayas, Mindanao, Kagapalawan. Northeasterly wind flow naman nag-apikto sa eastern section sa Northern and Central Zone. Abangot sining nga sistema ang Western Visayas. Para yan maka-experience sa mga magalumang niya kalangitan. Expect natin may mga scattered ng mga pagulan pagpanginatrago dala sa ating IPCC. May inaatog doon makasarangan naman niya hangin, magahali na namin ha nakatundan, panabagatan nakatundan, magadala sa mga kailan po makasarangan niya pagbalod sa kalagatan. At sa ato temperatura, nasa 34-32 degrees centigrado, ang adlaw, magabutlak alas 5:38 karon ni aga, magatunod alas 5:36 karon sa hapon.
0: Angel Depra?
3: Yes sir.
0: Sir, ang ining pagulan-ulan nga na-experience naton tugan isang intertropical convergence zone.
3: Yes sir, tama ano ang pagkatapos sa gihapon may mga pagulan na ma-experience han dala sining prevalence sining ITCC o intertropical convergence zone. Sir.
0: Okay, so aside na sir, kabilugan ano mangin maulanon tiempo ta kon may matinion nagid nga magatupa ang ulan labi na gid sa kapunanon o kon kagab iyon.
3: Yes, tama sa karon, expectator ano, mangina mo ulan nato nga tempo. Expected nato na bilog nga basta sa saya sa para sa mga experience sa mga scattered kon natrap ta mga ulan.
0: Sige. With this permission, Jer Charlie Dapra sa pag-asa. Salamat kay kagliwat mayong aga. God bless na sa inyo sa pag-asa Iloilo.
3: Welcome sir, mayong aga sa liwat.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Dalagid mga kuana protection sa aton sininga kaugalingon. Dala kita payong, dala kita kalo, dala kita jacket. Kag of course, pabasugon tato sa immune system. Mag-inom kita sa combination sang The Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant. Kag sumuman Mighty C, alkaline based ka vitamin C. Kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial a specialist. So mga chimpo, initan kaw, ulanan kaw, tina lang rin resistensya mo, at ilaban-laban tapikan kaginsang balatian. Amo na dapat na protektado kita no, sa anuman yung mga viruses, kama bakterya, nga may mo magatugas ang paggamasakit no, sa aton sining nga lawas. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag D3 Bio, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag mabakalis mga klinika outlet sa inyong lugar. Kag sumuman mabakal sa mga butika, pharmacy, kag lakip man po inigin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanan sa mga klinika products sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:45 na sa aga. Ano bala ang malabing talpandos mga balita nga aton pagkaistoryahan sa sanga Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kay Sir Dennis Hiponya, good morning. Sa ay banwas ang kabatuan. Kay Ma'am Josephine Florindo Diaz at kay Ma'am Helen Pagaypay. Good morning kay Sir Francis Latombo dira sa may barangay Tuyungan sa may banwas ang Kalino. Good morning.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Gintayog sang magnitude 5.6 ang Davao Occidental kahapon nga hapon.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Ang ining nasambit sin nga linog nag-igo dito sa may Balot Island sa may Sarangani, Davao Occidental. Kag based recent information, ang ining nasambit sin nga linog nag-igo sa 42 kilometros sang south sang Balot Island mga alas 4:07 kahapon sang hapon.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Higin pandaman sang Feebox, no? Ang mga residente nga mahimo maka-experience na no? Sang sining nasambit sini nga mga aftershocks mga K5. Ang ining linog mga 26 kilometros ang kadalumon sini, no? Tectonic in origin, no? Ang inasambit sini nga linog kag dito sa may area sang Coronadal City na patsagan ang pagtayog, no? Sang duta.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: May mga video, no? Ah, isi pablad amuning pagtayog o kuha sang CCTV footage mga ka-K5. May isa man to gani ka amay sa Puloy-an nagabit-bit sa bata, no, dali nga nagwa sila sa balay sang mabatsagan ang pagtayog sang duta mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Ang Intensity 5 nabatsagan sa may Kiamba Sarangani sa may siyudad sang General Santos, mga ka-K5. Ang Intensity 4, yara na batsagan sa Alabel, Glan, Maasim, Malapatan, Malungon, Sarangani. Kag dito sa may Lake Cebu, Pulumulok, Tibuli, Tupi, dito sa may South Cotabato. Kag ang Intensity 3, yara na batsagan sa Antipas, sa may Kidapawan, Tagmatalam, Cotabato. Nabatsagan man sa may Itom Sarangani, sa may Banga City of Coronadal, kag Tampakan sa may South Cotabato, kag dito sa may Kalamansig, kag Libak sa may Sultan Kudara.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kung magambal kita binga intensity, amo ni, no, ang kabaskog nga nabatsagan naton sang pagtayog sang duta mga ka-K5. Pero kung magambal kita nga magnitude, amon siyang gin-release nga puwersa sang linog.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kahit kung linog ang pagambalan, usually, mabatian ta na, no, ang magnitude kag ang intensity. So liwat naton, kung magambal kita ang magnitude, amon ni ang puwersa nga gin-release sang linog. Samtang ang intensity, amo ni kabaskog ang nabatsagan naton nga pagtayog, no? Sang duta mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Para bisan paano may ibalo kita, no? Sa sinasambit sa nga ngalinog. Tigin na check pa ni Subong kung ano ang gitunaan sang sunog o kung ano nga fault line, no? Kay ti diri sa may pungso Pilipinas kada mo damo sang fault line. Ang iban gani sini wai pa naton madiskubrihan. Pero usually sina no gina a search na kon sa diin nga fault line ang rason sa sing pagtayog sang duta. Blamo wai kita kabalo dito sa idalom sa kadutaan ta nagahulag da time. So may mga pagulag sumabatsagan naton diri sa ibabaw sang duta. Kag mabaskog nga pagtayog ang mabatsagan ta kon ang kadalumon ang sentro sang linog tama Kanabaw.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di ba ako kay Sam, may mabatian kita, no? Nga ang kadalumon sini, yara sa 100 kilometer. No, Buksilingon, halin sa ibabaw, panaog ang sentro sang linog, mga 100 kilometer, si tama naklayo. Pero kung kaysa, may mga linog, kita mga batsagan, nga ang kadalumon lagid mga ka-K5, nga sentro is 10 kilometers. Amo ni nga grabe ang mabatsagan natun. Diri sa ibabaw sang duta, kung manubo, manabaw ang sentro sang linog kag malapit sa aton sini nga komunidad.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag depende sa location man, no? Sang sentro sang sunog. Amo na ko ng sentro sang sunog ara sa kadagatan naton ang kalabanan sina kon mabaskog nga linog kag yara sa aton kadagatan nagapagwa nagliyon. No? For example, ato sa Feebox, sang tsunami warning.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay once nga sa dagat ang sentro, sang linog, kag mabaskog ini mga K5, ginaexpekta na ito may mga paghulag, no? May mga movement sa aton sining tubig sa aton kadagatan. Do pariyo manablasan nga tubig, no? Nga nasulod sa sulodlan o kun sa baso. Once nga matandog, matayog ang baso, di ba ang tubig, no? Nagalapaw. So, mo man na ang linog, once ang sentro sa dagat, no? May mga pagbago sa hulag sa dagat. Amo na kung kaisa, ang ining nasambit siya ni, no? Nga mga, kwan, mga waves, gakwan, gataas, no? Ang mga balod, no? Once, nga mayara sa mabasko nga linog nga ang sentro ara sa aton kadagatan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: So far, why man sang anuman nga mga reported gan nga dako nga damage ang inasambit sa ni nga 5.6 magnitude. Una gani nga report yari ini sa mga 6.4 no, nga magnitude mga K5. Inisyala, pero sa ulihi, ginaklaro sa Feebox nga ang linog mga 5.6 magnitude mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ano na, ambal ko man ilong basunog. No, linog. No, bala mo kung kaysa malipaton man kita. Linog, no? Ang ining natabo dito sa may bayan na no, sa Balut Island. Mga alas 4:07 kahapon sa ngapon. Kaya makita naton grabe ang pagtayog siya ni no, sang duta, pero pasalamat kita kay Tiyo ay saan naman ma-reported na ma-dako nga damage kag sumuman casualties ang ining natabo siya ni nga 5.4 magnitude o kung 5.6 magnitude nga linog.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:53 sa aton sini nga pagpangalagad sa piyak nga bahin pila sa ni ka mga development na kahapon na konfirmado nga nagsaylo na sa majority si Senador Mark Villar. Turo tahimik lang pero may hulag ha. Pero gina-expect target Manila nga si Senador Mark Villar magaupod sa majority. Anong vote silingon sini? Ang majority subong membro nila is 14 na kabilog. Now 14 members na subong ang majority kag ang minority diri mang K5 no yara sa pulo. Pero ang apat diri no ati waay no dito sa Senado. Kay ang duwa diri si Senador Marco Leta, si Senador Jinggoy Estrada na detained o kon na preso mga ka-K5. Samtang si Senador Bato de la Rosa yara subong, no? Wala may baluan, missing. Gapanago tungkol kiti may warrant of arrest, no, sa International Criminal Court. Samtang naka-medical leave naman, no? Si Senador Loren Ligarda.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: So ang majority subong ginabugusan nanday Senador Win Gatchalian, Senador Tito Soto, Senador Bam Aquino, Senador JV Ercito, Senador Risa Honteveros, Senador Kiko Pangilinan, Senador Panfilo Lacson, Senador Chis Escudero, Senador Lito Lapid, Senador Villanueva, Senador Rafi Tolfo, Senador Erwin Tolfo, Senador Mig Zuberi, kag Senador Mark Villar. Ang tahimik lang.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang sa minority, sa Gyapon, gibugusan ng Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano, Senador Amy Marcos, Senador Robin Padilla, Senador Bongo, kag Senador Camille Villar. Kag ang apat ito eh, nakamilikalib si Senador Ligarda, si De La Rosa, Marcoleta, kag Estrada. Anong bot silingon siri? No? Ayan, kumbasihan naton ang pagboto sa pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Malabot ang imansang majority ang ining 14 nga voting threshold to impeach Vice President Sara Duterte. Pero sa saling 14, hindi makaboto diri si Senador Chis Escudero kay siya ang presiding officer.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Agad nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte, kinanglan nila ang 14. Ayhan, si Senador Loren Ligarda masaylo man sa majority.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kaysa nagligan, nagwa ng information, pero ay man confirmation now sa kay Senador Loren Ligarda. Di ba dumduman na ton sa pagbinutuhay ito bla? Di ba kibot kita nga si Senador Mark Villarya nagsailo mo na sa bayin sang majority. Dito siya nagpabor kung ano ang ginbuto sang majority mga kakifay. Tidra pa lang doon nagatag na sang hint na patimaan na si Senador Mark Villar magasailo sa majority.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ang balsang iba na, ay base kon na survival ni. Okay, kung base kon ikaw magsailo sa majority, base ikaw sunod ang pusasan. Base ikaw sunod ang magakit-kit rihas, magahimas. Sa mablubog na usin ni nga rihas. Kaya ang pamilya Villar subong, gamakatubang, no sang kaso.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero mayo man ang diskarte sa pamilya Villar. Senador Camille, pabiling ka sa minority ha. Si Toto mo Mark Villar, masaylo sa majority. Para bisan sa diin, no? Balansi kita. Kung majority man, may presensya kita kag may representative man dito. No? Ti si kon minority man sa ulihi, at ti ara kamanda inday Camille. Di ba sa jaka rampang niyo mo? Kung kaysa kabalo ka man magurampang kag mga buro bahig-bahig da. No? Kung kaysa do kabalo ka man mag padala sa agos da. No? Sang sitwasyon mga K5. Kung kaysa political survival, kag kung kaysa, ti kung may mga kaso ikaw, no? Kung ara sa majority sa administration, dolipatan na. Di ba lang may kaso man si presiding officer, Senador Chis Escudero? May kaso man si Senador Villanueva? Di subong bati ang kaso nila? Di ba lang wala? Kaya sumailo man Senador Chis Escudero sa majority. Kaysa ang una sila niyang minority mo. Gamay ang ilang miyembro. Pero ang manambalano nila, no? Kung kaysa, gabaliskad ba ng paya? Amo na sa mga matinas taason, no? Mga mata pobre, bawalong halong man kamo. Ay base sa uli, bumaliskad ba ng paya, bla? Nga ang ginasimo-simo nyo, arat naman sa ibabaw.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Amo, ganyan ko nung kabuhi isang tawo, daw pariyo sang ruida sang salakyan. Kung kaisa, ara ka sa dalom. Kung kaisa, ara ka mas babaw. Ha? Kahit ang pwesto ya temporaryo lang na mo. Anytime kung matabo, na? Huwag takbalo. Ah, nabasara ka si baboy, nalik ka bala tumimbusok sa idalong. Kaya mo na eh, kabalo ka magruampang. Tiwa'y problema sa pamilya bilyar. Na? Ah, ara ka sa majority, ka may presensya ka sa minority, ta anong paman?
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Turo timbang-timbang kao para mangin balanse mga ka-K5. Kasi Pamilya Ligarda Subong, gapangatubang man kaso, nang iyagi sila nga bata, gani may warrant of arrest, nagpiansa na ganito, stintay 2,000 pesos. Kaya mo na kung kaysa, kung hindi ka magpropanimbang, kung hindi ka magurampang da, na base kon, hambal na ton, basara ka man puluton sa prisuan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di bala si Senador Mark Villar, nag-agi man bilang sekretary sang DPWH. Anong isyo sa DPWH? Hindi nga po nato malipatan ang ining kontrobersyal nga flood control project.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tisi bunungan lang to, no? Ang naiguan pa. Pero kung padalman mo sini, prior sa kay Anay DPWH Secretary Bunuan, no? Nangin tiglikom sang DPWH si Mark Villar.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tiwal takbalo ah, no? Kamon na maghaom-haom. Ang mga ginambal natin, no? Sa patag sang politika, no? Why sa ginatawag sini nga mga kuana, mga permanente nga abyan. Why man sang permanente nga kontra. Ang always nagay panumdom ang ila sa ni personal nga interest.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: My loyalty to the party ends when my position is rest. Agatapos man ang imo si pagkatampad si imo partido. Now, once nga ang imo sa ni nga posisyon, once nga ang imo sa ni na no? Nga personalidad mabutang na sa alang-alang mga ka-K5. No other option. Na no? Kung gisado ka bala baga pro why ka sang choice para sa imo sa nga survival, na no? Sa imo sa nga politika. Ah, kag syempre sa imo sing pamilya. Ati kwanta kung kaysa eh, na no? Sa kontra mo sang una o kundi mo kapartido mo, pod gato eh.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya mo maning mga kwanta, mga politiko ta, di bala ko na sinutong sa admin to malumpat-lumpat. Daw kaangay sang mga kwan, mga tumbak-tumbak or mga paro-paro sa bukid. Garo lumpat-lumpat lang partido. Na kung sino ang madaog naman nga presidente, ngayara sa admin, lumpat naman.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ano gani nga klasik kasapat nga ga-adapt lang kung sa din sa magkanto? Tidra, kung di ka mabuhi, kung di ka makasurvive, dito ka. At hindi tala niya makakuan, makibot. Kung may mga amos ni nga magtabo in the future pagin, nga may magasaylo pagin, na kay tibalaan ta na, ginapanumdoman nila ang ilas nga palaabuton. Na, pili ka na, imas ka rihas, pusasan ikaw, tapos picturan ikaw, na may magshot ikaw. Tapos i-malapta sa social media, titapas ang komento negatibo. At hindi malayo, na base kung may masaylo man, halin sa minority, pakadto pagid sa majority.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik na i-check na itong report sa aton sa mga K5 News Patrol reporters. I-check na itong report ng K5 Elmer Sable, direkta sa K5 News Patrol. May 400 mga polis ang PRO6 na padala sa Bacolod para sa seguridad sa Mascara Festival 2026. Kag presyosang karne sang baboy sa mga merkado sa Western Visayas na mataas gyapon. Kag supply sang buhay nga baboy sa Iloilo, amat-amat na nga nag-recover. Kaya tinbulan natong ginigo kita sang African swine fever mo. Grabe tong pamirdian sa mga hog racer naton. mga nagasagod sang baboy. Kagalong kita kay ang makawat damo na gid na nagligad maging kawat tong baboy na nga naiyaw na bla baw ginasakay sa isa sa ni ka close van sa may banwasang Leganes. May isa sa ni ka motorsiklo nga nagaparking sus ano man nga kinawat mga ka K5 ginawa mo ka pundar kung kaysa bisan motorsiklo na na kawaton lang ya bantayan lang gid na sa mga hurong nga klase sang tawo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tapos istoryahan ta man eh kay dito sa banwasan nga Gimaras. Grabe man tong kinawatay. May isa ka baka ha, ginkawat. Sus Mariusin sa makitaan sa tag-iya sang baka. Ang baka ya, wala na sang apat kamatiil, kag wala na sang ulo. Ang nabilin, ang lawas sang baka. Diba sa makawas sa budlay dalunay. No? Ang marumag, alang dalunta. Okay naman yung apat katiil, kag ulo, no? Sang baka. Iato sa ning karoon ni Baloon, ang dugang information sa ato sa nga pagbalik kinawatay sang baka dito sa may probinsya kang Gimaras. Pagdapos sa pagkaimportanting mapahibalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
5: Makakas, mga buti ka.
1: D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: You might D3.
5: Mga butika.

0: history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: na nagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis
1: mo! TDX 500!
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi?
1: Masami ginauha?
0: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
0: DTX 500!
1: Garantisado!
0: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika!
4: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibilisin yung mga suking budika.
1: Premium
4: Nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI. Salamat sa Mighty C.
1: Efektibo. Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika de Iofresh, Deo Roll-On.

0: Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
3: Dragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for men.
2: Okay ka, may kapika sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Para sa matinlo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidants
8: nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masami ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalikan DTX X 500
9: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio,
9: ang Physio
8: yung may D3.
9: D3 Bio,
8: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
9: yung may Physio,
8: ang Physio
9: yung may
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
8: Balitang K5 sa umaga!
9: Balitang K5 sa umaga!
16: Pabalik sa ato sa pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga!
8: Balitang K5 sa umaga!
9: Balitang K5 sa umaga!
16: Nagdol sa itong oras, alas 5.17 na sa aga, nakapangapi ng tanan, dapat healthy nga kape, detox sa coffee mix, nakakapi ka na, nakadetox sa kapa. Mayong agagig kay Ma'am Erlina, Tilar Magulis, nakapangapi na, upod kay Sir Noel daw, sa May Telecom Compound, Barangay Quintinsa, Lazaro. Si Sir Fred Pascal Adjucampo sa Ibanua Sang Zaraga. Nakapangapin naman Ditex Coffee Mix. Kag kay Sir Benny Hermano. No, siling niyang ginasagod ko nga kanding na pasulod ko gin sa gate. Si Ma'am Idilinda Avilino sa May Barangay Bagakay, San Rafael. Good morning. Kay Sir Alex Sasabo. Kay Ma'am Nance Tuando Palalis. Ah. Mayad-ayad nga aga. Pamilya Palalis sa May Santa Cruz, Arevalo. Kay Tita Indang da. Anong palamawon na ta, Tita Indang? Namamahaw kita da. Kay Sir Alan Ortega Tukuyo. Good morning. Kay Ma'am Lia Asistido Alarba. Ga-monitor man sa ato sa ni nga pagpangalagad.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
16: Before sa report niya K5 Elmer, i-check na ang report ni K5 Kim Kaluyo. Gawga taas ko ng presyo subong sang baboy. Inabi na gid, pag abotan ni sa bulan sa Disyembre, tanan kinanglan ta, kaon na lechon. Pero di ka mo magpatama, ha? Ang presyo subong sang lechon daw ay nagrutag 6,000 na K5 pool, no? Ang lechon dilitsib. Sa una makabakal ka pa na 5,000, 5,500. Pero subong base ang buro barato, blagis mil na haw. Ibaloon ta ang monitoring sang Department of Agriculture sa presyo sang baboy. Na para sa Kampiyon Report, upod kay K5 Kim Kaluyo.
17: K5 News FM. Kampiyon Report.
19: Nagapabili niya mataas sa K5 Enrico ang presyo no sang karne sang baboy sa mga merkado diriya sa bahin sang Western Visayas. Base padrino sa latest monitoring sang Agribusiness Marketing and Assistance Division o kun AMAD sang Department of Agriculture o kun DA Western Visayas nga actually no sa ilang monitoring October 7, 2026 ang pinakamataas nga presyo sang karne sang baboy diri sa mga merkado no sa Rion sa East ang yara sa 408 o kon 408 pesos sa kada kilo, which is amo na siya ang pork belly liempo nga imported. Samtang ka K5 Rick, no, ang pork belly liempo naman nga lokal ang pinakamanubo nga presyo yara sa 270 pesos sa kada kilo, kag 320 pesos naman ang sa bainsang mode, kag 340 pesos ang pinakamataas. Sa bahin naman, no, sa pork belly liempo nga imported, ang pinakamanubo nga presyo ang yara sa 350 pesos sa kada kilo. Nahibaluan nga ti actually, no, amo man ni sa gihapon ang concern sang mga hog raisers nga tituman gani ka mahal or taas ang presyo sang karne sang baboy sa mga market. Pero ang presyo naman niya sang live weight, no, kun buhi nga baboy ang nagapabili ng mga manubo nga nag-range, no, sa 130 to 245 pesos. Actually ang panawagan ni, no, sang pila ka mga hog raisers up until this time nga ti unta tananay, no, ang pag-import, no, sang karne sang baboy o kun niya pataasan, no, ang taripa ka K5 Enrico. Kag actually base man, no, sa Department of Agriculture nga hindi sila ya direkta, no, nga maka-influence o kun maka-regulate sa presyohanay especially, no, sa ining buhi nga baboy ka K5 Rick, no. Kag tikinanglan nun pa sang mga rekomendasyon nga ipadala sa ilang central office as well sa Office of the President. Kagini nga balita ang ginadrong sa inyo sang D3 Bio agon mahatagan sang proteksyon ang lawas batok sa trangkaso, sipo, tilan at kagiban pa nga sakit. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Inisika K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
16: Ang presyosang baboy do humayman. Kung magbakal nga buhi ang baboy, barato. Pero once na maihaw, sus, mahal. Di pareho man kahumay eh. Kung magdarawat, kabaligya, kahumay, barato. Pero mangin bugas na gani, perte man mahal. Alas 5.22 na sa aga. Mga estudyante na matamat na, himos na, muro madmad na. Hindi magpaugta sa ginikanan, bango na. May klase, may trabaho pa subong Biyernes pa lang subong. I-check na to report yung K5 Elmer Sable. kay mga 400 ka pulis alin sa PRO 6 iugmento sa May Negros Island Regional Office, no, angot sa pagsaulog sang Mascara Festival 2026. Para sa kampiyong report, upod kay Kakifive Elmer Sable.
20: K-5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
16: Kakifive Elmer, K-5. Good morning.
21: Yan, yes, Kakifive Lake, good morning. Again, padalas ang ato na Police Regional Office 6 o CONPRO 6 ang 400 ka-personnel bilang augmentation force sa Police Regional Office na Gross Island Region o kung PRO, NIR, para sa seguridad sa ika-47 sa Mascara Festival 2026 sa Bacolod City. Kagaginapaygay yon ang send-off ceremony sa tinalikdan ng October 6 sa Pro 6 Multipurpose Hall sa Campo sa Iloilo City na itong K-5 Rick. Kagakatambong sa aktibidad ang si PB Jen Redo Sindo L. Reales, Regional Director sa Pro-NIR, kagupod ang mga pila ka mga key officers ng Pro-6 kag mga augmentation personnel na ito ang K-5 Rick. Kagadugang bira, ginpahalumdom din ni PRO-6 Regional Director PB Jen Randolph Tituanyo nga ang mga personnel na ito nga ipag-deploy is a responsibilidad, kag-oportunidad nga mapakita ang ilang mga profesional disiplinado kag-servisyo o kon-service center nila nga pagpatuman sa ilang katungdanan kag K-5 Rick. Kagaging pahalumdom man ni Tuanyo nga ang mga commander nga siguraduhon nilang husto nga kung anong briefing nila, di bala, nalawin na kung pag-deploy nila sa mga personnel, pag-abuksan nilang komunikasyon, kag-hugot nga koordinasyon, kasi madako-dako ni nga event ang pag-ahihwaton sa Mascara Festival na ito kag K-5 Rick. Kaga ininong ang ilang deployment magalawig sa 12 kaadnaw sa Bacolod City bilang kabahin sa pagpaligon sa presensya sa kapulisan kaga pagpasiguro sa malinong hiluway kag organisado nga pagdumala sa Mascara Festival 2026 sa K-5 Rick.
16: Isa na kaya kadako nga event kag festival dito sa may Bacolod ang Mascara Festival mo. Daw kaangay din sa aton sa dinagyang festival. So, dinid, no? More police, no? To deploy kag visibility sa mga pulis sa lugar dira sa may syudad sang Bacolod agod nga magbintinar sang isa sa kamalinong kag mataway nga pagsaulog sang Mascara Festival sa nika K5 Elmer.
21: Yes, K5 Rick, kag matandaan pa gid nga nagumpisa na ang celebration sang Mascara Festival naton sang Oktubre 1 kag magatakop ni sa Oktubre 18 kag ang major highlight naton magaumpisa sa Oktubre 9 tugtog 18 kag ang mga street dance naton kag mga arena competitions naton maga-start sa Oktubre 17 kag magatapos sa ika-ulihing adlaw sang selebrasyon sang Mascara Festival sa Oktubre 18 kag K-5 Rick.
16: Okay daw tanan tong mga barangay sa may sulod sang Bacolod may mga kwansila, may mga participants sa K-5 Elmer kag timbalan ta mga barangay to sa may Bacolod mga dalagko man tong mga barangay mo. So, amo ni kun nga nga kibot ka mo nga na may augmentation on the part sa nga PRO6 nga ipadala dito sa may syudad sang Bacolod. Kumusta ang palibot? Nagaulan pa, mabasa-basa dala nun ta K5 Elmer?
21: Sa K5 Rick, sa atong pagpanglibot kag ina sa pila ka mga bahin sang distrito sa syudad sang Iloilo, una na dira ang sa distrito sang Haro, may mga pila na to kag ina ka jeep ng mga nagahilera, siguro amo to mga naga bantay na o panagapila na para makakuha sa mga pasahero dira-dampi sa may Haro Plaza. Kag pila naman sa mga private cars ang nagapanglibot o kung nagkanto siguro sa ilaman ng mismo mga palatuan kag mga ulubraan kag K5 Rick. Sa bahin naman sang diversion Manduriao kag molo sa distrito sang molo parehas lang matawhay kag malinong ang dalanon kag hindi pa mabugat ang atong trapiko sa duwa ka distrito nga muna kag K5 Rick. Kag sa bahin naman sang City proper sa Iloilo Terminal Public Market naton tuman ang traffic digto sa sagwa sang aton nga market kay magutok pagid sa dalanon kay nagadamo na ang aton nga nagapamakal kag nagkalain-lain nga nagbukas nga mga produkto ka K5 Rick kag may mga pila naman digto ka mga jeep dala ang sa mga sinako bala ka K5 Rick sa isulod yan na mga gulay o kon prutas o kon baligya sang aton nga mga bulantero kag bulantera kag may mga pila naman ka mga Changi o kon balalagyaan sa tubang sang market nga bukas na pag madamo-damo na gidya ang tao sa palibot ng Iloilo Terminal Public Market. Kagatak na alas 4:53 kagina nagbukbo ang ang ulan kagina no kag dira sa bahin sa Ledesma Street City proper to K5 Rex.
16: Sige. Salamat gid ka K5 Elmer.
21: Salamat sa K5 Rick at sa mga sa K5 na ito nga may diabetes, magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement na epektibo nga nagapalubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mamabakal sa tanan nga branch sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Paupod sa patrol, si K5, Jason Talaron, ili naman si K5, Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Ay sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
16: Salamat din kay K5 Elmer Sable. Ang report niya K5 Elmer Sable na dulong sa usang detect sa beauty soap. Sa mga maligo da, mga moy, gamit kita detect beauty soap para sa mga miss, maputi si nga panit at batok sa mga skin diseases. Detect beauty soap. Kag para mo tamot kita, iwas baho balas, iwas baho bayabas, gamit kita sang Dio Fresh. Klinika Dio Fresh sa ato mga kilikili. Para nga pagbayaw mo karon sa imo sing butkon may confident ikaw. Basta pagbayaw mo karon ga balingasong baho. Klinika Dio Fresh sa aton sa mga kilikili. Kag sa mga kalaki na da extend food supplement for men. Alas 5:29 na sa aton sa pagpangalagad. Amat-amat na himos ha. Ang iban sa ni luto na niya palamawon ta sa mga Iloy kag amay sang puluyan. Anong sudan ta na? Laban-laban di madula ang itlog. Siling naton, no, sa nagligad sa distrito sa Garibalo, may baboy to. Naging kawat, iyaw na mo. Ginbutang sa baligyaan sa pwesto, pagbalik sa tag-iya, ang duwaya kababoy nga gin na order, ginbakal, nangindulaan ang isa. Pag-check na CCTV, Sos Mar Yusip, kinarga ang baboy sa isa ka-close van. Kaya mo nag-inisubunga, basta ang baboy nga inihaw na ginakawat pa. Dito gani sa bayan Sibunag sa probinsya kang Guimaras may baka dito naging kawat pagkakita sa nya tag-iyas ang baka sus maluoy ka ang baka way na sang apat pa katiil way na sang ulo.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
16: Lawas na nabilin kagin natabo ini sa kilid lagi sang dalan. Now, dira sa may Sityo Kuta, Barangay Ayangan, sa may Banwasan Sibunag, sang Guimaras. No, naligad ni nga adlaw, tilibog ulo sa tag-iya. No, kaya daw man baka sa lugar nga ang baka, yagid ang nahan-an sini. Kag nga ang apat lang yung katiil, kag ulo gindala sa sinasambit si mga suspect. Hindi maniguro may nimo sa isang lagi ka suspect ngayawon ang baka. Kailangan mo yung may bulig. Diba, hindi yabla madalang baka, asa nati, apat katiil kaga ulo, daw sampat naman ini. So, amon ay, bantayan tayo kung sinugin ni ang mga suspect, kay i-follow up nato ni sa may Sibunag Municipal Police Station, kung may mga, kung ano sila, persons of interest, nga nagka-interest man sa pagpangawat sang baka, kaginihaw mga kakiwa. Pagbalik na makaupon nato nato sa K5 News FM Western Visayas, ang K5 News FM Bacolod, Negros Island Region, pagkatapos po sa pag-importante ng mga paibalo, paliog, standby.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, Mayor Corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio.
7: With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
7: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
19: Pabalik mga K5 sa atos nga pagpangalagad sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
19: Nagdul sa tungga oras, alas 5:39 na sa aga. Good morning kay Ma'am Chinel Lapating Banyard sa May Kuwait, TGIF. Kay Sir Gerland Dasumido, kay Ma'am Analina Pagunsan. Good morning gig kay Ma'am Samantha Faeldonia. Dira sa may San Jose, sa may Banua, sang San Miguel. Kay Ma'am Analibadi, good morning. Kay Sir Jesse Hamolis sa Senior, sa may Sityo Sapa, Zone 1, Barangay Balantang Haro. Kay Marilo, kay Sir Mulongda, good morning. kay Carlo Jamele Senior, no? Good morning. Kag pamilya Liliana sa may barangay Baspasan sa may Banwasan niya Kalinog.
9: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
19: Na-refund na ang gastoto ni Mayor Especioto Bla. Gin-refund na ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Kasadya man yung sabdanaysan niya duwa ka mga opisyal ta. DILG Secretary kag Vice Mayor. Na dito sa may bayan sa Isabela, na daw hindi man magpapyerde si Vice Mayor Respecio ang gin-refund 28,100 na drug test.
9: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
19: Do mga into man. Ay, oo. Manabal naton kamudamo sa mga problema sa pungsod ta. No, ang trust rating sa ato sa nga presidente nag-negative, no? Mga ka-K5, no? Ang ang satisfaction rating na no? Nagpapanaog sa negative 11 inibase sa service ang social weather station mga ka-K5. Nagnubo ni kung ikumparar sa nga nagligad sa nga mga binulan. No? Kay halos 35% nagambal na satisfied sila sa performance ng Marcos administration, 20% ang undecided, pero 46% ang dissatisfied. Busang hindi sila satisfied sa nangin liderato kag performance na no? Ni Pangulong Bongbong Marcos sa sining bulan sa September 2026 based sa survey sa SWS mga K5.
9: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
19: Pero sa nagligad negative 15 gigani mo sa March 2026 mga K5. Why pa mga partner na ito ang K5 Paul? Okay, makaupo na ito dugay-dugay ang ito sa K5 News FM Western Visayas. Sa impeachment trial kahapon sa ika-36 sa nga adlaw no, ang ginpresentar no, sa prosecution ang alini sa BIR no, mga ka-K5, mga tax record sa mag-asawa nga Vice President Sara Duterte kagagya sa bana nga si Attorney Mansa Carpio no, kung sa din ang ilas ginbitar diri ang alin sa BIR nga si Attorney Marquez mga K5. Duga ang ating kaya na ito sin nga koneksyon sa K5. Kamustan? Good morning!
4: Salamat ka K5 Carla Medivin, sir. Dire na kita mga ka-K5 sa ato sining K5 Kamustahan. Matabid na kita sa Kalibo. Ah? Ah? Akon? Nga? Bais la?
5: May importante ito nga viewers.
4: Ah, sige. Okay, tama dribol. Sige. Wayang Kalibo. Sige. Mga ka-K5 sa ato sining pagpangalagad. Unaon na ito ng syudad sa Iloilo. Ang Iloilo City, Sir Ray or Sir Rex Sorita, Iloilo.
20: Direkt na lang balita.
19: Direkt na lang sa madalag kong balita. Okay. So, madalag kong balita diri sa may bayan sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Na kung kahapon ang report namon, may baboy ito nga ihaw kinawat sa lugar dito ni ka-K5 Robert Pacardo sa probinsya kang Guimaras. Ang ginkawat tuya, baka. Pero ang masubo diri, kaya ang paggawat sa baka, nasapuan sa tag-iya, gin-ihaw na. Waay na sang apat katiil, waay na sang ulo pa. Tilibog ulos na tag-iya, kaya dudamo man baka sa lugar nga ang baka, yag ito ang natripingan, basi kontrol tambok ng baka. Ti basi ginbilin ang lawas, kay basi kumabudlay dalon. Tiway gig ka pangayo kay mamaya ang baka, way kasingit ka, ma! Ma! Waay gid! Naihaw gid ang baka. Kag sa piyak nga bayin, may mga minor di edad manon, dakpandri sa may bypass operation, sa may distrito sa Ngaro, sobrato nga sa milyon nga balor, sang illegal nga droga. Kag may mga kabataan man dito sa may banwa sa nga niway, pinangguba nilaya ang suga sa plaza to. Di, may mga minor man diri, pero ang tatlo diri, arat man samtong edad, nagboluntaryo nga nag-surrender sa kapulisan naton sa Banwa Sanghaniway. Amo naman dalag kong balikta dali sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, balik sa inyo Bacolod.
4: Maraming salamat Kake 5 sa Rex Sorita sa Iloilo mga Kake 5. Batuan na ito ng Kapis, Sir Jobert Lago, Kapis.
20: Good morning mga ka-K5, maulanon nga aga para sa aton sa limang pinalangan nga tagpalamati sa bilog nga probinsya sang Kapis ang sunod sa Roas. Mga nagapangunang nga balita dili sa amon sa nga probinsya. Subong adlaw mga ka-K5, nagpagwa kahapon sang statement ang aton sa nga hepe sang Roas City PNP si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang nga bangod sang sitwasyon nga gusto siguraduhon sang aton mga katapos sang kapulisan, ginaplano karon nga ibalik ang mga police outpost sa amon sa nga mga kabarangayan, particularly ang mga entrance sa barangay nga nagalibot sa amon sining syudad, agud nga ba secure ang amon sining peace and order diri, no? Kabalo ka naman usong mga kinawatay sumong mga kun ano-ano pa nga mga krimen nga kahinabo mga ka-K5. Ang ini mga almost anom tanan ka mga entrance pasulod sa syudad nga makabano nga mga kabarangayan i-reactivate sang aton sini makatapos ang Roa City PNP ang pagbukas liwat sang aton sini nga mga police outpost mga ka-K5. Samtang dugang pa nga mga balita mga ka-K5 kaso nga hand, foot and mouth diseases diri sa amon sa probinsya. So no, sa Provincial Health Office, naglabot na kami sa 200 tanan ka mga kaso ang apektado from Enero 4 tubtob October 3, 2026 mga ka-K5. Apisar nga manubo ini kumpara sa nagligad nga tuig, apang suno sa aton sini nga mga taga Provincial Health Office, kinahanglan nga tumangon kag maninlo, kag magpatigayon sang pila ka mga ginahimo ang aton sini nga mga municipal health office kay mga barangay health workers mga kay sa kampanya agud nga malikawan ini nga balatian diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag syudad sang Rojas. So far daw man madalago nga balita diri sa amon subong Biyernes. Back to you Bacolod.
4: Maraming salamat Kapis Sir Jobert Lago. Katuan na ito ng Antique, Sir Nesto Rapalinga, Antique.
21: Thank you so much sa Bacolod. Good morning K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Mga balita Arigas Provincia kang Antique. Kung may panakaway sa Iloilo or sa Guimaras sa Antique, 39 rin kakaso kang pagpanakaw na record kang Antique Police Provincial Office sa Lininiro Tub-tub Oktubre Kadyanga Tuig. Mas mataas ja kang darwa halin sa 37 nga kaso ka, nga na-record kang nagligad nga 25. Nagalin ang kaso sa Banwa kang San Jose de Bonavista, 15 kabilog, 7 sa Amtik, 5 sa Sibalom, 3 sa Pandan, kagtigisira ka kaso sa Anini, Barbasa, Bilison, Bugasong, Kaluya, Patnong, Libertad, San Remio, kag Valderrama. Samtang nagdaba naman sa 8 halin sa 15 kang 2025 ng record nga kaso kang Raveri mga kasimanwa. Samtang sa dugang pagit ng mga balita, ang principal kang San Pedro National High School, Regis Banwa kang San Jose, ginreklamo, ginpaki 5 kahapon, bangod dya sa pagpanguring sa seled mismo kang eskwilahan. Igin lambot yung K5 News FM, ang principal nga si Mr. Noel Encarnacion, hambal na ang mga miyembro kuno kang IP or mga ati sa may barangay Badyang San Jose ang nagpangabay ka na nga kung mahimo uringan ang sangkapuno kang mahugani nga tuman ka delikado. Ugarin lang tuman ka tawag ka dya ka maaso kag dururan ka mga estudyante ang nabahuan mga manunudlo nga nakaapekto sa pagtuon ka mga kabataan. Bangit ka dya, ginpauntat kang school principal ang among pagpanguring. Balik ka nimo Bacolod.
4: Maraming salamat Antique Sir Ernesto Napalinga. Katuan na ito mga kaki 5 ang pila ka mga balita dire sa sunod sa Bacolod kay meti blackout bong yang kalibo gali, no? Sige dire sa sunod sa Bacolod mga kaki 5 dumduman na ito kalang liga dumay agin lotang to ya patay agin sa ma, sa kawayan isa ka mangunguma mga kaki 5 may palibagos bong mga kaki 5 na development nga sedent gin ako sang armadong sumayang junior command New People's Army ang pagpanglothang patay gid sa 59 anyos nga mangunguma sa Purok Ono barangay Yauyaw Banwa sang Kawayan natabo ini sa tong Domingo nga adlaw mga kagibab. Suro sa grupo may kaso nga pagpanghimulos ang nasambit nga biktima pangwala ini gin papanaugan sang nagakaigo nga tikang.
0: Okay, sa iban pa inyong mga balita, mga kakipay, prepara na kamuda kay nagaumpisa na ya ang ilog sa pickleballs. Gadaw amuna sumong ang masikat kung siya lang nagsikat sa tinis sa ilog subong. Ginaumpisahan na ang contest dira sa ilog upod kay Congressman Alvarez. Anong detalye kay Kakipay Wirik? Guest namon siya.
1: Good morning, K5 Western Visayas, K5 NIR, mayong aga. For the first time, why pa ini natabong ang isa ka congresswoman sa isa ka political district nagpatigayon sa isa ka organized pickleball tournament kagdiri sa Negros Occidental in the 6th district of Negros Occidental, kitawag namon diri nga Chicks area, si Congresswoman Chideng Alvarez ang nagapatigayon sa first ilog pickleball competition, which later on will be replicated all over the Chicks area, Kabangkalan, si Hiilog, si Palay, Kawayan, Hinubaan, and Kandone. Dira mabutang siya sa Chicks area pickleball championship para nga i-discover sa iyang distrito ang mga maayong maghalampang sang pickleball. This is one good diversion sa mga nagakalatabo subong sa aton that mainly siya kids kay kini siya para lang sa kabataan 12 to 17 years old. So instead of playing the computer, instead of playing the games sa inyong mga gadgets, let's play pickleball. Iyan ni Congresswoman Chideng Alvarez.
0: Thank you, Kipay Berek.
4: Kampiyon, kampiyona. Sige. Tekon na may mag-champion dire, may inkwentro na to sa taga Panay.
0: Preparar ka muna Panay.
4: Sa kay Sir Jobert Lago, per timi pampangonya pickleball. Ah, Sir Jobert?
22: Oh, patawara. Hay.
0: Kwento ng kwento kwento ng kwento kay Kipay Jobert. Sa Taekwondo kay Kipay Babes. Kay may baston na siya permi.
22: Ready na, ready na. Ay, dapat matubog na team sa K5. Wala ta oras, partner.
4: Wala ta oras, ah. May oras pa, pero hindi na ato, eh. Sige, salamat, Ginilo. Oras ang tiki, kagkalibo. Sa ato, sinin nga mga...
23: Balitang K5 sa umaga.
24: Balitang K5 sa umaga.
19: Salamat din sa ato sa K5 News FM, Western Visayas. May amot na tanik sa Bacolod, pa'y... Again, extra yan, ha?
23: Balitang K5 sa umaga.
24: Balitang K5 sa umaga.
19: Alas 5.52 sa atong sinigang pagpangalagad. Heads up, mga ka-K5. Kay dira sa may mga kabanuanan sa 4th District. Ilabinagid sa may syudad sang Pasi, Duenas, kag banwa sang San Enrique. Sa mabot na Domingo ng adlaw, October 11, may power interruption.
23: Balitang K5 sa umaga.
24: Balitang K5 sa umaga.
19: 13 oras man lang, ah. No, nagpaybalo ang Iliko 2 sa mga kabanuanan niya apektuhan, no? Sa saring pag-request ng National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nga sa Domingo nga adlaw, October 11, alas 5:01 pa lang sa kagahon, waay na kuryente da. Tob-tob alas 6 sa gabi. Pero usually doon nagkakalabutan alas 6 sa gabi. Ang pagbalik sa kuryente sa alas 5, balik na. Kay mas maayo dumalang gani, no, kung ikaw magpanawagan, dumalawig-lawig mo. No, kontra sa halin alas 5:01, alas 2 masiga na. Buday pag alas 2, waay nagsiga, hindi dumakigan ka pa. Pero pag ambal mo alas 6, pag alas 5 nagsiga na, dumidyo dayawon ka pa, no? Ay, kanami, tuglid, bisan na lawig brown out, pero ang bal nila alas 6 masiga, alas 5 nagsiga na. Dapat i-anticipate na. Kaya mo na, kung kaysa, bisan alas 6 ang astang brown out o kung ang power interruption, nagasiga na alas 5. Kaya gina-anticipate, tapos ma-post na sila nga, ay, kaada, sige lang sa pagkayo na ito. Tidin malagaw ang taga-sudad sang Pasi. Ayan na maburubog na sa mall, eh. Now, damo mda mall sa may sudad sang Pasi, ho. Taga San Enrique, kaya taga Duenas, ah. Now, kung ano ka malagaw sa establishmento, kaya ti libre madang aircon, ah.
23: Balitang K5 sa umaga.
24: Balitang K5 sa umaga.
19: Well, tiyempo sa atong sininga pagpangalagad. Standby na kamo sa masunod sininga pagbalita ang DTX 500 Morning News ka. Good morning kay Ma'am Mary Jane Estopasia Eresuelo, kay Sir Nonito Sumbong, kay paring Frances Hersaba, dira sa may barangay Pandak Paviam, yung blusang agpawito dada, na matricycle and owner's association, halong gid sa biyahe, ha? Kag, of course, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, gamonitor man sa usang pagpangalaga. Pamilya Sumbong sa barangay Baldosa, Zone 3, maayad-ayad gid nga aga.
24: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
19: Ang iba'y mabalita, kami promosyon, mabati ang karoon sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kagkita na kita karon alas 11 sa aga, tumtum ala una sa pon sa 11 Mbps. Sa ngala na lang, sa Melusika Puwarsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon si nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon si nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon si nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako may nulagad, anyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Pas kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
24: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
24: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
24: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
24: C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
24: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
26: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
30: Libre!
28: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Gabasa na naman bala ang imo.
30: Ay, gaan.
7: Kabasa na naman.
9: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasi!
29: Tigalapa!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang Extend!
29: Supplement for men!
30: Lourdes!
29: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
30: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matino nga dugo.
30: DTX 500.
29: Para sa healthy gatay.
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may mataas nga antioxidant.
29: Nga amo naman
30: ang nagatino sa imo atay.
29: Basta tino ang atay.
30: Happy kanunay.
29: DTX 500.
30: Masaligan.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
29: Mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Ikaw pala ang may diabetes.
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may powerful compounds.
29: Nga nagapanupo.
30: Kagakontrolar.
29: Sa imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Masalikan.
30: Epektibo.
29: DTX 500.
24: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
23: Yung may D3.
24: Matatags mga butika.
23: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
23: Yung may D3.
24: Matatags mga butika.
23: D3 Bio with PCO.
33: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
23: Yung may D3.
24: Matatags mga butika.
23: D3 Bio.
34: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
23: Yung may D3.
24: Matatags mga butika.
29: My family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag-DDX 500 ka.
29: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-DDX 500 ka na.
29: DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
29: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
23: DDX 500.
29: Garantisado.
23: Epektibo.
29: Aramis
23: mo. DDX 500.
29: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
23: Magalingin pala ang imo nga ulo.
29: Masami nagapangihi.
23: Masami ginauha.
29: Masi may diabetes ka na.
23: DTX 500 na.
29: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
29: Nga nagapanubo
23: sang imo blood sugar.
29: DTX 500.
23: Garantisado.
29: DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
35: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
36: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
23: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
23: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
37: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
23: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
23: Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
38: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako ni allergy.
23: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
26: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Klinika Diofresh, Diorol On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
4: Klinika Diofresh.
3: Available now.
5: Gadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman Roman.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
6: DTX 500.
11: Masaligan.
6: Epektibo.
11: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
11: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: DTX 500.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kala gesture nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3.

0: suplemento.
1: DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM, Iloilo. Oras sa Pilipinas, lasays, Jess, sa aga. Oras sa K5 News FM, Iloilo. Oras sa Pilipinas, lasays, Jess, sa aga.
0: News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.
4: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes na nga adlaw mga ka K5, Oktubre 9, 2026.
5: K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian magta worldwide pinag sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 80.7.
4: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako si ka K5 Christian Hagurin.
5: Kag ako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
4: Sa headlines nga, dulong sa inyo sa kalwansang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramel Uy. Karon sayo kita sa ating mga headlines, top story of the day. Mark Villar nagsaylo na sa mayoriya sang Senado matapos ginpili bilang chairman sang Committee on Public Works kag miyembro sang Commission on Appointments.

0: Sa mga balitang lokal, Iloilo City, ginapreparahan na ang posible mangin epekto sang Super El Nino.
1: Presyo sang buhi nga baboy nga 170 panubo, hindi husto suno kay Governor Defensor.
0: Sa balitang regional, aklanon DTI Undersecretary gin-appoint ni PBBM bilang bago nga Court of Appeals Associate Justice.
1: Para sa K5 and Network News, mga anay rebelde sa Negros Oriental, nagumpisa sang bago nga pagpangabuhi.
0: Sa balitang nasyonal, kampo ni VP Sara Duterte nagpasa sang affidavit sa NBI angot sa mga allegasyon ni Police Colonel Gracioso.
1: Leviste nagaplano nga personal nga magpiansa sa korte sa tungasang arrest warrant batok sa iya suno sa iya spokesperson.
0: Sa balitang international, 3 ka tao patay sa pagbangatay sa 2 ka airport sa Saudi Arabia.
1: Balitang negosyo, export ban sang China, wala sang epekto sa pungsod suno sa DOE.
0: Balita sa sports, Alex Iala wala mapinahan sa pagpasakop sa Asian Games sunod sa Philippine Tennis Association.
1: Para sa balitang entertainment, Kim Chu wala sa gihapon sang sabat angot sa iyang pregnancy rumor.
0: Kag balitang extra special, lalaki sa Connecticut nagtawag anay sa bangko kagin pahanda ang kwarta anti sila magkadto agud mang hold up. Ang detalye sini mga balita magasunod na.
2: The story of the day.
0: Ang aton top story of the day ginadala sa inyo sa kaalwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Ginpili sang Senado si Senator Mark Villar bilang miyembro sang Commission on Appointments kag bilang chairperson sang Senate Committee on Public Works nga senyales ang pagsaylo niya sa mayoriya gikan sa minoriya. Ginduso ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang pagpili kay Villar nga mangin miyembro sang gamhanan nga Commission on Appointments kag Public Works Committee Chairman kun sa diin wala sang may nagpamalabag. Kasunod sini ginkonfirmar ni Zubiri ang posisyon ni Villar ang kabahin sa majority. Bangos sa sininga development, ang majority block ginabugo sa nakaroon sang 14 ka miyembro samtang ang minority mayra sa 10 ka miyembro. Unsaray apat sa mga ini ang wala naga-attend sa mga sesyon sang Senado, naginalakapitan nanday Loren Legarda nga naka-medical leave, Senator Jinggoy Estrada kag Senator Rodante Marcoleta nga pareho naka-detain samtang si Senator Bato de la Rosa naman ang padayon nga naga-panago.
2: GX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
0: Lasays 17 mga ka-K5 sa mga balitang lokal. Iloilo City ginapreparahan na ang posible mangin epekto sang Super El Nino. Si K5 Jenny Kaoyunan sa report.

0: B5 Jen.
1: Ni Mayor Raisa Trenyas, ang katapo sa Crisis Management Council agud talakayon ang posibleng mga epekto sa Super El Nino sa Iloilo City. Suno kay Engineer Neil Ravena, ilaging talakay ang mga posible response sa syudad nga nakadepende sa level ng epekto sa El Nino kada bulan sa diin dinalauman nga mag-aumpisa ang epekto sa niso bunga bulan sa Oktubre tubto Maras sa 2027. Dugang pa sa natungdan nga kada kabayan sa disaster team ang naghahanda na sa ilang preparasyon nga nakadepende sa ilang categorized scenario. Ginpahayag pa ni Ravena nga ang scenario nga gindihon sa syudad ang nakadepende sa level sa epekto sa El Nino amo ang normal, below normal, way below normal kag dry season. Ginatutukan man sa karon ang pag-monitor sa water system ilabi na sa mga high-risk barangays. Ginmanduan man ni Mayor Trenyas ang disaster cluster nga magpreparar sa ilang contingency plan sa administrative support, logistics, food security, local price monitoring, public information advocacy, law and order, health security, kag iban pa.
2: Report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kapit na balita sa Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Sa duga nga balitang lokal, ginakabig nga manubo ang presyo sa buhi nga baboy nga nagabalor sa 170 panubo sa probinsya sang Iloilo, suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Suno sa gobernador, bangod sa nagataas nga supply sang baboy sa probinsya, nagadubo na ang farm gate price ni tubtub 130 nga ginareklamo sa mga hog raisers. Nakalabot naman sa igtalupangod sang natungdan ang mga reklamo tuhoy sa farm gate price ang buhi nga baboy. Apang suno kay Defensor, hindi sila direkta nga makapasilabot kag hindi kontrolado sang probinsya ang presyo hanay sang baboy. Sara nga maobra sang probinsya ang pagpatawag sang Price Council. Maghatag sang rekomendasyon kag ipalabot sa Department of Agriculture kag irekomendar ini sa Department of Trade and Industry. Samtang wala naman sang direkta nga ayuda ang probinsya sa hog raisers. Apang ginpasalig sini nga kabahin na ini sa Agricultural Intervention sang Iloilo Provincial Government. Yari ang pahayag ni Governor Arthur Defensor Jr.
4: From the Central Iloilo area of 140. So ang kalabanan, 170 na siya. This is what we know, that we cannot intervene. We cannot control prices. You can only do that when you have a declaration of state calamity, but only the president can do that. We can convene the Price Council, but we will recommend to the DEA. The DEA will recommend to the president. We cannot control it. Law of supply and demand. In as much as we want to, we cannot.
0: Sa iba naman nga balita, Local Maritime Emergency Response Exercise 2026 sang Philippine Coast Guard Western Visayas nangin madinalag-on si K5 Elmer Sable sa report.
5: Nangin madinalag-on ang Maritime Emergency Response Exercise sang Philippine Coast Guard District Western Visayas sa Iloilo Gimana Strait, Oktubre 8.
6: Ginpangunahan ni CGDWV Commander Commodore Ludovico D. Librilla Jr. ang pagpatigayon sa nasambit ng Maritime Emergency Response Exercise. Suno kay Librilla.
7: Continuous ang training sa mga personnel natin. Dapat ang response time kita dapat maano natin. Madali kita makaabot sa incident area of the incident.
6: Ang exercise nagalakip sa nagkalain-lain nga operasyon pareho sang search and rescue o kon SAR, firefighting, marine pollution response, medical response kag iban pa nga emerhensya. Nagsugod ang preparasyon na pasado alas 7 sini nga aga samtang nagsugod naman alas 9 sang aga ang simulation exercise nga ginumpisahan sang una nga senaryo nga pagbungguan na isang motor bangka kag fiber boat nga ginsundan sang fire incident sa sulod sang barko kag oil spill contamination sa dagat. Kabahin man sa ehersisyo ang pagpabakod sang interagency coordination kag interoperability sa tunga sang Coast Guard kag magnakalain-lain nga ahensya, stakeholders kag emergency responders sa Western Visayas. Ginpanginbulahan kag ginpraktis sa sini nga mga senaryo ang response sang Philippine Coast Guard both captains, Coast Guard medics, kag iban pa nga involved units. Samtang gin-inganyo sang CGDWB ang mga concerned agencies, partner organizations, kag stakeholders nga magbuligay, kag magpartisipar sa aktibidad agon mapaligon ang kahandaan kag koordinasyon sa pag-atubang sang maritime emergencies. Plano naman sang talatapan nga liwat nga magpatigayon sini sa masunod nga tuig sa diin makapasakop ang mga local government units kag mag-upod sa paghanas. Isa ang K5 News FM Philippines sa pagpanguna ni Doc Ramel Uy sa mga media partners na nasambit nga aktibidad. Tinutuyo sang aktibidad nga ipakita ang kahandaan, koordinasyon kag kapasidad sa mga responders sa pagresponde sa nagkalain-lain nga maritime emergencies kag insidente sa kadagatan.
5: Ini si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Nga balitang lokal, nagserbe bilang official media partner sa Coast Guard District Western Visayas sa Maritime Emergency Response Exercise o CONMEREX ang K5 News FM Philippines sa pagpanguna sa Chief Executive Officer sa istasyon nga si Auxiliary Captain Ramil Oy sa 1308 Squadron Coast Guard Auxiliary District Southern Visayas October 8, 2026. Suno kay Coast Guard Western Visayas Commander Commodore Ludovico Librella Jr. Balaagyan ang aktibidad agud mapasangkad ang kahandaan pag-abot sa nagkalain-lain nga maritime emergencies. Lakip sa mga senaryo amo ang collision, firefighting kag oil spill contamination. Nangin madinalag-on naman ang aktibidad nga tuyo nga liwat nga himuon sa masunod nga tuig kag target nga buylogan man ini sa mga local government units sa Western Visayas. Naibaluan nga suportado ni Auxiliary Captain Ramil Uy ang mga programa, aktibidad kag inisyatibo sang PCG. Ginbato naman ang Certificate of Appreciation para sa istasyon sang Chief of Reporters sang K5 News FM Iloilo nga si K5 Kim Kaluyo.
0: Sa pihak nga bahin, Water Search and Rescue Olympics, plano naman nga ipatigayon sa Iloilo Philippine Coast Guard District 6. Si K5 Kim Kaluyo sa report.
2: Plano sa karon sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga magpatigayon sa nga Water Search and the Rescue o kon WASAR Olympics nga posible nga pagahiwaton sa masunod nga tuig.
8: Naistoryahan sang Coast Guard District Western Visayas officials kag pila ka mga local officials nga magpatigayon sang Water Search and Rescue o kon WASAR Olympics sa Iloilo matapos ang ginpatigayon nga Maritime Emergency Response Exercise o kon MEREX sini nga 2026. Suno pa kay Coast Guard District Western Visayas Commander nga si Commodore Lodovico Librilla Jr. plano nga hiwaton ini sa summer sa masunod nga tuig 2027. Dugang paniya ini ang labing una para sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa diin lakip sa ginahanas kag ginatest ang water safety response. Ini naman ang pagabugusan sang nagkalain-lain nga mga law enforcement agencies kaangay sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag PDRRMO kag iban pa nga stakeholders. Yari ang kabahin sang payag ni Librilla.
7: Kung sang LGU sa aton nga ma-train pa ang aton mga personnel. Train pa, continuous training, and interoperability. So, managin ang istoryahan namon. At the same time, we are planning to conduct the WASAR Olympic. First time, WASAR Olympic. So, matunggin ko nila kagina na mag-iwat kita sa mga WASAR Olympics sa province of Iloilo.
2: Report gikan sa Iloilo. Inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Sa nagakaangot nga balitang lokal, ginpasangkad pa sang Philippine Coast Guard Western Visayas ang pre-departure inspection sa mga barko kag iban pa nga sakayang pandagat sini nga Bermans ukon paghilapit sang Pasko. Suno kay PCG Western Visayas Commander Commodore Lodovico D. Librella Jr., may regular deployment sa mga port kag coastal areas. Sa ring gina-inspeksyon man ang mga pasahero kag mga bagahe. Gipahanumduman man sini kini ang mga pasahero nga hindi magdala sa mga ginadumilian kaangay sa mga patalom kag makahulubog nga ilimnon. Upod ang iban pa nga law enforcement agencies ila ginamonitor kag ginapatuman ang mga measures sa pagpasiguro nga wala sa makasulod nga kontrabando sa among rehiyon. Yari ang bahayag ni PCG Western Visayas Commander Commodore Lodovico Librella Jr.
7: Dapat magbiyahe sila planuhan kini na. And then hindi kin sila magdala sa mga patalom o ano o mga kalubog na ilipnon. Tay bawal kini na. At the same time kung may mga concern sila ara man ang aton mga personal dira sa mga pantalan natin na pwede nila lapitan.
0: Sa iba naman nga balita lokal, ginaabi-abi ni Mayor Raisa Trenas ang tikang sang Iloilo City Police Office o ICPO nga imbestigahan ang insidente angot sa pagdiretso sang convoy sang VIP bisan nakapula ang traffic light sa Taft North Manduriaw suno sa alkalde nga dapat may nagakaigo nga koordinasyon sa tunga sang close-in security escort police kag VIP pati na sa TTMO. Nahibaluan nga nakaangkon sang kritisismo ang mga insidente bangod delikado ilabi na kung may nagadalagan nga salakyan sa green light.
3: Sa dugang nga balitang lokal, nagaplano sa karon ang Land Transportation Office sa Region 6 nga magpatigayon sang ikaduhang batch sang Driver's License Scholarship Program. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay LTO 6 sa Regional Director Attorney Gaujoso Gidespan II, iya ginpahayag nga ila pa ini nga igakonsulta sa ila Central Office bangod ini ang kinahanglan sang pondo. Dugang paniya sa kada LTO scholar yara sa 9,000 to 10,000 ang pondo halin sa libre ng theoretical driving course o kung TDC, student permit, kag driver's license. Prioridad sa mga programa ang mga nagalaong nga maging motorista kag pagagamito ng lisensya sa livelihood o kung palangabuhian. Mag-aanunsyo lamang sila sa ila Facebook page ng LTO 6 Digital tiyon nga magabukas naman para sa mga aplikante. Madumduman nga sa Setyembre lamang ang naging graduation o kung pag baton sang lisensya sa masobra 200 ka mga scholars sa una nga batch.
0: Sa iban pagid nga balita, Police Brigadier General Randolph Tuanyo liwat nga nagpadulong sa Banwa sang San Rafael para bisitahan ang San Rafael Police Station para sa ginatutukan nga renovation. Si K5 Red Jedimayo sa K5 News FM Sara sa report.
9: Personal nga nagpadulong kag nag-inspeksyon si Police Regional Office o kun PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa San Rafael Municipal Police Station sa San Rafael, Iloilo, Miyerkules, Oktobre 7 sini nga tuig. Kabahin sa iya pagbisita ang pagtanaw sa ginapatigayon nga renovation sa istasyon sa idalom sang ADAPE Police Station Initiative. Suno sa PRO 6, kabahin ini sang pagtingwa sang ehensya nga mapaayo ang mga police station sa Western Visayas agud mangin mas maayo ang lugar sang trabaho sang mga pulis kag mas komportable ang mga tawo nga nagapangayo sang serbisyo. Madumduman nga sang Setyembre 13 sini nga tuig sang personal ini ginbisita ang istasyon sang San Rafael MPS matapos maimpormasyon nga ang lugar ang ginaoperate sang police station amo ang anay comfort room o kun CR sang open court nga suno sa opisyal indi maayo nga work environment para sa mga personnel. Nahibaluan nga may mga nabilin pa nga shower hose kag lababo sang anay comfort room sa sulod sang istasyon. Bangod sini, nakigangot na si Tuanyo sa local government unit o kun LGU sang San Rafael para sa plano nga pagpatindog sang bag-o nga police station nga posible sugudon sa 2027. Samtang ginahulat ang pagpatindog sang bag-o nga istasyon, ginmanduan niya ang Regional Operations and Record Section kag Regional Logistic and Research Section nga magpadala sang architect para tanawon ang kahimtangan sang istasyon kag himuon ang kinahanglan nga pagpaayo.
2: Ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
3: Para naman sa police report, nagapanawagan ng tag-iya sa publiko sa konsino ang nakakita sang iya motorsiklo nga ginkawat sa barangay Gihaman, Leganes, Iloilo, pasado alas 3 sang hapon, Oktobre 7, 2026. Suno kay Rainier Ninian, 37 anyos, kag isa kag utility worker. Ginpark niya sa guwas ang isa ka kiosko ang motorsiklo, kag natingala na lamang ini nga wala na ang iyang motorsiklo. Sang interview sa CCTV, nakitaan nga may gintuslok ang lalaki sa liyabihan kagilayon nga nag-andar ini. Sa pagpangusisa sang tag-iya, naglagyo ang suspect padulo sa direksyon Padumangas. Sa karon ginaimbestigaran sang Leganes Municipal Police Station ang amo nga insidente.
0: Sa dugang ng mga police report, napasakana sang kaso si Warren Jason Gangoso, 37 anyos, matapos nakuhan sang ginapatihan sa buo kag mga armas luthang pinagi sa search warrant. Suno sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU6, magapangatubang ini sang violation of sections 11 and 12 sang Article 2 sang RA 9165 kag violation of RA 9165 o kon illegal possession of firearms, ammunition and regulation act. Matandaan nga sa Oktubre 5, ginserbyang duwa ka search warrant sa bayolasyon sa illegal nga droga kag pusil. Nagpositibo man si Gangoso sa paggamit sang shabu. Positibo man nga illegal nga droga ang residue sa aluminum strip kag shabu man ang unod sang duwa ka plastic nga na-recover. Si Gangoso, presidente sang Panay Negros United, kag regional leader sang Road Safety Advocates of the Philippines o kon RSAP.
3: Sa ulihi nga balitang lokal, gin-turnover sang Municipality of Lemere ang tatlo ka patient transport vehicle sa barangay Agpipili, barangay Alcantara kag barangay Singkua. Ang mga salakyan gamiton sa pagdala sa mga pasyente, ilabi na ang mga nagakinahanglan sang medical nga pag-atban kag pagpa-check up. Paagi sini mangin mas madasig. Luwas ang pagbiyahe sa mga pasyente halin sa ila barangay pakadto sa mga health facility. Kabahin ini sang pagpaninguha sang lokal nga panguluhan nga mapalapit ang serbisyo sa mga pumuluyo kag masiguro nga makabaton sila sang nagakaigo nga pag-atipan.
0: Ang mga balitang lokal nga inyo nabatian ginadulong sa inyo sa kaaluhan sang DTX 500, the superior antioxidant.
10: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Sa mga balitang regional, aklanon DTI Undersecretary gin-appoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang bagong Court of Appeals Associate Justice. Si K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo sa report.
11: Gin-appoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si DTI Undersecretary Attorney Alan Batara Hefti bilang bag-o nga Associate Justice sang Court of Appeals o kon CA. Tumandok si Hefti sa nga banga aklan kagamay-ara sa nga malapad nga eksperyensya sa gobyerno. Antes ini gin-appoint sa nasambit nga posisyon. Nagsirbi ini bilang nga Deputy Director General sang Intellectual Property Office kag bilang Commission Member 3 sa nga Philippine Tariff Commission. Ginakabig man ini nga alumno sang Anay Aklan State College of Agriculture nga kilala na bilang Aklan State University kag nag-graduate man ini sa University of Santo Tomas o kon UST. Magluwas sa iya karera sa gobyerno, nagatudlo man ini sa Graduate School of Law sa nga San Sebastian College Recoletos. Si Attorney Alan Hefti ang utod ni Attorney Ariel Hefti nga General Manager sa Aklan Electric Cooperative o kon Akelco. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: Sa duga nga balitang regional, lalaki na sapuan nga nagakaagnas. Nagula na sang kabuyi sa sulod sang iya puloy-an sa Hamtik, Antique. Ka K5 Eileen Rose Magbanwas ng K5 News FM Antique sa report.
12: Nagakaagnas kag nagapanimaho rin kang nasapuan ang bangkay kang sang kalalaki sa silid kang andang balay las 8 sa aga Oktobre 8 sa barangay Piapi 1, Hamtik Antique. Ginkilala dya kay alias Renard, 20 anyos, residente kang amunga lugar. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa tiyo kang biktima, anagin pahayag nga nakalak ang tanan nga gawang kang balay, rason nga ginkakasda ang jealousy kang bintana, agad nga makasalad, kagrugto na kitaan ang nagakabit nga lawas kang biktima. Ginpahayag kang ana mga kaingat balay nga kang Lunes, Oktobre 5, kang orihidya nga nakita. Naman an nga nagaisaranhan lamang nga nagatiner ang biktima sa anda balay, bangad nga nagaobra sa luwas kang pungsod ang anang amay, samtang malawid rin man nga napatay ang anang iloy. Suno sa anang tiyo, nga posible problema sa pagigugma ang rason kung andat nga ginitas ng anang kabuyi, bangad ginakilala dya, nga hipusen mabuot kagbalaynan nga klase kabata. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng istasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Ang mga balitang regional ginadala sa inyo mga ka-K5 sa DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Sailo kita sa K5 Network News. Mga anay rebelde sa Negros Oriental, nag-umpisa sang bago nga pagpangabuhi. Si ka-K5 Rufa Devero sa K5 News FM Dumaguete sa report.
13: Unti-unti nakapagtayo ng sarili nilang kabuhayan ang mga dating rebelde sa Negros Oriental sa pamamagitan ng programa ng gobyerno para sa kanilang pababalik sa komunidad. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer Hilton Adriala, nakapagsimula na ang ilan sa backyard at poultry farming, habang iba ay nakibahagi sa paggawa ng tinapay at mga carpet. Ito ay bahagi ng de-radicalization programa sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na nagbibigay din ng pagsasanay sa kabuhayan at mga seminar tungkol sa financial literacy at values transformation. Ayon kay Anson Baroro, ang pinuno ng DILG sa Negros Oriental Cluster 1, patuloy na pinapalakas ng gobyerno ang programa para sa kapayapaan at integrasyon ng mga dating rebelde sa pangunahing lipunan. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa dugang K5 and Network News, duha ka suspect nga ginapahayag drug couriers na aresto sa Bulacan. Ka K5 Aileen Cueva Sanchez sa K5 News FM Olongapo sa report.
14: Dalawang lalaking sinasabing nagsisilbing courier ng ilegal na droga ang naaresto matapos umanong umiwas sa isang police checkpoint sa Santa Maria, Bulacan, kamakailan. Kinilala ang mga suspects sa alias na Mark at Melvin, kapwa residente ng barangay kay Pombo sa naturang bayan. Batay sa paunang investigasyon, sakayang dalawa ng isang itim na Honda Click na walang suot na helmet nang parahin sa checkpoint sa barangay San Gabriel. Tip na huminto, mabilis umanong pinaandar ng driver ang motorsiklo at itinapo ng isang coin purse na naglalaman ng tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 68,000 piso. Hinabol ng mga pulis ang motorsiklo hanggang sa tuluyang maaresto ang dalawang suspect. Na-recover naman ng mga otoridad ang hinihinalang ilegal na droga na ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya para sa investigasyon at kaukulang disposisyon. Ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Bulacan Police Provincial Office. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Ang K5 Network News ginadala sa inyo sa kalwansang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
0: Lasays 40 na mga ka-K5, sailo na kita sa mga Balitang National. Nagpasa sang affidavit ang company Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation o kon NBI bilang sabat sa ligasyon sang gin-dismiss nga police officer nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga nag-deliver ini sang mga maleta nga may minilyon nga cash kay Duterte kag sa iya pamilya. Wala nang tambong si Duterte sa NBI apang ang iya abogado nga si Attorney Clifford Chua nagpasa sang affidavit kag mga litrato nga ginpakita sang Vice Presidente sa iya press briefing. Suno kay Chua, indi kinahanglan nga personal magtambong si Duterte sa bureau. Suno sa ligasyon ni Gracioso, naghatag siya sang cash kay Duterte, Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kag anay Presidente Rodrigo Duterte. Suno sa ginaligar nga mando sang anay House Speaker nga si Lord Alan Velasco kag sang iya asawa. Ginpanginwala naman ni Duterte ang mga aligasyon kag nagsiling nga may 29 kapahayag sa affidavit ni Gracioso kag ginakabig sang isang yakampo nga indi matuod. Ginpanginwala naman ni or padayo naman ang investigasyon sang NBI kag gina-validate pa sini ang mga ebidensya nga ginpresentar sang mga partido.
3: Sa dugang nga balitang nasyonal, nagaplano si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nga magbalik sa Pilipinas kag personal nga magatubang sa korte agud magpiyansa sa tunga sang warrant of arrest batok sa iya. Sa pagpangusisa kay Attorney Tony Lavinia, spokesperson ni Leviste, personal nga magatubang ang kongresista sa kaso kag magpost sang bail. Gipahayag ni Lavinia nga ang kaso ni Leviste isa lamang ka very small case kag halos indi importante. Bangod 72,000 lamang ang bail kag manubo man ang penalidad. Suno pa kay Lavinia, nagpahayag na si Leviste nga hindi dapat makabalaka ang iya mga supporters bangod wala man siya nagakabalaka sa kaso. Samtang niya ra subong si Leviste sa France, upod ang iya iloy nga si Senator Loren Legarda nga yara sa karon sa medical leave halin sang Agosto 3.
0: Sa dugang nga balitang nasyonal, nagbaton sang compensation income si Vice President Sara Duterte halin sa Davao City Government sang tuig 2023 sunod sa kaisa ka testigo halin sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR. Ginpahayag ini ni lawyer attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, Chief of Staff ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza sa ika-36 nga adlaw sang impeachment trial ni Duterte. Ginpresentar sa hearing ang BIR Form 2316 o kon Annual Income Tax Report ni Duterte para sa tuig 2023. Kabahin ini sang ebidensya sang prosekusyon sa Article 2 sang impeachment case angot sa ginaaligar nga unexplained wealth, nakip nang hindi husto nga pagdeklarar sang assets sa SALN kag wala pagdivest sa mga negosyo nga ginapatuman sang presidente kag vice presidente sa idalom sang konstitusyon.
3: Sa ulihing nga balitang nasyonal, ginkwestiyon ni Senator Judge Robin Padilla kung may nahimo man nga irregularidad si anay Presidente Rodrigo Duterte angot sa joint account nga gin-share sini kay Vice President Sara Duterte. Sa pagpangusisa sa testigo nga si Marvin Galvez, division head sang isa ka bangko, ginpahayag ni Padilla nga wala man sang rason nga kinahanglan nga iimplikar ang anay Presidente sa mga issue sa impeachment trial. Ginpamangkot ni Padilla si Galvez kung may nakitaan siya nga sala nga ginhimo ni anay Presidente Duterte base sa mga dokumento nga ginpresentar sa impeachment court. Nagsabat man ang testigo nga wala siya sa nakitaan nga among mga ebidensya base sa mga records.
0: Ang mga balitang nasyonal ginadulong sa inyo sa kaluwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: La size 44 na mga KK5, tatlo ang patay samtang 36 na ang napilasan matapos gin-atake ang duha ka airport sa Saudi Arabia kadungan sang paglala sang inaway sa Yemen. Suno sa Saudi Civil Aviation Authorities, isa ka tawo na patay kag walo ang napilasan sa pagpangatake sa King Khalid International Airport dito sa Riyadh. Duha naman ang napatay kag 28 ang napilasan sa pagatake sa mga pasilidad sang Aba Airport. Ginako na sang Houthi Group ang responsibilidad sa pagatake kalakip ang paggamit sa mga drone na batok sa airport sa Riyadh. Bilang sabat, naglunsar man ang pag-atake ang Saudi-led coalition batok sa mga target sang Houthi sa Yemen. Sunod sa koalisyon, masobra 80 ka Houthi military sites ang ilaging target sa mga probinsya sang Saada, Hudaydah, Jauf kag Marib.
3: Sa dugang nga balitang internasyonal, nagpasugot na ang mga miyembro sa International Energy Agency o kun IEA nga dalion ang pagpagwa sang 100 million kabareles sang krudo agud mapanubo ang presyo sini. Suno kay IEA Executive Director Fatih Birol, tumanon nila ang March 2026 collective action kung sa diin nagpasugot ang mga miyembro nga pungsod nga magpagwa sang 400 million kabareles sang krudo halin sa ila emergency reserves. Katuyuan sini nga masolbar ang kakulang sa supply sang krudo bangod sa giyera sa tunga sang Iran kag US. Dugang pa ni Birol, mayara na sila sang 325 million ka bareles sang krudo nga napagwa sa idalom sang amo nga kasugtanan.
0: Ang mga balitang international ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Sa balitang negosyo, ginatagan pagtamod sa Department of Energy ang wala sang epekto sa supply sang langis sa pungsod ang pagpatuman sang China sang export ban. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin, nagatipo ng China sang ilang mga langis bangod madamo sa mga reserba nila ang napagwa sang nagligad. Suno pa sa iya nga nagpatigayon man sila sang pag-check sa mga oil companies kay nakita nga wala ini sang epekto. Mayara suno sa iya sang long-term contract sa mga oil companies sa pungsod kag hugot nila ini nga ginasunod. Madumduman nga ginaanunsyo sang China nga hindi na sila mag-export sang langis sa ibang pungsod bangod ginalauman ang pagtaas sang presyo sini bangod sa padayon nga inaway sa Middle East.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
0: Sa balitang sports, Alex Ayala wala mapinahan sa pagpasakop sa Asian Games suno sa Philippine Tennis Association. Si KK5 Enrico Sorita Jr. sa report.
15: Wala sa pinagdadalin sa Women's Tennis Association o kung WTA si Alex Ayala matapos wala inimaghampang sa WTA 1000 sa China Open. Sa baylo, ginpasulabi sini ang Asian Games suno sa Philippine Tennis Association o kung PhilTA. Suno kay PhilTA Executive Director Tonet Mendoza, iyag istorya ang WTA tuloy sa desisyon ni Ayala kag kun bala mapinahan ini sa batsiya sang WTA wala sa pinalidad. Naibluan nga nakuha ni Ayala ang bronze medal sa Asian Games. Ang nabalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo main healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. Mas kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
3: Para naman sa aton balitang entertainment, Kim Chu wala pa sa gihapon sang sabat angot sa pregnancy rumors. Ka K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
16: Padayon ang mga espekulasyon na hanungod sa ginapahayag pagbusong ni Kim Chu, apang tugtog sa karon na wala pa siya naghatag sang sabat o kung kumpirmasyon na nanungod si ni. Nag-trending si Kim matapos ang iyang mga endorsement para sa isa ka fast food chain kag bag business nga nagbukas ang bago nga pop-up store sa Davao. Sa karon, nagapahuway man anay si Kim sa iya hosting duty sa each showtime kag Pinoy Big Brother, apang wala sang klaro nga ebidensya o kung kumpirmasyon nga nagabusong ang aktresa. Samtang, si Paolo Avellino naman ang naglupad padulong sa South Korea para sa 21st Seoul International Drama Awards kung sariin batuno niya ang pagkilala bilang Outstanding Asian Star Award.
17: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
18: Balita Extra Special.
0: Last 6:50 na mga ka K5, oras na para sa Balitang Extra Special. Isa ka lalaki sa Fairfield, Connecticut ang may pinasahi nga paagi sa pag-hold up sa mga bangko. Aba, antes pa man sila magkanto sa bangko mga ka-K5, nagtawag anay ang suspect na si Albert Bailey sa isa ka branch sang People's United Bank kag ginambala ng teller nga ihanda na ang $100,000, mga 6.2 million pesos nga cash. Agud sa ila pag-abot, ila na lang nga kuhaon 6.2 kung 62 million siguro, 62 million pesos Nagpaandam man ini nga mag-anaw sang dugo. Grabe ba? Kung magtawag ang mga empleyado sang pulis. Apang sabay lunga ihanda ang kwarta. Gilayon nga nagpakigangot sa mga otoridad ang bangko. Wala magdugay. Nag-abot si Bailey upod ang 16 anyos niya nga kahimbon. Nga mo ang iyagin pasulod sa bangko kagin pakuha sang kwarta. Tanda siya. Apang pagwa sang bata sa bangko. Gilayon na sila nga gindakop sa mga pulis na naghahanda na sa pag-aresto sa ila. Pwerte ka alam. At least matinahuron na. Nanalisin siya. Para why delay? Hindi why man delay.
19: Kasi gay lang.
0: Sa K5 Alira, ginatamyaw tas ang mayong aga si Pastor Loreto Flaviano dira sa City Proper. Si Ma'am Aisha Ahmad subong nag-monitor man sa aton sa Kuwait. Si Sir Gerland Sumido mayong aga man sa imo kasi Ma'am Lulit Fundal dira sa Simon Ledesma Haro nag-monitor pag isiya nga radio.
19: Bala mo pag itong sino nag-monitor?
0: Sino?
19: Siyempre, ang imo nga Iloy. Si Ma'am Victoria Hagorin. Bala mo kung ano hambalya?
0: Why na iya kung ano iya punaw? Bala ko na lang hambalya. Hambalya, good.
19: Dali na bala. Hambalya, good morning, K5 Christian. Kag happy birthday.
0: Oy, birthday ko
19: na. Grabe, kahit pasipos lang.
0: Be, meron din nga. Kung ano, di bed sa happy birthday. May happy birthday din nga bed. Why di happy birthday nga bed daw? Be. Hindi ko makita.
19: Wow, kita mo na ah, kita mo na ah.
0: Grabe nga tsura.
19: Grabe nga side view.
0: Nagkuhan ko
19: naman. Happy birthday, happy birthday to you.
0: Sino man na nagkuhan, sino na nag-mudos na? Ikaw naman, guru ay.
19: Kita mo na sa tubang mo.
0: Ah, iyan na gali. Akay, iyan na template. Oh, good morning kay tama na nga birthday na. Manyaga lang ta karona. Okay, Ma'am Beth Idar Lilia, kag kay Sir Arturo Lilia sa Kalinong, nami kita magpamatsoy kag Mang Lumi. Okay, sino pag-in? Hindi ko na makita ang iba na. Be, kay Ma'am Mary Jane Estopasia Eresuelo, good morning. Kay Ma'am MG Mi Bagaforo Bailaran, salamat gid. Sir Danny Labrador, sino pag-in ang ibanda K5 Alira?
19: Amulang na K5 Christian Aras. Ang nag-greet sa imo sa comment section. Apang madamo kita siniguro ang makabati, no? Abe, panawagan da sa mga makabati kung
0: good lang ko mag-kalanto dito na balaw kay kulang di ko nang ipakaon ta.
19: Ano ganito ipakaon mo? Ano to ganito?
0: Kuan duwa ka gantang bugas.
19: May sudan?
0: Kamula na bala.
19: Basta may kanon, no?
0: Basta may kanon. Sige. Salamat gid sa mga nagtamyaw. I-kuan ko lang mo, message ko lang mo kung pilagi man ang edad ko. Kaya confused mo gani.
19: Hindi ko magano.
0: Lang taon mo sa picture, daw 33. Pero kung sa tuntuod lang, daw 23.
19: Hindi na ako mag-disclose.
0: Hindi ka na ya kay Balahuba, tada.
19: Kaya karoon, hindi ko karoon ka-ambit sa panyaga.
0: Hindi ko ka-panyaga, extra rice lang ron imo.
19: Bulay na.
0: Mga ka-K5 mo yan itong mga balita sa GTX 500 Morning Newscast. Biyernes, Oktubre 9, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita.
19: Inisi ka K5 Alira Alvarado Apin.
0: Kag K5 Christian Hagurin. Para sa kampiyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampiyon nga istasyon
19: K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
22: D3 Bio.
23: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon putis.
22: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
24: D3 Bio.
22: Health News. D3 Bio.
25: Ako.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
22: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. BCO, yung may Ditri.
4: Istoryahan ta ang Ditribayo kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria lang hindi masarangan sa antibiotics.
5: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Tag paano makabulig si Ditribayo? Ano inibla nga mga kagaw, Dr. Ramil?
6: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas sa ang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas. Apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Ay, kaya rapagid, good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore. Nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang Ditribayo sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit kaya pat yun sang munulaw rin nga ara sa Ditribayo.
22: Ditribayo.
23: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang Ditribayo kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
22: Ditribayo. Ang Ditri gamay Visio. Ang Visio gamay Ditri.
4: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
6: Iskanig ko pa na, buhi na sila.
4: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok tan pero pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posibleng rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik nga infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang Ditribayo. Adlaw-adlaw.
5: That's right, Sir JP, no? Gakatabu ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatuga sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permi gid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang Ditribayo sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
6: Ako ya Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka Ditribayo. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infection. Eh once nga malala ka sa infection, ang kantoan mo, hospital, gin mo. So, hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapo ya, kung damo kagaw, imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka, kung damo kagaw, imulian, tiga UTI kaya eh, damo kagaw, yung baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon ka eh. So, kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang Ditribayo, adlaw-adlaw.
22: Ditribayo with Physio.
6: May munulaw rin pa ka, nga galibot-libot sa imo dugo. Inatanan, makita lang nas Ditribayo. So sa mga gainom da Ditri, Ditribayo na ang pili. Hindi mo inom nga Ditri lang, sayang lang na. Dapat inyo nga Ditri, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo, kung permi ka lang, nagabalatian tungod sa kagaw. Nga, untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
4: Makal ka bulong.
6: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? Ditribayo. Para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So, amo na ka importante kung gainom kaya Ditribayo.
22: Ditribayo Health News. D3. Payo. D3 Payo.
2: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO1-00017 Series of 2026.
22: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant.
22: Nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
22: Basta tindo ang atay.
7: Happy kanunay.
22: DTX 500.
7: Masaligan.
22: Epektibo.
7: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
22: Masamig ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
7: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
7: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
22: Masaligan.
7: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
22: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
22: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
22: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
22: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
22: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
1: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Kadaragsa nga punggod.
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit.
9: DTX Beauty Soap.
8: Galao magputi.
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossy!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extel!
14: Supplement for men!
15: Dortes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay,
15: happy ka nunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
18: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings, takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
14: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3.
15: Mga butka.
20: D3

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Uswag Ilonggo Party List.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamoy-poy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM. Philippine Standard Time na 7:02 sa aga.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

0: Maika Sakuta, Foro, Velospot, On The Spot. Maskin mabasko, maskin pasadya, ang pagalado ka sa inyo, at sa kaaga,
1: Alas 7.15 mga ka-K-5, mahal ang magmahal, mahal ang kilos ang bigas, mahal man ang kilos ang sardinas! Welcome mga ka-K-5 sa ito sa Diga Pagpakalagad, Biyernes kita subong TGIF, thanks God it's Friday!
2: Hi!
1: Hi! Hello! Good morning! Kami ang inyong mga alagad sa kanginan. Welcome sa Foro de los Pueblos program. Ako si KK5 Ray Espeha Umalay.
2: Kaaga ko naman si KK5 Christian Hagurin. May aga partner!
1: Binabi-abi na partner ang aton sini mga pinarangga, ang mga tag palamatina. Binigin ang aton sini mga overseas Filipino workers abroad, mga OFW, kag mga online netizens. Kaya nga tutok sa aton sini ka Facebook Live!
2: Grabe nung kakalira ka, kabayo ba?
1: Amore ako na kamay tisik ay kagabaga. No. Sino ka mga ka K5?
2: No, Andre no ba?
1: Mga energy ga alalapaw.
2: Alalapaw ga lawas.
1: Sa ton sini nga mga pinalangga nga mga taga para mati. Yeah, no, may gusto ka nga tamyawon da.
2: Masikaw ya.
1: Good morning, good morning. Sa aton sini nga mga ka-K5 himos na kamuda sa mga klase, may opisina. Manami ang aton sini nga simpo kay nagabulubundak ang ulan bisan na wala nagadugay. At least taga ka blue nya ganang aton sini nagamala nga mga kadutaan.
2: Sana all.
1: Sana all.
2: Bunyagan no.
1: Oy, sana all ginabunyagan.
2: Sana all hindi mala.
1: Alas 7:16 sa aga mga ka-K-5. Sa aton sini nga mga pinarangga nga mga taga palamati, no? Sa aton sini nga mga kuturan na gina abi-abi tagid ang inyo sini nga presensya. Ila binigid sa mga suki naton nga nagapamati sila tag sa mga radyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag sa mga nagapangapid sa klinika DTX Coffee Mix aga pa para sa mo ni ka-K5 Christian Agurin. Nga every morning idungan tanong turos no 1 2 3.
2: Bawa. May sound effects ka pa ba?
1: May sound effects yan, oy. Hindi na karoon mapatihan kung nga. Amo, tili radio na tasubong.
2: Oh, gani. Amo, gani.
1: Radio kang TV. Ti karoon kung iway ka na da sound effects. Karoon ka mag-inom ka lang sa kape nga gina... Inom mo na karoon. Hindi siya magpate nga kape na gina inom mo.
2: Ano gabi ako?
1: Ano gabi?
2: Hey, good morning kay Boss Roding Villarosa sa Game Time Sports. Amo man kay Sir Marlon Roy Fernandez, John Arnie Estretso Senti.
1: Sir Roding Villarosa, oh. Okay na to na diyan.
2: Oh,
1: game grupo, it's grupo na. Game time.
2: Game time. Mayong aga na sa imo, Boss Roding.
1: Oh, mayong aga na sir. And sa number madalon din choco mocho kag sang ang
2: Cherry. Tanan ng mga teams na dalayan na actually sa volleyball. Pati ganin mga PBA legends ni K5 Ray Dalayaman. Mamuna ka baskog si Botro.
1: Sige. Oh. Alas 7:18 oras ato sini ka pagpangalaga. Diretso kita mga K5 sa pila na ton sini ka mga labing talo pang doon nga mga balita. Sa ton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Mga headlines kay mga top stories of the day nga natipon sang aton sini mga unit field reporters. Opo dang aton sini nga mga K5. Ang aton sini nga mga topikong natipon sang aton sini nga mga unit field reporters mga ka-K5. Istoryahan ta pila ka mga balita karon dito sa may barawasang hariway partner nagpinangakig tos Mayor Parian no ini matapos mga ka-K5 nga ang pila ka mga suga sa plaza sa Ganiway ginpang buka sa aton sini nga mga ka-K5.
2: Grabe kapisan.
1: Nga mando to ni Mayor Parian nga ipa-double check sa ila sining mga empleyado sa munisipyo no ang ining kag sa mga kapulisan ang responsable sa pagpangguba sa propiedad sa plaza sa Ganiway. Di igo reviewon ang CCTV footage. Lima ka mga hubog ang responsable sa pagpangbuka sang suga sa plaza. Amo ning problema mga ka-K5 no. Sini nga mga kuturan, dapat yung banwa may anti-vandalism ordinance para at least kung sino man ni ang madakpan mga ka-K5 nga nagapangguba sa propiedad sa plaza, sa aton sini nga mga ka-K5 matagaan siyang nagakaigo nga penaltidad.
2: Mm.
1: Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpramatik ang pag-filean kaso siyang munisipyo.
2: Ang problema ka-K5 rek yung may mga ara gid man adaw ka minor no tama ka gamay sang penalidad. Isa daw, kwan lang daw, community service, hindi ka gigiling mapriso. Okay, tipo,
1: sa kalibo, 1525 ah, na fine na. Sa atong sining mga kakipay, pero tip ang ang barwaya, pwede nagpahili ya kaso, yun mo. Sa atong sining mga kakipay, sa atong sining mga kuturan, tipo, hindi mo na alarming scandal. Damage of, ano eh, damages sa mga properties na sa banwa. Sa atong sining mga kakipay, tipo, para at least pala matagaan leksyon ng mga ano niho mga tuntong ano niho may video da si Mayor Parian sang niway nga gina ano ni ginapasa no kahapon sa flag ceremony nila pag-raising ceremony nila
2: sa nagapangakig sa
1: pangakigan niya uti amo ni sao sa CCTV makita o sa aton sining mga ka-K5 mamuti may mga suga na da as part sa nga design sang plaza gin pang buka nila to
2: ay kulang pa niguro
1: pero pamangkot sini din ano ning pangita dito kuno pang pamatan-on pa man ni mga minor ni ang mga nagpangbuka ni nga mga luhubog ni
2: daw sa latest K5 Red daw nagsululungka na ni sila kag daw wati ko daw ginpatawad naman to ni Mayor Parian pero dapat gi matudloan leksyon ni ka K5 Red kay masulit-sulit lang ni no kun hindi mo ni pagpadudlaon no may iban sini nga mailog man sila kay timambala way manggali ah. Pasinsyaon man ang tagali gyapon no so kung matudloan ni leksyon magserbi man sang ma-discourage man ang iban eh nga kun mahubog sa way ginapasulod sa tiyan ng limnon kundi sa utok o kundi ga pananguba sila sang propiedad sang gobyerno no, sa una kwala nimo nang bandal-bandala ni sulat-sulat lang ni subong oh, pangguba na gid ya sang propiedad sang gobyerno ka K5 Ray.
1: Sa ato sa mga ka-K5, di ba bagay na ipa? Ipa islan sila ang
2: pabayran. Kag sila man pa-installon. Ano? Nga tagi iti adlaw bla. Ara palibugin nyo da. Kung paano nyo na kayuhon.
1: I-describe din ko na tsura sa plaza sa Haniway, ka-K5, Christian.
2: Kagwapo sa plaza sa Haniway. Actually, mas nami pa sa plaza sa Bacolod, no? Pero, sa una, hindi pa niya mo ni mo. No, nag-tahom na ni Subong, ginpalapad na daw open space na ginbala. Mga ka-K5, no? May mga puno sa kahoy, tikong gabi, sanag man, na muning dapat. Iban nga mga plaza, sirado, naka-enclose, kado hindi mo ma-access. Sari ganin, ma-access na sa tanan. Ang problema kay kung may mga bulayog nga sa sobra kan pinungkoy isang bato anong klase ka pinsar sang tao no kanami na gid sang lugar no gubon pa mo man din ginawonder ta sa syudad sa nagligad mga nagapang vandalize bala sang mga kwantari sa esplanade sa bike lanes naton no kanami na gid ginpanami sang gobyerno para sa aton tapos gubon taya no duwayan sa aton sa kalag mga ka-K5 no sa muni
1: ara na kapon mo ka-K5 ba alira ara ng video ni Mayor Parian nga nagpinangakig to siya pero kaon tani dugay ang update sini kay ka-K5 ka-K5 Aaron Lloyd Repollo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga paramati no para at least makakuha kita dugang nga mga information sini di no kati matagaan leksyon ni ang ining mga nagpalangguba ni kati ang kapano kita hindi lang ni first time na tabo ka K5 Christian no nga may mga kasubong sini nga mga kaso nga damo nagapang tunto nagapang bandal nagapang guba bisan diri kini sa mga syudad sing Lilo di ba
2: no kapilan ni ma
1: bandal ni Mayor Jerry Trinya sang una sang siya pungko mayor nagapang Yudipo to sa adla.
2: Yudapuga.
1: Yudapuga.
2: Yudapuga. Pamayayaw to si Mayor.
1: Sino to nagpanggabot sa tanom to? Mga Yudipuga ka mo?
2: Mga DC to gipanggalbot sa mga kabataan. Ang mga signage.
1: Mahal pa na sa mga tanom.
2: May harap man nga ng kwan?
1: Blossoms nga ginapang uto din.
2: Tapas ang iban to.
1: Tapas to.
2: Pero ang way makita sa iban ka K5 Rain, yung mga Santa Damos na barandilyada sa mga esplanade nga salsalon na ginpang pakilo.
1: Gipang scrap.
2: O gipang scrap sa mga dungol. Dras may...
1: na na to, ne, doon hindi ba ni mga minor, di edad ba ni mga tsura nila, no?
2: Doon mga kalpamatanda, o na, di ni kuha na.
1: Doon mga isa mo na ni kapitex, doon gano'n nila kag magkawawaw na eh.
2: Ti, wise na, wala, bots kinubran nila, dapat hindi sila kainom ni mo. Kahit di minor de edad, kung minor de edad man. Pero ti, nakabakal sila sa ilim noon.
1: Ti, wala na yan, subong yan, doon nasunod niya sa kakifive, kakrisan niya.
2: Dapat mga establishmento nga nagabigya.
1: Ang amay, magpaubog ang tatay sa bahay. Sugoon bataya. Oh, bakle ko to, lipid to.
2: Oh, baka to lungnek.
1: Amo na nga sa sugo sa rayon nga sugo sa bata sa baka lipid sa sangge. At no. Tiprano pang bata na gaya tuon naman sang ininom-inom.
2: Tigi, ang bangas, tatay gani. Ga, inom, doga, masko ga ako mamla.
1: Oh. Tatay gani. Yeah, so, sa kung una ka na sugo, inyo kung mabakal sa ilimnon sa tiyanggi, may magkong kareklamo.
2: Subong.
1: Ay, subong ka nagpatuntun ko inom, kiga nyo ko.
2: Hindi, man. Oh, karumbang bukong ng mga suga ni ano yun.
1: Mayor. Ayo, ara na. Oh. Si Mayor
2: Paulino Parian.
1: Paulino Parian sang Haniway Iloilo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Bantayan karon sa aton sini nga pagpangaragad i-play tara karon ang iya sini nga interview ha. Sa aton sini nga mga kauturan. Sa dugang naton sini ka mga balita, may bag-ulang sulod nga headlines. So, bag-ulang ni sulod nga headlines. Naging agaw mo.
2: May hitinit pa?
1: Hingagaw, makatilaw sa kay SM Warren Prens kag kay Chief of Reporter Kim Kaluyo. Lagas man siya. Si Pikaw Hedder Yuluhan, nakasabat na sa Socos order nga gipapanaog batok siya. Ay, nabay akon belated happy birthday kay Governor Arthur
2: Kapon.
1: Jr.
2: Kapon. Oo, kapon birthday.
1: Way gatigulang nga gobernador.
2: Gani.
1: Atong sini nga mga KK5, si Governor Arthur Defensor Jr. Happy birthday, Gob!
2: Happy birthday, Gob!
1: Happy birthday, Gob! Kasi nabilin pa lang nila kilog at kicking padala si mo.
2: Kasi ang fruit salad,
1: ang bihon, da!
2: ang mga provincial capital press corps sa ulo.
1: Ang bihon, pangayok ko na pagini mo?
2: Bihon, akong guro, lumpia.
1: Lumpia, ang nga pa rin sana, da?
2: Lumpia.
1: Ano pa rin?
2: Istupado.
1: Ang dubo, da?
2: Kaya yanda na mong dikron.
1: Bad busy gob na mga patay gutom ka mo!
2: Ay, kami pa ya. Kami pa.
1: Hoy! Bilig ko bago ko malipat, Noy.
2: Hoy, ano to?
1: Birthday ni Gob gani kapon.
2: Oo, mga niya ba ko birthday ni Gob kapon.
1: Birthday ni
2: sa nagligad nga adlaw, may birthday pagid mo?
1: Hindi, birthday ni Gob kapon.
2: Oo.
1: Pero subong niya mga ka-K5, no? Birthday mo gali, Noy! Birthday mo gali!
2: Oh, balaw ba gid?
1: Mga gapi pamati na sa ato na.
2: Yeah,
1: birthday gali.
2: Grabe.
1: Inailog-ilog gumano yung mga salasaybyo. Grabe. Ang ako mga gulang-gol na lang ang mga salasaybyo. Ari ang hambal ni Ma'am Rosalie.
2: Ano ko?
1: Sige. Sige. Hold on, anay ka muna sa pita ni Kakitab. Sige ko yun. Ano yung subuhong sa nagpasa headlines mo? Tagaan, tanay chimponing birthday sa partner ko.
2: Oo, grabe.
1: Sige nga mga K-5. Tawag yung tayan ko lang malipatan.
2: Abi ko nilipatan mo. Kaya para
1: lang.
2: Para nilintan ko man ng panyaga, tani.
1: Nadumduman ko. Sa aking kong pinangayo ka singgitan ni kahanda ni Governor Arthur Defensor Jr. Kapon sa birthday.
2: Oo.
1: Nadumduman ko na naman daw nami magpanyaga ko na. Dumduman ko birthday. Sa to siya nga mga kakibay ba?
2: Tapos,
1: si Ma'am Rosalie Silurar.
2: Oo.
1: Nagpamati sa to.
2: Oo, manambalya.
1: Ang imo ni nga sulusaybio, kag sulusaybio ko, ano? Duplo pariyogin.
2: Araw-araw man si Ma'am Rosalie. Guwapo si partner gamay.
1: Ma'am Rosalie Silurar, oh. Hindi ko gito yan. Naano ko nung AI ko, no? Hindi kaya AI, madam, ah.
2: Ang imo?
1: Ang kagwapo ko to ya. Sa pamitik dito ni Machokolet.
2: Ah, tiyo. Laing naman ang pitik yay.
1: Oo.
2: Tani mapitkan man ko ba?
1: Ang imunin pitik.
2: Do pinitik niya ka.
1: Do si ano ka din, Noy?
2: Do si sino?
1: Do si...
2: Dara na ka sa lalayang panyaga. Bala ka ron.
1: Bebe. Kung magtakilid ka, Noy. Do si ano ka, Noy? Do si magtakilid ka. Nakulo ang gid. Gid ang imo. Sini nga itsura sa kilala kong artista.
2: Abaw...
1: Nga si Lito Lapid.
2: Baw, grabe. At least Lito Lapid, ah.
1: Kung magtalikod,
2: baw, do sino?
1: Gid sa itsura,
2: ni?
1: Sang artista kakagwapo,
2: oh.
1: Sang artista nga si Piolo.
2: Wow, kasi hindi, Polyo?
1: Piolo.
2: Kasi Polyo, bla?
1: Kung mag-atubang, ari na.
2: Ari, gid.
1: Ari na, gid.
2: Tapos, gid.
1: Ari na gid.
2: Daw si sino?
1: Daw si Cristiano Gurin.
2: Ah, mayo, mayo, mayo. Ali ko, daw si, may, daw si Victoria Gurin. Kito pwede, guro. Oh. Happy birthday to you. Nauna mo na nga panamyaw. Di, oh, nabalaw ba? Gito, ginawa. Taka tago, bro. Oh. Katambay vlog, happy birthday ko, no? Wala kita da. Bisa ni isa lang kakihad sang litson. Ang litson, si partner, si KK5 Ray, ang bahala. Sayo ang inuman, sayo ang pulutan. Bo, grabe ba?
1: Bo, grabe ang bal ni Jasper Jan Linterna. Ano, ano, ano? Si Cesar Montano, kakuno.
2: Bo, grabe ba? Cesar Montano.
1: Pero dali lang kami ng picture mo ni Guapo, no?
2: Oo.
1: Kampiyon ng Amerikana, kanina ka, no, kagin, no?
2: Nagkuha ko na, nag-host ko na da sa,
1: no?
2: Sa kasal, no?
1: Swabe, no? Mm. Christian Haguri na yan, oy.
2: Grabe ba? Si Sarmunta. Okay na si Jasper. Okay na yung bitaron.
1: Okay, bitaron. Okay,
2: okay na siya. Ang mga wide na nagambal.
1: Yung bitaron, makaroon ko mga makatapos sa kami ka, ano ha?
2: Mga 3:30.
1: Makatapos sa kami ka, kaon na. Okay, ate. Sige, happy birthday, liwat partner.
2: Tita Rina, dayonan ko da. Tita Rina, go ahead na. Pwede na maluto da.
1: Tawag ni gani, ate, may ga pamangkot, dere.
2: Oh.
1: Birthday mo ko na subong, purong pamangkot, pira ka na.
2: Mayong aga kay Ma'am Erlina Tilarma Goles. Oh, good morning kay Ma'am Janet Castro mo man.
1: Okay.
2: Oh, kag kay okay. Migo ko Jan Paciente.
1: Okay. Sige, natamyaw mo na liwat.
2: Oh.
1: May ka pa magkot pila ko nung.
2: Balan mo mga kapit, balan mga ka-K5 ang akon nga ano, a year of the dog.
1: Year of the dog ka?
2: Year of the dog.
1: Tingala ko man nga.
2: Do kalaw ay sa inog sugpon mo.
1: Dili na. Ako na bi year of the pig.
2: Year of the dog abi loyal. Loyal.
1: Mga
2: dogs pala loyal.
1: Very good, very good.
2: Ang year of the pig,
1: ang year of the pig, okay man ha?
2: Grabe na magamit sang, kuwan niya, sang sungad. Kita mo, mga kababoy.
1: Si Katambay Vlog, si Happy Birthday ka K5 Crescenti, wala ginta na.
2: Magaling ang balya, isa ka kihad ko na sang litson.
1: Si Ma'am Rosalie Cellular, si ka K5 Crescenti, ay ara, malang kamudra iya ngayon ugata, ngabi hindi kami, ngabi bang hindi kami, ngabi lagi, ano kami, di ba?
2: Basta blessing.
1: Basta blessing, ngayon ara, kamudra iya nga mga cake na ngayon padulong, di karoon.
2: Why man kami yung siling nagkapili, gikon ano nga,
1: oo, why man na. Kung natapos way makamiya ko on ngati kung ano man nga pwede nyo matag na karon may mga bihon kamo na kung potato sa panakot it okay man ha may matamon ka
2: yung asag da bikron kag mga alimango bikron kag mga lokon sino gitabi nga mamalibad sa nadaki ti
1: birthday mo
2: kalwa nyo na iya
1: birthday mo kung mga na bilin nyo dyan mga fruit salad sa ref da ka
2: sige tililig ano na karon na lokiton tayo
1: taladi ah.
2: Kaya isa man lang ito mag-celebra sang birthday sa isa katuig mo.
1: Oo. Good morning na da sa Iloy ko kay Merlinda Umalay.
2: Oo, ara. Tita! Good morning na da.
1: Tita sa ton nga pagpangalagad. Sige ah, sa ton sa nga mga ka-K5 ah. Pero balik kita sa hambal to ni ka-K5 Jenny. No, nga bago yung lampasang iya sininga headlines. Nga si Pikaw Head na Riuluhan nag-isabat na sa Shoko's order.
2: Aba?
1: Nga gina-issue sa iya sang head sang Human Resource Office. Sa
2: may,
1: Kapitulyo.
2: May tatlo to sa kadlaw mo para magsabat.
1: Oo,
2: magsabat.
1: Oo, sa aton sining mga ka K5T sa aton sining mga kuturan, sa aton sining mga pinalangga ng mga tag palamati, no? Ilang taon na aton karon, no? Sa aton sining mga ka K5 kung ano ang iya sining sabat.
2: No?
1: Sa report ni ka K5 Jenny Cuyunan. Alas 7:32 ang oras sa aton sining pagpangalagad. Kag istoryahan taman karon, no? Ka K5 Christian. Wala labot sa istoryahan ta kono karon ang panyagata. Ang iniblang si attorney Res Piso.
2: Harold
1: Res Piso.
2: Vice mayor
1: sang
2: Reyna Mercedes
1: sa Isabela.
2: Sa
1: ton sini nga mga ka K5. Nag-viral ini sa ligad matapos ka magpatigayon sang public meeting sa ton sini nga mga ka K5 together with the members of the Sangguniang Bayan. Regular session ni actually. Regular session pero may ara sila sa regular session nila nga question R.
2: The so, open forum.
1: Yes. Oh. Sa amon na dabi, just like for example if there are certain resolutions or endorsement no sa opisina sang Sangguniang Bayan. And then gusto namon matagan kung para sa diin nang ipasar namon ng resolusyon no sa so, atong sini nga mga K5 ginapatawag na namon ang guest no It's either members of the barangay council, barangay kapitan, pero during that time, ang ila sininga ginistoryahan is about the excise tax sang tobacco.
2: Alin sa tobacco.
1: Tobacco products. No? Mamosa dito sa may Reyna Mercedes, kadamo sa mga farmers dito, kag mga mangunguma ng ila tanong mga tobacco, ka K5 Christian. And ti siguro natuon sa sining mga barangay kapitan ng ila barangay nga may mga plantations ng tobacco sa K5 Christian.
2: Amo na nga may share sila.
1: May share sila
2: sa excise tax.
1: And ang share nga na nangin issue because supposedly ang share nga na may porsyon dira nga makadto dapat sa mga
2: proyekto.
1: Farmers.
2: Kasi mga mangunguma mismo, balik sila.
1: Kung paano mapasangka dira ang tobacco plantation. Ang mga ayuda nga pwede makuha sa aton sini nga mga farmers no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. But then ang ginapakigbato dito ni Vice Mayor Harold Respicio is that ang transparency and accountability diin ginggamit ang kwarta, diin nagkadto ang kwarta, so on and so forth, no? And then galing ang manner of approach sa mga barangay officials kag sa mga ara dito nga guest. Amo ito yung medyo masiling naton
2: nga foul, no?
1: Medyo foul
2: below,
1: no?
2: Below the belt.
1: Kay iti siyempre ang iya sini approach sa vice mayor. You are the presiding officer eh.
2: Oh.
1: You are the presiding officer. And supposedly ang nag-ask ni question is a member of the Sangguniang Bayan and the committee in charge, no? Committee chairman, the mayor committee in charge for that particular issue.
2: Oh, dapat ma-play ka as the referee.
1: Referee
2: no?
1: Ka na dapat. Galing ang katabo, siya pa yung ging referehan.
2: Oh.
1: No? As presiding officer.
2: Galing ka no, knowing Vice Mayor Respicio, ang personalidad niya, medyo agresibo bala.
1: Kaya yung picture ka na ni Atty. Harold Respicio tapos yung mga videos during that time.
2: Do adversarial siya bala. Pang-atake bala.
1: Very, ano siya, very active. Active ang iya. Sininga naman, there are people nga passive, malulu. May araya active mo. No? Kalabanan, makita tayo sa mga progressive groups eh.
2: Oo.
1: Kita mo na mga nagka-welga sa
2: mo na yung mga agresibo.
1: Agresibo sa aton sininga mga K5, no? So medyo natandog ang bugal sa mga barangay kapitan dito.
2: Oo.
1: And then nagtuga sang gamay nga komisyon, exchange of words, no, between the barangay captains.
2: Hasta nga nagsilingitan ay gidi.
1: Tanay
2: hanggang katanay pa.
1: Ang singgit ni kapitan to, bastos ka. Singgit no.
2: Magnanakaw.
1: Oh, hindi ikaw na kasi ako na singgit nga ikaw na singgit bastos.
2: Basta hindi lang ako bastos.
1: Singgit
2: galing ka klaw ay mo singgit ko magnanakaw.
1: Ikaw na singgit bastos ako.
2: Bastos ka.
1: Magnanakaw ka.
2: Bastos ka.
1: Magnanakaw ka.
2: Bastos.
1: Magnanakaw.
2: Ah, gusto mo.
1: Kay karon karon nga laway na karon niya. Ako lang singgit bastos, yung balos mo sa ako, magnanakaw.
2: Amo gani.
1: Pero mo ni, kay tungod sina, ang napunto, tandira mga kabiyanan, tungod sa sinang viral video, nga nagsininggitan ining si Vice Mayor Harold Respicio, kagang mga barangay kapitan, is that because mga after sini nagkalabot ini sa pagtalupangod ni DILG Secretary June P. Crimulya. And because of that ginpuna ni at ni Secretary June P. Crimulya si Vice Mayor nga hindi man nami ang iya sini approach sa mga guests or sa mga barangay captains nga nagatin sa ila sini nga session. And with that ambal ni gin challenge ni Secretary June P. Crimulya si Attorney Harold Respicio, the Vice Mayor of Reyna Mercedes,
2: na
1: magpa
2: amigo mo.
1: Magpa
2: drug test. Tingnan mo, nagmarudlo matay mo.
1: Magpa drug test. Sige, dahil nagpa drug test sa St. Luke's Hospital.
2: Pila-pila niya?
1: 28,000. Well, mahal galing magpa drug test, no?
2: 28,000 on 6 pesos.
1: Galing kayong iya to nga drug test, hindi lang gawin mga
2: kwanto yan? Kayo nililain na mo. May mga buhok na mo.
1: Sa buhok. 28,000. Ang sambal niya kung mag-negative ko din sa drug test,
2: i-refund
1: mo niya Secretary June P. Crimulya, ha?
2: Tapos, good.
1: Tiyang sadya ko rin negative. Pinuos niya ko ng bilis hospital. Ayamin na nga ang balaydan niya sa hospital ang laboratorya.
2: Sambal niya, send G-cash.
1: Good challenge siya si, ano, that's si cool. Secretary June. Tiyang tao man, may bugal man tong klase ka Secretary to.
2: Di mo eh.
1: Si Secretary John B. Crimulya.
2: Mali, 28,000.
1: 28,000, sinsilyo.
2: Sinsilyo. Wala na, isa lang nakakiba.
1: Isa lang nakasaluduhan ah.
2: Why gani?
1: Mamit lang mo na. Sinsilyo ah. Sinsilyo. Ah, i-refund ba ni ano ni Secretary John Bicri Mulya? Kanami galing mga muna no.
2: Kanada sigla no. Ay daw rostro ya.
1: Wayawa yon mo lang si Secretary John Bicri Mulya.
2: Kagsukton?
1: Kapos garit-garito niya ka mapadrag test. Kaya di mo drug test mo ipasa mo imuya sa HR kasi may requirement kaya nga ka drug test mo.
2: Ako guro i-refund kuman siguro nga kung 350 ay.
1: Pila.
2: 350.
1: Hindi ya. Hindi ya sa St. Luke's ka nagano. Sa St. Luke's ka nagpa drug test eh.
2: Ubos ang sweldo mo.
1: Anyways, alas 7:39 oras ato sini nga pagpangalagad. Thank you good no sa mga greetings ninyo kay Gabaha, di greetings mo sa birthday mo.
2: Grabe ba.
1: Oh, sige. Istoryahan ta man ni karon ang about sa impeachment.
2: Mm.
1: Sa padayon nga pag-usisa mga ka K5 sa sining confidence unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte kay isa sa mga nadiskubrihan sa prosecution is ang minilyon nga kwarta ni Vice President Sara Duterte kag siya amay nga si former President Rodrigo Roa Duterte. Mm-hmm. Minilyon sa mga ka K5 nga sometimes wala nag-reflect sa bangko. Why?
2: Oh.
1: Because sa ang ginatawag nila ni nga manager's check.
2: May no? Modus. Gali.
1: May modus.
2: May style gali.
1: Somehow do pwede... No, kung damo ko yung kwarta. Pwede mo mga naman natawag na money laundering mo.
2: Oo.
1: Kung money laundering, halin ko nung... Pero hindi ni money laundering ha.
2: Oh, hindi ni money laundering.
1: Hindi ni money laundering. Pero namin ko bala, ang iban bala do money laundering.
2: Mm.
1: Nga, ang halin, ang explanation tabi sa money laundering,
2: oh.
1: Kwarta ang halin sa illegal.
2: Imuon mo nga daw legal.
1: Imuon mo na legal. Oh. Dugin labhan mo bala.
2: Oh.
1: Na, sa ato sa nila, laundering siya.
2: Mm.
1: Dugin laundrihan mo. Money laundering. Iniya, why ito ni mabalaan kung hindi na nagaling ang milyon nila?
2: No.
1: It possibly, nga ilan niya personal kwarta because may mga negosyo
2: sila. May mga negosyo man mo.
1: Pero, ang problema, malusot, magamit mo ini sa mga, kung hindi mo bala gusto nga i-declare, i-declare sing imo nga,
2: Salen
1: state statement of assets and
2: liabilities and net worth
1: liabilities and net worth mo sa tuon sini ka mga K5 hindi mo gusto i-declare so pwede mo siya nga himuon ka K5 Christian nga tagu-taguon in a sense nga pangayuan mo lang sang manager's check so explain ka na
2: daw loophole
1: daw
2: hindi man siya illegal pero daw ko lang daw immoral kay ti gina circumvent mo daw nagalibot ka sa sining gray area pag-abot sa banking ka K5 Ray nga hindi man siya illegal pero ti pwede mo diskartehan na para nga hindi mag-reflect sa imo sa kada tuig naga file mo no sang Salen ng aton nga mga government officials no para mapakita kung bala ang ilang manggad nagakaangay sa ilang ginabaton nga sweldo sa gobyerno kag wala sila sang iban nga mga sinindikato nga ginahimo so kada tapos tuig nadra na nagad solo ang mga diskarte mga pinagbabawal na teknik na mga ninja moves sa aton nga mga wais nga mga politiko
1: itala kayo na actually ka relate
2: oo
1: ako personally bago ko na nabatian eh
2: ako man
1: oo naman
2: why man tayo sa
1: kaya minilyon partner? Why man ta minilyon?
2: Ang ibo siyong dugay, sunod mo lang ka-withdraw, makapangbayad sa utang mo?
1: Oo, why man ta minilyon? That's why mga amunay nga mga terminology sa bangko.
2: Ano na?
1: Ano na siya?
2: Why ka minayap? Kung banker ka, o may kilala ka sa bangko, or pa may kwan ka da, familiar ka gawa, pwede ba si aware ka sine? Pero ang ordinaryo nga tao, hindi aware, hindi ka relate. No, kiti sino man lang may mga manager's check man. No, ang ibang gani, why gani bank account? Oh, pero explain na karon naton ka K5 Ray para mahangpan kung anong ginahimo sang mga wais ng mga politiko na para nga malutsan, no, hindi makita ang ilang matuntuod nga unod sang ilang bank accounts ka K5 Ray.
1: All right. Kuya, pwede kaya. Anytime. Pwede niyo lang tawuran ang account sining bangko.
2: Ako miskin buksan mo.
1: Pero pag lantaw nyo sa akong bangko, siguraduhan nyo
2: nga
1: may iamot ka mo. Why unod gali? Why unod? Alright. Sige, alas 7:43 sa oras sa ito sa Diga Pagpanganaga. Dugang antara karo, dugang mga information sa ito sa Diga Pagpanganaga pagdulong sa inyo sa mga balita. Pati ng pagka-pickleball.
2: Ha?
1: Gampang ka-pickleball.
2: Nakahampang ko ka isa.
1: Oh.
2: Oo, katisteng ko. Kaya daw na curious gid po bala ka partner. No, kaya mo na ginakalingawan sa buong sa mga tao man. Pickleball.
1: Pickleball?
2: Oo.
1: Oo. Kaysa kampak ah.
2: Kaysa
1: kabalo ka man magkapakampak.
2: Kabalo-balo ah. Di ka gapro pingpong mata sa una. Kung may background kami sa tennis or sa table tennis. Medyo okay.
1: Oo. Pero pa nila ko nung nagampang ko ng pickleball ng mga barako ng mga lalaki.
2: Oo.
1: After several months, Nag-transform? Nag-transform.
2: Araw?
1: Oo.
2: Di, weapon man ko ka.
1: Weapon man? Weapon man. Isa po, sinisiga, ano eh.
2: Testingan tay. Uy, araw.
1: Sige, sige, ha. May mga viral subong ako magampang kuro pickle ball.
2: Nag-transform. Ang magandang laga, evolve ko nung sa una, nag-uso biking. Tapos nagbalik sa running. Ang mga ga-running subong, balik ga-pickle ball naman, nag-basketball, ga-pickle ball.
1: Hmm.
2: Amoning subong ang
1: pero namin ni nga ano namin ni nga ano nga kung wala ka bala ubrahon no, pastime mo bala
2: pastime mo
1: exercise ka
2: exercise
1: puro pabalhas ka
2: kasi kakapoy mo malawig man ang kwan mo ang hampang miskin 1 to 11 lang lawig kailain ang scoring ng K5-3 no?
1: Sige alas 7:44 sa pagbalik na ito counter report siyang aton sining nga mga unit field reporter sa patrol na ito meron ka K5 Elmer Sable sa aton sining mga kuturan or pa-standby na lang kuros ka K5 Elmer kon aton na naisubong latest ka mga sitwasyon no sa aton sining mga K5 kag ang preparation ni sa Philippine Coast Guard kay mamulapit na ang December berman subong damo sa mga bakasyonista sa aton sining mga K5 nga nagapululi bla kag mga turista nga naglalagaw ka K5 Cristiana Guren.
2: Oh, katabok-tabok.
1: Tabok-tabok. Ti, kung kaysa, sa mga masako ni mga tiyempo, diri manigin natin advantage sa mga sindikato kag sa mga durugista. Oh, kay ti sako mo. Sa aton sini nga mga ka K5 but talaton aton ko na ng preparation sini. Sa aton sini katapo sa mga kapulisan kag sa Philippine Coast Guard. Nga at the end of the day bisan na tuod sa ako ang mga preparations for the upcoming mga activities this December no and even in November kay pistamin na tayo
2: pistamin na tayo pa no?
1: Sa aton sini nga mga ka K5 anong mga preparations nila sa report ni ka K5 Elmer Sable but before that ka K5 Elmer kamusta ang sitwasyon sa palibot sa syudad sang Iloilo
3: ka K5 Christian kag ka K5 Ray mayat-ayat din nga aga kag ginapasangkad sang aton na Philippine Coast Guard Western Visayas ang mga pre-departure inspection sa mga barko kag iban pa nga mga sakyang sakayang pandagat o kon mga ro-ro naton o kon fiber naton sa Guimaras sini nga Berman o kon paghilakit sang Paswa kag suno kay Philippine Coast Guard Western Visayas Commander Commodore Ludovico D. Libreria Jr. may mga regular deployment sa mga port kag coastal areas sa diin gina inspection man ang mga pasahero kag mga bagahe nila ini kag ginpahanumdum man sini sa mga pasahero nga hindi magdala sa mga ginadumilian kaangay sa mga pasalom o kon amo na ang aton nga mga kutsilyo kag makahulubog ng mga ilimnon kag K5 Ray at Christian kag upod pagid upod ang iban nga mga law enforcement agencies naton ila man kinamonitor kag ginapatuman ang mga measures sa pagpasiguro nga wala sang makasulod nga kontrabando sa rehiyon sa K5 Christian kag K5 Ray kag pamatian naton Dr. Commodore Ludovico D. Librelia Jr. sa dugang pagid ng mga desalye ka K5 Ray.
4: Station, substations, mga personnel na ito nga i-intensify pag-conduct ng pre-departure inspection sa mga barko na ito nga nag-depart from Iloilo going to Bacolod at saka ibang area man natin from Aklan going to Mindoro, Batangas. So, nag-instruct na ito sa ilang i-kwan kid na inspection yan good para at least ma-check nila kung ang mga barko na ang mga bangka o ano na kompleto ang mga documents tapos safe ang ano ang mga pasahero na ito magbiyahe.
5: So yung contrabands, I believe, na pwede madalas ang isang passenger, ano kita kahugot sa pag-check or pag-inspect naman?
4: So far, with regards sa mga contrabands, ano, coordination sa mga maritime law enforcement, ang mga law enforcement agency natin, kina-inspect naman natin sila. Inspect natin may haraman ta mga canine dogs na random inspection ginagamit natin during the inspection before maglakad ang barko sa pantalan natin. Check natin mga gamit.
5: For the record, mga pila ang personal na adventurer all over Western Visayas?
4: Subong nga medyo damo naman ang cost card considering na may arat na itong mga substation sa tanan nga coastal municipality dari sa Western Visayas.
5: Ang lastly siguro, sir, on my end, your reminder sa public, especially sa mga pasahero, if anong mga hindi dapat talon during sa ilang pagbiyahe, and the awareness maging sa ilang mga kaupo na pasahero.
4: Subo kay Bermans, nasa reminders ko sa mga pasahero natin na dapat magbiyahe sila, planoon din nila. And then, hindi kin sila magdala sa mga patalom o ano, o mga kolobog na ilipnon, ay bawal din na. At the same time, kung may mga concert sila, arap man ang aton mga personal dira sa mga pantalan natin na pwede nila lapitan para ma-assist sila.
1: Alright, K5L, Mayor Sable.
3: Inabatian nato na ang pila ka mga pahanumdom kag mga preparations ng aton PCG sa palaaboton ng mga pila ka mga Bermans nga mga i-celebrate nato ni labi na ang Christmas kag New Year kag K5 break kag K5 Christmas.
1: Pero pinaka ano subong pinaka lapit subong nga gina-preparehan isang pista minatay.
3: Pista minatay kag K5 break.
1: Di siyempre yes, expectaron mo may mga pamilya nang gina-kapuli kag K5 Christian kay tiba holiday mo. Kag K5 Elmer mabisita sa ilang mga himata. Kag K5 Elmer Sable ano.
3: Yes, the K5 Ray, ano na ang isa sa pinakalapit ng mga celebrar naton sa November 1 at November 2. Kahit may mga pila ka mga workers, kahit pila ka mga nag-artista din sa siyudad sa Nilo, nga magpauli sa ila probinsya, kagamayo ni kay may mga preparasyon na ginapat, na may mga tikang na ginapatindog ang aton na PCG. Kahit para malitawan naton bala ang mga pila ka mga problema pag mga insidente sa sulod o kung nasasagwa sa aton ng mga terminal, kay K5 Ray, kay K5 Ray siya.
1: Alright, with that information, salamat kid ka K5L. Kamusta, Gre? Ang sitwasyon to subong diri sa syudad? Nagabubo naman ang ulan di kay Nano, aga pa?
3: Yes, takna 4:53 sang aga, nagbubo ang... Grabe. Hindi man gid masyado ka bunog na ulan, pero may mabasa pag gid ya ka K5 Ray, K5 Christian, sa pagtanglibot na itong tingin sa bahing sang Iloilo Terminal Public Market, mga pila na kanagapaninda, sa samtang nagabubo ang ating nga ulan. Kasi may mga pila naman sa mga tindahan nito nga bukas. Kasi amuna ba lang problema, subong kung agaga ni baskog ang ulan, tapos sakna lapak alas 9, alas 10, subtob, alas 2 sa hapon, grabe naman ang init. Tapos paglapak naman sing alas 5 o kung alas 2,
1: subtob,
3: alas 8 sa gabi, ulan naman.
1: Pero at least siya, dami niya nga, somehow nga, routine sa... Sang weather ya ka K5 Christian sa aton para sa iban yang wagid ka batsag ulan.
2: Oh, malamala na to sa iban ng lugar ato sa lamatan. Oh,
1: tigang na klaw ay ba ko malamala na gid.
2: Bisan super ninyo at least may ulan-ulan pa. Basta hindi lang pagbaon gid.
1: Oo.
3: Yes, si K5 Rega kay Christian. Amo naman na ang pila ka mga sitwasyon kag dinas ang aga pag tiksubong. Dulo olo okay naman magulogal umon lang pero wala na ting ulan nga nagsagan diri sa syudad sang Ilo. Ilo ka K5 Rega kay Christian.
1: Alright, maraming salamat ka K5 Elmer Sable.
3: Madamo nga salamat ka K5 Ray, and happy birthday sa ato na ang four nga ka K5 Christian. Sa mga ka K5 na
1: ngagaw pa sa noy, may pataw ni sa kron.
2: May panyaga ka kron na, may problema.
3: Yes,
2: ka K5 Ray.
1: Handa siya. Gagata utok ka subong ngagaw pa noy.
2: Ka tumar ni.
1: Tumar ka di Tribayo kaysa K5 Elmer Sable para di ka soundcheck ka.
3: Sa mga K5 na ton nga may diabetes, magtumar sa GTX 500 ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang GTX 500 may mababakal sa tanan nga branch sa clinical di alternatibo medicina ni Dr. Ramel Uy. Sa upon si Patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Elmer Sable. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Ilo, K5 News FM.
1: Alright, nabatay na report ni K5 Elmer Sable. Nagpamangkot si Ma'am Rosalie Silyorar.
2: Oo.
1: Pila na edad mo ka K5? Chris, apo niyo, sa tanan ni Baga nagpamangkot, sa tanan ka pamangkot, wala sa edad ni ka K5.
2: Ano na, kung spokesperson, ha?
1: Amo na niyo, para at least bala, man, di ba dula ang curiosity niyo?
2: Bala ako na niyo, supon niyo.
1: Kung pila ang edad niya, amo na niyo, simple.
2: Oh.
1: ang mamangkot sang edad ni KK5 Christian. Oh. Sabto namon.
2: Oh.
1: Sabto ni KK5 Christian.
2: What's the catch, bro?
1: Ang importante, pag-uya sabton, ang pamangkot, ano yaya, ano anay, hatag nyo.
2: Oh, pwede. Pwede, ah. Bailo, puyo-puyo, ah.
1: Pag-abasi, pamangkot, KK5 Christian.
2: Oh.
1: Mahatag ako, isa ka litsyon manok.
2: Ah,
1: bilang edad mo.
2: Mm.
1: Ah, oh. Pero siyempre, i-PM to lang yan sa bat. Eh.
2: Okay, oh, ani.
1: Man, yeah, pwede pala, huwag si kanginan yan.
2: Basta, takaya ko lang kamusta ng clue. Takaya mo lang clue. Gamay pa ko.
1: Ara ka naman na hindi. Si Enrico, yung isang
2: gamay pa ko, si Enrico, yung sikat na. Oo. Oh. Gamay pa ko, sikat na yan sa West, si KK5 Ray Umalay.
1: Mm.
2: For the right reasons.
1: Grabe, ah.
2: Oh, gamay pa ko.
1: Okay. Wala ka sang pwede, ano?
2: Mm.
1: I-example
2: nga, no?
1: Sa edad mo. Pero sabi, ang edad ko...
2: As ang edad ko...
1: Ang edad ko, kaparehas sang...
2: Basta tanda nyo lang, ang edad ko, ang mga uso, ang mga kanta, mga One Direction. Na mga muna, mga Ariana Grande na mga muna.
1: Mga Gen Z na yan, ano?
2: Ano yung mo kayo mga kanta, may mga
1: pangalit. Pamati, pa hindi ka mag-ano-ano, ho. Si Ma'am Rosalie Silio Laro.
2: O, tapos,
1: gin. Mapadala ako na add ka ron sang cake kung manugid ka. Bow!
2: 44!
1: Tapos, sige, Ma'am Rosalie. 44, ho. Gin lang.
2: Ma'am Rosalie!
1: Agent Exportport.
2: 1982, talaga bata. Year of the Dog, ho. Oh.
1: Na
2: ube ang paborito ko nga cake.
1: Balik iwarag wag para fair. O tigil na wala, wag na.
2: Balaw ba?
1: Oh, sige, liba. 44.
2: 44.
1: Agent
2: Exportport.
1: Talaga din magpati si Mama Rosalie nga 44 ka dapat isa pa siya ay pamangkot. Pagambal mo 44 o sa lokal na tawo.
2: October 9, 1982.
1: Oh, eh, sige, na. Oh, 1982, be, minus 2026. Kung 44, diba?
2: Kalkyo, ayo
1: na. Para mapatas.
2: Bahala ka mo na.
1: Pero ano paborito mga cake? Ano flavor?
2: Ube.
1: Ube.
2: Tikman.
1: Oy, ang baliman being space chick, ano, 42 years old.
2: Oh, 42. Baka isang barbero kagabi.
1: 82, 1982.
2: 82. 2026
1: mo. 26 minus...
2: 6 kag 2 mo, 4 yun.
1: 2 minus is 4 mo. 44, good man, Ma'am Rosalie.
2: Eh, why tayo gabuting?
1: Ano flavor sa cake mo?
2: Ube.
1: Ube.
2: Ano kung may upon yung chocolate, karoon tayo lang alam, mamalibad ta. Ara-ara, matin nyo.
1: Pero nalik na, Ma'am Rosalie, why man tamog pangayo ah?
2: Why?
1: Why man
2: ah? May ari kami di
1: ah.
2: May ari kami di ah. Sa hatag pa lang ni Kaki Fibre, malay, mabang mangayo ka pa imo. Basta antid eh.
1: Why man kami ya? Ma'am Rosalie, why man kami ya ga kuon nga no ah? Amon niya langas-langas.
2: Langas-langas mo lang ya.
1: Pero ti, ang hambal mo ti
2: mo. Pero ti, kauyo man ta ka cake eh.
1: Ma'am Rosalie, ang hambal mo ti mo nga purple cake karon dalon mo. Wait, ako nag-hambal si na, ikaw ti mo nag-comment si na.
2: Tapos. Pwede bang pick up on lang? Pick up on para hindi magro.
1: Oh, grabe, mapapicture ka na siya karon niya.
2: At pwede ka saka niya.
1: Oh, pwede ka saka niya.
2: Basta may dala cake, pwede ka saka. Ang may mga dala na edra, ako mo sa dalaw, makikamila kami lang mga... Buhay na pala karong party ni Kakipayb po, ni Kakipayb, alira karon.
1: Oh, grabe ah. Purple, dami, purple cake, Ma'am Rosalie, to luan ta ka para di ka magtalang. Ang purple cake, arana sa may haro na. Lapit na sa may, tawag na gani?
2: Sa may shell.
1: Sa may shell. Sa may shell.
2: Panorama
1: na lang. Sa may way sa Biscocho House.
2: Na.
1: Dira, lapit sa may, basta dira.
2: Oh. Grabe, ganyan pangitaan pagi para matultula ng purple cake ba? Grabe.
1: Eh, o si Mambings, Miss Jay, hindi kayo mo maglangulango, Mambings.
2: Oh,
1: para naman si Mambings.
2: Ano naman ko? No, hindi ko yung makita, di yung mga mayo, wow.
1: Si Mambings bala, hindi ka magamuna, Mambings, ka mambal, ikaw yung alitsyon, baboy, pagid, hindi pa.
2: Araw-araw, paninyo, yung bisan ng gamay-gamay lang.
1: Bisan mag-isa ka kilo, yung kilo na yung Mambings siya. Araw-araw, kapay mo yung mamu.
2: Kanami, hindi ka K-5 na yun. Kung pala nabat sa ganang munib lang pagpalangga sa mga...
1: Mga listeners na.
2: Oo.
1: Oo, excited, ganit ko mag-march na eh.
2: Do, amo, giningin nambal mo sa akon mo?
1: Oo. Di ba?
2: Sakto mo na nambal
1: ko, diba?
2: Amo na yung pitch mo eh. Diriya.
1: Nakigan pa ko ni Ma'am Rosalie. Ma'am Rosalie, tultulan ko ah.
2: Eh, kung nakigan ka pa, abi mo ah. Sabi mo hindi kabalo ha. Tutula na.
1: Oh. Ma'am Bing Special, hindi ka na yan magipakabala. Hindi ka na yan mag-meteria. Hindi ka na yan mag-meteria sa isang kakilo, dua kakilo nga babalit yun. Babo, hindi ka na mag-meter. Hindi na. Basta natin na kami ya.
2: Okay na di, okay na di.
1: Kaya may cake na di yan si Ma'am Rosalie, si Lilaria.
2: Hindi na na magkuhan ma'am, timbala na sa Disyembre. Hindi kayo mapuli ka.
1: Pero akong dugay-dugay pa man ah.
2: Oo.
1: Next year pa man to ng ako niya.
2: Adamo pa sila sang isulusuptan.
1: Oh, adamo pa sila to ya.
2: Support pa. Ari bilogin ng baboy laban laban. Baka pagid.
1: Salamat gid ati, pasalamat tanay.
2: Grabe ka, salamat gid, salamat gid. Hindi ko makita sa bang
1: bukin. Ma'am Rosalie,
2: Ma'am Rosalie Silyorar. No, thank you gid. Whether my cake or wala, gapasalamat gid kita yagi akon ka K5. Ang pag suporta, pagtamyaw sa aton nga mga ka K5, mga suki ta, bastante na. Bonus na lang na ya ang purple cake or ang purple yam or ang madang padala niyo.
1: Pero no nga, ano ang flavor sa cake paborito mo?
2: Ube.
1: Ube. Okay.
2: Bonus na. Bonus na lang yan. Hindi man tayo siling beggars can't be choosers.
1: Alas 8 in punto sa aga mga ka-K5. Sa ato siling pagbalik, dugang ang tamarin. Talis ang ato siling mga balita. Opo na ato siling mga reporters kag mga tupik kong ipreparar sa ato siling mga pagpangaragan. Sige, apod ko po ninyo ka-K5 Reyes Peha Umala.
2: Kag ka-K5 Christian Hagurin.
1: Magbalik ang 4 de los Pueblos.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! Ang TTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TTX 500!
7: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
8: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
7: Ay,
8: ang mga lang permi na mga hambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
7: Correct.
8: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
7: Tok-tok na.
8: Dapat niya wala pa?
7: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
8: Saan o ka mainom detex, may manod kag may tisim, may balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mo nga himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
6: Para sa matino nga dugo, DTX 500.
9: Para sa healthy nga atay,
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatino sang imo atay.
9: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay,
9: DTX 500.
6: Masaligan,
9: epektibo,
6: DTX 500.
8: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
7: kung nag-detect 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes. Mm.
8: Another secret sa pagpalawig sa Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
7: Ay,
8: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may tisi kay gapahubin ini sang imo nga selula.
7: Mm.
8: Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
7: Ay. Okay,
8: imagine lang.